0: aron maangkon may palawas ino matag adlaw og genetox possible capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
4: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naapod ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Magnum 45.
6: Karon sa ato Magnum National, giagat ni Kaluokan sa City Second District Congressman Edgar Irisi ang Malacanang sa pagdawat og mga pagsaway inay andam kanoy makigamay. Padod ni Irisi nga kunun sa man ang iyang payag batok sa kasamtangang investasyon nakabasik ini sa matun nga nasinatian karon sa katawhan.
7: Ang pinapahayag ko naman ay hindi para sa Pangulo. Ang pinapahayag ko bilang kinatawan ng mga mamamayan ay kung ano yung naririnig ko, ano yung nararamdaman ko na sentimiento ng mga mamamayan. Sinabi ko kasi, walang mangyayari dyan sa sinabi ni Pangulong Marcos na may papakulong o kakasuhan si Speaker Romualdez. Kasi bata yan doon sa mga una-una ng mga pahayag ng Pangulo na wala naman nangyayari at dapat maging bukas sila dyan. O hindi ito paninira, ito ay constructive na kritisismo kasi pag natutulog, kailangan gisingin mo eh. Si Ma'am Claire, nagkakaloohan yan eh. Kailangan siguro bumalik siya sa Caloocan para maging grounded yung kaisipan niya. Kasi nung nasa Malacanang siya, parang hindi niya nararamdaman yung katotohanan sa baba. Pero kasi alam mo, pagka yung by Mrs. Todd, dadaldal, tahimik na lang, hindi na akong bigil.
6: Ang inyo nabati pamahayag ni Caloocan Second District Congressman Edgar Irisi. Una nini, gingon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walay katungod na mahimong spokesman sa Presidente, si Irisi.
8: Sabi niya, I don't think the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. So kung ang binibigay niya lang ay yung nasa isip niya, patayin niya na yung nasa isip niya. Patayin niya na yung kanya nasa isip. Wala po yung katotohanan.
6: Pamahayag kadto ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Gibutyag ni Political Analyst Ronald Yamas nga kinahanglan tumano ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iyang pasalig nga ipapriso ang makurap sa di pa matapos iyang termino. Mato ni Yamas nga kung dili kinimahimo sa Presidente, posibleng maapektuhan ang iyang endorsement power alang sa suportahang kandidato sa 2028 elections.
10: For now kasi, mababa ang kanyang approval rating, kaya most probably, kung ngayon mangyayari ang eleksyon, mababa rin ang kanyang endorsement power. Pero may iba kasing assets ang sitting president, makinarya, at iba pang mga possible value add. Ang elephant in the room kasi rito ay kailangan niyang magpakulong ng mga maraming corrupt na tao para maging viable yung kanyang statement na ang kanyang e-endorse ay should be anti-corruption. Sabi niya, mahiya naman kayo, pero hindi naman mahihiya yung mga corrupt. So dapat ipakulong niya yung mga hindi nahihiya. Lalmawa, ang daming mga congressman ang na-involved dito sa mga anomalies na ito. Wala pa namang congressman ako nakita na kulong. Maraming mga contractors ang na-involved dito. Isa pa lang yung nakikita kong nakukulong. So kung mananatili yung ganyan, ay baka maapektuhan yung kanyang endorsement power. Lalo na kung ang e-endorse niya ay anti-corruption.
9: Ang pamahayag sa political analyst nga si Ronald Yamas.
6: Nabalaka si House Prosecutor Congressman Chel Jukno nga makulto sa mga law student ang sayop nga panglantaw sa hustong legal procedure sa korte. Kinasamtang itutukan ang impeachment trial batong kang BP Sara Duterte. Maato ni Diokno nga mas maayong ipabilin sa mga abogado ang respeto o profesionalismo sa pagdungog lakip ng hustong proseso sa pag-object o pagpangutana sa mga testigo.
11: Minsan ako ay nalulungkot kasi baka naisip ko minsan na iba yung natututunan ng ating mga law students pag pinapanood nila yung impeachment proceedings. Kaya nga ako gumagawa din ng mga explainer at tungkol sa mga iba't ibang legal matters dahil gusto ko rin malaman ng lahat ng legal community, especially our young law students and lawyers, what is proper and what is improper during a court proceeding.
6: Pamahayag ka to ni House Prosecutor Congressman Chil Diokno. Tama ba yan magmaning? Basi magkakotlo.
9: Oo.
6: Ang mga estudyante o sayop na matunaan ba?
9: Pagtulunan.
6: Pagtulunan. Sayop nga pagtulunan. So,
9: magtuos lang asakto di ito. Oo. Nga inadto. Pwede di ito.
6: Oo. Subot pa sabot nga samtang kumbati sila dito pero nasabi sila mga pamaagi nga unta ang makotlo sa mga estudyante gikan kanila saktong pagtulunan.
9: Oo.
6: Dili sayop kay... Di naman malalis nga na po mga abogado, professor, mga law professor, di ba?
9: Oo.
6: Oo, pagkato dito sa ilang mga estudyante, bagsin makikdebate yung estudyante, ba? Oh. Sir, I think you are wrong, sir. Because I heard the legal, so makikdebate na nun mo, kasi sa'yo pa yung mismo nagkatunan sa mga impeachment trial.
9: Gibutyag ni Attorney Levito Baligod nga mag-andam siya og affidavit gikan sa mga taong nakasaksi kung giunsa sa mga abogado sa ombudsman ang pag-interview sa upat kang mga nagpailang kanhi Marines. Mato ni Baligod, kinsa legal counsel sa nagpailang 18 Marines nga gusto niyang masayran ang proseso, ilabi na nga gipamugos sa upat kang mga testigo nga gihadlok sila aron bakwion ang ilang unang mga testimonya.
12: So ang sabi ko, matagal na po kasi silang target of focused operations, no? Psychological, financial, and may mga threats, no? Ginagamit kasi nila yung barangay officials.
9: Ang pamayag ni Attorney Levito Baligod, legal counsel sa mga nagpailang kanhi Marines.
6: Giklaro ni kanhi Senate President Franklin Dilon nga walay kamatuunan na akusasyon ni kanhi DPW Secretary Manuel Bunuan kalabot sa leadership fund. Matod ni Rilon nga walay susamang sistema ang Senado ubos sa iyang pagpangulo o posibleng buhat-buhat lamang kini ni Bunuan.
13: Wala po ako nakitang leadership fund. Kaya hindi ko po alam kung paano ang leadership fund na yan. At mayroon pa silang sinasabing allocable. Inong panahon po namin, wala namang allocable ang pinagdidibatehan namin. Ang pangangailangan na proyekto, hindi yung i-allocate mo ang specific amount sa isang mambabatas at siya ang pipili ng project. Bawal po yan. Sangayon sa Court Suprema, hindi pwede ang lump sum appropriation. Kaya illegal po yan, mali yung sinasabi ni Bunuan leadership fund at allocable. Hindi ko po alam ang factual basis. Ngunit iyan po, nababasa ko lang at sabi na sinasabi yung mga perong allocable leadership funds. Noong panahon ko po, 8 taon na ko yung naging pangulo ng Senado, wala po sistemang umira noong panahon natin.
6: Pamahayag ka to ni Senate President, o kani Senate President Franklin Drilon. Si Drilon, magnumailin, nahimo na siyang Senate President sa tulo ka mga miaging nga mga administration.
9: Oo.
6: Yan na yung dako nga kasinatian.
9: Oo.
6: Ang ako sa magnumailin nga naabay mga Senate President or naabay mga senador nga pag-ato silang mga area o example, asa sila nagikan, naasa sila mga commitment. Sige, taganta mong 500 million pesos.
9: Ana,
6: ang syudad, napasaling ka naman yung syudad. Pila ba ito? 500 million pesos ang pasaling?
9: Mura.
6: Mura, di ba? 500 million pesos.
9: Pasaling asset ka ito.
6: Oo, asa na ka itong mga pasalig?
9: Or pasalig lang ito.
6: Marimiharag yun ito ko, Tom. Siguro. Gawas siguro na download na ito.
9: Oo.
6: Pero huwa pa ma-download na dito rin ito ko, Tom. Kay naputol man sa pagpagkasinat President ni Zubere.
9: Mm-mm.
6: Nga maugi nagpasalig ka na ito. Nga mutabang.
9: Oo.
6: Dalay ko kayo ito ha. Tabang siya o murag punduhan kining metungod sa pagbalik sa City Hall.
9: Oo, kana.
6: Oo, murag ang na-mention, 500 million pesos ba ito ang gi-commit? We don't know og na download na ba na or kung na kung wala pa so nagpabil nang gigapot tong pasalig. Unya kay di naman siya may Senate President so mura og minipis ang chance nga ma-realize pa.
9: Oo.
6: Gawas kun sawa pa siya wala pagka Senate President, gawas ko na-download na.
9: Oh.
6: O kung na-download na, asa man na karon, kung galing man na-download na. Parin sa ato mga barita.
9: Gibutyag ni DPWH Secretary Vince Dizon nga rekong butang ang Waste to Energy Program aron masulbad ang problema sa basura sa nasod. Mata ni Dizon nga panahon na nga mapatuman ang nisgutang programa tuod kay nakita nilang dili epektibo ang mga landfill. Hinoon gingon sa kalihim nga rekong parte gihapon ang aksyon nga buhaton sa katawhan pinagi sa ustong pagdumala silang mga basura.
14: Ito talaga ang malaking bagay para ma-control na natin yung ano no yung basura natin kasi these landfills they really just don't work and then pa gago pang sumasama yung kalikasan natin dahil dyan. Pero more than that also yung ano no yung responsibilidad ng local governments at mga kababayan din natin for disposal yung pagtatapo ng basura kailangan magkadisiplina tayo this is not in any way blaming pointing blame no but it's just reality.
9: Ang pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ginspeksyon sa National Bureau of Investigation kon NBI kun doon na ba'y kalambigitan ang Davao Mighty Steel Corporation sa banpang mga steel plants nga ilang gilusob. Kinitungod kay gikamutyag pagbuhat sa mga delikado o standard nga putaw, delikado kayo. Mata ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga lakip usab sa gisusi kung gigamit ang maong mga putaw sa mga flood control projects o gubad pang infrastruktura din sa Mindanao.
15: That's why we want to look at the documents, yung mga vouchers nila, yung mga sales receipt nila, yung mga purchase orders at pumasok. So kasama sa tinitingnan natin yan and we are not discounting that possibility dahil mura yung pagbenta nila ng bakal. So it's likely but we are not saying na meron na kaagad. We have to do our investigation para makuha natin.
6: Ang inyo nabati, Mouse NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa Tumagdum National sa Australia, gibutyag ni Australian Prime Minister Anthony Albanese nga produktibo ang ilang panag-istorya sa telepono ni U.S. President Donald Trump. Matod Albanese nga lakip sa ilang naiskutan ang AUKUS trade and tariffs din iyang gihangyo nga konsiderahon ang dili paglakip kanila sa pantangan sa bugat nga tarifa. Ginugan pa sa Prime Minister nga taliwang lahi ang posisyon ni Trump apan miuyon kining konsiderahon ang ilang hangyo.
16: I did raise this issue. I always put forward Australia's national interest during these discussions. And the ask that I made of the President is that he consider full exemption or at the very least no increase, which is there. We've been subject to the 12.5% tariff. I informed him about our record when it comes to dealing with issues such as modern slavery, the strengthening that we have put forward as well to look and hold companies accountable for the supply chain process as well. I was able to say to the President, of course, that we have a free trade agreement with the United States, that all goods and services are exempt from tariffs to Australia.
6: Ang inyong nabati, Australian Prime Minister Anthony Albanese.
9: Sa Germany, kapig 2,000 ka mga tao ang gihikling sa Western Germany tungod sa wildfire duol sa Belgian border. Subay sa report, giagat ang mga residente sa pagdala lamang sa ilang mga importanteng butang identification papers o mga tambal. Mata ni Chancellor Friedrich Merz nga paray niyang gimonitor ang kasamtang sitwasyon alang sa ihatag na tabang. Hisaran kapig 30,300 hektarya na ngaluna ang nalamoy sa kalayong nga gipaningkamutan karong mapugang mukayla pa sa ubang lugar.
6: Sa Colombia, nagpagawas og 200 milyones dolyares ang World Bank alang sa Colombia isip emergency response human sa kusog galinog nga mikala sa daghang kinabuhi. Matod sa report, matod sa World Bank, nakikoordinar siya sa sila sa gobyerno sa Colombia og development partners, pribadong sektor ug uban pang financial institutions aron matubag ang panginahanglan. Gawas nini, naglusad usab ang Bangko sa Global Rapid Assessment of Damages from Earthquakes kung grade aron matagan ang gobyerno sa Colombia ug matutukan ang ayuda ug subling pagpabarog sa nasgutan nga nasod. Isaran nga dulag 300 ka matao na ang patay ug dulag 4,000 na usab ang sabdan sa nasgutan nga linog. Karon sa tumagdong business. Target karon sa Japan, target karon sa Philippine exports kung Philippine exporters ang Latin America, ASEAN, Japan, Taiwan, South Korea, Australia ug New Zealand tungod sa matod pa dili stable ng merkado sa Estados Unidos. Matod ni Lia Pulido Ocampo, Executive Director sa Center for International Trade Expositions and Mission, nga plano sa ahensya nga mas mahimong agresibo sa export promotion ngadto sa mga bagong lugar. Ginugang pa nini nga ang alternatibong merkado mas duol sa Pilipinas o posibleng dili kayo mahal sa pagsulod sa local nga mga exporter.
17: They always say that they need financing, but that is not a mandate of CITEM. So in terms of CITEM's mandate, we will of course be more aggressive in the promotion of our exports. We will go to more markets and maybe not too much focus our efforts to traditional markets like the U.S., which is kind of volatile the past months. So we're looking at alternative markets like Latin America. So just recently, the negotiations for the CEPA with Chile has been already finalized and about to be signed. And also, we're looking at ASEAN as well as our market. And of course, the East Asia, Japan, Taiwan, South Korea, and Asia Pacific.
6: Ang inyong nabati, mao si Lia Pulido Ocampo, Executive Director sa CITIM.
9: Kipagdar pa sa Department of Agriculture Region 10, pinagi sa suporta sa public-private partnership o investment opportunities sa sektor sa agrikultura din sa riyon. Mato ni DA Regional Executive Director Jose Apollo Pakamalan, nga dakong potensyal sa riyon sa kape, grains, high-value crops of livestock industries. Ginugang pa ni Pakamalan nga tumong sa ahensya nga makaproduce o mas daghang mas maayong kalidad nga produkto, mapalapdan ang merkado o mapaligon ang papel sa mga mag-uma. Samtang andam usab ang DA Region 10 nga makikipagdar koordinar sa mga pribadong sektor aron matukod ang mas produktibo, ligon og investment ready agriculture dinhi sa Northern Mindanao. Samtang sa tong foreign exchange rate, misakog 12 centavos ang balor sa asa ka US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos og 32 centavos sa pagsira sa trading kagapon, kung itandi sa 61 pesos og 10 centavos sa pagsira sa trading ni atong adlaw Huwebes.
6: Karon sa atong Magnum Sports, gibotyag ni PBA Commissioner Willie Marshall nga dunay nakanaay nga mga kariukan ang PBA sa mga lugar samtang na sa break ang liga. Mato ni Marshall nga dakong bahin ini ang paghatag panahon nga makapahuway ang Gilas Pilipinas players sa dili pa ang pagbalik og dula sa September. Ginugang pa ni Marshall nga kabahin kini sa sakripisyo aron masuportahan ang Gilas Pilipinas og ang national team program.
18: Activities tayo, maglalaro tayo sa Kandon, Batangas, Isabela, tinitingnan pa kami isa sa September. Tapos, mag-iikot din kasi break din ng mga players. Makapapahinga sila. Meron din tayong ano, mag-guessing din sa iba't ibang TV para mapansin pa rin tayo. Pero number one, pinakamaganda doon, papakasin sila by September pa sila babalik. Ginagawa natin to para sa national team. Ginagawa natin to para sa Gilas. Sakripisyo lahat. Ultimo liga, tigil nga eh. So ito para sa national team. Kaya natin ginagawa.
6: Ang inyong nabati, mao si PBA Commissioner Willie Marshall.
9: Giyawag ang mga batang atleta sa Cagayan de Oro nga nataw sa tuig 2011 hangtod 2014 nga mosalmad sa Batang Pinoy Athletics Qualifying Round karong adlawa. Kinaypagan sa Xavier University Sports Center Track Oval Uptown nga gisugda na kaganiang alasay sa buntag o kinihangtod sa alas 4 kaong hapon. Kikinahanglan lang magdala ang mga partisipante sa PSA Birth Certificate o Certificate of Barangay Residency. Samtang kinahanglan usab nilang dalhon ang Xavier Ateneo Sports Center Track Oval Access tubig o bisan unsang ilimnong pang hydration. Gipay magnanusab ang publiko nga maghulat sa sunod nga anunsyo alang sa qualifying round sa maabot nga Batang Pinoy.
6: Sa katapusan ang liyadong walay trabaho, ang Magnum Radio mudawat pa og duga mga aplikante alang ni musunod nga mga position para sa among ongoing broadcast expansion. Reporters, news writers, marketing staff, music and production staff, technical staff, IT staff o electronics engineer. Mabasa ninyo sa among EB page, Magnum Live, ang mga qualification. Isabit lamang ang inyong application letter sa Magnum Radio or i-email sa magnumradio@yahoo.com. Inyo nabati ang Magnum 25 ng Adlawa, Sabado, Agosto 15, Hangtulugma, Timani, Ayo Kalimti. Ngasaw sa kagawas ng Katilingban, Katauhan ang Labing Gamhanan. Managlahi, managatong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Gini si Magnum June Albino.
9: Managlay man ang atong baruganan sa matag hisgotanan, simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Eileen Acurin.
6: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, batok sa kurakot ang nidires gawas sa tinuod nga dili kurakot kay daghan rabang gabatoong limpyo apan di ay kurakot. Opisyal ng baruganan o prinsipyo sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtunugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
19: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
20: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
21: Life Extension, Vitamin D3.
22: I'm Dr. Shizet C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nag-iskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam o ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila o pagtambal sa breast cancer.
21: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
23: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
21: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
20: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Mga higana, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
2: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco Uno.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
24: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usag ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usag ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matagadlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
26: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Bang imo blood sugar adto na kay diabetes mag DTX 500 kang DTX 500 adto na kini anti-diabetic property sama sa charantine nga gapamubo sa glucose visine controls blood sugar o polypeptide nga parehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto
3: DTX Coffee Mix?
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay o mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
8: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
9: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Get fair trade permit number FTEB 26236 series of 2026.
10: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
11: San Agustin.
12: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
13: Oras, alas 8:30.
14: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
15: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
16: Kini, maoy gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
13: Alas 8:35. Higala, kumusta mayong gabuntag kanyang tanan? Welcome sa itong rekoban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
16: Magnum Rapido. Rapido.
13: Adlaw na siya karon may gala ng Sabado, Pizza 15 na may gala sa bulan sa Agosto 2026. Din karong adlaw may gala Tingswildo sa pipila ka mga pribadong mga buhatan sa gobyerno. Of course, kagahapon adlaw Biyernes may gala, kagahapon pa sa Kaswildo. So, karon sa mga parona, tingtago po may gala sa mga palautang ang Tingswildo may gala. So, sa tanan, taga mga suging tigpaminaw, mayong buntang nasab kanyang tanan. Sa lahi kayon may gala sa tabrakuban sa itong programa. Karong adawa mga igsoon, dispiras, nagkagadispiras may gala sa kaniabang laing kapistahan mga igsoon. Apil na dito na pita may gala sa may, diya sa may, I think, diya sa pita sa may lapasan. Diya na pita may gala sa may balingasang area, napaliran, ugman pa mga barangay. Daghan magpiesta may gala, karong mga panahon na, labi na ugma, dispiras karon. Patsada may gala, basa sinugma, basa dispiras. Sugba-sugba, may gala din. Parisan din mga igsoon sa usakambol ng tuba. Paggalabi kayo.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
13: Usakambol ng tuba, may gala. Kato medyo may pagkalanghalang na. Si Tibernes na ba? Araw ba maakin siya? Nala, sa tanang magkapiesta, ay na mo pang imbitar ah. Sa tanang taga mga suging take paminaon, nagkasigabot na gin, may gala, ang kapiestahan din sa atong adakmayan sa Cagayan de Oro. In fact, may gala, balikon ta matangkad daw, dahil kanaya, may gala, ng mga aktibidades. Ang masinati may gala karong adaw at tungkol kay karon pizza 15 man. Of course may gala ipahigayon karon ang fifth higala ay car show, motor show o trike show. Diyan napita may gala sa may Pilais Sports Center. Kini patsada ni may gala kay makita na niya ang mga nagkadaiya may gala ng mga maanindot ng mga sakyanan may gala kay car show yun na. So katong inyong mga sakyanan niya ang ipang tabun-tabunan. Ipagawas lang pag doon ay car show may gala. Abo na rin ang panahon karon. So dyan na slimkit kay may gala. Ano, limkit kay sa may Pilay Sports Center mga gala. Karong adawa, adlaw karong mga igsoon nga Biyernes, ano, Sabado, Pizza 15. Samantala, usab, karong adawa may gala isip kabahin usab sa parallel events sa nagkasigamot ka piyesta. Mausad may gala ang Mayor's Cup higala ay Football Festival. Karong adawa may gala Pizza 15. Mga igsoon, pizza 15, pizza 16, diyan ni pagahimuan may gala sa maya Camp Evangelista kay mura may doon ay ubal may gala nga ragahimuan sa mao mga igsoon nga football mga igsoon nga dula. So diyan ni may gala, karong adlaw pizza 15 o pizza 16 may gala. So muna ang para sa pizza 15. O niya, dayon may gala ug mga dawa sa mga igsoon, ugma may gala, mausab may gala ang Rugar, pagpahiga na usab sa lagi gayon, no? Sa Higala Aya Festival Half Marathon. So, diya magsumikan may gala sa Ayala Mall, Sintrio. Tuyok ta, panulong ta dito na pita sa kuhan, Mercado sa Upol. So, sa ato mga kauban niya, nga mga runners, kauban ato nga mga racers, good luck sa atong dagan o mga dawa. Dol-dol rin nun eh, kay 21 kilometers sa mani half kilometer man. Mga igsoon. So, murang karoon naman siguro ni ang organizer nagpahigayon may gala o half marathon. Usually yun is full marathon may gala but this time is half marathon lang. 21 kilometers but doon na po'y 10 kilometers. Alam mo ito mga beginner, na po'y 5 kilometers. So, medyo hangak-hangak na yun eh ang 21 kilometers may gala. So, ang ruta, murang nag-usab. Kanya ito, agusan man, patuyok, balik. But this time may gala, ang ruta sa 21K, din ay magsumikan sa Sintrio. Pag-agi ko ganyan, nag-sugo na sila sa mag-install diya sa mga kahimanan. So, diya ta magsumikan, ugma, dagan ta, panulong dito na pita, tuyok ta sa Mercado sa Opol, pabalik na pita sa Sintrio. Muna itong ruta, ugma, alang sa itong mga racers, mga runners, nga nag-monitor ka na itong karoon, kita-kits ta, ugnya sa kadlaon, ugma sa kadlaon. Sabado man karoon, ugma sa kadlaon, ang atong dagan. Sige, so muna may galang lang hugna mga igsoon sa pagpahingayon sa Higala Ay Festival Half Marathon. Kay after ani, I think human aning Higala Ay Half Marathon, ang atundagan, tuwan sa ta, malitmog na sab. May buntag niya kang Mr. Sir Archie at Asintista, mga igsoon ang organizer sab, diya sa kiniabang trail run, diya napita may gala sa may malitmog. I think, hapit naman siguro sa human ang registration. So, pa-registered ka mo. Kay nindot ka ni may gala. Kay diyata mo agin na ng Bajangon Falls. Dagan taga mga 12 kilometers. Pasaka na yun. 21 kilometers. Sakas bukid may gala. Dagan. Diyata agin sa Bajangon. Katulad pa makadalikat na ng Bajangon Falls.

0: kilometers, may 10 o may 5. Ito mga beginner, may gala. So makita-kita tayo sa Kadlawon, dadapita sa Maya Sentry o Ayala Mall. Sige, so kada may gala sa mga kabayan, sa mga core events. O sa mga events may gala, pabuta lang, sabdin in the pita sab sa Magnum Radio kato i-announce may gala. But nakarumpit sa 18 may gala, like hugda pa na siya sa libreng tanang sakay sa mga rides. Then the pita may gala sa Mary Rose. Gani sa itong pagirabi sa mayor, ato siya gitawagan o matod pa niya sigurado na nga dugangan na to. Inko dugangin adlaw kay medyo loy kay mga ikson ngawa intal makasakay. So matod pa dugangan na to. Dugangan itong lag adlaw. Pero mapang maka-specify ang mayor kung asa na pita mga ikson nga adlaw or pizza, basta kay sigurado na karong pizza 18 may gala ang ikaduang hugna sa Mary Rose. Tanang rides dyan na pitas karnival may gala dyan sa kitkay, libre na, gibayaran na nas mayor ang nibisan kinsang gusto mo sakay sa tanang mga rides dyan na pita. So good luck alang mga ikson yung tong-atong mga kaigsonan nga mahilig may gala sa mga rides dyan na pita sa karnival. Anyway may gala sa itong mga kaigsonan, balikon ta hapit na gyan ang fiesta may gala sa Dakbayas Kagadoro. Duha na lang yun kasimana gikan karon may gala fiesta na sa itong syudad. O niya, tulo na lang po na yun kasimana gikan karon. Sugod na tabay gala o countdown sa bare months.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Happy ta sabang Christmas may gala. So sugod na sabta, tulo kasimana gikan karon. Bare months sa countdown may gala. Panulong saan daw sa Pasko. Kanyon ta lang mga suging tig paminaw, mayong buntag sa laing hugna sa pregubat sa itong programa sa itong Magnum Rapido ding adlaw karon may gala nga Sabado, Pizza Kinsit ting Swildo may gala. Sa tanan nga nakaroon, nag-gabritol ka na ito, mga igsoon, sa kanyang bahin sa Tibog Kalibutan, sa bisan asang nasod, may gala, nga na ay mabati nyo pinagi sa atong live streaming. Inyo makita niya, may gala, ang Sibihas Magnum Radio Kagaduro. Pwede mo niya bubasas mga balita, butanaw sa mga latest ng mga panghitabo. Pwede sa kamaminaw sa Sibihas Magnum Radio Kagaduro. Sa tanan nga mga Pinoy nga nakaroon sa abroad, sa bisan asang sok sa kalibutan, basta kay may internet connection ka, pwede kang maminaw, ug daw susamas niya karaghapon, may gala, din sa Pilipinas. Dini sa ato, may gala sa Dakbayan o sa ato mga viewers usap sa Facebook. Salamat kay kanyang tanan. Salamat sa ato mga viewers. Karamatagtas, kabuntagon, may gala. Gabritol ka nato, pinagay sa ato Magnum Live sa Facebook. Inyo makita niya, may gala, ang programa sa Magnum Rapido. Okay, so sa tanan nga nakaroon, may gala. Gabritol ka nato, may gala sa Magnum Live sa Facebook. Mayong buntag mga soaking tigpaminaw. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes o pag-follow dini sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sab sa ato sa Dakbayan, assalamualaikum kanyong talan mga igsoon taga mga Muslim. Mahag sa iyalda niyong talan des bukid sa ato mga igsoong lubad mga maguma sa tanang nas kabukiran. Maupay na buntag sa inyong talan diya sa may provincias kabigin. Dinhita may gala sa atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon o kinigabahin sa itong programa. Hato ka na ito may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa barangay tablo ng syudad.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa kahimtang sa atong lakaw sa panahon may gala, sulod sa Philippine Area of Responsibility, wala paghihapoy ilpeer o bagyo. Nagpadayon ang pikto noon may gala sa hanging habagat. Kamoy makapikto may gala, mas maulanon pa sila karong adlaw o mga adlaw Domingo pati Lunes. Sa sulod pa ng mga adlaw may gala tungod sa habagat. Ang mga piktuhan may gala ng mga lugar, of course, ang sa may Luzon area, sa Maya Bimarupa, dedapita may gala sa Calabarzon, even Bicol Region, igsip lang sa Mindanao. That's why dito sa ila, sigig baha. Pagabot sa atos kagayan, dis Mindanao, grabe ka init. Og kana mga igsoon, tungod ka ang hanging habagat, tuara dito may galagi higop sa mga low pressure area o sa mga bagyo nga nagawas sa Philippine Area of Responsibility. Kaya gani may gala karon na may usa ka ilpe na gawas sa Philippine Area of Responsibility may gala. So, may mga bagyong existing karon dias gawas. May mga ilpe kagapurma. Moni sila ang muguyod. Muguyod, may gala, sa habagat, gikan sa West Philippine Sea. Og muna nakapauan kanila karong adlaw, may gala, ugma og sunod nga adlaw. So, kini may gala nga LPA, nga posible may mong bagyo, dili sa Kabalakan, tungod kay magpalayo ni sila. Naay daghang mapurma nga LPA, sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility, but ang ilang direction is magpalayo sila sa kayutaan. Mga igsoon, tungod kay Moni may gala ang mga purma ng mga LPA sa tanto may galang panagbangga sa duha ka direksyon may gala sa kiniabang habagat o sa Easterlies na purma ang Monsun Gyre o

0: Paone ang ilang mga anak, mga LPA, nga magpalayo or mag-standby, diha mismo may gala sila sa northern portion sa pulo, sa ato sa Pilipinas. So muna sila karon may gala, kasiging kapurmas mga LPA, pero may gala, gapalayo ang ila may galang direksyon. So alang sa ato magkaigsunan, baka karong adawa, kung mangutana kita, kumusta ba ang kainit, o init pangihapon. Ang atong temperatura kagarong adlawa, kagandang kadlawon, ang atong pinakabugnaw is 27 degrees Celsius. 27 degrees Celsius. Ang atong aktual nga pinakainit karong adlawa is 34 degrees Celsius. Init kayo. So ang atong heat index unya sa unto, mag-start na alas 10, alas 11, panon, alas 3 sa hapon. Ang atong heat index may gala is mo dilita mo baba may gala sa 42 to 43 degrees Celsius. Depende na, may gala sa hangin. So, pwede pa na mo pakusog para. But ang importante nga, dili ta magpalabi sa pagpabulan sa init. Karong adlaw may gala sa mga lugar, dili lamang ang Cagayan de Oro, dinis ato sa Visamis Oriental, Region 10 ang grabing kainit. Kung dili apil ka mga lugar, uban. Sabas Iligan may gala, ang Iligan City karong adlaw, ang ilang heat index is 43 degrees Celsius. Dito napita sa may hinatuan Surigao, ang ilang init dito, heat index is the same sa ato, 43 degrees Celsius. Ang pinakainit karon sa ato sa pulo sa Mindanao, maumay gala ang Kabakan North Cotabato. Sa Kabakan North Cotabato, sila'y pinakainit karon may gala. Ang ilang heat index karon ito napita is 44 degrees Celsius. Dayon na ubang mga lugar may gala, like Cotabato City, of course, 42 degrees Celsius ang sila may gala. So, kainit na ang mga egson. Oga, nganong mo init, init kini kaigid hangtod pag sa sunod ng mga adlaw. Labi na may gala kay sa pagkakaroon mga egsyon, hinay-hinay pa ang grabing pagpabaak may gala sa gitawag mga egsyon nga El Nino Phenomenon. Gikabutyag may gala ang El Nino, mag-start ni siya may gala sa karong tuiga 2026 up to 2027. Matod pa may gala sa tumatinugyanan sa pag-asa ang ilang pag-project may gala mo ana-ana sa 97% na ang probability nga mag-persist through may gala sa first half sa 2027 may gala ang nasgutan ng egson nga kiniabang El Nino o within an 81% ang probability nga may adunay ginatawag may gala nga very strong El Nino during may gala yaning mga bulana. Take note, October, November, December karon tuiga may gala o mulahos pa kini siya sa 2027. So, kini karon medyo smile-smile pata. Kaya naapay mga ulan-ulan ng pagbaha tungod dala sa habagat. But, kung mag-usab na gani ang direction sa hangin, labi na pag tunob yun sa Berman sa September, transition na ni siya. Transition period. Gikan sa habagat, mupaingon tag amihan. O pag-abot sa amihan, wala na si habagat, wala na ipag-ulan, tuloy-tuloy na ang ligaya sa kainit may gala sa El Nino. Balikon ko may gala, ang El Nino base mga egson sa kinibang monitoring sa pag-asa. Ang doon na sila mga egsoy pag-project about 97% na. 97% na may gala ang probability nga mag-persist ang mga egson nga ang baong El Nino phenomenon muabot pa ni siya may gala sa 2027. Now, giabot na usab karon may gala o at taas ka porsyento na, 81%. Nga pag-abot sa bulan sa Oktobre, no, kung naman ta, Agosto ta, sunod simana, sunod bulan, September, transition. Pagtungtong nato sa Oktober, may gala, matod pa sa atumatunigyanan sa pag-asa, adunan ay 81% ang probability. 81% na. Nga duna gayoy, very strong El Nino, gikan sa November, December, October, November, December o taman siya may gala dito sa January 2027. So taas-taas kining alabangunon may gala. Taas-taas kining alabangunon mga egsyon ang kiniabang taas-taas nga hulaw. Hulaw, init kayo. Kung gareklamo taas ka init karon, dili pa ni mao. Patikim pa lang ni siya. Kaya wala pa taas sa gitawag nga very strong. Kung sa boxing pa ni, gapans-pans pa, wala pa ang mga hard pans. Wala pa ang mga pansing combination may gala. Lip hook, napay straight jab, uppercut, wala pa na siya. Straight jab lang sa mga igsoon. Ginagbay lang sa punch-punch lang sa siya. Karon nga kainit nga tumatagamtaman. Di pa ni mao. Introduction pa rin kainit. Kung nga reklamo ta karon, dili pa ni mao. Wala pa ta. Wala pa ta sa koros. Wala pa ta sa koros. Kay matod pas pag-asa, October, November, December, January, February, taman March. Mone ang ato matagamtaman nga gitawag super or very strong. Very strong El Nino. Wala pata kasuway may gala og very strong. Tungod kay ang atong nasinatian lamang kaniadto may gala sa mga El Nino nga atong nasinati mga igsoon. Very strong nasinati lang nato ni niadtong 1982. Nasinati ato ni atong 1997. Og kini nga mga gala very strong. Ugar dili taas kayo ang period ba, bubo lang. Unlike may gala kaniadto sa tuig 1870s, karon 2026 naman ta, sa 1870s, ang kalibutan, ang Pilipinas, naka-experience sa gitawag may gala nga Super El Nino. Gikan yag tong tuig 1870, karon ni balos. Pero baliwala na sa ato, labi sa itong gobyerno. Wala ma-anticipate o wala gi-anticipate sa itong gobyerno. Imagine taas kay nga period ni nga El Nino. Kundi lang ta magkaulag isa ka bulan, grabe na tang reklamo. Mga mate natong tanom. But take note. October, November, December, January, February, March, unom, straight. Nga kainit. Drought may gala. O kana sigurado gyud na mga igsoon ang kagutom gyud sa tawo adyada. Labi na sa nanibuyo sa kabukiran. Karon medyo smile pata kay ang atong pagtoy is di gyud mo abot. Pag-asa na nag-ingon may gala og ang mga international nga mga bureau, weather bureau. So, sa ubang mga lugar, namaak namang gani, mga igsoon. Bis ato, may gunta, awa siguro ininyo igingon nila. Kaya si magbaha sa Luzon, nagbaha na, kay dai naapatas sa gitawag may gala, habagat. Kay balikon na to ang El Nino, dili makapugong sa ting ulan. Pero wala na gani kining habagat season. Wala na gani kining rainy season. Muna gitawag, adios. Moni may gala sa pagkakaroon unta mga igsoon. Dapat karon pa lang nagprepara na unta gobyerno. Pero wala man na. Impeachment man na nga itong kanunay na ito may gala nga una-una. So, dapat unta may gala sa food agriculture may gala. Dapat unta mga igsoon ipangandaman na ni pag-aas gobyerno ang kagutom yun. Muabot yun nga kagutom may gala sa pagpangabatay sa mga pananom sa kabukiran sa pag wala na'y masaligad nga pagkaon ng ato mga igsoon diya sa mga umahan sa kabukiran. Ambot kung asa gobyerno ang magpakaon na ni may gala. Hurot na naman kawat ang kwartas tao. Gipang impaka na naman mas malita. Naunsao na nagkaroon ang katawahan mga igsoon. Tubig ang problema, pagkaon, pag-abot aning drought may gala, nga tali-abot, gaunta, karon pa unta, gipangandaman na unta pag-ayos gobyerno. So sige, muna may galang atong intoto nga kahimtang sa atong lakaw, sa atong panahon, karong adawa. Din so samang higayon, ginigyapan yung alagad sa kaginan, kanyang anchor man, kini si Magnum Manny Agustero, hantun tao niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala, niya karong mga tough stories, mga hidanas. Unahon ta may galang uluhan sa itong mga dako mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Uluhan sa itong mga dako mga balitang lokal, ganahipos mga igsoon, motorista nga hubog. Magsoon ang driver na disgrasya siyang kagalingon just upper firto. Usa ang critical. Usa may gala ang waswerte. Patay! Samtang kalalakinan dyan na pita may gala sa may talakag bukidod. Gipamusil sa mga armado. Duha kalalaki. Patay! Samtang sa pikas gabayin, gumikan sa away ni Lolo o Lula. Laya si Lolo. Si Lula nga mo'y gipagbantay sa apo. Gipa tutoy niya si ang bata og biberon nga dunay hilo sa ilaga. Kirig may galang bata. Patay! Og karon sa itong mga dagko mga balita, balitang nasundon.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Sa dagko mga balitang nasundon, mga igsoon, kasundaluhan dito sa Indanan Sulo, gay pamusil sa mga armado. Duha kasundalo sa Maran, usan tikangkang. Patay! Samtang pinakaulahing mga survey, sa babahimong sunod nga presidente sa Pilipinas, Vice President Sara Duterte, besa gitabangan hangtod karon, misaka papag-ayo ang iyang rating sa pagka-presidente. O karon sa itong mga dagong mga balita, balitang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Grabing ulan, may galaga, nagdulot og baha dito sa nasod sa Japan. Napulo na ka mga tao, patay! Na-standby, may galaga sa itong mga dagong mga butang at iskutan, karong kabutaga sa itong programa itong Magnum Rapido. Mga follow-ups o sa mga butang iskutanan sa itong magbalik. Oras maginikanan, alas 8:55.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Inuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Senyor! Sana gusti!
5: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom ng mga handumanan. Let's celebrate together! Happy Higalaay Festival!
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Opol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
6: Pinakabarato nga data
7: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
6: Bagong user.
8: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
9: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingi ang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
11: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Sere. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
15: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
16: pabalik sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaod sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
2: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
3: Kapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-mitesin na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo, mapadalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitesin muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalig-on sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CopyMix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Basta Riluri Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Riluri Pulso, Wadhos Quality Store.
6: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nanahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matag biyahe.
7: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off on Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Tag fair trade permit number FTEB 263368 series of 2026.

0: made right.
1: Oh, yeah.
2: BBB Bernie Busugbat CM Recto Branch is now open. Dool sa Nazareno Church, gilid sa sentryo. Follow our Facebook page, Bernie Busugbat.
3: Wow!
4: Bawat bait busog.
5: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
7: Balik tayo kay Kuban sa tuga programa atong Magnum Rapido. Standby by gala sa atong mga dagko mga butang at iskutan karong kabutaga sa tuga programa atong Magnum Rapido. Mga igsoon na kini nga bayad sa atong paraguban atong kanato ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay Tablo ning atong syudad. By the way, may gala pabuta kadyot lang no kay naa mga igsoon linog nga mitayog karon may gala kusog ra kayo 7.7 nga linog may gala ang mitayog baguhay lang yon miigo karon may gala diyan napita mga igsoon sa may kadagatan nga bahin sa nasod may gala sa Indonesia gikabuti ang bato pa karon nga buntag may gala baguhay lang yon una may gala nga record nila is 6.9 magnitude but sa karon nga mga update may gala migawas mga igsoon nga moabot diay sa 7.7 ang magnitude may gala sa kusog nga linog karon ang mitayog baguhay lang may gala dito na pitas kadagatan nga bahin mga igsoon sa nasod sa Indonesia na kana mga igsoon baton pa sa European Mediterranean Seismological Center nga matod pa may gala nga naitala matod pa ang linog may gala mabaw lang kay siya naara siya may gala sa 10 kilometers mga igsoon ang yang gilawmon sa linog may gala nga grabe ka kusog yung kayo nga mitayog sa mga lugar nga dool sa niskutan may gala nga epicenter. So sa pagkakaroon may gala, gisuta karon ang mga danyos. Kay grabe ka kusog yung kayo may gala ang linog karon nga nasinati may gala dito mga igsoon karon sa nasod sa Indonesia's kadagatan may gala. Usa ka powerful 7.7 magnitude nga earthquake ang miigo karon nga bago karon buntag lang yun karon sayo may gala dito sa nasod sa Indonesia o gagani man giisa karon may gala ang tsunami warning sa posible may tabo may gala kay sa mga silingan nga mga lugar at magrabinis Pilipinas may gala ang nasod sa Indonesia so karon may gala ang iyang epicenter is anaa may gala sa 68 kilometers or 42 miles north northwest diyan napita may gala sa may Indi sa East Nusa Tenggara province sa nasod may gala sa Indonesia. Doon lang ni sa ato may gala at manglas Pilipinas. So, muna nga kamoja at napis kabaybayunan karon. Labi na ka ng nadya na pita may gala sa may Sambuanga, diya sa may Sarangani area. Dapat mga igsoon kini, dapat careful o dapat monitor diya sa posible may gala nga tsunami. Tungod kay gikabuti ang batin pa may gala, kiniabang gituan may gala nga doon na mga grabing kadaot nga gidulot ni ani. Kay tiyaw mo na may gala 7.7 kusog kayo 7.7 may gala ang kantong diyan napita sa may dasod may gala sa kwan dasod may gala bago ay lamang gitayog sa salinog diyan napita may gala sa Colombia ato na kalabay ang adlaw ang linog ito may gala is yabot lang og 7.4 ang magnitude may gala alas 7:34 buntag mga igsoon sa niyagtong Agosto 10 karon Agosto 15. So, Agosto 10, may gala, ang linog na sinati diya sa may nasod sa Colombia sa 7.4. Sa Venezuela, niya ito na kalabay, may gala ng June 24, may gala, ang ilang linog ito is 7.2. Huslo-huslo, yun ang mga building, may gala. Huslo-huslo, yun, pinakalibo na ang patay, dagan pa, missing pa, may gala, karong maparara. Gingo mga ito, 40 or 50,000 ang mga missing. Karon, diya napita sa Colombia, niya itong pizza 10 sa Agosto. Karong adlawa, ang gilinog may gala ang Indonesia na sab. Kusong kayo. 7.7 may gala ang magnitude sa niskutan ng linog. O gisa pa karon may gala ang tsunami warning sa posible may gala na doon ay pagsaka pag-ulbo sa pagbukal sa tubig. May gala bunga sa niskutan mga igsoon na linog mga eksyon karong buntag. So ato na may kalang i-monitor atong mga kauban siguro yas newsroom magdumching unsa mga development karon sa diskutan nga linog nga mitay og karon diya sa kini ba nga nasod sa Indonesia may gala. Kaya balikon ko ang nasod sa Indonesia may gala is doon na dis Pilipinas mga eksyon at bangla ni sila kining mga Asian countries ba gaat mga arani sila mga eksyon o siguro may gala apil kita din sa baka tilaw may gala ga dapat doon na mga eksyon mga pagbantay sa tsunami warning tungod kay of course may gala kining kwa ba ni doon naman is Pilipinas in fact may gala kining area diya dapita sa Indonesia may gala ang pinakaatbang nato diya mga eksyon is lugar gikan sa Brunei padulong may gala sa Pilipinas. So dapat this Mindanao ang importante gi kayo nga magbantay-bantay ta. Okay? Kay kita man may gala ang pinaka atbang sab sa Indonesia may gala labi na diya dapita sa may Solo provinces, Dias Basilan, din sa may area may gala sa Soksarjen area, Barm area sa Soksarjen dapat diya mamonitor na may gala diya kay na diya karon atbang may gala sa Pilipinas. Ang Indonesia nga doon na may galay na sinating nga 7.7 kalinog karong sa buntag may gala. So pabuta lang unsay mga batawag nato ni may gala nga mga kwan baka update dito sa diskutan nga linog may gala tungod kay ongoing karon dito may gala ang ilang pagsuta kun unsay kadaot kay dako gani nga kadaot kay tiaw mo na may gala ang Venezuela nga gitayog sa 7.2 halos ng harvest ang ilang mga building to kahugno sa 7.4 sa Colombia nito na naging adlaw, grabe ka nagkan, pinakalibong patay. Karon 7.7 na yun. Mas kusog yung kayo, may gala pakinig sa 7.4 sa Colombia. So, ato hulaton may gala, kung sa magkay developing tiyak. Of course, nagkan mga Pilipino po niya, gapuyo may gala, o gapanarmaho niya. So, ato hulaton mga egson, kung sa update, kalabot na nining skutan ng linog. Nga mitay og karong sa buntag may gala dito dapita sa nasod sa Indonesia at Bangladesh Pilipinas dinis pulo sa Mindanao at hulaton may gala kon unsay mga development dito sigurado gyud ang danyos niya may gala og ang tsunami tungod kani anis kadagatan may gala ang nasgutan mga igsoon nga epicenter mga igsoon sa nasgutan nga linog mo kon na kayo dili kay sa Lahoms kay Yuta may gala ibabaw ra kay 10 kilometers naman mga igsoon ang iyang gilawmon sa epicenter gyud sa magnitude may gala sa mga linog. So, lato na to na. Sa mga development to the pita, may gala. Sa mga balita o sa mga pangitabo, this ato, may gala, pabuta to, kaya niya na pita karon sa may balubal, na karon niya, may gala, ang pagpahigayon sa Kuyong Tas sa Servicios Barrio. Na niya karon ang mayor, may gala, ang KSB niya, na yun doon ay kasalan ng bayan niya, of course. O uban pa, may gala, ang mga batakang servisyo, nga gitunol, may gala, human ang syudad, gidala pa yung untos barrio sa balubal. Natong kauban diya karon may gala si Magnum Persid Blanca para masyairan ta may gala kung unsay mga kisaw karon diya may gala kung diskutan ta ang mga servisyo nga gidala karon sa tung mayor diya sa maong nga barangay. By the way may gala o sa kangilgig na pangitabo o sa mga egson diya napita may gala sa netabo sa Bukidnon din o sa may gala ka bata ang giluhan sa iyang kagaling upuan. Ang netabo inani may gala si Lolo o si Lola nag-away. Ay, mga tiguwag nga, bisag mga tiguwag na, mag-away-away pa. Dayon, pag-away anong duwa ka mga tiguwag, si Lolo, milayas. Milayas si Lolo, may gala, gibiyaan niya si Lola, uban ang apo. Kining bata, may gala nga masuso, anak ni ni Agto, may gala nga inahan po nga namatay, kay giihaw po siya yung kalibing. Grabe nga, kasi natiang yung kining bata, may gala, imbes kay nabilin siya, survival siya may gala sa pagpatay sa iyang ina, gipatay ang inahan. So, wala naman inahan kining bata. So, dito gibilin may gala sa apuhan, sa apo, sa iyang lulog lula. Ang naitabo, nag-away si Lolo o si Lola, si Lolo siguro, si Lolo siguro, si Lola, milaya si Lolo. Ang naitabo, may gala, naghurumintado kinis Lola. Ang bata ngayang giariglar, iyang gipadidi mga igson, gipasuso niya sa gatas, nga gisagulag hilos ilaga. Kuy ginoo ko mga igsoon. Gisagula ni Lola ang gatas og hilos ilaga, gipatutoy niya sa bata. Igo pagpatutoy may galas bata, kirig-kirig. Lupig pa siya ilaga, may gala nagkirig-kirig mga igsoon. Patay ang bata. Din si Lola sab naghilo sab siya siyang kugalingon. Giyarok sa diyang hilo si Ilaga may gala, pero naapa siya sa ospital karon. Kay siguro wala maintimano or gamay na ba kay nasagol niya sa hilo si Ilaga. So ang bata kay Pilar, kung tao may gala, resisting siya sa bata, apatay gawd. Masusyo pa gawd. Hanaw pa mas bata may gala nga ang gipanidi sa iya, gisagulan din may gala sa hilo si Ilaga. Koy, kirig-kirig ang bata may gala, patay. Si Lula pun karon naapon sa ospital. Pabuta na may gala kay murag kangilan basan kayo sa apuhan. Kasagara ganing mga bata usay, magsilos ni sila ang real nga bata kaysa mga apo. Kay kasagara ding maapuhan, mas palangga pa kay nila ilang apo kaysa ilang kagulingong anak. Pero kanis Lula, sila lang away ni Lolo, gihiluhan niya yung apo. Sila ragol gusto yun nga mga batay, siya o ang iyang apo. Giuna lang niya pagpanidi ang iyang apo sa usamay gala kagatas kag isagulag hilo si Ilaga. Dahil si Lula po, nag-inom sab siya. Nakulang-kulang siguro to si Hilo may gala si Lula kanadala pa mas ospital.
6: Magnum, rapido, rapido.
7: Kamong mga tigula, kaya na muna ng silos-silos nga away. Nangunot na ni pag-ayaw nga tong, kuy, ginoo ko. Aksyon naging pangunot na gani kita, magsilos-silos patas away. Nag-resulta may gala nga naghunos. Apil ang bata, damay. Wagin makasurvive, wagin swerte ng bata as kalibutan may gala. Namatay ang inahan kag giihaw sa iyang abahan. Namatay ang inahan, dito na lang gibilin ni sa iyang apuan. Pag abot sa apuan, gihiluhan na gino sa apuan. Wagin swerte ng bata as pagpakataon sa kalibutan.
6: Magnum, rapido, rapido.
7: Standby na may gala. Doon na sa mga taong gipamusil di adapita mga eksos talakag bukid nun. Duhasan may gala on the spot patay. Sumakay sala ni mga tauhan na may gala ang gipamusil man. Samtang sa pikas kabalo siya, may gala, pabuta kay murag wala na tamang kauyon, aning gibuhat, may gala, nga clearing operation karon niya dapita, may gala, skogon. Wala pa doon may magka-istorya sa mayor regarding ani, may gala, pero sigurado ko ni ani, nga ipaabutan ni sa mayor, kaya ko, wala po mo angay, may gala, clearing, clearing. Kanabang ayaw sa ninyo, kamudiha ka na gaman, just clearing operation, mura man mong dilit tao. Mura man mo og inhuman naman ang inyong gipangbuhat sa inyong isikataw da. Wala naman mo yung mga gasalig man mo kay kung ang atong tumong is magpasipsip ta sa mayor, nunid na nga magpasipsip ka mo. Unang-una, dili na kinaiya sa mayor gamang mangyatak, mangdaog-daog sa mga taong mas ubos. Mabitaw gaya ng mayor magsiging panghatag og bugas kato sa mga pobre, maghatag og pangsudan, manghatag og kahigayunan sa mga kanabang pinakakabos o diya paguman ka mo inyong ga nasubraan na may gala tanaw na ako ng gibuhat niya karon may gala ga operation may gala sa clearing operation ni Skogon. Ang inyong hubuhatan unta ba? Yun ani, tuduan tamo ko yakin sa mga binagbanan ng clearing. Kay mura naman mong nakamino sa mga tao nga wa naman mo pagtahon, pagrespeto. Kung dunay naka-obstruct sa dalan, unya dayon, inyong istoryahon ba? Sumani, kuhaon na to. Sumani, inyo ning kuhaon ni naka-obstruct ba ni or amon ikarga? Dili, mga eksyon, makita niya sa video, mga galag, iunsa nila pagtatara ang mga tao niya. Nga ilan na lamang may galag sigos makita ang ipanglabay niya sa dalan, Diyos por santo. Gahilak ang mga tiguang, mga eksyon, kay kanang kwarta nga ilang ipangbaligya niya sa Dublin, ila in town kanang ipanghulaman nga kwarta, ipangpatumuan gikan mismo sa mga Turko. Mura lang sila mga eksyon ba o gahawad na kayo sa kalibutan. Agoy, agoy, wala ko muangay ng inyong kalaking inyong ibuhat galing. Istoryahon kong mayor ni ani mga igala o I'm sure ang mayor maminaw diya ka na to. Kay sobra na yung ibuhat may gala sa iyang ipagtahasan diya. Ang istorya sa mayor, ang giingon sa mayor, i-clear nyo ng dalan, yun ay naka-obstruct, hangyuan ng tao diya, kanang iyang ipangtinda nga kwaon kay bawal na nga magbaligyan ng mga lugar, ug wala mag-ingon ang mayor kasi sige pangkuhaan niyo nang mga baligyang ipanglabay kanang ilang mga pangsipaan ninyo sus panggabaan kamo mga salbahisa kamo kinsa may nangulo na nang inyong operation kwandya clearing operation mga bastos naman mo kayong mga salbahisa kamo na muna giingon ta magpinasayluha kita ni sa tong programa. Yes, mga higala tinood amigo dating nato may gala kining nagmandya. Oga atong girespetuhan may galang mando sa mayor kay ayga naghawan tas dalan naghawan tas merkado pero ang ibuhat ni mga salbahis ka mga bagagdagway may galang amoy nagbandya kining inyo mura man ning pagbandawg-dawog naman sa inyong isikatao mura naman mo siguro haw das kalibutan na gipangbaharan ng mga salbahis may gala. Ano, bahala mo pang-ihahon ka mo sa inyong ka, mga salbahis nyo na. Ano, di mo makaistorya sa tao, manang, nanay, bawal man ang imong gitungtungan sa imong karito nanay. Kung saman, kuwaon mo ni nanay or kami mo kuwaan ni, kanina ni makuwaan mo. Ano na ba? Diplomasiya ba? Tinood ba na, na-inform na sila pero naaragi hapon niya? Ano man? Panginabuhi man ang ila. Maayaw man ng mga tao nga mo'y nagbana ng clearing niya, may gala, kay sildado man sa buhis, gikas, kwartas, tao sa gobyerno. Kining mga tao, sabay lang ipakaon silang pamilya. Nasayod ko na sila, God, nga sayop ng ibang buhat nila niya. Muni nakaapan na to ba? Kita din is, kagayan di oro, kita din is Pilipinas, may gala, mailang taman daog-daog sa mga taong daog na to. Kay naaman sila nagbaligyan niya nga bawal, ala gipang labay, gipang sipa, gipang sikaran, gipang buak. Pero di aman lagi mga dagkong negosyante din. Like for example, kanyang mga gas station, no? In fact, may galagi kan pag rollback na itong Martes until now, dagan gas station wala mag-rollback. Violation. Supax malawad. Na may gipang silutan aning mga salbahis? Wala. Nga naman, kwartahan man. Maka-afford na pagbinapal kanila. Kini mga mga namaligyas kogon, tungod kay way ikapadapal kanila, way ikahatag kanila, way ika kaya-kayahon lang pagsipaon ng mga salbahis. Kamangabaga, pag yung dagwan yung mga kasalbahisa ka mo, di mo mauaw. Sultian ta mo, kamong nangag-clear ang andalan niya skugon. Sultian ta mo. Kanang hab-hab gaswildo ninyo. Kanang ipakaon sa inyong pamilya. Kanang nandag ko ang lawas sa inyong mga asawag, sa inyong mga anak. Kanang ipakaon ninyo. Kanang giswildo ninyo, gika nas tao nga inyong gipanamastamasan di askogon. Prangka istorya. Kanang mga kabos nga inyong gipangsipa, gipanglabay, gipangkarga ng mga baligya, nga ila kanang gipamuhunan, gipangulos kanang akwatay kas mga Turko. Muna nagpakaon ninyo, muna nagpaswildo ninyo. Do you think kanang ilang pagpamaligya niya, walay buhis sa gobyerno na? Na ha! Unang-una may mga sukay ka na, ikanuha. Kanang ilang gipang baligya, kanang ilang gipang kaon, nagtangag na sa buhes gikas gobyerno.
6: Magnum, rapido, rapido.
7: Unya karon kamo mga salbahisa kamo, sayon-sayon na ninyo pagpanlabay. Kamangahilas ba ninyo mga salbahisa mo? Tungod lang ba kaya nakapabor kamo kaya nakamos gobyerno? Gitahasan mo sa mayor? I'm sure wala kamo sulti o wala kamo suguas mayor. Na kanang gipang baligya sa mga tiguang niya. Inyo nang ipanglabay kamo mga salbahisa kamo. Nganong mag-overacting man mo, nag-uwi man mo, aron mo believe ang mayor ninyo? Do you think mo believe ang mayor sa inyong ipangbuhat ninyo? Balikon ko kining mayor sa atong dakbayan, si Clarex. Maginluyon kanis mga taong pobre. Why not din nyo maistorya ka ng mga tao sa diplomasiya nga pamagi? Wala magsugol ang mayor ga inyong pangsikaran, pangsipaon, pangbukon, panggubon. Wala magsugo ang mayor niya na. Og makasiguro kamo mga salbahisa kamo. Wala ko palang maistorya ang mayor karon mga igsoon kay Tuas KSB. Sigurado ko, mag-recommend ko sa mayor ninyo gabambuhaton ninyo. Wala pasab ko pakyasas mayor sa akong gipang hatag kaniya diya ang mga galang ang mga giya diya siyang pagdumala. Kay nakahibalo ang mayor nga bisan pa tunog usalang ko kaordinaryo nga media, bisan pag usalang ko kaordinaryo may galang nga hatag og mga advices kaniya, but maski kulero, mga igsoon, wako mangayog kanabang gitawag mga galang nga katapat. Wako mangayog kaniya mga igsoon og suhol sa mga gipang-advice ko diya sa unsay maayong buhaton niya pagka-mayor. Mas ang mayor pagani, doon na pa eh, matawag pa nato nga obligasyon ka na ako tungod kay balikon ko may kala sa doon mga obligasyon sa syudad. Akong mga ekipo pa gani ang akong i-offer sa mayor. Siya na gani mag-ingon nga ayaw, i-bill na kay gigastuhan na ba ni mo na krudo? Gigastuhan na ba ni mo na sa mga driver pagpadaga na ni mo mga trucks? Inko ayaw na, voluntaryo ra ng ako. Voluntaryo ra na, tabang sa dakbas ka gandiyo ro mayor. Na wala pa'y magka-istorya sa mayor regarding ani. I'm sure mga igsoon, kung ipaabot ko ng ipangbuhat ng mga salbahis, kaya balikon ko may galaw, wala pa ko pakyasas mayor. sukad may gala nga doon ako'y gipang-advise kaniya o doon ako'y gihatag kaniya yung mga giya. Wala pa kusukan niya pakyasa diya may gala tungkol kay kaya itong mga giya ihatag kaniya para sa kayuhan sa tanan. Para sa kayuhan may galas katawahan sa nagbayan. O wala ko pa lang siya matawagi may gala regarding aning buhat aning iyang mga tao nga grabe may gala ka mga mura na mga demonyo naman siguro silang pag-ilas lang kong galingon. Saan na nga overacting mo? Saan yung pagtos yung mga kagalingon ninyo? Gipang demonyuhan ka mo? Magpabilib ka mo sa mayor? Nasayop mo? Kung ang inyong pagtuo nga pinagi sa inyong pagharas-haras ang mga tao nga namaligya diya ng mga tiguang nga naadya mismo sa kamerkaduhan, gipang sipa, gipang labay ninyo, mura na mong mga sikin sa nagtuo ka mo nga nibilib ang mayor sa inyong gibuhat, nasayop mo? Dili iunana ang gustos mayor nga gabuhaton. Gisugo kamo i-clear ang dalan pero wala magingon ang mayor nga panabastabasin nyo ng mga tao niya. Wala magsugo ang mayor nga inyong panggubon ang mga property sa mga tao nga ila ka nang ipanggastuan, ila ka nang gigastuan o pagbabaligya, ila ka nang inuslan ng mga kwarta aron makapamaligya di apagbang inaon ninyo mga salbay sa mo. Wala kumuangay ng gibuhat ninyo. Yes, ako suporta na ng inyong clearing operation. Kay angayad lang ka ng Diyaks Kugon, may gala. I-clear ka na tungod kay halos di na kita makaagi. Dili na kita mga igsoon maka-parking niya tungod kay naang mga tao, naanan na mga iskinita niya, may gala nga gibawal nga ilang gipang sudlan. Pero sa gibang buhat ni mga salbahis, may gala, na minaman ka mo karon team diyan inyong clearing operation, mga abusado mo, mga dagkong mga salbahisa mo. Tanawa na ko ng inyong ipangbuhat. Pagtuo siguro ninyo nga uway nakakita sa gibuhat ninyo, na nakatrending sa social media eh. Ako'y gahilasang tanaw ni mga tawhana ba? Hilas kay paminaon. Hilas kay tanawon, may gala. So, pabuta kay kining akong discuss karon is pasiuna pa ni. Mag-inkwentro, magka-inkwentro tas kahanginan kung ano malanggaling kami kasi inyong mga abusado kanin yung mga salbay sa kamo. Ha? Kinsa pa ni may gala nagbandiha? Ako higala kung ni mga egsyon si retired police Major Chua. Pero Major, wak kumuangay na gibuhat ni mo da. Wak kumuangay na nagipang buhat ni mo na nag-overacting ka na da uban si mo mga kauban. Tanawa, naabay police ni backup ni mo? Naabay mga RTA nga bitabang ni mo? Nakahibalo sila sobra na gibuhat ni mo? Ano mo pabilib pa mangkas mayor? In a think ka na gibuhat ni mo sa pagpandaog-daog sa mga tao diya, bibilib ang mayor niya na? Wala! Wala mo bilib ang mayor niya na? Wala pa lang ko niya sa may istorya regarding ana. But supak ka na sa kabubuton sa mayor, kanang mandaog-daog ka, sama na nang gibuhat ni mo diha, nga mura nang ikaw na itagyas ka gandiyoro? Wala gani makabuhat ang ubang mga opisyal niya na? Astilan, usahin niya itong pagkakapayason ba? Usahin niya may galang itong kada bang pasubra pagpabilib aron mo bilib ang nagsugo nato sa ato mo banda ayaw. What if kung iyaon ka karos mga tao na nagsuko ni mo dia, do you think ka doon na pa'y bulaban ni mo dia Major Chua? Kanyan to police pa ka, retired ka naman, civilian ka naman, ayaw na pagpabilib Major Chua si Mukaw Galingon, ayaw na pagpabilib sa mayor. Gibutang ka sa mayor dia nga ikaw ang mag-lead sa team. Eh, bilib na daan siya sa imo. Bilib sa legal na pamaagi. Dili sa abuso. Ang gibuhat nyo dyan is abuso na eh. Abuso na kinigibuhat may gala ng mga team gamoy nag-clearing just dalan may gala. Sobra ka kapayason, sobra ka abusado, sobra nang ipangbuhat may gala pag kinaplo ni mga klases mga tao. Ayaw mo pagtos yung kagalingon kaya tungon kitahasan mo dyan mo na mga siginsa. Major Chua, sultian ta ka. Kung nagtuo ka sa kagalimong mo nga mobilib ang mayor sa imong gibuhat, nasayop ka. Dili ingon-ana ang gustos mayor. Wala mo bilib ang mayor niya na nga klase. Wala siya mobilib niya na sultian ta ka. Kay ang imong palo, ang imo sigurong pagtuo nga bago raman kunin nag-retire may galas pagka-pulis si Major Chua o gikuha lagi niya kay mumanay ka itong mga pulis aron nga ma-maintain gihapon ang ilang sweldo, ala, paduliloy dias mayor, himuon nga unsay bakay posisyon. Na natagaan na karon may galag kay gayunan, ang imo sigurong gusto ipalabas siguro, nga aron mo bilib ang mayor sa gitaha sa ibuno. Sayop ka diya. Ang istorya sa mayor kanimo, i-clear ang dalan. Unsay pa maagi nga i-clear ang dalan? I-clear ang dalan sa insakto, diplomasiya, legal nga pamaagi. Kanang gibuhat mo nga mga baligya, imo nang gipang langkat, imo nang gipang labay, imo gipang sipa, tarong pamagod ka na. Kung ibalilo na to, ikaw nang tiguang diha, nga nagtinda in power, araw makapalit pag bugas, pag ulis balay, makapagaon sa iyang pamilya. Ibalilo ka na to na, Major. Ikaw ang atong ibutang diha. Unya kanang tiguang mo'y musipa sa mong baligya, amot, tumalipay ka baka. Luhoy kita na ng mga tao, mga igsoon. Bisan pag mga pobre ka na silang nagbaligya, nanging kamot ka makapalit o bugas, pag ulis, balay. The same tao, ragyapon na parehas na ito, gihapon.
6: Magnum, rapido, rapido.
7: O kanang ibuhat ninyo, pagpandagmal diya sa mga tao, supak na. Wala na makasubay. Pastilan ka mga kapayason man ninyo. Ka mga kaplo na bakayo ninyo. Kaplo. Kasabot mo mong kaplo. Kaplo, may kala, nga klasis tao. Mga abusado ng dagko. Nakaroon, ipangbaharan sila sa mga tao diya. Hindi mo na mablame ang mga tao na magbahad. Namunin mo yung ngon ka, Major Chua, doon naging mahitabo ni mo sa imong kabusado diya. Gabaan ka sa mga tao ang imong ipangdagbalan diya. Basig magbahay kapag abos panahon.
6: Magnum, rapido, rapido.
7: Ayaw pagpatuos kong galingon nato nga pulista, Major ta dati, isog na takayo, pastilan. Bisan pag unsa takaisog, kaon pagyapon tagbugas. Og binsa ta, og unsa pa takaisog, kakaplo nga kasis tao, mudugo paghapon ta kung masamaran. Muna hunaw-naaw nato kanunay. Ibutang ta sa lugar ang atong kakaplo ba? Ibutang ta sa lugar ang atong kunuhay paisog-isog. Kung doon na kay pamilya Major Chua, nagahulat kanimo, nagkinahanglan kanimo sa bugas ng kakano nila, disim paghihapon ni mga tao diya nga naningindahay. Do you think kining mga tao nga dagan, baligya, dagan, do you think nalipay na sila silang kinabuhi ngayon na? No! Walay tao, may gala, nga nalipay nilang kinabuhi, dagan pag naana sa mga karatidor, suksok asa mo suksok, pagbuhilom na, balik na sa baligya. Do you think nalipay na silang kinabuhi sa nature, silang kinabuhi? Wala, oy. Kinsa may tao niya na may galang ganahan sa inana ang imong panginabuhi? Batungod kay maoy ilang naandan ang kinabuhi pagpamaligya niya sa palibot, maoy nakita nila nga maoy kini ang makapakaon, makapahatag, pagpaiskwila silang mga anak. Naanan ning kamot ning mga tawhana diya. Unya ato silang abusuhan sa atong kakaplo na to.
6: Magnum, rapido, rapido.
7: Muna gingon kung may galaw, wala palang kuno maistorya ang mayor regarding ani. Balikon ko mga igsoon, dagan ko gipang suggest, gipang advice sa mayor nga wala niya pakyasa may gala. Kanasayod siya. Nga ako is purely may gala pagtabang lang sa iya para ang tao saan may gala mabulahan. Wa ko mga yung sukli nga kuliro. Ako pa ang gahatag. Kay balo ang mayor na. Ako pa ang gahatag may gala. Nungka ako makapangayong pabor niya sa syudad. Wa ko sukad makapangayong pabor ni bisan unsa niya. Bisan pag kuliro may gala. Kaya nga ito lang ba nga makatabang ta sa itong isig katao? Kung doon na may grasya ang Ginoo nga gihatag ka nimo ginagmay nga makapaambit sa kasi mong isig katao, nga mahimot ang Ginoo sa tao, sa imong sa gihatag niya kanimo nga nakapaambit pag ka sa laing tao. Sultian tang mayor anak mga igsoon, di pwede ning inani na lang may gala. Ang pag-clearing, patsada, mao gina ang atong gusto na tuntanan mga igsoon. Pero ang imong pagpanamastama sa imong isikataw, wala ka na respeto sa mga tiguang, wala ka na respeto sa mga kababayanan nga nagpangindahay, nga bahalinan ng ilang ipang baligya, nga nagtuo sila nga kanang ilang pwesto, di na ma-appeal sa clearing, apan tuwad kay giabot ka, imong ipang labay, imong ipang sipa, imong ipang... Sus, Ginoo ko, may gala, sobra ka-abusador, sabna.
6: Magnum, rapido, rapido.
7: Wala tamang inahanglan, may galas, taong abusado. Yes, nakinahanglan ta may galang magtuman tas balaod. Pero ipahagi sa diplomasiya. Ngano din ato may istorya ning mga tao nga naadya oy manang, oy undo, oy manong. Sobra naman ni sa gitugot din niya. Oh, lapas naman ka. Kuha ani. Kung di ka mo kuha ani manong, ako'y kuha ani. Ikarga ko ni. Ano ba? Why not dili istoryahon nga? Ab! Sigos makita, bab! Labay! Kini, bab! Dito ni! Hinangal na mga igsun. Kinaplo na nga pamaagi. Man nagtukas ko galingon mo. Ikaw na yun ang tao yun lugar nga may laki yun. Wala ka na lang yun lugar o kanabang gitawag may galang nga pagpasinsya or paghatag sa diplomasya. Awatin ang mayor ba? Ang mayor, mga igsoon, pag ikaw gusto ka mo apply or gusto magkakang mo-avail sa kanabang scholarship program, sige, na may proseso, take ang exam. Pag take sa exam, bagsa ka kay minus yung kakay. Lahir lagi kitang mga pobre, tanis mga kwartahan nga ang mga kinaon, ang lifestyle, lahir lagi dato mga pobre. So, bagsak. Buta na to, laktor tayong istorya, bagsak. Huwag ka kapasar. Sa requirements, huwag ka kapasar. Oh. Wala na magsira ang mayor nga, dong, di ka nagyan makabil sa kanibang scholarship dong. Kay una, bagsak ka. Ikadua, requirements, minus ka, wala ka. Ang mayor maghatag og second chance. Unsa man ang kapangana diya, gitagaag chance sa mayor, dong. Kay magpakiluoy man, mayor. Gusto ko mo iskwila yun, mayor. Kay pobre kay may, para may nalang ni nga makatabang ko sa among ginikanan. Unsa gibuhat sa mayor, gitagaan kay kayunan. Okay. Sige, bagsak man ka sa requirements, wala ka, pero sige nilang. Interesado ka man yun mo iskwila, okay ni, nea, hatagan ka, og chance. Inana ka maging Louis Onis Clarics, mabitaw nga, pangubay bingon nga, sabi ni sa Agustero, nga iya man yung ihatag og gai-promote niya ang mayor. No, di na gai-promote, kundili. Ganahan lang ko si style niya, kabalo siya maminaw sa mulo sa mga pobre ba? Usumala tong bata di may galang nga buta. Ang bata nga buta may galang di ato siyang opisina. Kay open malagi ang mayor mga igsoon sa iyang opisina bisag kinsa kang musulod. Ang tong bata may gala. Uban siya ang ginikanan nga buta siya. Niagto ang bata. Naghangi sa mayor. Mayor, tabangi ko makakita mayor. Kay gusto ko mutabang sa kong ginikanan mayor. Tulo in town luwa may gala ni Clarex. Kung siya gibuhat, gipatambalad ang bata. Nakakita. Karoon, nag-eskwila ang bata. Na gabi, pagbuna din nga sa opisina sa mayor. Sabak-sabakon sa mayor. Sige niya ag-advisan nga, sige paningkamot, maya giday, babae man. Ang bata may galapa, huwag siya ilang matang nga, matawag ba nato nga, bugti nga to diyatang sa mayor nga kaayuhan niya, iyalang nga kantahan ng mayor. Lipan ng taon, mga igsoon, ang mayor sa syudad nga, sabakon niyang bata nga buta, kantahan siya. Mayor, huwag mo ko'y mahatag kay pobre man mi mayor. Unya, di mi kikita. Kantahan lang taka mayor. Kantahan ng mayor, tulo luwa. Iuna na ba? Ang mayor mag-isun dali kay matandog sa mga pobre. Tanawa na ko na iyang ma-people's day. Kita, kadungog, baguntag usa ka opisyal, may galang nga gaantos, gikas, buntag, paingos, gabi. Matubag lang ang mga pagpanginanglon sa tao, problema sa tao, na gaatong. Kung ako'y mayor, ako'y opisyal, asap-sag kumo. Atubangon ko ng mga tao nga sos, laing-laing problema. Pero nag-antos. Gikas, buntag, paingos, gabi. Mutindog lang mangihi. Mutindog lang mangihi. Kaon pa nyo to, balik na sab. Na kaya nga nga sakripisyo gabi na. Pero gipangutan ako siya, ano gahimuon man imo na nga unang-una, di mo na mubagay sa imo, nga dapat magparelax ka naman unta. Kay si 72 anyos na yan ang mayor, mga igsoon. Si 72 anyos na. Magpahimulos na lang siya sa mga adlaw. O kung sa magkabaygala. Pero wala, nargantos. Gani, karong si Manaha, karong sunod bulan, tagurhan ang ganoon ka-people's day. Kana ba mga igsoon mga tao nga gapangayo diya nga mayor, wala mi bugas mayor. Ay sige ka balaka. Bugas tagaan mo na mga igsoon ang mayor kada People's Day. Tag pila gud kalibo ka mga tao diya ang gi-entertainon. Kada tao may kala tag 5 kilos ka bugas. Ingko nganong kanimang bugas mo ihatag insya. Kada problema dai problema. Pero kay balo ko nga ang naka-built-in nga problema aning mga tawhana is bugas pamao pa nito panyapon. That's why si Guns Buanadya, tagaag bugas, 5 kilos, o dahil pagsunan, 500 pesos. 500 pesos ang gayhatag ka ng mga tao diya, may gala. kwarta na personal sa mayor tungod kaluoy niya sa tao. Labi nagpubre kayong mga nadya, labi na nagkabulingit, baho na kayong bangog, na klasis tao, muna iyang gadahan. Gakos-gakosun pa niya. Kay, mura magbuka-feel niya ba? Ang tao mga igsoon nga, kay dati, pubre mo punis Clarex. Ay, sos, ginoo ko, suwito ko sa aning tawahan na, may gala. Kada to, kapitan pa ni, kamigin mag-uban, ani, lakaw-lakaw, pangitang panginabuhi. Nakasakyan na siya pangutang, rabi ganyan ka proud siya kong galingon. Ako po nito parang na kay walang-walang sa pagyapon. Aw, abi ba sa tanya, mas maayo baka pa rin, kaya nakasakyan na, no? Nakasakyan na ka rin yan, no? Ako ani, walang gihapon. Sa kaysakay rin yan po tag trisikan, ani. Na ni Asinso, tungkol sa pagginibuhi, may gala, nakaroon muna ang balo siya sa tao. Na, bubalik ta si istorya, may gala, bayan aning mga tao niya sa Kugon. Kontra na sa mayor. Kontra niya na may galang pandaog-daog ng mga tao ng mga pobre in town. Kung kwartahan pala niya, hindi na niya magbutang-butang ng mga kariton niya, may gala, aron mag-displace, mga tangkong pa na niya kung saan niya. Mga antipara, mga tibukhay, o sa mga niya. Mga baligya, kakakanin, mga gala, para mahalinan lang. Kontra kayo sa mayor na hilabta na sila ng daog-daog sa dili insaktong pamaagi. Nagmando ang mayor aning mga grupo, i-clear nyo ng dalan. Wala mag-ingon ang mga ang mayor nga pangsipaan nyo na dya, ipanglaban nyo na, pangbukan nyo na, panggisian nyo na, pangsikarin nyo na. Wala mag-ingon ang mayor, anak. Sa tunada, sa mayor, bisag dawi ang mayor, busulti, may kalaman na bang mag-istorya siya. Pinahiluna kay na, even personal. Kanang mga interviews niya, yala nang kapugson nga medyo

0: kapainan ninyo kung naasa mo karon. Kung nagtuo mo ang mayor ni Bilib ninyo sa inyong pag-abuso sa mga tao diha, daghang nang hilak ng mga tao diha, mga tiguang, mga kababayenan, mga bata in town, nang hilak tungod kay unang-una, balikon ko, kanang ilang kwarta nga ilang gipuhunan diha, inuslan nga kwarta na. Inuslan nga kwarta na. Unya, unsa mo pagbalik sa ilang puhunan na karon nga gipangdalaman ninyo, wala na lang kay istorya nga, kanabang, balikon ako ha, nani yung tao? Lola, nanay, nilapas naman ka sa gitugot ni nanay, oh. Imong mga baligya, so man eh, kwa-kwa na, pundi nyo kao na, ako'y mukuha ni ana, idalhan ko na yun, di ninyo ni makuha, ana ba? Di, sige, share, kwao na lang ako, share. Wala man siguro eh, mawala, may gala kung magpaubos ng istorya siguro.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ayaw ninyo giagi sa kadabang inabuso. Abuso mo na. Abuso na, mga igsoon, kanang gabuhato nila diya. Ang pag-clear sa dalan, wa magpasabot nga gamitan ninyo sa inabuso. Kinaplo ba? Kinaplo mo na. Tinalapungo nga style ba? Tinalapungo. So, pamuta na, mga igsoon, kay balikon ko, paryar at ang mga tao di sa kalibutan. Naalay nakapabor kay mga kwartahan. Naalay mga tao ka nakapabor kay nas pwisto. Nas katungdanan. Ba't paryar at ang mga tao? Paryar at tatanan, mga anak sa Diyos. Paryar at tatanan, kamukaon ulit tayong mga pamilya ngayon nagkinahanglan sa itong pag-uli. Unsa may dalong bugas pagpamauli ni mga tawhan ang inyo na magipang sikaran, gipangguba naman ninyo kanang ilang panginabuhi niya. Dili na pasabot clearing, abuso. Dili. Simple kay ang term clearing, road clearing, limpiyuhan ang dalan. Unsa may pamaagi aron malimpyo ang dalan, istoryahon ang napaka nagpa-obstruct sa dalan. Ngayon dito naman mabuhat na ito na. Mingon, ah sir, dugay na isang gipang istoryahan? Yes. Why problema? Tinood mga labad kay anong dugay ang istoryahan nga dili pwede. Unya, naarag gihapon niya, gabamaligya gihapon. Tungod na sa kawadon. Tungod na sa kapobre. Dili mubuhat ang tao, mga igsoon, nga muhimo sa pagsugal, pagpaninda des dalan, nga violation, bawal, kun busog ang tao. Pobre man. Ugla po magpasabot nga tungod kay pobre ka, manulis na lang ka. Wa man ni manulis. Sayos buntag, nagyaka, namaligya sa unsay ibaligya, nga pamasin, makaginansya, makapalit og bugas, nang ambisyon pabuguni mga tawhan ng madato ni sila. Wala naman. Kanang nature sa ilang pagpanginabuhi, diya, may gala, do you think, nag-ambisyon pa ni silang madato? Wala eh. Nag-ambisyon pa ni sila sa ilang pagpamaligya, diya, nga sa ilang halin, sa ilang ginansya, makapalit pa ni silang mga dagko o mga patsada nga sakyanan? Wala na ba ya? Ang ila lang nga, muginansya lang ni makapalit bugas lang ni. Nga pag-uli, nalagay matungtong sa kaldero, makapakaon sa iyang mga anak. Lipay na ning mga tawhan na may gala. Unlike aning mga birdugo, nga mo'y gitahasan sa mayor sa pag-clear sa dalan, apan sobra na ang abuso, kay siguro pasikat, siguro pa-impress, siguro aron mo bilib ang mayor, wala na magkinahanglan. Malikon ko, ang pagkuha sa mayor kaninyo kay kamo'y gitahasan sa pag-clear sa dalan, bilib na siya daan. Nunid na nga inyo pang pabilibon pa siya. Pagbutang niya sa inyo, bilib na siya. That's why trabaho alang ang angay. Sa makatawhanon, makadiyos nun, makiangayon. Kada lang, simple kayo na. Kung matuman tada may gala sa atong kapasidad nga pinasubay sa tawhanon, Diyos nun, makiangayon nga pagpatuman, kana, wala na ilain tang pangitao nun, pa na mga igsoon. Nunid na nga magpabilib pata, nunid na nga magpasikat pata, nunid na nga magpadako pata sa tuntian, aron lang mubilib ang mayor nato. Kay balikon ko may galaw, dili kinaiya sa mayor ang pagpandaw-daog sa mga tao ubos. Nagsakripisyo na siya at ubangan sa tao 24 hours. Matagad lang niya ang mga pobre. Nagsakripisyo siya, ginansya na unta siyang negosyo, gihatag balik sa tao, sa mga bugas, sa mga kwarta, sa mga serbisyo, kasalan, unsa pa na diha,

0: dili na kwartas gobyerno yang gigasto dia, iyang kwarta na nagiginansya sa iyang negosyo. Gibalik lang niya sa tao, sa mga pobre nga tao. So, ayaw mo pag ilan na pag-abuso ng amo dia, Major Chua, balikon ko, higala man ta. Idol man ang atong tawganay, pero kung magkita ay, pero kada bang abuso na sab? Sobra sa gibuhat ninyo. Wala na sabta makaangay ng gibuhat ninyo, di na na makiangayon, di na na tawhanon, di na na Diyos nun. Buhat na, may galas mga demonyo. Saan, gidemonyohan ka? Aon siya ba? Wala ko sabot, may galas, aon siya ba? Magpa-impress ka, aon siya ba? Aron believe yun, ana? Wala, dili na maoy. Ang imong himoon, sultian ta mo, aron mo believe ang mayor sa inyo, i-clear nyo yung dalan, nga walay mag walay mayatakan, walay naabusuhan, walay magreklamo. Diha believe ang mayor. Makaingon na mayor ka na, muna ka pangitaon ko. Natuman ang akong gusto sa pag-clear sa dalan nga walay abuso. Na-clear ang dalan, nahapsay nga walay nagreklamo. Kana pangitain nyo nagpamaagi nga walay abuso nga atong gamiton, walay magreklamo nga taong naapektuhan. Diha believe ang mayor ana. Even ang mga tao. Even ang mga tao. Pero kana makita ninyo diya sa social media, Facebook, sipa dire, sipa dito. Tadyak dini, tadyak dito. Goyo dini, goyo dito. Bira dini, bira. Pastilan mga igsoon. Demonyo ra mga tao gabuhat ana.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Demonyo ra gabuhat ni ana mga igsoon. Walay tao mga igsoon nga nakaparbor ka lang, Major Chua, kay gitagaan kang taha sa mayor. Gadawat kang sweldo gikan mismos buhis sa tao. But to take note, kanang buhis nga giignon ko, gikan as tao nga imong gipakabusuhan. Gikan as tao nga inyong giabusuhan. Nakapabor ka lang. Nakapabor ka lang. Na ang panahon ba yan, dilibay pimaminti sa ato. O I'm sure nga kung ugaling wala mo angay si Clarex na nang iyong gibuhat, damor nang ginuula malipay na inyong gibuhat ninyo. Ang panultion nagkanayon, Major Chua, ayaw buhata sa imong isigitaw ang dili mo gusto nga mabuhat or buhaton diya kanimo. Kung nasayop kini mga tawhana, gitulisok mo sila, gipagimaraot mo sila, kung imo silang gikundina sa ilang gibang buhat, kuha una ang truso nga nakababag sa imong mata. Inana ka simple. Tao gani nga mohimo sa pag-abuso, pabuta ang pagsumbalik diya kanimo. Tao ratatanan, nakapabor ka lang kay naakas kagamhanan ang imong gadawaton nga sweldo gikan sa buhi sa tao. Magpadayon tabay kala ni atong paglampurdas ni mga abusado des katilingban mga gala oras mga ginikanan alas 9:50.
2: Ug katul-katul
3: DTX 500 na
2: DTX 500
3: aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: ug pag-ayo sa bugas-bugas
2: ug katul-katul
3: DTX 500
4: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Cafes, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Maing adlaw mga higala.
8: Viva Senyor San Agustin.
7: Pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez.
8: Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
9: Pirmig ang panghihi, hanap kang pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
9: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
11: Mari, ngano na ginuktok man ka?
12: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
11: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
12: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
11: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
13: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga tika.
17: Pinakabarato nga data
18: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
17: Bagong user, isura, Google Data.
18: Shopee na.
19: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
20: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
21: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
22: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
0: Balita magyan fragoban sa itong programa itong Magnum Rapido. Kadyot sa Baygala, kaya itong i-check sa si Magnum Percy Blanca na siya karoon na dapit na mga igsoon sa Maya area sa Balubal na nagipagyan Baygala ang case bini mataknaa. Doon ay kasalan ng bayan na karoon mga igsoon. I-check tas Magnum Percy gikan sa may Balubal area unsa na yung kwanja, unsa na yung mga development na karoon. Mga igsoon, kiniabang kay kanabang si kanabang mga inana, mga igsoon, mga pamaagi niya sa kiniabang kwan, mga pamaagi nato diya Maygala sa pag pabot sa mga serbisyo, pabot ta kadas magdepersed blanka diya kanang atong mayor diya karon Maygala, uban mga igsoon sa kiniabang mga department head sa City Hall, mga igsoon, tungod kay gusto sa mayor nga ang gobyerno ang siyudad, Maygala, ang panggoberno, dalhon nga tustukaran sa tao. Ina na ba? Kay naman niya ang mayor, Maygala, mga nagkadaya nga mga serbisyo, medikal o guban pa, even kasalan ng bayan, na niya mga igsoon. Okay? I-check na, Maygala, atong kauban niya, magdumpersip lang ka, kay kutoro na mata karo last years, kaduna sa'yo musunod, Maygala, ngao sa kapin program. I-check ta, magdumpersip, okay na, magdumpersip, go ahead.
23: Hello, Magdumal eh.
0: Oh.
23: Oh, lahat na din karon sa Kinibanga, Barangay Balubal.
0: Oh.
23: On the...
0: Siya mo na yung picture, hindi mga litson mo na yung napunog. Siya mo na
23: eh. Ay, sabag naman mo, layo sa kope, sabag kay Isabel.
0: Oh, sabag.
23: O, layo sa tantre.
0: Ah, sige ba?
23: Medyo lugar yun. Gusto kang speaker, Magdumal eh. So, karon, 32 sa Parisan eh. Magdumal eh. ang gikasal din ni karon sa Barangay Balubal.
0: Oo.
23: No? Okay, layo na ta, distance na tayo. So, 32 karon magdumani ang bago gyud nga gipangkasal ni Kagayan de Rosette Miran Mubarik Oy.
0: Oo.
23: Puros gyud sila taga Barangay Balubal magdumani. O lipay kayo si Kapitan Paolo Bagtong kay daghan ng iya mismo ang mga naalugad din sa iyang barangay.
0: Oo.
23: Ang gipangkasal karon, no? Gani. Nagyapon, di gina mawala ang basta ganin ay kasalan, litson gina magdumani.
0: Correct.
23: Litson, naay bino, naay cake, napagid sila magdumani. Kaya ang kanimago mga councilors na tuoban,
0: oh.
23: Maghatag manggundi sila magdumani o ganang mga ilinno, no? Mumpo.
0: Oh, kala.
23: Ah, mumpo, ganang...
0: Ah, say mumpo, so na kay pare.
23: Kanang, kuhan magdumani, kanang wine ba?
0: Oh, ayaw na mumpo. Red wine.
23: Ganang, o mga inana siya nga kuan bumpos pare ra dito katong gibahat
0: ni naon sa mga spider dato ra may gisik inuman
23: kato man ito gibahat ni mo sa ko nagalimot ko na mo ito gi sugo mo ni bugod ni motor pahato dito is pare ton
0: ay para man to kang monsignor kato kang monsignor lai man to
23: na mo yo kung una una noon bumpo yo kung una una nag gisik mo to gibahat da
0: bumpo mas papay mo minom lang sa siguro kulapo kas bumpo alang alang nang kulapo.
23: So karon nagduwali naglakaw nang kuno mga gipangkasal
0: ohumana
23: ang gipangkasal tay dos ka buhok magdumani
0: kadaghan ni kayo
23: nagbagood gud sila gud sa ilang dala kay
0: dagkol bagay litson no
23: oh na sila litson na pagid sila wine oh. Na pagid cake of course na pagay magdumani bugas na magdani mawala gid ang bugas magdumani
0: hmm.
23: So daghan kay nagpasalamat si nanay interview na to ganina
0: oh.
23: Dako kay kalipay daw ni nanay kay libre na magudi tanan magdumani
0: molagi
23: nanay daan lugar ang kinibang litson
0: kana
23: so di nagakinalan mo gasto pas litson kay lahi maya gining kaslon ka kay basta ganin kaslon ka na gid sa litson
0: correct
23: oo mao gid ang kasagaran to mga Pilipino
0: oh.
23: Makauna-una ganin ta dayon nga basta kasal litson gyud dayon magdumani.
0: Mm.
23: Naagi dayon sa to mindset dayon nga naagi litson.
0: Oh.
23: So at least karon naagi litson nga ilang nabitbit uli sila sa ilang mga tagsa-tagsa kapanimalay gikan dinhi sa National High School sa Barangay Balubal karong mga panauna.
0: Oh.
23: So karon ikaduha naman ni nga hugna nga programa naapoy mga manok karon dining ipanghatag gyud sa katubitan gusto magbuhi og manok.
0: Usa ka manok ra kato pantari?
23: Dili kato Bisaya.
0: Oh, abi ko patukod pantari.
23: Ay, ito, bantari. Kay sugal naman ako, bantari.
0: Deklaro, ano saan ka manok na? Kung panok ba pangtari or manok pangkalha?
23: Kanang pang baligya magdumani nga pangihaw ba? Hmm. Pero kaning mga manok ka, gagmay pa man siya, mga piso pa man mga...
0: So, kaliwato na, pure Bisaya na or may pagka-basila na?
23: Bisaya gini siya magdumani. Kanabi itong basilan.
0: Ah, dili. Glag ko siya kay basilan man.
23: Oh basilan siya nga kaliwat. Dili itong nasa mga farm nga
0: pagsabong. Katong mga pure Bisaya, gagmay man kayo ito.
23: Ah, katong mga Bisaya, gabi kayo ito magdumani.
0: Pero ang sabaw, lami kayo siya. Lami siya.
23: Kayo ang sabaw. Pero kanis siya, mga mix ni siya nga mga manok, no? Mm. Marag na siya yung basilan nga kaliwat nga ipanghatag din sa Balubal. Kaya din magod ang Balubal banggod.
0: Oh.
23: Nindot siya magbuhi din yung mga baka, na yung mga baboy, kani mga manok. Ideal gid kay dinhi magdumani sa Barangay Balubal.
0: Mm.
23: O kay nga naman, luag ang area, bugnaw, tapos ang mga manok, kung buyan nimo, dili lugagid siya magdumani basta-basta nga kamagutmon.
0: Mm.
23: No, kay makapangaka siya din sa mga kahoy-kahoy, mga saging-saging,
0: oh.
23: Makakaon siya, mabusog na magid ang manok dahil magdumani.
0: Mulagi.
23: Oh, so mao na nga pre-rinse chicken ang ikuan din ipaalimahan lugar
0: burag, sa mga... Burag, siya animal dispersal, ana.
23: O, burag, ana magdumani. Kay kung magbuhi magagag manok din sada kay nga imong buyan no maglakaw-lakaw sila diri kay luwag man kang area
0: makapangay kahig sa eksakto
23: o mga pangay kahig sila dali ra kayo di na kakinabitong awat magud ka lang tinangkal magud magdumani
0: oh.
23: Kinanglan gid ni si Bopakanan bahugan gyud nimo siya
0: kung ang manok tinangkal manggod kupitin siya na sa asawa
23: lae pa to sig panawag lugar nga bahugan na bang manok
0: magsigig panawag di mangumusta ang manok ang kisa may asawa di sa puton ana nga manawag abi nimo si Toyo. Manawag raman di ay kay kumustahan kung nakapainom bang manok? Mauna nakasilong bang manok?
23: Mao na problema magdumani kung muingon ta nga ang manok nabahugan na ba?
0: Oo.
23: Natubigan na ba?
0: Oo.
23: O na di man mangumusta sa asawa lagi nga ikaw, kumusta ba ka? Nakaligo na ba ka?
0: Wala na, pag ulis so, balay, imbis kay asawa unahon, tuwag ito stangkal. Gihapyod-hapyod ang manok, ang asawa di naging kakahapyod.
23: Mao lagi, mawagi na ang reklamo lagi dayon magdumani kay... Di man ato maatiman ng atong mga kapikas kay tuwa man na dito rin sa manok rin ng tanaw rin og na bahugan bas buntag pengen sa hapon magdumani.
0: Oh.
23: Oh, so maulagan na no, na yung manok, nakaready na daan din eh. i-distribute na ni karon taud-taud magdumani. Oh, i-distribute na ni karon taud-taud.
0: Baka wala baka da dispersal baka. Baka wala baka.
23: Baka wala pa may nakita na to baka dire pero na man ila mag
0: baboy wala pa baboy kanding ana wala.
23: Baboy, wala pa kay baboy karon kay kabuno kasi SF.
0: Mm.
23: Di kin mawala ang SF magdumani.
0: Aw, oh, dito kas baking on naman to.
23: Lugar nga mga kuan ma pangutana nimo. Naagyod ang ACF Japon, gani, des balingasag karon.
0: Oh.
23: Na may mga wala na kaiyaw sa pista karon magdumani, kay luya-luya ang baboy.
0: Ay, pasubanggil naman na. Pasubanggil naman na araw nga din ito mga ito. Dito mga pamista, ha?
23: Tinood yun na istorya na.
0: Tinood yun na.
23: Tinood yun na nga, na ay nag-goal, wala na kaiyaw sa pista karon. Kaya ito balay may mga simana, nagluya-luya ilang mga baboy.
0: Mm.
23: So ang gihimo nila, giti wasa na lang nila magdumani to bilabay mga simana.
0: Ay to anak magdumpersyon, gigutom lagi ng ah, tagiana mo to sa'yo kay giiyaw.
23: Ah, wow, sabi siguro. Nung na karon nga, imbis magpista ugma,
0: oh.
23: Wala'y maihaw magdumani, nagpalit na lang karon ni.
0: Mm.
23: O sa merkado kay nangamatay naman baboy to may simana daw, giuna na mag-ihaw kay galuya-luya daw.
0: Sige.
23: Na magdumani ang mga baboy.
0: So, oh. Paminaw na tong kas mayor, eh? Statement si mayor.
23: Karon magdumani na sila dinis atubangan pa man
0: oh.
23: Kay nagsugod ang ikaduhang programa.
0: Oo.
23: Oh. Oo, ikaduhang programa nag-start karon. So human ani magdumani na pa rin mga kalingawan like magsayaw,
0: oh.
23: Na pa mga kaliukan like sama magdumani.
0: Si Kapitan sa... Bagtong unsa may intermission po niya?
23: Si Kapitan Bagtong wala man mingaw man is Kapitan Bagtong dire gaingkod ra man sa dire magdumani.
0: Ay imbis kay na si Antong Karan ang mayor labi sa kaasang mayor nagasunod-sunod karon na si Antong Karan hinoon wa ni sa bisag intermission na lang.
23: Wala tagabaluan ni og nabagay iya bismong katong ingon ni mong amunok Bisaya nga handa kay
0: oh.
23: Wa man tay nakita niya dinhi nga ingon sa nga katong bitong sa una mingon ka nga ihaw tag manok Bisaya dai saging oh. Dayon.
0: Kana.
23: Kay mao ra bagay niya bismong kinaha magdumani saging. Hmm. Tapos na rin mga manok Bisaya din sa Labisa.
0: Oh.
23: Bonnie ang mga style, mga tirada ni Kap Bagtong.
0: Karon.
23: Pero karon, mingaw man.
0: Mingaw?
23: Wala man tayo, mingaw man. Wala may mga kasikas magdumani nga naagyo din niyo. Ah, wala man, mingaw.
0: Pasagdin na lang, pasagdin na lang siya siguro kung mogi nang iya.
23: Oh. Oh, so na magdumani sa si Sir John Actob. Gamay lang.
0: Sige ba?
23: Okay. Ugma, balibol man. Ugma, kato yung maborito ba?
0: Balibol?
23: Oh, ugma, balibol. Ugma.
0: Kano sa manito na yung ang pickleball?
23: Ha?
0: Ang pickleball, baka itong pakigol ball.
23: Abi bitaw di mo magdumani ang pickleball?
0: Oh.
23: Maugid bitaw magdumani ang daghan yung kayo gahulat magdumani.
0: Sa pickleball?
23: Oh, pickleball na. Dapat kaning pickleball.
0: Oh.
23: I-unlimited ang mga audience.
0: Amo ba?
23: Oh, i-unlimited ang mga audience. Kaya na yung mga audience magdumani.
0: Oh.
23: Nagahulat yun sila. Kanang magluhod-luhod na ugbunal.
0: Kanang mo-action nagtuwad.
23: Kanang mga bulod-luod na nga bunal,
0: oh.
23: Mauna ang ilang ideal kayo nga tanahon sa pickleball.
0: Kaya sa pickleball oh. Daw, daghan kayo wala mo gamay niya. Pero daghan kayo nagkakabit niya.
23: Dili kayo, ingon man daw nga, doble man daw na ang pickleball.
0: Ano sa mga?
23: Pag gawas magdumani nga, makamuniwang ka.
0: Wa, may niniwang na, siguro na.
23: Ah?
0: Daghan na naka, panguya ba na hinoon? O naka, nag-away nga asawag ba na, kaya kadlaw na mamauli ilang asawa? Gi ka ng pickleball.
23: Lagi sa magdumani. Oo. Sir John Actob sa magdumani.
0: Sige be. Ang pass kay...
23: Oh. Oo. Pagkwala sa itong audio na sa pikas na itong alawa kay wala may audio na rin magdumani. Di niya madunggan.
0: Ah, di siya kadungog?
23: Oo, di siya kadungog. Naro, Sir John Actob magdumani. Oh.
0: Be?
23: Oo. Tingog naman. Sakop niya ni mo ako madungog.
0: Na.
23: Oo.
0: Kajot lang kay...
23: Katawaha yung sagog. Katawaha.
0: Sige be.
23: Oo. Sir John Actob, Sir John. Mayong buntag, Sir John. Magdumani.
0: Oo ka na. Hello, Sir John. May buntag.
1: May buntag magdumani o sa tarantig paminaw sa Magdum Radio Advance.
0: Sabi ng Advance?
1: Malipayong pagsaulog sa Igala Festival Magdumani.
0: Ah, okay. Oo. Sige. So, happy pod. Pero kumusta? Kumusta to dia ang flow dia karon sa KSB dia? Sir John?
1: Magdumani, baguhay lang na humano ang kasalan ng bayan. Din doon na po'y 32 ka mga magtiayo na bagong gibugkos sa pagka magtiayo no ni Mayor Clarex uban sa ilang pamilya no bibo kayo diri magdumani no bisan pa man layo ang balubal pero nakita nato nga daghan kaying taon mitambong yun no puno kay ang covered court unya ang uban pod sa palibot kamulo pong avail sa mga services nga giatod sa ato ang nakbayad sa Cagayan de Oro sa pagpangulo ni Mayor Clarex Magdumani.
0: Ah, okay. So, ang ikasal karon dia 32 kabok.
1: Oh, 32 kabok ang gikasal magdamani, tayong tayo doos po kabuok ng mga
0: lechon,
1: lechon, mga wine, cake, bugas, o uban pa nga mga giveaways, no, gikan po sa mga manino nila ng mga city councilors magdamani.
0: Ah, okay. Kano sa po si John Tabs magpakasal ba? Sige lang uban-uban anang kasalan, pero...
1: Lainiya magdamani kay...
0: Ah?
1: Taban-taban daw iyang style ron.
0: Taban-taban lang?
1: Oh, taban-taban lang kuno kay una minus kuno og maintenance basta taban-taban lang, no?
0: Sa bagay.
1: Titiray gasto. Pag kay imutang pod ang iyang lang-lang. So muna nga taban-taban lang kuno iya karon.
0: Mas maayo nang taban-taban kay titiray gasto kaysa imong puyo ni mo dako gasto.
1: Na magpalibre pa magpliti, wag yung gastoon.
0: Wa ay kaya hay pagkabulahan magining laki ha. Pagkabulahan may kasi ang lang-lang sab nga nakatunong niya. Di lang na may mga tao nga swerte os pag-ibig, swerte lang sab gyud siya. Bitaw, Sir John, kumusta na to? Kano sa tong pickleball o tong volleyball kaga sige gahisgutan ni Magno Persen?
1: Ang volleyball magdumani no nga taon-taon gining negotiate sa pamilya ni Mayor Clarex uban ni Kapitan Kikang.
0: Oh.
1: Is unya nagyong gabi ang Fans Day na magdumani no. Ang Fans Day makita nila mahimamat nila ang mga players sa Creamline og sa kaning Chocomucho. Pero dili pa magdula no, more on practice ni photo opportunity dayon, selfie-selfie sa mga fans nato sa volleyball. Muni ang Fans Day, unyang gabi magdumani no, alas 3 magsugod na hangtod mahuman ang maong Fans Day. Dayon ang game day dayon magdumani is ugma no. Kanina ang exhibition game sa tali sa sisterhood nga mga kwan guys, kwan naman ni sila. Usaray tagya ni ang Revisco no, company. Magsangka ang Creamline o ang Chocomucho Flying Titans magdumani no. Kuani, usa ni sa mga pinaka sikat gyud nga mga players sa PVL no, sa Philippine Volleyball League no, sa mga babae. And then sa una man gud magdumani, nagdula ni sila sa atong convention center diri sa Dakbayan. Ana silang duha ka team pero dili sila mo'y nagsangka. Unya daghan kay puno kay convention center ato magdumani. So muto nga nainggan niyo si mayor nga kanus-ta kani mahitabo nga silang duha ka team ang magsangka. Muto nga grabe nang negotiation no nga unta mahatagag kalipayan ang timing pagyod nga dungan sa Higalay Festival nato ang maong nga event. Unyang gabi, ugugma sa gabi magdumani.
0: Ang pickleball, gamoy guys, guta ni Magno Persen, kano sa punto?
1: Ang pickleball na to nga tournament, no? At kung gini, tinuod gini nga pickleball magdumani, ha?
0: Oo, kana.
1: Dili tong pakigolbol nga ampay ni Magno Persen, nga ang sayal may ang tanaw, hindi man ang mga dinula.
0: Simba ko palayo.
1: Natay citywide nga part sa Higalay Festival is Wani August 21 to 23 tulo ka adlaw ni nga tournament lahi-lahi nga kategory no para paghatag lingaw sa mga lahi-lahi pud nga sektor kay aron ba nga pareha pang usahay manggod naiuban players nga praktisado kayo imo lang dayong parisan og medyo bayong-bayong pa medyo dili kayo hangakon ang mga player no amo to nga gi-categorize siya. Moto nga dako kayo og premyo magnuman ni abot sa I think 1.6 million nitungod daghan ni kategory. So mo ni tulo ka adlaw nga tournament dito ni paigayon sa may home court pickleball court sa may Bulwa magnuman ni. Open gyapon ni sa tanan mananaway.
0: Og
1: pwede gyapon ni coverage nato na no unta nga ipasuot nimo ni og gwapo nga sunglasses si Magnum First Seed kay sigurado kita nga daghan gitong mga sayal-sayal.
0: Kuy.
1: Outfits sa mga player
0: mag-ala Randy Santiago ni sana panahon na siguro. Mag-ala Randy Santiago waron nga Paris guys ba? Tutok mo dai slalom.
1: Ang ayan man pud mag Randy Santiago si Magnum First Seed.
0: Kag grabe. Nay nangutan na si John kon aha daw sila baga Fans Day. Matud pa.
1: Dito sa Kwan, sorry no, ang Fans Day nila is dito sa Aquilino Pimentel Convention Center na to sa may Taguano area magdumani.
0: Convention Center. Oo, dito di ay.
1: Center.
0: Sige. So sige Sir John, no, kay medyo busy pa mo kayo diha. Salamat kay gawas ko doon kay gusto pang idugang pa pagpahibalos katawhan doon sa kaliukan sa syudad o labi na ka ng atong case karon diyas malubal.
1: Salamat kay magdumani no, kanunay gid gipaabot sa tong mayor pagpasalamat sa Magdum Radio no sa mga kanabi to mga pahimang no, no mga kalingawan na to sa activities sa Dakbayan no agihanay no pag anunsyo sa mga angay dili buhaton o buhaton labi na atong successful gihapon kayo nga libre sa Mary Rose Carnival nga naagid ang Magnum Radio. Ganun na yung ganunsyo unsay angay buhaton, unsay dili buhaton, unya pag-announce sa oras no sa mga activities sa dakbayan, labi na daghan ang ganay nga activities sa Igalay Festival, unya ang security sa katawan no. Salamat gid kayo no, unya gipabot gid sa atong mayor, labi na sa tanang katawan sa dakbayan ug mga bisita nga unta atong batunan ang kanibitaw panaghigalaay kay mo may tuyo ani atong kapistahan ang Igalay Festival. Unya ang kooperasyon no, labi na sa mga lagda sa trapiko, sa mga pag-entrance, pag-exit sa mga atong mga activity area. Ngayon ta sundon lang gid kanunay no. Salamat kayo sa inyo sa Magnum Radio. Ug sa tanan nga mga umabot pa nga i-cover ninyo nga activities Magnum Money kay usahay man kun adko kay tabang ning mainstream media nga dili na mo dalikyat ang tao, maminaw na lang sa Magnum Radio, you know, na pug naka-appeal sa dula no. Kanang situational report bitaw ninyo nga naagid mo sa field, ma-feel pud sa mga tigpaminaw nga naa no sa maong nga mga areas. Dako kay ning tabang yo no. Pasalamat si Mayor Clarice Ana, labi na sa Magnum Radio nga daghan kayo tigpaminaw Magnum Money.
0: Sige Sir John, salamat ka sa nan sir, og gabay buntag kaniwa.
1: Salamat og main buntag ka natin.
0: Okay, Magnum person.
23: Okay, magdumali no. Sir John Agto, ang ibaba ni City Mayor Andorax Oy. Dini ka rin sa Balupay Magdumali. Grabe, good ka init kay sa Malgaon Day.
0: Init niya, bugdo kayo di sa akong ilingkura, no?
23: Down sa, no?
0: Abi mo, magdumperset, asa ang bugnaw ka ron? Mga langob, Region.
23: O niya, may magnatay kwarta. Magsigil ka pilos langob.
0: Lagi sab.
23: No, masatay kwarta. May managdagan tagkwarta lagi kay... Puyo tas lango balag.
0: Ito ta mag look lango ba pero lagi duha may problema.
23: Pero may oras nga lang nga ba pero do magdumani.
0: Oh.
23: Pero gatay mong amigo da sago na dito mag silbi ako kay electric man man tungi.
0: Ah wala ba to ganga nga ra man to madugay tong tawhana to.
23: Matay klaro kay may gon man sana 100 ang 3 hours pero electric man sab.
0: Wala to minus to kay tagatag discount card pero mo lagi na paning taon sa tasa sulod. Napay sige panilip.
23: May stroke mangyapon dali kay electric pan ra may daskilid nga gamay ra bagay mo magita gamay ra bagay electric pan. Andamay.
0: Sige.
23: Karon sa lubag jud igang jud kay.
0: Igang lagi.
23: No na dinis sa covered court karon. Igang kayo. Mo na nga uban dinhi karon ay paypay, tubig. Mo gid ang ilang panagang karon ya. Gusto kag mga juice dinhi karon, mga buko.
0: Oh.
23: Na dinis kilid-kilid sa balubal magdumani.
0: Butong ha, limbahon?
23: Nay butong dire.
0: Limbahon nga butong. Butong. Limbahon.
23: Wala ko kitang limbahon ng gamanin din nga butong karon, no?
0: Katong tambal ba sa sira?
23: Layo ba ito nga butong kay matot ba nila initon pa manuto?
0: Simba ko lang. Sige na!
23: So, gusto kag butong, naadini, mga juice, naadini sa balubal, pang pa-kwan sa imong lawas, pang pa-bugnaw, na ginadibaligya na rin magdumani karon kay grabe yun kainit ang atong panahon dini sa atong syudad, labi natin sa barangay Balubal, bukid na mangidni pero alinga ang pagidyapon kayo ni mga orasa.
0: Sige.
23: Muna itong report, gikan din sa barangay Balubal, para sa Magnum Rapido, Magnum Persid Blanca sa Balita Ug Serbisyo.
2: Magnum Radio. Rapido, Rapido.
0: Salamat Magnum Persid, nabati may galagi kan dalitan dula pita mga igsoon sa may Balubala area. Dito ani to may galagi pagayon ang diskutan may galang KSB. Oo, so pinakalami kuno nga butong Dios man tibugaw. Kay bugnaw. Uy, abot naman sa nin taga Santana dito. From Santana to any point of Mindanao man. Sige lang. Medyo apikitas oras, may gala, o kalabot na sa lidong dito sa Indonesia, may gala, karumbuntag 7.7 magnitude. Kusog kayo! Grabe mga gambalay, may gala, nangahuslo na sab. Sa initial karon may gala, doon na duha ang patay, o niya doon na po'y samaran. Dayon na kamulo pa account, may gala, kaya daghan nangahuslo karon to nangahugno, may gala, ng mga gambalay, mga igsyon, na bito na pitas pantalan ng bahin. So, pabuta lang, may gala, development kalabot ani, kaya kusog kayo, 7.7 gold. Sos, pastilan. Nga linog ba, mga gala. So, pabuta lang. Kung sa dugang development, kalabutan ang mga ikson. Wala tayong oras. Musunod na, mga gala. Ang laing hugda. Aga, usaka, pinfog na, mga gala. Pabuta. O, kalimot sa tanang, mga gala. Ang nag-monitor kato. Mga viewers, mga listeners, salamat din kanin yun. Kalimot, mga gala. Sa usaka, kagawas na ugatringban, katawahan na mga mahanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawahan na matuman. Kinaman yung anchorman. Kini si Magnum Manny Agostero din hilabang. Sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
2: Tungod
22: kay napupos naman ang atong oras. Subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipdan na imong kaugalingon ug pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini, dali ra, maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas. Gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kanang mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw, gamit og mga luag, hamugaway o gaan o light-colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ukalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness. Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Papugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag nayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
5: Kaning kainit karon dili gyud siya kaayo budak atong masinati sa unang ng bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no. Sunod so, dali mo itabo og init sa nan kay magsige nang taog sunod kung pagsunod na to manggawa sa ato water apil na ang soul. So mo na nga the more nga manggawas ang soul magkakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is well, of course, ayaw pang pa-expose mo ka ng mga ginagib sa ini. Okay na bang mainin pag water, pero hindi ko ipadayon na sinilang yung tubig. Mas maayaw yun na tagulan na may mga asin. Muna nga ang kanalitan ng mga orisol o hydrating ka ng solution, mas maayaw. O kuwan ka ng makuwan sa init, first yun mag ka ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong tubig. Paggawas mas sinuot nga uban sa sinuot manggood is ang mga salt sa ating gawas. So sunod na lang mga heat exhaustion ang padayon na gina. Mas grabe pa inong sinuot. Then siguro sakit sa ulo and then kapoy mong pagmalipong. Kung sa kanang heat exhaustion na ka kanang mong kapoy na yung kaayo pabugnaw kita no? And then fluids naginom doon ka o fluids kanang medyo mawala. Business no? Kanang tungod ana ang circulation sa atong otok video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na makamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, nga, grabo na kay sintoma sa stroke, dali sige na siya sa hospital kay emergency din siya. That's a medical emergency.
3: Kini, usa ka may nungdanong painumdum. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: mo mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarangang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskog sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth, dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live, matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi, uban sa inyong mga alagad sa kahimsog. Magnum Cheryl Di Asilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Ang musunod nga programa ng inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magnum Radio.

Mic check. Ah, check na ang mic. Relax. Ning katawa ko kay ganiha. Mura kog na paslot sa kaaslom. Minaw kong Uncle Manny. Storya pod ming Tito Joe. Pareha gyud mig gibati. Usahay maguol ba gyud ha? Ako realidad mga igsuon. Tungod kay kining atong tiil na amang gudta sa yuta nagyata, kauban na itong mga yanong tao. Makita na ito, mabati na ito ang kinabuhi sa mga nabitang gagmay o yanong tao ba? Yan, sa ingon naning sitwasyon, masahin ito, itong sipon o gluha. But anyway, mag-iskot sa tag mga butanga, muhatag na itong kalipay. Kinaarab at tas kay gayunan na kana bitaw magsaulog ta sa atong kafiestahan kay malipay yon mga the always na magcelebrate ta magcommemorate ta sa atong cultural o gato mga religious nga mga festivities part na sa atong heritage then as well ang atong mga festival mga civic festival laba na higala ay festival maunang as much as possible mayo atong vibes malipayon sadya unta ta. But anyway, ako nang yatag ni Uncle Manny og ni Tito Joe. Good morning sa tanan. Mayong bundag. Og welcome sa programang Good Morning Cagayan. Kumusta Cagayanon? Apit sa 15 karunmurag na ibispiras ron? Asarun lapasan? Bulwa ba to? Di kay kuswito, kay dili manggug ko ahos o kanang ilong. Dili ko sensitive sa kanabitang piyesta-piyesta. Pero ginyo kong agnahon, gamay raman kong kanon. Kaon ra ko gamay ang litson. Dayon, daghang balba ko, ha. Atis dili, okay, tayo, blaron. Anyway, mayong buntag tanan, labaw na sa kinatibuk ang katilingban o komunidad sa Cagayan. Ang atong mga pinalangga, igsoon, higalang Cagayanon. Kumusta? Hapit na atong fiesta. Hapit sa 28, so 13 days from now, mag-celebrate na tabat. Nanata sa process. Ongoing nata sa atong mga celebrations kaya na may mga activities. Kasi nalimtan na nako itong akong gipanghisgutan unta nga supposedly nagka-program nga akong gamay nga utok dako nga kasing-kasing para sa hisgutan ng karong adlawa. Na medyo na panas-panas lagi kay medyo dipod kay among discussion sa mga tao din eh. Labaw na sensitive kaayo ta sa sitwasyon. Ano yung mga tao na nga nabuhi, daplin sa kadalanan. Muna ng ako lang sa nang biyaan, ako nang ihatag, ako nang padrayban, kay maomo nilang trabaho ni Uncle Manny o ni Tito Joe. Once again, Cagayanon! Biba Senyor, San Agustin. O celebrate sa ato ang higala ay festival laki. Daghan kayong i-plaster ng aktibidad ang atong syudad. Paralel nga mga programs, mga civic and sports activities. Gisgutan kaganiha ni Uncle Manny ang mga activity na ay soccer or football. Dayon ka na ako nung much awaited nga pickleball. Ako mga higala, itong kaniadto pa, mga 3 years ago, kay ang ako magong community, kinabantawagon bitaw na mo og mga urban culture. Then, kanang mga tao nga naagyoy, mga habiyas ba? Naami sa kadagatan, naapudmi sa kabukiran. Kanang pickleball, mangod. Ato pa nang dugay-dugay, mga 4 years ago, kaya ang crowd na ko, crowd sa kong manghod, mga beach goers, mangod. May, dili beach, ha? Lain ang beach nga babae o kanang beach dumpling sa dagat. Pero sumama rin na sila nga kanabitang atong hisgutan o gatong ipamulong. Pero lahi akong gimin. Kadaghanan man gud sa amo ang mga kauban. Kuan kay sila kanang hook kay sila anang pickleball. Ako kita jugo kani adto pa nga kanang mga babay kana karon inyo makita mag shorts naman o kana mga short sleeves nga ang uban mga cleavage na kaayo. Pero sa time na mo dili ingon ana. Ang magdula mag two piece mga puti. Kadaghanan yun, mga puti, nasa beach. Manang, unsay mga wi-wi diag, unsay mga sami.
walay pakin ang mga tawa na as long mag-enjoy sila sa pickleball. Kanang inyong expect karon short na sa mong experience. Meaning to say, mas gracioso ni sa among panahon. Kaya karon short naman lang. Kaya ito, less than the short. Anyway, once again, atong isgutan ng mga ingunana o susama ang mga kalihukan kay gusto nato atong i-promote ang atong i-showcase ning atong syudad sa Bulawanong Panaghigalaay o ang festivity sa Senyor San Agustin including ang Higalaay Festival. Welcome sa atong syudad nga gitawag nato lugar sa Bulawanong Panaghigalaay, the City of Golden Friendship, ang Cagayan de Oro City. Welcome ang tanan o invite mo na mo to participate, to witness, to celebrate with us Cagayanon and including ang among mga neighbors din sa Bukidnon, sa probinsya, sa Camiguin, sa Caraga, o uban pang lugar din sa Northern Mindanao sa Region 10. Sorry, ning down ako ang microphone. Sa Misamis Occidental, apil ang Zamboanga Peninsula. Kaya once again, karon kay naapod may gipadagan nga different yung mga social media nga programs na ako'y kauban. Among gipromote ang Cagayan de Oro City, nakakover me sa Zamboanga Peninsula, including ang Lanao del Norte. Ako kay, ako ang magini siyang commitment. Kaya naman ko din eh. Among gipahibalo sa mga silingan ng mga lugar, part sa Region 10, silingan na itong region, Region 9, including ang 11, apil ng Caraga ni Ana, na kami mag-celebrate ni sa Cagayan, ano mo din, basig na amoy makita, makakaplag mog, bagong kinabuhi, baayong kinabuhi, exciting na kinabuhi, or panginabuhian. Labaw na karon sa Cagayan, nga bibo kayo daw, night traffic. Normal naman na sa kanang syudad nga susama sa Cagayan nga highly urbanized city. Pangitagan ni mo highly urbanized city nga walay traffic. Di ba wagid mo yung makakita? Whereas katong mga lost city o katong mga city nga ipangkaon sa dagat, wagid traffic dito. But anyways, atong welcome ang tanan o gamo mong gi-invite to witness, celebrate with us, experience with us sa among kafistahan sa Senyor Agustin including ang among pag-celebrate o pag-showcase din sa Cagayan de Oro City sa Higalaay Festival. O manghinaot ni nga manhi mo, mulaag mo. Kaya ang inyong paglaag, inyong pagsuroy, inyong pag-experience sa Cagayan, dako kayo ng opportunity sa among mga igsoon. Labaw na sa panginabuhi o panginabuhian. Services, other mga business, including ng mga revenue makers na mo din, including ng amuang nasa utility, kanang atong mga drivers, taxi, jeep, bus, atong rela, panginabuhi na namong inyong paglaaki. Once again, usa ko nas pinakadako kay nga booster sa local economy, tourism. O kining Cagayan dili ta short of tourism. Proven na yun na kay bisag unsaon niyo glantaw ang atong statistics sa Cagayan. More than half sa mga taong nagtuyok-tuyok, nag-spend og money din eh. Not only just Cagayanon, but mga tourist nga diin tupad sa atuang pinalangga nga syudad. Og once again, welcome sa among Higalaay Festival. Og soon sa among pag-celebrate sa kapistahan ni Senyor San Agustin. Biba! Maghiskot ko hype o kanang gikuan ba, gi-intriga nga hisgutanan kay karon ang mga kaning kritik, mga opponents politically sa mayor. Labaw na ning grupo sa atbang ng pamilya o kanang ilang kauban na continue pagbuhat o mga di maong istorya, pagpanghilo sa mga tao, pagbuhat o mga naratibo nga di yun mao. Gusto gin nilang ibutang sa maot nga istorya ang kagamhanan labaw na sa pagpangulo ng Mayor Rolando Clarix Oibet. Buto, before ko ma-proceed, mukwan sa ako, mag-greet sa ako, maayong adlaw sa atong amahan sa syudan. Sa man, naka-relax na ka? Asigurado ko, karong panahon na medyo naghandyog kagatimanunon. Kaya once again, di ba lali mag-manage sa ingon na ni Duke Baluta nga ang imuhang mga department heads. Nara din ha, but as well,
Ang imong general supervision always may na being you, the chief executive sa Sudan, mayong buntag sa mong papa, atong papa, ang atong amahan, ang atong mayor o ang atong alagad, si Mayor Papa Rolando Clarixoy. Good morning. Of course, ayang pinalangga nga esposang tigalima niya. Among mami, atong mami sa Cagayan, si Mami Lorna, ang tawag nilang Joe o ni Manny, anak ni Mami Lorna, kay Kapitan naman. Including si Clarix. Oh, si Papa Clarix ba o si Mayor? Ang tawag bitaw niya ni Mami Lorna kay Kapitan na. Sigurado kung ano. Kuyawan. Of course, ang usapod sa pinalanggang anak sa itong mayor o ni Mami Lorna, si Buding, kumusta ka dong? Nakita na ba ito kay tipilak kahigayon ni anak ko sa balay? Wala ko kang matikod nga na ay anak si mayor nga ako ang na bangal. So far, si Mami Lorna ra o si Cupcake. Og once again, maayong fest. Maayong fest na. Maayong buntag po din na sa Barangay Carmen at yung pinalanggang kapitan. Si Barangay Kapitan Joaquin Kikang Oy. Kumusta man ka? Busy sab? Kabalo ko nga supportive kayo ka. Alayon sa kapistahan kaya di magin na ito malikayan. Being you, the son. Then, the Barangay Captain of Carmen, part sa Cagayan, appeal yung gas kalihukan o pag-supervise o pagpangamod para at least mahimong successful ng upcoming na to na season sa 2028 sa kapistahan o sa Higalay Festival. Good morning tanan ha! Including na mga tao nga naa sa City Hall. Arita si Skutanen. Kay naamang po'y nagpalugwa o mga istorya at naratibo na kukunong kayo gigasto ang syudad para kuno lang sa ingon aning fiesta ang naglibog ko. Sa pagsugod ni Clarix, grabing pagpanaway. Boring, mundane kuno kayo ning syudad sa Cagayan. Kay si Clarix, di ka mao. Sa 2022, pagsulod ni Mayor, nag-observe pa siya kung saon. Nanaway na dayon tong iyahang nahulipan o katong mga critics o grupo na kaatbang sa politika. Well, obvious naman na. Mingaw. Di ka mao si Clarix mo pabibo. Unsa kuno'y dangatan sa syudad nga mingaw. Mawad-an kuno og viability. Why manganhi? Kay unsa man kuno'y aniyon sa Cagayan? Traffic? Dili ko na pariha kaniadto nga bibo. Ano may bibo? Bibong kinawatay? Bibong dinaog-daogay? O bibong igat-igatay? Pangutanan ako ba? Kung saan nimo pag-promote ang imong negosyo, kaya kinibitang magdumala kag usa ka teritoryo, susama sa Cagayan, susama po ni sa negosyo, kaya gusto man kang naay mag-invest din eh. Naay mga nabuhi, naay maglaag, investor o turist atong kinahanglan din eh. Dili turista, investor o turist. Kining gigasto sa syudad karon reasonable man eh. Na may mga feasibility ng gibuhat ani. Relatively, nakasunod man po ni sa unsay mga previous ng mga gastuhan. Ando, because of inflation or because of kanang innovation, might be nga na ay mga taas-taas nga pagsaka sa ato ang allocation para sa ato ang gitagana na pag-market, pag-showcase, pagpahibalo nga to sa tibuok kalibutan, sa tibuok Pilipinas, sa tibuok Mindanao, nga kining Cagayan de Oro City, abri mi. Malinaon mi dinhi. Hapsay og malinaon ang Cagayan. Bibo mi, mahigalaon mi. Munang, pwede kayo mo magnegosyo. Mo-invest sa inyong kapital para makabuhat mo og mga kanabang negosyo nga mahatag pag opportunity sa mga Cagayanon o muingka mo din kay daghang tao, bibo, malinaon. Kanang traffic, given na siya. Kay bisag kinsang negosyante inyong ingnon, ang factor o kanang gitawag bitaw kuno nato, usa sa mga mahatag ba o kanabitang sign, hint,
kang usa ka syudad payabol mutumog sa dili do na siya'y negative nga implications ang bulyong sa taog sakinan na makita sa usa ka lugar. It means traffic. Normal na ng traffic. Gipangitaan nagpamaagi. Muna siya atong sudlan karon. Nga namang mugasto ang syudad og dako para lang sa kapistahan o sa festival. Once again, instead nga mabayad ka og mga firm, marketing firm, mabayad ka og mga media outlet nga dagko kayo as a matter of advertisement, may alternative. So sama ani karon, tagaan mo na ako og parallel nga example. Sa Cebu, na ay gitawag og Señor Santo Niño. Namantay sa Agustin din eh. Diba? Kanang sa Sinulog. O dito sa Aklan, ati-atihan. Nga naman, persistent kayo ta. Kay kana nga klase sa mga kalihukan, advertisement na siya, marketing ads na siya, o marketing activities na siya. Nga instead nga imong igasto sa marketing ads nga to sa media, o other nga mga marketing firm para ma-showcase, mapakita imong mahanyag ang syudad para sa investor o tourism. Instead, ang atong gibuhat, mugasto ta sa ingon ani nga pamaagi festivities nga muhatag bagyod og identity, pangalan, karakter sa atong syudad. Nga di na kinahanglan, mugasto tag milyones, ibayad na to sa atong uban nga mga dagko kayo nga mga media outlet nga mga national. Di na kinahanglan. Instead, atong gastuhan, kay dako man ni siya kaayo nga factor na to, being as religious, being as we have our own culture. Then as well, ang atuang intention nga managhan ang mga tourist din sa syudad. Morning, kining pag-allocate, dili man necessary dako. Tungod sa inflation, more or less, sa kaniadto, kung ino inyo i-compare sa kaniadtong gastuhan, di naman yun maglagyo. Ang nakalami lang yun karon, that's why murag dako kay daghan kayo mga private firm, private corporation, o private nga mga party na nakikollaborate, nakikoordinate para sa celebration. Once again, money pagpamatuod sa gitawag na to trust and confidence sa pribadong sektor, labaw na sa mga negosyante sa nagdumala sa syudad. Wala eh, nang atong amahan si Clarix Oy. Kung naamang gani tagigasto, worth lang na siya. Dili man na kawaton. Gastuhon na siya para malingaw, mumalipay ang mga tao. Mudaghan ang maglantaw sa Cagayan. Daghang magka-interes sa Cagayan. Daghang

offer ngadto sa tibuok kalibutan, sa tibuok Pilipinas, ni bisan asang lugar dinhi sa Mindanao, nga dinhi sa Cagayan daghan kay mamugna dinhi, daghan kay oportunidad. Anhi mo dinhi lag kay kung daghang manglag, abi ba pud nga ato ang transport sector, atong mga taxi, atong jeep, atong mga rela, with it, ang atong mga bakasyonista, ang atong mga tourist, ang mga naglaag-laag, na mo adventure din sa syudad, to experience, to share the culture, the heritage, the celebration. Mangita man po na sila tulganan, di occupied po na nga itong mga hotel, o nga mga different na ito, nga mga lodges. Once again, that is an opportunity. Ekonomiya na sa itong mga local investor, including ng dagko na ito nga mga high-end nga mga kuhan, nga mga hotels. Atong mga restaurant. Kay kanang maglaglag, yun naman na sila maglungag, galangalag, dalaon na ng ilang kalan, ilang kaldiro. Mangaon gina sila sa mga restaurant or mga eateries. Depende sa level. Ah. Once again, another na po na nga opportunity sa tuang sektor sa mga restaurant and bars. Once again, additional na siya nga daku kaayo nga ekonomiya sa Cagayanon. At least worth rapod ang gigasto. Dili kay magastog dako tungod lang sa fiesta. Usa diha bitaw ning sulod si mayor atong 2022 inyong gisaway. Karon ning innovate ang mayor. Nakita niyo nga perting bibuha, naway na po traffic lang na. Gasto-gasto lang na. Ano ba talaga, kuya? Ate. Sige, gusto din ninyo. Kasabot man ta ninyo. Pero once again, ang atong katuyuan din ni pasabton para malamdagan ang tao sa intrigang gibuhat ninyo. May kay mo mo create judog istorya. Sala sa init, sala sa lamig. Sa amo pananggingon, tagaan mo ice cream reklamo kay tamis ko no, og bugnaw. Imong tagaan mo kapi, init og paetisos. Ginoo ko, paingnon ragun mo soka og kanang agwa oksinada. Anyway, balikan akong isgutanan. Ang akong katuyuan nga mapasabot ang tao, kaya naamang ko'y pagpanghilo, pagpanglingla. Ang intention nga dauton ng yod ang nagdumala, labaw na si Papa Clarix o ang iyahang mga kakaubanan nga nangalagad sa siyudad. Kaya actually ang intention lagi, we must spend para at least ma-open up ning ato ang pinalangga nga siyudad nga daghan pag yun kayo ma-create ng opportunity. And once again, maka-focus ang tibuok kalibutan, ang tibuok Pilipinas, ang Visayas, ang Luzon o ang Mindanao. Sa Cagayan, unsa ginaa sa Cagayan, nganong daghan mang tao. Nganong bibo man sa panahon sa kafiestahan sa Senior San Agustin sa Agosto 28. Nganong ang taga-karaga, manganhiman. Ang Region 11, apil ng taga-Dabaw, mo-venture gina sila, mula gina sila. Told you once again, being as Filipino, a Catholic nation, part sa ato ang to share the celebration, especially kana mga religious nga mga festivities, being us nga mga Katoliko nga mga Pilipino, mudoong manggita, practice na manggina, culture naman na. Once again, ang kultura sa mga taga-Cagayanon, actually, dili mani monopoly of culture. Kay naan manggita ilain-lain nga mga tribo, ilain-lain kultura, na yata mga igso mga Muslim, napo ilain-lain tribo sa mga igso na itong mga Moro, mga Muslim, napo ilain-lain mga indigenous nga mga tribo, na yung mga Subano, guban pa din ang mga tribo, especially din sa Cagayan. Part celebration sa ato ang religion o ang culture na to, nga showcase na to, para mapakita nga kami diri sa Cagayan, ingon ani mi. Inani among root. Ingon ani ang kanang composition sa among community. Diverse kayo mi dinhi. Na'y Muslim, na'y mga nitibo sa lain-laing tribo, ang mga Kristiyano, ang mga gikan sa Visayas, gikan sa Luzon, nga na din sa Cagayan na nimuyo. Maulit itong taga-Amerika, taga-Europe, o even itong mga taga-Lagyo po, even itong mga taga-Middle East, mabalik sila sa yutang natawhan din sa Cagayan para mahibalik sa ila ang eksperyensya sa Cagayanon. Apil na gito ang tagalagyong lugar. Kaya siya gidesign na nato for tourism purposes. O

0: ibalo na taprubi na gina sa ekonomiya. Susamas akong giingon sa Aklan ang ati-atihan, sa Cebu ang sinulog. Dili inata magingon pa nga pista lang. No, dili lang fiesta. Natay gustong i-prove ug natay gustong makabot. This is marketing. This is advertisement. Bugasto man gyud ta. Gani nang ubang korporasyon magpa-add sila sa mga firm, sa lain-lain nga mga dagko nga national advertisement nga mga platforms. Mugasto. Kini siya in lieu of that. Unsay binisya sa inyo? In exchange, English example. Kanabang banos ba banos? Instead nga mabayad tag millions ngadto sa mga marketing firm including sa mga dagko nga national media atong igasto sa mga festival og religious nga mga celebration susama ani. Kauban na to ang alanlain nga mga private corporations nga naa dinhi nag-invest. Attractive kayo ni nga activity og moingon jud ko dili kawang og dili usik sa pundo. Kay ang return ini ang focus. Magka mukuha ba siya, mo attract siya attention sa atong targeted nga clientele. Kung daghang maglaag na Torres, daghang manhi dinhi nga mga corporate people nga mag-study o kung sa kabayabol, o pwede ba sila mo invest dinhi? Maman niya itabot sa Cagayan. Kaya balo mo, ang aid sa Cagayan o sa ubang lugar, even sa amo abitaw dito sa Zamboanga Peninsula, particularly to mention, kanang lugar sa Misamis Occidental kay twin province man na dinhi mabitong Misamis Occidental Misamis Oriental nya sultian ta mo mas una tong among syudad then may yung tag religious nga anchorage mas una gito among adito pero ngano man nga na outshine nganong nalakangan man og layo jug kaayo nga distance when it comes to development and progress especially sa ekonomiya ang Misamis Occidental o gutong unang syudad na mas una pa sa Cagayan tungod ning maong rason kining akong giingon festivity then religious nga mga celebrations as a matter of marketing dili gyud kawang nga mugasto ang syudad kay naay dako kaing return og prove na kayo og akong periyoda na kining gibuhat nato susama nis gibuhat sa Aklan ati-atihan festival og dito sa Cebu sinulog festival nga grabe jud kay nga mga taong muhugot sa susamang higayon og selebrasyon probi naman na kinsa pa may mo question sa akong giingon as a matter of parallel and example sa ati-atihan then arita sa Cebu sinulog kining higala ay festival og atong pag-celebrate together sa gitawag na itong kafistahan ni Senior San Agustin. This is of the same. Nag-model tag success nga atong gisunod, atong gi-emulate. Kaya successful ko na dito. Why not coconut? Then inyong tamo Cagayan nun, usanis mga success sa Cagayan. Nga nung ning progress, nga nung ning develop ta, economically, kay atong napakita o atong gisunod sa uban ang success nila. Mao nang dili kawang ang gigastong milyones ha. And once again, this is marketing. Mu-attract ni daghan kayong opportunity. Tourism o gatong mga kapitalista na maka-experience, makakita silang potential investment area sa ilang negosyo. Kay dako pa manggining Cagayan do. Kay balutan ang challenge especially sa old center of Cagayan particularly din sa distrito medyo saturated naman ang lugar pero kung moingon kag lugar napay daghang lugar especially din ha sa District 1 din sa may Lumbia din sa may Kanituan especially sa Carmen daghan pa kayong mabutangan oy para sa investment. Kanya, dinhi, mao ni atong target. Manang pasabtun ta mo, kanang ilang giisgot nga, it's a waste of resources kuno og kwarta. Unsa may tawag na inbuse na lang mo kay successful kayo si Clarix Pernilo, inyong gisaya sa gisaway kay Mingo. Karon sa dihang bibo na kayo, nawahi na pon mo ni create og traffic, gagasto-gasto lang kwarta. Kay magyong panghapsan yung pala eh. Mahapsan bitaw ta mong pala no. Kay balo na mo unsay sunod na. Kanang pala apil na ba kalot dala hapos. But anyway, metaphor na siya. Dili na tinuod. Once again, kagayanon, anong ako giningito yung hisgot? To kill the intrigues and rumor. Ngilngid yung kayo mo manghilo, labaw na nang dinha bitaw sa kanang gold-plated radio. Na yung sa kataw dinha nga murag tarong, murag tinuod. Ay, Ginoo ko ninyo usab. But anyway, mao man na itong katuyuan. That's why na si Mr. Jones. Nga itong ipatinaw. Atong ituyod ang mga hiwi ng mga istorya na kahibalo gitag unsay agenda ng motibo. Pamulit ka. Once again, atong ipamatuod. Another nga example within our area sa Mindanao. Ang Cagayan, I mean, ang Davao is known for kadayawan. Kibalo, mama ako for many times. E daghan man kong hobby. Times nga medyo active pa kayo ko sa kalihukan sa kanang poker. Ako, admit yun ko. Pwede ko sugarol ha. Poker player yun ko. Lahi ng sugal o sa poker. For many times sa kadayawan, ako yun nakita ang success sa kadayawan festival. Usa na siya sa K. Nga ingredients nga ngano ang Dabaw na sustain nila ang pagkabayabol nila, nganong ni progress og ni develop og maayo ang Dabaw. Susama pud na dinhi sa Cagayan. Kabalo mo mo gasto yapon sila dagko kayo na kining kwarta para lang ipakita ang heritage, ang culture, ang religion o ang opportunity for investment, especially design to attract tourist. Mauna siya'y success story o significance sa Kadayawan Festival sa Davao. O mausab ni ang konsepto o motivation nga noning syudad sa Cagayan nag-create si Clarix o Higalaay Festival. Akong explain ninyo ang mga butang nga wakay deeply na-explain sa ubang mga tao. Ako mong gipasabot na kita manggong Kristiyano, kitang mga Pilipino, rooted kayo ta sa atong relihiyon o pagto. Apil na ang atong pag-maintain o pagpakita, pag-exhibit sa atong kultura in relation to that. Nausan ni siya sa key elements. Unsaon na to na mahimong viable, mo-attract ang mga tao nga investor o mga taong muhugop nga mulaag sa lugar nga muhatag na itong opportunity. Once again, ang Higalaay Festival, gidesign ni siya sa daku kayo nga scope. Religious, culture, civic, labaw na sa tourism nga mo-create og opportunity sa ekonomiya sa Cagayanon. Og so far, for the past 3 years and mag 4 years na karon, nakita na to ang significance nga epic ni ini. This year, accordingly sa statistics na to, sa ekonomiya na to, sa record na to, nga mingsaka og 12% ang investment dinhi sa Cagayan de Oro City. How? Why? Ningon ta. Record shows nga ang mga investor, nga mga bag-o, nga nagnegosyong nagparehistro, mingsaka og somewhere na sa 12% no, ma'am, kuan, ma'am Sheila, Mayor Clarix, og nila ni Sir Jed, maunay numbers na to, na sa vicinity sa 12%. Kung imong lantaw ng 12% nga progress sa economy or development, or pagsaka niya, or growth na tong tawgon sa ekonomiya, by merely looking at the record sa registration sa mga bagong negosyante, dako kaayo na. So far, with that number, we know for a fact na kining nga kalihukan, kining nga festival, dako kayo ni siyag impact sa atuang ekonomiya. Kay once again akong balikan ditong bahina sa akong lugar nga diin ko na tao, labaw na sa Zamboanga Peninsula. Every time magpiesta ang Cagayanon, dinhi sa Cagayan, especially for the past 4 years, grabe kaayo ang magnet sa Cagayan. Manganhi gyud ang mga tao, labi na ana mga the next week prior to the fiesta. Kabalo mo magunsa sila dinhi, maglaag-laag. Mo-attend anang mga activity, kanang mga parallel ng mga programs, mga civic, religious, business, economics, and sports ng mga activities nga gihanay para ang design ana to attract yun actually sa tourist. Ang effect niya na i-prove na ko ninyo kay dito man kugikan gud sa may bahin sa Zamboanga Peninsula. Alam mo, anigit sila Cagayan to experience what is in Cagayan de Oro City, especially during the season of festivity sa Señor San Agustin o kining bag-o na itong giplastada na soon mahimo ni siyang icon o image sa Cagayan de Oro City, ang Higala Ay Festival. To prove sa akong point ha, dili ni simple kayo nga akong nag-create or nag-fabricate ko og story, no. Ang mga taga Zamboanga Peninsula, labaw na din ha ang twin province sa dinhi sa Misamis Oriental, din na sa Misamis Occidental, even o Samis City, Lanao del Norte especially. Every time nga naay kalihukan, alayon sa kafiestahan, maghugop na sila dinhi. Karong panahuna. Unsa din naa sa Cagayan? Kaya balo mo, dinhi sa Cagayan, sayon ang kinabuhi sa tao. Gawas nun ka din, hindi ka mabalaka kay we are peaceful, we are orderly, and we are very friendly community. Age kayo na, kay din sa Cagayan lagi, dili issue ang peace and order. Dili issue ang hostility. Though every now and then, natay mga recorded, pero mga, kanang gitawag bitan, isolated kayo. Ng mga cases, pero all in all, generally, attractive yun kaayon ta. O sanis mga kay kaayo ng mga activities na gipomulate, labaw na ning Higala Ay Festival, to mimic and emulate what is in the success of the different province, city, particularly ang mga highly urbanized city such as Cebu City and Davao City, our sister man siguro na nato nga syudad. Once again ha, ako ningi deep gamay nga story, especially karon nga higayon, para mapasabot na ko ninyo ang significance nganong continue na itong gigastuhan, nganong nag-spend tag so much kayo nga effort sa kapiestahan sa Cagayan sa Señor San Agustin o sa Higala Ay Festival. Kini nga mga butang na akong gipasabot ninyo sa kadako o sa kalapad kaayo na benefits nga ihatag in terms of economy and opportunity ngani sa Cagayan, kay nahimo na ni siyang success sa Cebu City, sa Aklan, labaw na sa Davao City, dinhi part sa Mindanao nga susama sa ato ang lugar dinhi sa Cagayan nga naa sa Mindanao. Once again, kamong mga Cagayanon, out kaning akong gisgutan, dili ni simple nga pagpangrason kundi pagpalap, nagpagpasabot nganong mugasto ta sa ingon ani nga okasyon. Kay mingon mangod nang mga kaatbang din ha o kining mga kritik sa mayor, it's a waste of resources, it's a waste of effort. Then the fact it gives us inconvenience. Kay magka-traffic-traffic no, fiesta or without fiesta, ang Cagayan de Oro City gikan pa kaniadto mga decade ago ug hangtod karon naa na ginang traffic. kahibalo gid tag unsay rason ana tungod sa paghugop sa tao og dungagan atong paghugop sa tao bahalag traffic importante na ay ma-generate nga opportunity na ay ma-generate nga revenue mo create og opportunity mo attract sa investment kanang investment environment kay once makita nila nga viable attractive ning atong syudad mag-invest sila din eh unsa may permanent nga effect din sa Cagayan aning atong gibuhat karon dako kayo progress development opportunity in terms of economy ya mamo na pinaka-target gid nato ekonomiya mayo atong ekonomiya atong mapadayon ang maayo natong tinguha programa proyekto para sa tao masuportaan nato ang tao sa mga naguna nga panginahanglan ning ato ang katilingban labaw na dinhi sa Cagayan unsa man sila edukasyon mga programa health programs mga butang nga muhatag og suportas panginabuhian labaw sa tanan ug with it kung maingon tag na ay opportunity well kinsa may makabenepisyo ang local na to ng mga tao dinhi sa Cagayan ang mga Cagayanon. Kung may untag in terms of revenue, of course, ang atong city. Kung natay daghan o dako nga revenue, matuma na sa kagamhanan ang iyang obligasyon. Ngadto sa mga Cagayanon, mapadaghan pa nato, mapalapad pa nato ang mga programa sa pagtabang, pagsuporta sa nagunang panginahanglan. Ma-prioritize na nato. Though we are not a welfare state, but here in Cagayan, our policy and our practice, especially for program support funding, more or less we are a welfare city. Though dili pa ta welfare state, kung mayon tag welfare state, policy na siya sa tuang nasod. Pero kita din sa Cagayan, more or less we are a welfare city. Kaya ang priority sa atong mayor ang mga naguna og badagan na panginahanglan sa tao edukasyon, panglawas, panginabuhian. Proven man na, di ba? Once again, mabottom gini siya. Mabalance down gini siya sa ekonomiya. Morning, akong gihisgutan, gipalapdan, akong gi-complicate in order for you to completely understand and deep nganong ang atong mayor iyahag yun ning gitagaan og focus og mahimo giniyang sustainable. Kay once again, dako kini nga butang para sa future na progress og development in terms of opportunity and economy sa Cagayanon. Manginaot ko nga inyo yung laom-laom nga nasabtan ang akong pag-explicar karon. Pag-explain ba? Sahay manggod ning ato ang Binisaya, medyo makomplikado kay dili ta Amerikano ang ako mong generation mix ni ma mix sa pagka Amerikano ug mix sa pagka Subanon. Anyway, ari ko magisgot sa component sa atuang syudad nga diin kining pagpahigayon sa atong festivity ang Higalaay Festival o ang atong celebration sa kapiestahan sa Cagayan. Sa basic kayo og foundational nga elements og factor kining gitawag na tug peace and order karon asa na task force di oro bana other component na siya auxiliary or augment na siya nga component para i-maintain ang atong peace and order sa Cagayan in order to assure sa atong local nga community as well ang mga tourists nga mo hugupuhon sa kapiestahan na na-plaster na natanan, install na natanan ang atong peace and order apparatus, ang atong kapulisan ready natanan na. Kaya naamanggod po yung nanaway nga asa ko nung mga pulis dili makita, naramanggod ng mga pulis do generally dili gid maingon ta ang mayor may magbuotan na nila kay national police ba na sila dunatay gamay nga a little bit of influence, supervision, a little bit of control. Kaya ang trabaho sa National Police, maong maging na ilang primary rule. Kanang to secure the community, especially din sa syudad, di ba? Once again, nara ang pulis. Ang inyong pagpanaway nga dili visible ang pulis kay naningi lagi police visibility, ang problema din ha, wala mo mugawas para makita kung visible ba ang pulis. Ning istorya lang mo, kay gusto niyong ipadangat, gusto na po yung hiloan nga ang atong mga pulis kuno na prostrate kay wala kuno gisuportaan sa ato ang kagamhanan o sa ato mo. Asay way suporta. Nakadaghanan na na ilang mga gamit niya mga bago, ilang mga facilities, including ng ilang building. Apil ng ilang mga sakyanan o guban pa. Asa managikan, nga kanang National Police, ang PNP kana ilang budget para raman na nila, para sa ilang MOOA, mangayo manggina sila sa syudad. Kaya gusto ninyong ipahibalo sa mga tao na negligent, unattentive ang atong syudad when it comes anang paghatag o support sa kapulisan. No, di natinod. Paisorehan ninyo ng mga pulis. Ang kanilang nagreklamo, siguro wa ka mo gawas. Or ming gawas manggani ka, di narasin yung tugaran. Imang gipangita ang mga pulis. Asa na di ang mga pulis? Kay wala man ko nakakita og pulis dinas imong tugaran, pero ang mga pulis din sa Cagayan rubing man na sila, makita nimo na sila during sa critical kayo nga mga hours, sa critical nga mga places, kay naman na sila sa kina nagtuyok-tuyok, though they are not stationary, mobile na sila. Gusto na ko ning hisgutan Cagayan nun kay naay lagi nagdagan nga naratibo istorya propaganda nga si Clarix daw walay pagpakabana sa pulis, na prostrate ang mga pulis kay wala tagaig bugas, wala tagaig allowance. Imposible. Then gusto nila nga pareaon kuno sa Balinsya ng mga asawa kuno tagaan og allowance, tagaan og bugas. Hay Ginoo ko, ako kung ako gid dili ko si Clarix sing ano gutang buhaton na nako. Dili nga yung unsan nga hostile ko. Kaya ang mga police, dagko na na silang sweldo, napo na si allowance, despite ana full support ang atong kagamhanan og na ang mga police. Ako, maglaag-laag manggig ko magabi eh. Uban ako akong anak. Makita man ako ng mga police sa kadalanan. During mo travel ko between my place, here, including padulong ko sa Cagayan. In high times nga mabisita pugos ako ang pinalangga nga esposa. Kay gwapa ra ba to akong esposa? Merkana ko na akong esposa, no? Mangambog ko ninyo. Inigbalik na ko din sa Cagayan. During we are, kay most of the time mo travel ko, mga 6, 7, 8 na dito sa among lugar, maabot ko din eh. We hours, na yun, sama ng we hours, dili kita. Kalabang oras nga, kanabit ang mga na yung kayo between 12, 1 and 2. Oh, daghan na lagi kong makita nga mga police cars, police mobile nga mga grupo, mga kapulisan nga magtuyok-tuyok. Then kung mula ako din sa syudad, makakita man ko o mga police nasa alley, nasa mga iskina, anya sa mga lugar nga din maghugop ang mga tao nga nung waman na ninyo makita. Ba't ninyo ipasabot na si Clarix wala pagtagad sa police? Kaingon sila, kaniadto ko noon, makita ang mga police. Magbisiklita, magtuyok-tuyok sa syudad, tuwara. Magmotor, kaniadto. Karon ang mga police, dili na susama kaniadtong magbisiklita, maglakaw. Nisod po biya na pabaktason na nimo mga police, ang uban ni ana, magkapilas-pilas na sila. Napayuniform, ano nilang tuskig kayo. Basig, gato mong sayon, kaya nag magsuot o uniform mga police. Kaya ilang mga uniform, mamanag ka ng panit sa kwan, panit sa lubi. Gahi mo na kayo. Mani siyang akong gingon ninyo. Ang suportas atong mayor na sa institusyon, dili sa individual, but aside na, di po na tinuod nga wala maghatag o galawans. Naghatag, uy. Kinsa gunay nagingon. Sige na, pabaruga ko noon ng mga police, be. Kanang ato ang city chief of police sa Kupko. Pausa na ang Kupko. Kupo-kupo ko no. Lali ng kupo-kupo. Sige ko no, pabaruga ko no na sila. Interview ha, anak. Kinama mo sa radyo. Kining mga numero unong taong nag-criticize, nag-iskot sa dili maog pagpanghilos mga tao using anong platform sa radyo, social media. Sige, interview ha ko no ng kanang city police director, including ng mga naa sa mga stations. Kontinuod ba ng inyong gisgutan? Nawa magsuporta si Clarex. How come nga kaniya ito magmotor, magbaktas na sila? Or magbisikleta na sila karon? Nakasakay na na sila mga dewels? Patrols? Putaka man in town mo. Because nga, naiintriga na ang syudad medyo nadilatar sa paghatag sa ilang allowances. Or kanang giingon nga, bugas kuno ako po. Kanong tagaan man ako, bugas ng mga pulis nga dagko man na sila sweldo. Naman na sila kagalingon nilang allowance. Pero despite na, nag-support gapon on that end. Individual na, pero i-assure ta mo, when it comes to institutional support, equipment, gadget, including office, o ganang ilahang mga buildings na, dili short ang city government o si Clarex sa pagsuporta anang kapulisan. Labaw na kung maghisgot kag institutional support. Hala, proud kay sila kaniad to. Kaya makita nila ang police nga nagbaktas. Mokuno na siya ay typical nga police visibility. Nga magbisikleta ang police. Gikan dito sa Bugo. Lahos nga to sa Ipunan. Di ka pilasan si police. Di ka mabugtas ng ilang uniforme. Butang na to si police. Sa iyang area, sa iyang station. E dagkura ba ng mga area sa station sa police? For example, karang police sa Carmen. Imo nang pahaykon gikan sa bunuan sa Carmen ngadto sa uptown. Imong patuktuyokon. Ipatungod nga na sa inyong balay. Manay police visibility. Pagkaluuya, bigin po sa police. But reality, pipilarang ang police. Kung kontra sa kadako ni nga tong syudad. Realistically ha, gadmitar gina sa institusyon sa kapulisan nga gamay ra gyud kay pulis kontra sa kadaghan sa tao sa kadako sa lugar. Once again, dili practical nang imong giingon ang imuha lang gyud pagpangintriga, ang inyoha pagpangintriga, pagdaot sa mayor, pagpanghilo sa mga tao, pagbuhat og mga dili maong istorya. Ang purpose nga inyong ibutang sa huna-huna sa tao nga di makamao si Clarex. Oy, na karon bitong gipakita mo, gipasikatan mo Clarex. Labaw na karon alayon sa kafistahan o gigalay festival. Mahinga man na mo. Aha, de ko gasto. Ah, traffic. Inaon sa good mo, oy. In town ka lo, oy. Pero kini nga, kisigutan ng gidisinyo na ko, ni. Para ninyong mga tao, makasabot mo ba? Malimpiyuhan ako ng inyo na once again, akong nakita, the only means to correct these people, especially ng ilang mga bad narratives o mga black propaganda, kabaluta in views ni sila, politically motivated. Gusto nato nga inyong makita ang kamatuuran o mahibawaan ninyo ang sitwasyon. O sige, kagayanon, kamo manggi judges karon. Actually, kamo may mupili, kamo may mudesign. Kung kinsay sunod nga leader. Ikumpara ninyo tong kaniad to nga ingon pa nila police visibility nga magbaktas-baktas ang police. Kung naay mga emergency, imong ikumpara ang time, reaction time sa usaka police nga magsakyanan, na four wheels. Especially, atong ibutang ang elements, kainiton, ngit-ngiton, o ulan. Kontra na yung magbaktas, o kanang magbisikleta, o magmotor. Pagkahandi ka pa na sa polis, o sa pagkakaroon, makakita bagod mong polis, ngang nagbisikleta, may nagmotor. Pero, once again, generally, ingon tagid mo, sa peace and order situation, sa institution sa polis, o support, dili short once again ang city government. Manang atong kapulisan, naan na sila. Obligado na silang nagbuhat o kung silang mandato, nakik-coordinate, nakik-istorya. Naminaw sila o kung sahid sa ito ang amahan sa syudad para mamintinar nga mahapsay o malinaon ning atong syudad. Dili tinuod nga wala magsuporta ang atong kagamanan o di sab tinuod nga delinquentas ato ang suporta o tabang ngadto sa kapulisan, labaw na sa institusyon. Labaw na karon bitaw nga saka ang atong kalihukan sa atong kafiestahan. Kay balumanta. Gusto lang gid nilang bulabogon. Gusto nilang i-disrupt ang flow o ang momentum nga na-create ni Mayor Clarix. Nga, na-appreciate si tao. Nga nga tong amahan, very sensitive, very attentive, much more ang iyahang laom kayo nga gugma sa Cagayanon. That's why karon si Clarix mutuo mog sa dili kulang beses pahuway taas na binagidan nga itong mayor despite the pack ha, pero continue gid siyang mangindahay nga iya pa yung mapatasan madungagan ang pagpangalagad o pagpanerbisyo labaw karon sa nagsingabot nga kapistahan nga diin mapakita sa tibuok kalibutan, sa tibuok nasod, sa tibuok Mindanao nga dinhi sa Cagayan malinawon. Free kayo mong mulaag, mo experience and share with us during our festivity and celebration. Anhi mo sa Cagayan, welcome sa Cagayan o dinhi sa Cagayan. Amo mong dawaton sa sobrang kaable o sa Cagaya. Once again, we are the people, we are the city of Golden Friendship. Welcome mo din sa Cagayan. Once again, ning atong programa, manghinaot ko na atong nalimpiyuhan ang nahugawan ninyong huna-huna. Hi, Ginoo. Once again, Biba Señor San Agustin o malipayong pagselebrar sa Igalay Festival. Kining atong programang Good Morning Cagayan, nga inyong mabati matag Sabado, hangtod na po sa sunod. Kini si Mr. Jones. Cagayanon, have a blessed day and good morning to us all.
1: Ang programang inyong debate, binairan. Ang mga hunahunag opinion sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalaw gawani sa Magnum Radio.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan at share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaod sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
3: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off on Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Territory permit number FTEB 26236 series of 2026.
4: Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Cere. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
5: TJX 500.
6: Ako sa Jubilin.
7: Sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin. Gitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: TJX 500.
8: Mabali sa mga butika.
5: TJX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi. Sang TJX Coffee Mix.
5: TJX Coffee Mix.
8: Pumasaga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nyo ng allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C.
11: Para sa malimpyo nga dugo, TJX 500. Para sa himsog gatay, TJX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TJX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TJX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TJX 500.
12: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
8: Sugar. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
8: TTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
15: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
16: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
17: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika. Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na maligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na nasa Everest Building, Jarboa Street, at bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa salag sa Prince Super Mart, Balingasang Misamis Oriental.
20: Pirmi ka pangihi, hanap kang pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiil, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun na yun,
21: mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
20: DTX 500. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.

0: YTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
2: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Nagkala na may balita sa mga panglawas, dagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, higpit o pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
7: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off on Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
8: Take fair trade permit number FTEB 26236A series of 2026. We'll be right back.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa motor mate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Euro Group, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Euro Group tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naa pud ang motor mate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest motor mate branch today. Motor mate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magdum Radio, news and public affairs. Patas sa pagserbisyo sa katawhan, tapig sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras, alas 11.30. Kaila, kumusta may gunto ka entarano? Welcome sa pagkuban din sa atong tulumanon ng inyong tulumanon. Ato may galang Magnum in action. Karakad na may gala Sabado, pizza 15 may gala sa bulan sa Agosto tuwing 2026. Karakad na may gala ting sweldo sa mga magsweldo. Sa pizza 15 may galang 30. Busa ka itong mga naiutang. Ala, bayad na mo ha. Takilit, takilit. Para makasikan na, makasikan round ka. May uban may galang mga mangutanga. Hindi naging makasikan round. Kahit pagkabot sa tingtingin may gala. Manglayas man, manago man. Busa sa mga utangan may gala. Hala, sige, takilit ha. Kay tuwing sweldo may gala. Karong adlawa. Natala mga namina may gala. Kumusta mayong mainit ka kautuhon? Init ka may gala itong palibot kay rigawas na may gala at itong kipagawas itong kamot may gala sa kainit. So, ginoko, grabe kainit. Grabe may gala, 42 to 43 degrees Celsius may gala ang itong kainit may gala nga sinatikron. Ang heat index may gala sa dakbayan. Grabe yun, busa ka mo diya. Bahala o Taiwanese nga tipara diya. Kanang mga pang sunglass yun. Sunglass git mo kay murag hayag kay kalibutan may gala. Grabe samot kainit og wa kay antipara mga igson. Atan tala mga naminaw, kumusta may ngudto kay tanan? Inaot na may gala nga namo sa mga panglawas. Karong prasa na itang magpunasa na may gala na ito kalimtang karunay. Ang ato mga pagpasalamat sa itong labaw ng makagagahom. Salamat ginoong si Kristo. Salamat Diyos sa mana anak Diyos sa Espiritu Santo. Sa magyata ka namong laing adlaw. Sa mga pagkatur ka namo ginoon ninyong laing kautuhon. Sa laing kinabuhi ginoon ngayong magyata ka namo bansa mong mga minahal sa kinabuhi. Salamat ginoong Isus. Ngayon mo kami nga kanunay nga gibantayan, giiwas sa disgrasya, katalagman, labaw sa nan sa mga tao. Nga nagtingwa sa mga kapukanan, sa mga taong dautan, sa mga panulay, sa among palibot. Kami ginoong magpasalamat o mag-ampo kanunay. Ngaunta, imong ihatag ang kalinaw, panagiusa, pagsinabdanay, ilabi na sa katawan sa Pilipinas o ihatag ginoong ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Ginoong palayusap kami, ilabi na sa mga nagkanayang katalagman sa masalinog, ang kainit sa panahon, baha o guban pang pangitabo sa tibuok kalibutan. Hello sa amo sa Panginoon kini mo kanta mong hihap ay mo kami nga tagaan kanuna sa kabasog sa lawas ingon sab niadto mga nagpasakiton nga nakaron sa nagadayang tambalan sa lawas mga ginung sa mga salang among nemo kani mo ingon man kami anap sa lungatos mga kasala kana mo kining tanan amo gipangayon kang Kristo mong bugtong anak buing regare hando sa kang turan. Amen. At ang mga namina, may gala, may ngoto kayong talan. Namina, may gala sa atong 80 ka mga barangay sa Lakbay, sa Kendioro. Happy Fiesta Advance, Barangay Lapasan. Sa ilang may galang kini sa ilang may galang kapistahan may galang ni Senior San Roque. O so murag agukoy may gala diyan, murag ilang pista agukoy. Magnum, agukoy may gala. Kan agukoy mo alimango may gala kanang to diyan sa USTP o oh, daghang agukoy diyan. So happy fiesta Barangay Lapasan ha kayong mga lawa na may gala. Ang kapistahan may gala sa Barangay Lapasan. Of course yun na to walimtan may gala. Fiesta na po din sa to karong umabot nga pizza 25 sa 8. Senior San Agustin. Advance sa pagfiesta kag Enduro, mga lawa may gala sa mga kaliukan sa fiesta. Aduna may gala maraton og mga lawa may gala dinhi sa ato ang higalaay maraton. San Agustin. So diha may gala magsugod sila sa Dios Ayala kilid sa atong sibihan alang may gala sa kaliukan og mga lawa.
2: Viva, Señor.
1: Viva, Señor. San Agustin. Happy fiesta kag Enduro. So sa mag-kuan sa mamista ka unya wala electric pa na mga pamistahan. So sino tulo-tulo yung singot?
2: Reklamo. Imagnum.
1: Grabe may gala, tulot-tulong singot may gala, naning mamista ka. Unto may gala, reoban, bahala de oga kining init, basta kayo mga pamista.
2: Magno, in action.
1: Dato ba, tulog para guwami ka din sa itong tulumanon. So may good news and bad news may gala. Ang dinita may gala sa good news. Good news may gala, mga katawan ng Barangay Balubal. Nakatagamta may gala sa kinibang kalihukan may gala o libreng serbisyo. Labi na may gala, ninikuyog sa servisyo sa baryo may gala sa ato nga syudad sa Kagendioro.
2: Magnum.
1: Diyas Barangay Balubal, mani good news. Ang bad news may gala, 7.7 ang magichur nga linog. Mihapak may gala tunapita sa nasun sa Indonesia.
2: Magnum. In action.
1: Tunay patay may gala, problema maklaro. Although ang naigo may gala, di ikin siya katubang sentro. Dito sa Tumoy may gala sa Indonesia, onya na may gala halos sa Coastal Road.
2: Magnum. In action.
1: Coastal area may gala kininga nasangpit nga 7.7 magnitude nga linog.
2: Magnum in action.
1: Kuya sa mga linog may gala muragwa na may size may gala puro city naman katusato din sa Pilipinas katulad dito sa dinhi may gala sa dito lapit may gala sa Rangani 7.8 may gala magnitude nga linog. Onya dito may gala sa Venezuela abobo sa 7.2 sa Cambodia mga sano sa Colombia may gala 7.4. Samtang may gala sa Indonesia kaganina, 7.7 na magnitude ng linog.
2: Magnum.
1: So kung imong tanawon may gala, cool bagyo kayo kay dili gyud ginagmay na. Nagikablakan may gala dali na yung mga pagto nga posible kanyang mga kitawag ilang big one, mga 8.1, 8.2. Magnitude may gala nga linog, wala na. Patag na may gala, palibot niya. Labi na niya itong mga building may gala karaan. Good, you know?
2: In action!
1: O na nga, katungingon nila sa dito sa ilang lugar, wala itong na yung magdiakwanta. Katubang mag-drill bitaw. Earthquake drill may gala nga pag nailinog, tago islam lamisa. Pag nailinog may gala, sampung sa ulo, wala na may gala. Dakdakan ka man, ito, lain. Nalinog may gala, malumpag yun, mga eksoldo, siguro. Ang uban may gala na nalumpag, muna yung makaraan may gala ng mga building. Karon sa mga binagong building, may gala, dili lang instructional niya, diya, grabe kayo. O mga kabilya, butang ni mo, nga maghuyong-huyong lang siya. Ang iyang kilid may gala, mga puwas na, pero dili yun may gala, mahuslo may gala ang building.
2: Magnum, in action!
1: Damas Japan, mga naalay mga tagak na debris sa ibabaw. O, kaya bisang pagbutangan mo mga PSI, ka na mga haluplak may gala nga PSI 750. Wag ya po may gala kung mga 7.1, 2, 3, 4 nga linog may gala, tipakon ya po na. Pero kagaroon sa ato mga God, medyo binaguna, makita na ito may gala ang tungos kalikon ang iyang kabilya may gala, halos katunga may gala sa ayang puste, kabilya. Ang uban may gala, simento.
2: Magnum, in action!
1: O na, waxon may gala, doon ay linog. Pag uyog, ana, sunod-sunog lang na may gala ang building. Pero nasa mga part may gala nga mga hugmo siya pero dili gyud makulaps may gala ang mga building.
2: Magnum in action.
1: Mao na may gala na gawa sa linog dito pud may gala sa Europe padayon may galang heat wave. Sus Ginoo ko grabe. Ngano man dito may gala mo na bad news may gala. Dito sa France, Greece, dito sa Belgium, dito may gala sa Germany, dito may gala sa Croatia, Italy ug uban pa. Sus grabe may gala tungos kainit wa nagiundang ang pagkasunog silang kalasangan may gala karong panahon na.
2: Magnum in action.
1: So sa kini nga mga sa kini may gala nga tilimadon di ba? Linog kainit sa panahon, baha sa China may gala baha doble to, init ug baha mga igsoon. Sumao na may gala sitwasyon karon nya dinagko may gala dili basta-basta na nga lugar kainit may gala ang atong nasinati karong panahon na.
2: Magnum in action.
1: Di sa basta-basta may gala ang linog may gala tagkusog na kayo. Ang lindog may eksoon. Sumuna itong iampo kanunay yun. Ampo kita kanunay. Dunggon na kita may gala. Basta seryoso ito mga pag-ampo mga eksoon.
2: Magnum in action.
1: E palayo data kanunay may gala sa katalagban. Ilabi na sa linog. Kay dinisato may gala. Murag nanatanan. Ay sunog. Linog. Unya baha may gala. Murag nanatanan sa ato may gala. Mga pagpahinomdom sa Ginoo.
2: Magnum in action.
1: O na may gala ang bad news may gala karong panahon na. Samtanugang balita may gala sa balitang lokal. O sa may gala, o sa ang papatay, o sa may gala ang sambaran sa Bangga may gala, Samisamis Oriental.
2: Magnum in action.
1: Ang darugang balita may gala, Gingon Clearing Operation may gala. Diya sa itong kamerkaduhan. Nakakuha may gala, dili maigyo, na negatibo may gala ang reaksyon gikan sa mga gipanga abog may gala kagapong adlawa.
2: Magnum in action.
1: Kagabi mga igsoon, ginuulan ang tagalit, murabag ginuulan ta. Grabe gin may gala ilang kasuko mga igsoon sa naitabo may gala nga demolition.
2: Magnum.
1: Di naman to clear operation demolition may gala. Nga doon na pa pagkapin nga kwan so kisa may mga isog bang kamo taga sa Dinis Mercado be pagawas yung kaisog karon.
2: Hello. Magnum. In action.
1: Kisa may nangaway taon may gala nya pagabot do may gala mingon nga o kisa may isog yung mga isog bang kamo sa Mercados Cogon. Sige, karon na pagawas yung kaisog.
2: Magnum. In action.
1: Mga may gala o nang hanggat mga igsog away. Ilang isgutan tala may gala sa panaguban din sa atong tulumanon. Samta may gala sa atong panagubas pagbalik ta. Pabuta may gala kaya ito isgutan na binakining problema sa atong pagpangandam sa atong may galang kainit sa panahon. Unya kini may gala nga manggawas ng mga fake news. Unya kining clearing operation may gala nga naitabo nga nakalugar grabe ang kasuko sa mga tao. Daw sa mas mga mananap may gala kini mga namaliga lang yung tao na mabuhi diya nga grabe yun. No, murag ingo pala ganila na unsa laban eh. Labaw pa man eh kanyang may gala sa daang administrasyon.
2: Magnum in action.
1: Ato ni tagas pagtagad may gala kay sa itong tanaw kini murag dili na maog sayop may gala nga lugar manner ka na siya nga kipakita. O sigurado ito may gala nga kanagwa sa itong syudad wa magsugo nga muna ibuhato nila. Lutoso ng mga pampupubri na sa plane.
2: Magnum in action.
1: May question may gala kung atong limpyuhan. Pasabot ang mga tao di ba na hangal-hangal may gala nga di mo to. Pero ibang kalital may gala nga mura kag nangukoy ng mga kriminal muna idautan kayo kayo. O niya ipanlabay ni mo, sipa-sipao ni mo, ipanggubao ni mo ang ilang mga kaptangan ng ilang igastuhan. Kana may pinakadautan kayo may gala. Nga kaluga talanaon labi na kay kami nga fiesta da kana ubang kapandaginot na nga basig mo kita aron maka ambit sila bisa manala 5 ka kilo Nausana na nga ilang mga baligyal, labi na ka ng mga namaligyal ang tao skili diya, atong ipang damage may gala sa pagtuo nga mahadlo ka mga tao, nga haroon din ang mamaligya. Sayop na.
2: Magnum in action.
1: Panahon pala ni Uloy Ruwa ka na ito. Panahon ni Ambing magtaas, ang sidewalk na. The more may gala mo dako ang syudad, the more may gala nga nice sidewalk. Diba? So, muna itong ingon, i-plaster lang. Ipasabot o i-plaster lang sila para may gala mabuhi po sila ka nagpakabuhi naman. Diba? Di masayop siguro mamaligya ka niya. Pero kung imong tangan ang dala, hindi mo pag-inong tao ka na, murag di na saan maayo. Pero kung anisukso ka niya para lang lugar mabuhi, unya muna irasunin mo nga clearing may gala, imposible spahak mo agin na sa mga eksoon. Kaya lagi may tabo na. Sus, ginoko, bago pa mo niya, karaan ang kitas kagin di oro. Sa pagdako, taboy-taboy pa netong bitay-bitay may gala Las Mercado na nai sidewalk na ito. Niabot na may gala, giuban na lang ta, sidewalk lang gapon. No, may nakabadlong kay mga tao once nga mura magiging lang makayas kinabuhi nila. Ingon pa nila, balag mag-antos may, lakag-lakago may diya, pambunalan may, agwantaho na muna, mabuhi lang may. Dihilan saan may mga awat, kaya dautan man. So kakuya, ba na yung kalibutan eh, mamaligya ka rin mabuhi, bisan o kanang lugar, sakripisyo nga pag mamaligya, lutuson man gyapon ta kano sa ba ugasa ba kutob ni atong kapublihon sa atong atong gibati
2: Magnum in action.
1: Siwa kung tanawon may gala kalabot ni ana nawa sige lang kay aton ni tagaas pagtagad may gala kay nakurat bangod ang tanan ako

0: diretso gid may gala murag laras may gala nga murag kag naga runda og kanabang naga suyop og druga. Agay-agay klaruha kana ninyo.
1: Magnum in action.
0: Mao na may gala pero sa ato nakita kaghapon magud diata sa diata naga dunay gipalit may gala sa merkado. Gi dunay mga tao nang utana nato, inana na day inana kuno nganong inana naghangkay to ilang pangutana. Sa atong tubag may gala ko nga amot ka og baba na mo ba na ang gisugo sa atong sa mayor sa Rakbayan nga mao na buhaton pero kun tanaw dili siguro kay ang mayor sa Cagayan kapuliki mangani may gala og lugar hago-hago may gala ka tubag sa mga tao para makatabang tagaag bugas tagaag pangsud-an. Usa pa na dia ama ilabi na sa mga pobre kay mamay ang pobre mo malpirmi gud ang alkanse. Ya dita mo tuo nga kanang na dia mao na ang iyang mando nga mao na buhaton bunala alugar si pasipaon ang mga balaga ipanlabay ipambundak tanaw ko mag dili siguro pa pero sige lang katong tanaw na nganong inana ang manner sa ilang pag pangabog may gala sa atong kamerkaduhan labi na sa palibot na nakadumdum nang may gala kaniadto sa niyatong daang administrasyon may gala nga katong yun grabe to ka birdugo gid mga igsoon why kalooy yun ingko kisa pa kayo nag-advise ani siguro basi katong siguro ang kaniadtong ilang trabaho may gala ang pagpangatake pag pangabog basig mo to'y ilang i-pattern ba nga muna ibuhata para mahadlo ka tao diloy? Og tiyan may gala ang problema, di kina mahadlo ka tao. Sugot, kinagpatay may gala. Basta tanaw nila, poslan man nga murag patyon ta, susayan nilang putani. So dapat may gala, kanyang mga sama nini, ato yung i-plastar. Ato may gala nga ipalugar, i-plastar na to, unsaon na to. Kaya ka namin yung tao, usahay nga lugar, unsaon na lang mga tao. Meron mga tao mulabay diya kay Igor naman siya mulabay, kanang ila panginabuhi man na. Yung kadwa, wala man sila mapugin, nakalabay man sila. Di lang lugar yun, lugar na alagi sa gabal. Pero ang mga tao may gala, labi na sa merkado, nisabot na sila kay nangatiguan ng uban mo na lang ang itsura sa merkado. Di ta mo to sabi sa makinsa pa tapulano nyo ibutang diya, mao gina may gala ang may tabos merkado, kay ang merkado may gala is merkado. Mao na may gala ang tao diha, may gala ka tipok, tungod kay nakabalo sila, nga diha may gala mo palig diyan ang mga tao. So bahalag magantos, init kini-init, 42 degrees Celsius, wasa ila na, basta kay mahalinan lang. Tingulan, naagyapon sila. Bilar, naagyapon. So diya makita na yung may gala, unsa kalisod ang tao, kay bahalag init, ulan, ug bilar may gala, ilang agwantahon ang kalisod o ang kakapoy, mabuhi lang sila sa tinarong.
1: In action!
0: Unya, dasmaga na ito may gala, murug mga terorista diya ang kanyang mga mamaligyaan lang in taon. Niya, waga na ito, i-plastar, unsa karoon. O gatong buhato na, nabatay mga laing pamagi nga itong, sige, dito mo ibutang na mo, ha, wali na mo balik. Wala man. Asa nga ito, murag, bahala na mo siyang kagulingon daw, kasa mong paingon, mga matay mo, bahala mo siyang kagulingon, basta limpiyohan na muna kay hugaw kay spadano sa mga matas tao. Mulogan na mo't pasabot. Agoy-agoy, klaruha ka na ninyo.
1: Magnum in action!
0: Klaruha ka na ninyo, i-balansin ninyo inyong mga kalihukan diya kay mahayan mo sa mga tao niya na. Ikaduwa, sayo na may gala nga ka na, dili kin na mao, og dili na mong kagustuhan sa mayor nga mao na ibuhaton. Ang mayor siguro, mingon nga, oh, sige, atong i-plaster sila da, ang ngayon na to. Kana siguro, pero nung ka nga, pag di mo sugot, alab, pabunali da, alab, ipanlabay na usapan yung buhaton da, sige, kamo na bahala. Imposible may gala nga muna'y mando mga egsoon.
1: Magnum in action!
0: Na ato ng tagas pagtagad kay Lison, may gala looy ang mga tao sa mga sama niya na naghanag-react may gala, niya kita mismo, ginaung-naung tas mga tao. Ulang naungon man tala nyo, labon tato diya sa pagpangabog. O, so, inana may gala kagabi, pagabot tato diya, pumunta ka bulog, tatana ko sa gitana to sa, kung sa'yo nagawa sa Facebook, tatana sa Facebook, Jesus Maria mo rin inang gawas.
1: Magnum!
0: Wama ta kaya nga to, nakita na ba ito nakita, pero di yun tanan ang nahitabo. Pag tana to may gala sa, nang gawa sa Facebook, kung sabi rin, abi, kung sabi rin, kung tana ko, asabi, pag tana ko sa rin yung nanggawas, be. Pag tanan ito may gala, murag dapat may gala makorek ang nasangpit nga aksyon nga gimo, dili gid makatao mga igsoon. Tiyan ras maga nimo ipanlabay nimo sa sala taro na pwede na maimo nga sir, pwede panapli na mo sir kaya kung di gid mo mutuo na mapugos mig dala ng inyong mga butang. Kanamoy kanamin sakto may gala nga murag respeto sab kay mga tao ba na? Wala oy, istorya pag tanaw pag agilan lab birab labay sa tukas dalan. Halab dito gipang sos gipang bundak. Nya gigastuan taon nila mga igsoon, naggasto na sila dugay nga panahon gigastuan nila ni unya sayon-sayon na itong labay may gala kanang ilang mga butang sipa-sipao na to o ipamundak na to ang mga baligya tao nila.
1: Magnum!
0: Ilang katulis tagas pagdaga may gas panaguban din sa itong tulungan may gala. Sa pagbalik na may gala, ito ng isyo itong tagas pagdaga itong oras alas 11:46.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa D-

0: sigurado ka.
1: TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Habang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atiyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga sugar sugar cane. Tamamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginor o Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon City. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
7: Daghan ang tanan na ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
8: Inom na og Mighty C!
4: May gala na may balita sa mga panglawas. Kanon ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumalog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizens discount, duwa lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, limutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendiolo. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan, dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth, dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live, matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi, uban sa inyong mga alagad sa kahimsog. Magnum Cheryl D. Asilanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
12: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
0: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na balikyan yung kalidad ng mga eyeglasses o ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At tapos sila para sa likes sa Prince of Primark, Balingasang Misamis Oriental.
8: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gidman kag-healthy sa lawas, mangod na batsyagan kung ano bawang ngapon panulog.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Oras, alas 11:52 na. Tugin nato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Magkala peta sa paraguban din sa atong tulumanon to magkala ang Magnum in Action.
14: Magnum in Action.
0: Sa atong paraguban din sa atong sa atong issue magkala tagas pagdagad magkala karong utuha.
14: Magnum in Action.
0: Mabuta magkala kay ato magkala nga magpulapta ilabi na kinibang netabo magkala karong kainit sa atong panahon. Kay gusto na ito magkala masiguro nga kining atong kainit di pa na ipikto magkala sa atong panubig sa Dakbayan. Of course, si UWD. Ano ato magkala nga GE Hydro, Kyogoho. Pero yung palagi may gala sa ito na pangapakutana, manager sa Kyogoho, mintras kuno ang lugar, dili pa maiti o muhubas may gala nga itong Cagandioro River. So, dili na mabalaka may gala sa supply sa itong panubig kay surface man eh. Apil ba na itong sabdang, kining na Rio Verde may gala, surface may gapo na, but pasabot. Kanabang gikan sa suba, sapa, gagagas may gala, dito ilan ng saloon. Kanang tubig may gala nga instead lugar matos dagat, saloon nila na, i-treat may gala, unya mo na i-supply sa tubig din sa ato sa Dakbayan sa Cagandioro.
14: Magnum in Action!
0: Pero mo lagi na nga, ang ila may gala, kung mo taas kayo ang kainit, musaka pagay ang kainit may gala, maabot sa pipila ka mga bulan, mo na may gala, posible doon na epekto, pero sa ila, murag na siguro epekto, gamay lang kay una, wa masuka sa kasaysayan may gala, ilabi na kining source sa Kyogo, matod pa sa ilang manager dia, nga lugar nahubsan, kanang ilang source sa tubig, kanang diyan nila gisalod, ang ilang source may gala. Pero sa water district, of course, ang ilang muraga, deep well mong guni siya, tanahon ito may gala, di pa makaipikto. Although, doon na may ilang mga pagpagandam ni ta, kay tanahon ni mo ang gawas karon, grabe kikainit may gala. Sus, ginoo ko. Isuway ito may gala, gawas karon itong isulayang ginbaon sa kining orasa, pastilan ang kainit may gala, di, lugar, o muabot ka ng mga 10 minutos, ay mura may galang maluto siguro ka.
14: Magnum in Action.
0: Inana may galang kainit ang panapabuta. Kaya ito ni follow up may galang sa itong paraguban din sa itong tulumanon. Samtang sa lang issue may galang pabuta. Ato sa tagas pagdagan mag-update as fiesta may galang sa itong Dakbayan. Ikarwa, ato may galang tagas pagdagan. Kinibang may tungod sa mga fake news may galang. Kanyang fake news ato ni siyang tagas pagdagan may galang. Kaya din sa ito, ang fake news may galang, grabe yung kayo, laganap kayo. In fact, lugar kung imong tanawon may gala, daghang kay mga fake news nga nakapabalaka sa mga tao. Pabalaka may gala kay ato lang example kanis Mercados Cugo, no? Nang gawas may galang istorya nga i-privatize mo nining ordinansa sa panang-uban niya, niya di na madugay, wa na, private na. O so inana may gala niya apil ang ubang merkado. So kung tanawon ni mo ang uban nga dili kabalo may gala mo talaw sa fake news kay naapod may gala diya ang like for example, gika sa City Hall kuno ni unya mo lagi kasi ayo pagabot ito si ayo bismo nagingon ang CIO nga wala man may wa may mo gipagawa sana. So meaning fake news ya duna sa line may gala nga post upon nga ilalasang na pick up nga mo ni siya on ya mo ning ordinansa na po yun na sakto ang mga kwan ito na say ordinansa ber na po ito kung tanaw sa nimo tuwagin may gala pero wala gina pagtanaw nila tinod taranta sila kana amang yod pero pagtanaw may gala dili tinodog fake news, meaning gigamit lang siya para paglibog o paghinadlok may gala sa katawhan.
14: Magnum!
0: At siyempre, baingkag fake news, unya, ikakaroon may gala mo ni niya, siyempre, gika mo sa City Hall, so may tabo may gala ang katawhan, medyo masuko, o aluga masuko sila may gala sa mga tao kunuhay nga ga-interest. Pero sa diya may gala ang gagi-check, wala siya, now ka na, makapabala ka. Dabi ka nung katong uban, nga-depress ang uban may gala, murag di nakatulog sa ginauna o nangamatay. Tungod sa fake news muna, may gala, ang aton tagaas pagtagal. Kaya ang fake news may galaw sa dinay kung umintirtin ka. Man, ang issue may galaw, bisag wala, imog yung, kwan, imog yung gusto nga, dili, mo naman ang gawas man eh. Fake news gani, di ba? Na kayo wala magtinood, napo lugar siya, pero, malagi na, paghatag lag kalibog sa mga tao, especially kanyang fake news yung response sa politika, nadya may galaw ang grabing fake news. Pero bantayan na ito, may galaw nga, kuhan sa fake news niya, ang ubang politiko di mapiktuhan ang mga tao nga mo igo nila may gala aning fake news para madaot kining usa ka politiko.
14: Magnum in action.
0: Nabuta na ito tagas pagtaga niya ato sang isingit may gala kining naitabo may gala nga kining clearing operation tagaan taginis pagtagad. Unya lugar ang clearing operation da naa naman pirmi. Kung tanaw ka may gala bika clearing operation magay panahon da nga isuspended ang pagpamaligya. Ani adya may gala nga suspendido ang baligya na sa ukay-ukay. I-suspended ang pagpamaligya sa mga panakot diya sa kay tungod kay naay mga butang dili lugar lugar wala matuman sa ilang isaad. So meaning kuminka nga clearing operation na pirmi diya kay makita lang ang dagway sa hood may gala sa RTA halos mga yabo ng mga baligya may gala sa pagdagandagan sa mga tao. O so kana clearing mga po na inana di ba? Pero ang naitabo may gala, kagaha, dito ng kalabay ng adlaw, ah, grabe, may soon. Ako, bang ikaw, wala ko makita kay niya matadi ni may gala, kaprograma. Pero sa nanggawas ng mga video may gala sa mga FB, sa Facebook, Jesus ginoko, kalain ba kayo paminaon, tanahon may gala ang naitabo, di ba? Naman na itong gusto ipangutana sa Tikbawa, may gasto mayor, katong mayor, busy mga isa, kaya na may kinibang kining kuyog ta sa servisyo, sa barrio may gala, karon KSB ba ni? Kaya sayot na may gala nga kini nga maner dili gini ugwa ni og sa tanaw tewa wala gini may gala wala ni suguas mayor nga inana ang pamagi pag lugar ang pag abog o ang pag abog sa man hangyo hangyo man ha pumero warning ani mo nga oy bawal na dinhi oh wala kini mo kana bawal warning ani mo pag digid mo to sa time nga embargoho nimo pero kung imo lang nga mukalit ka lang tunga diha pangbirahon nimo ilabay dito tungas dalat si paon ipang bunda ka ng mga butang di aguban pa dili sad maayo na siya. Diba? So undangan niyo na mo natong undangan niyo na kumaw na nga klase. O so kaya kailan man nato may gala tao ning nagleader na dia pero mula gina lugar siguro pagtaon niya basig mao na siguro nagturdo niya mo ni buhata pero sigurado ta nga dili gina mao may gala ang gusos mayor nga mahitabo. Ay sos. Muna itong gingon nga ang mayor, sighata ka ng hinabang ng mga naglisod niya. Remember, kana na maligya diya, namay uban nga na mga tindahan diya nga ang ilang mga baligya, medyo ni kawas ilang, ilang pultahan. Pinarapayon nga, oops, sugod ka ron ha, wala namin gusto makita diya. Isulod ng inyong mga buta, inyong mga baligya sa inyong tindahan. O niya, ano na gano'n may gala, simple na kayo, kanili man ang mga katok may gala, mga buang na ang makasabot. Makasabot man sila may gala nga, basta ka na yung warning. Diba so kung imo lang kalitan diha kay nalagi clearing operation diba so mo na di man imo maparesa ang tao kanay mga tao diha sa pag-usaon nimo naagya pun permit kana mo sa time nga lugar din sa magmahay kay nana tay mga pahimangno balik-balik mga exam pero ayaw gi sa laba ilabay ayaw gi bundak ayaw gi disipa-sipaan ang mga butang kay ilan ang gigastuhan para mabuhi pun sila unya makita nila may galang gi mo gipandamin sa diha gisipa-sipa nimo gipambundak ninyo
14: Magnum in action.
0: Mo na may gala. So, ini tagahan talas pagtagas, no? Kaya, naisgutan mo na kagina. Pero ato lang yapong side bitan may gala ng iso. Kaya para nato, dapat dili madayo ni. Dili na ni padayo ni mga sama ni nga, kung mga madlong mo diya, panahon sa fiesta, mabahala mo diya. Pero ayaw ninyo o burabag lugar, mananap ang pagtanong sa mga tao diya. Kaya sakitan po na sila, kaya ilago ng hiyaguan. Init kaya, gagwanta na sila, katunga na sila para mabuhi. Meaning, sa ilang, ang ilang panginabuhi na diha, diya sila nagsalig mga eksoon. Mabita na itong gingon nga unsa may inyong ikatabang sa ila. Kaya kung inyo nang abugon, maabog mo na inyo. Pero pangunta na, mapakaon ba ninyo na? Inyo ba na mapakaon buntag o tuhapon? Kung di ninyo mapakaon, wala yung problema diya. Dapat abugon tamakanin niya, wadaan na itong panginabuhi, patyon na ito yung panginabuhi. So ato silang tagaan, but may gala o panahon nga dinimo. Aro mabuhi sa mo diya, wala man.
14: In action!
0: Tomorrow na may gala ang pinakasimple. Hindi man mahimo nga lugar kay naatas gobyerno, lugar patyo na trabaho. Kuwabi na problema sa gobyerno na. Mabitan na nga sumurol lag. Labaw pagyapos na sunugan na sila. Kung imo na silang pangkanain na panginabuhi nga moraon ta, imo nga panggubaon, imo pang birahon, ipanlabay nimo. Yan ang adami sa kisa pa may mapalitan na. So, wala na di meaning imong ipatay nimo ang ilang paginabuhi. Mao na may gala ang usa nga gusto nato may bawaan o unsa ba gyud no sa bani. Kay sigurado ta may gala dili pa kunsa pero atong mayor sigurado ta nga dili gini ug mo na dili ania ka gusto ano kung may balo siya na may gala sigurado masuko gito siya. Kaya nga atong mayor dali kayo siya musabot unya maluyog tao unya inana lugar ang buhaton ay mando na niya or ila-ila na may gala nga pamagi aron hadluko ng mga tao kay kagabi pagadto nato nagiyon kuno nga oh na may taga merkado sige. Mga isog man kamod ni karon, isog man kamod mga taga Kugon. Sige, tanaw tabi niyo, pagawas yung kaisog karon, murag inana ba? Eh, utaw wala ba may nagingon mga isog mi? Alaki sa isog din eh, sige. Mga isog man kamo, alay pagawas. Yung mga tao na ito, nagkuyog po, tanaw lang tao silang gihimo. Sige lang video may gala, so...
14: Magnum in action!
0: Eh, kung ambot ka, sige lang kung pangambot mo may kabuluan na, pero na may reporter, pero... tanawan ko lang, kaya maroon makita na kung saan ang video, kay video, kung saan mo glimod, makita magida. Nakita na ko nga ay kulba gidi ay so dapat lang gidi masuko ni mga tao
14: Magnum.
0: Sige lang gato ni tagas pagtaga pegas panaguban din sa atong tulumano nang ato dia ato la may gala nga gusto nga i-correct lang kaya sabda na to may gala nga na po ilang trabaho nga gihimo kay ilang nga gisugo sila nga mag-clearing pero sigurado ta nga dili inana nga klase nga pamagi may gala ang gisugo nila siguro kung mauna ila-ila lang na lulan mo na nga ato may gala mag-correct lang siya. Kaya luga lang mga tao may gala, medyo wa malipay sa ang reaksyon sa mga tao may gala. Bisan pagkatong dili mamaligya ay, pero naluoy po sila sa taon sa mga tao na maligya diyan. Niya muna ang ipakita may gala, nga kinaiya sa mga nag-ngabog may gala, kagapong adlawa. Ato pala sa tulong may gala, oras alas 12:03 na.
15: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
16: Mayong adlaw mga pinanggana mga taga-Paminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Karong adlawa, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa aning aning kondisyon na. Unsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siya blood clot nga gabaran ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o mag-cause na og bleeding sa utok. Naayo sa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients na imubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubudi ay ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
17: Life Extension Vitamin D3.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 ang isgutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga D3 dili kami mauwawan sa inyuha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3, uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuwang vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat muinom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
20: Kung ikaw gagamit og Vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa Vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
21: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
16: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
20: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot, mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
23: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag syera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad alang sa pagtukod sa mas maayo, mubuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
24: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nanahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, masaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
4: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o ganda sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnong Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa Untong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnong Noontime News.
0: Alas 12:15, kala kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras maglubloka, lokal kagamanan sa Rakbayan, naghatag at tinawan sa reklamo sa road clearing operation sa itong Magnum National 7.2 trillion pesos ng National Expenditures Program. Tukiyon sa Kongreso sa sunod simana sa itong Magnum International, duha ka mga tao patay, samtang limang samaran, human sa 7.7 magnitude ng linog amigo sa isla sa Flores, Indonesia. Sa itong Magnum Beses, 689 milyon pesos kandidat sa damyo sa sektor sa agrikultura tungod sa milabayang bagyo o habagat. Sa itong Magnum Entertainment, Jurian Santos, nag-enjoy sa iyang character sa Philippine adaptation sa Prince series. Sa itong Magnum Sports, Gilas Pilipinas Boys target ang top seeding sa Group A sa pag-atbang sa Australia sa 2026 sa FIBA U18 Asian Championship.
4: Magnum Noontime News.
0: Mga Ekson, kumusta? Mayang odo, karamadlaw-adlaw karon nga Sabado, Agosto 15, tuwig 2026. Kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
3: O Magnum Chingindrina Indiques.
0: O karon sa retail sa itong Magnum Lokal. Lokal ang gamanan sa Rakbayan, naghatag at inawan sa mga grabing reklamo sa ipigayang road clearing operation. Ito na kalabayang adlaw, diya palibot sa Amerikanos Kugon. At ang adawato na speaker siya karon na si John Gilbert Actob, ang tigbaba na City Mayor Orlando Clarex Hoy, kaya kinikalabot sa mga reklamo, no, kung tanawan nimo ang mga Facebook sus, you know, grabe may gala makita nimo diyan, no. Ay dito man ako nakita tong nagipangsipa, gibundak, gipang labay ang mga butang, no, mga baligya taon sa mga kaigsoonan ta di palibot sa merkado. Morning usa sa mga nakahatag og kasuko gyud sa uban nga mga biktima nining batang sa gipaigayang road clearing operation. Nina-speaker siya karon si ang atong tigawa sa itong Mayor John Gilbert Actob. Sir John, may ngunto ni mo.
6: So, Magnum Joel o Magnum King o sa tanan, tigpaminaw sa Magnum Radio. May ngunto ka na sa tanan.
0: Na inyo bang gimonitor o na inyo bang gimonitor ang nasangpit nga gipaigayon nga road clearing operation na diya sa merkado sa Kugon, palibot sa merkado sa Kugon na Sir John?
6: Yes, Magnum Joel, no, sa atong naging adlaw sugod sa operation sa road clearing operation na gibuhat sa actually ako citywide ni Magnum Joel,
0: citywide,
6: no.
0: Oh.
6: Citywide ni, pero dito lang gyud nagpuna sa Kugon area, no, kay muman gyud ang purpose, no, nga mukunhod o oh, ma-decongest ang dagan sa traffic sa Dakbayan labi na sa sentrong bahin, pero mula gina, no, ni man sa pipila ka mga kaning pagkomento sa social media o even sa mga mamaligya ay geared sa mga merkado. Pero una sa tanan, Magnum Joel, no, maayong dispensa ng atong mayor kay ang katuyuan ramang yun ato is maayo man, no, unta nga malantaw ang katuyuan sa maong road clearing. But mga project dispensa kay ang action po nga gibuwa sa atong isa kakauban mura o nanginobra po, no, sa maong unta murag na overwhelmed siya sa iyang kaikag nga mapatuman ang maong road clearing operation, but nakahimo siya action pod nga gikasakit pod sa pipila nato ka mga vendors, no? Nga itag dispensa ana kay wala man sa actual gid dito ang atong mayor, kay ang gihatag nga kamanduan is ipatuman ang guidelines nga naa sa road clearing operations base pod sa memorandum circular sa DILG, no? Mura man gid unta wala man dito ang mando nga pasipadaan ang katawhan paggubaw na ilang gamit, no? Wala gid na sa maong kamanduan mo to nga iyahan natong action. Gani kagahapon do na may gibuhat nga evaluation, no? Sa second day no, wala na nakauban si atong kauban si Mayor Chua kay naghimog evaluation, no? Tunga dito sa adlaw para pod nga ma-improve pa o dili na maotrong ang mga panghitabo sa unang adlaw sa maong task force road clearing operation magdamdo.
0: Lagi kay sa ato na bawa, no, na sige naman dia og road clearing operation, pero mura man og ubang mga tao nga lugar maigo sa road clearing, makasabot sila kay una gipasabot man sila before lugar ang kining nasangpit nga road clearing operation. Pero kagahapon neto nakalabay ng adlaw, grabe gyud nga reklamo. In fact, ako sa akong personal, di ako sa merkado kagahapon, nakagabi, doon ako gipalit, ay nakakita sa ako, nga kato siguro nga biktima, grabe kasuko gyud nila. O so, lugar ilang ipasabot ba nga, anong inaniman nga, wala, naghang ka ito lang istorya, muntoy ko sige lang, kang magnumanis, nakabot po sa iya ang mga reklamo, o niya, nakita po sa video, nga katong mga aksyon nga di kini mo malimod kay imo mga aksyon gyud ang lugar nga makita dito. So kung tanaw na to medyo daghan ang mga lugar naka lugar ang nakurat ka inadto pamagi, pero kita nagtuo nga di gyud ni mao ang gusto sa mayor nga may tabo kay sayon tang mayor ka hago-hago maginaga sige gat lingko dia hatag tabang unya kininong mga niya dia imo lugang lusilisoron. So sabi niya nakulang ang instruction or dili mao ang instruction na hatag, or ila ra gyud nga abot-buo to siya kining nga Sir John?
6: Actually Magdum Joel, no, sakto tong himo nga daghan man mga clearing operations ang gibuhat, no.
0: Wa may reklamo.
6: Oh, wa reklamo, pero mo lagi to, no, nga personal na tong action
0: gyud ni
6: Major Chua nga mura ba og tungod lagi sa yang kaikag ni exert siya extra nga effort nga murag medyo dona nay gikuan niya nga pwersa, no, sa iyang kalingon. Kaya siya man gito nakita gito sa video, di nato na ilimod nga siya gito nakita sa video nga gikasuko sa tao niya. Naapoy na nga damage nga mga kaptangan. Pero ang isa gid nga gi-instruct sa itong mayor before itong gi-launch ang maong clearing operations is wala gipasipadaan unta, no? Kaya sa igingon pa ni mo, grabing paningkamot. Gani, natakaroon sa barangay Balubal. Ayaw ka ng barangay. Aron mapadol ang katawan sa gobyerno niya nga naon, no, mapasakitan, no,
0: mula gidaga ang uban ingon ang mayor alos tag sa usa ka semana kaduha na katulo ka luga mag atubang sa mga tao para lang madungog unya matabangan sila. So meaning naagid ka padol sa pirme para makatabang niya pagabuti na murag opposite siya ang naitabo. O kung muna opposite ang naitabo muna ang mga tao, kay wa na mago sila kaniadto panahon sa dangal bisasyon, murag ang mga tao naanad na sa inana, kay murag mo namang ito ilang kinaiya sa ina to, lakag mangyod. Pero karon ng administrasyon sa atong nasabtan, murag nawala na ni siya nga kamangta sa pamagi sa pag abog niya kagahapon to nang kalagpang adlaw ni balik kay daghang mga atong nabantayan diha nga mga clearing operation, di ba nato ang inadto nga lugar kay tabo, murag relax ang tao makasabot. Pero kagahapon murag wala masabti kay nakurat sila nga natungag kalit gipang biray lang baligya ang uban galingkod pagani gipang bira amo siguro tong ang uban medyo ni reactyon sa maong nasampit nga sitwasyon. Anyway, in fairness pod kang Major Chua kani Major Chua kini pod kun imo ning pasagdan grabe kini kay kaila buta sa yang sa pulis pa ni siya, di po ni siya mahadlok basta na operation. So mo siguro nga ang yang gimo nga abiniak oy anantani. Pero at least lahi ang sa pulis ka o kaning civilian ka na, kaya dapat ilin-ilin sa kas mga tao. Kaya siyempre, mangreklamo mo na kung masakitan po sila sa ilang na lugar, ilang na sinati, kagapong adlawa, utong nakalabayang adlaw, Sir John.
6: Mogid Magnum Joel, no? Medyo mga ilang itag dispensa. Kay, una, pag-upod siya nga, nahimong geta ng road clearing, no? Siguro, abin niya nga, ingunani ang pamaagi, no? Opposite gid kayo pod, no, kay atong mayor grabe nga hangyo, no, pakiluhod sa paghangyo, unya ingadto ang buhaton sa tao, so dili na no makasiguro ang katawan nga di na to maotro gani kagahapon. Wala naman siya nakauban sa mga clearing operation, nagpadayon pero tungod lagi sa gibuhat nga post evaluation dunay pag istorya no tali sa DILG sa barangay kay citywide ni no
0: citywide amo ba ni katong abandua sa DILG gapo no kana may order ang DILG ani dugay naman ng mando
6: gi-implement na to ni no kay gidungan gid ni kay kana ganyatong local ordinance sa kanang traffic code na to no giubanan no kay na nahawan-hawan naman ang mga dalan tungod sa atong east o westbound nga mga ruta sa provincial nga mga ruta. So gisabayan ani no atol pud ni sa pista sa Dakbayan kay aron pud nga di mosamot og kabugat ang dagan sa traffic. Actually apil na ang mga no parking kaning mga illegal structures sa kadalanan, apil na ni no sa road clearing nga ibuhat. Naguna lang kita sa Kugon area kagahapon magnumjoel atong yang adlaw.
0: Aha. Anyway, so at least no lugar at least kabo sa Piscinas Mayor sa ilang po sa evaluation nakita po nga oy murag dapat usabon ni siya kay dili may nga pamagi. So at least enough na na nga nadungog sa katawan nga dunay action din nga gihimo sa lugar na hitabo nga kalit kayo nga pag so wa damha lugar nga klase o pamagi sa pag-abog sa mga tao nga naas palibot sa Mercados Kugon. So unsa may mensahe nimo ani no sa ngalan sa lugar sa isip tek baba sa tong mayor ilabi na sa mga naigo in town o nagmahay sa nahitabo nga to nila diha sa palibot sa Mercados Kugon Sir John.
6: Magdum Joel no gipaabot gyud sa tong mayor ang dispensa labi na tong naapektahan sa mga pag road clearing no unta pod no sila pod mo cooperate pod kay di man to buhaton pod sa atong mga kauban o wala pod sila naka-obstruct sa kadalanan labi na sa mga sidewalk no. Tinabanga lang yun, no? Hangyo sa itong mayor. No? Labi na nga, ang tuyo ani is para man sa kayuhan sa tanan, labi na sa mga vendors. No? Kaya naamang gawin na lupigan po ani Magnum Jewel ang mga nasa sulod. So win-win solution lang. No? Tinabanga, labi na sa karon dole ng pista, daghan atong bisita. Muragin na ang kanunay hangyo sa itong mayor nga magtinabanga. Labi na ang pag-clear sa mga kadalanan kay sigurado ni sa umabot ng adlaw, daghan pang mga dagko ng mga events sa itong Dakbayan nga tambungan sa itong mga bisita o punta. Taasan na ito gamay atong pasensya o ang ato pong mga hangyo sa vendors nga di na po unta mo kanabang mo obstruct sa kadalanan nga di na po mutuman sa itong mga management sa SEBDA o sa itong RTA para kitang tanan magpuyo nga malinawon o manginabuhi nga malinawon diri sa Dakbayan Magnum Joel.
0: Aha. Okay, Sir John Acto, mga atong may galang tigbaba sa itong mayor sa Dakbayan, Mayor Clarex. So, salamat, Sir John. Maingod to ni mo.
6: Salamat o maingod to o advance sa P-Festa sa tanan Magnum Joel.
0: Okay, thank you very much. Sinabati may galang si Sir John Acto, mga itong tigbaba sa itong mayor sa Dakbayan sa Kaguindo. Ato sa Echek may galang si Magnum First Blanca Bekay. Dunay disgrasya sa Puerto, although sa maranang driver, no? Sa disgrasya, talagang taggawa sa Samaran, napabay mas grabe pa nini. At yung siya itong kabal, direkta may gala sa Perperto, Magnum First Aid Blanca, Magnum First Aid, guard.
5: Yes, Magnum Joel, no? Gikan lugar sa Balubal area. Gikan
0: sa Balubal, doon ra.
5: Oo, gikan sa Balubal, no? Dito Magnum Joel sa Kinibang Perperto, ubus-ubus lang yun, Magnum Joel. Unahan lang yun sa Kinibang Gaisano Mall, ha, Magnum Joel. Yung paksin ni Mugliko niya, na ay bangga. Actually, Magnum Joel, nabundol sa usa kalibo na jeep, Magnum Joel. Ang jeep, nawadaan daw preno. Pagawad ang preno, gihimo niya magandiyo nga break lugar ang kinibang nasangpit nga 10-wheeler truck. Itong nabundol niya ang likod sa maong 10-wheelers. Dito ang driver magandiyo, samtang noon, hindi man grabe, nabali lang yung tudlo. Kaya itong tudlo niya kay Awis Manubila, nabali ang yung tudlo.
0: Agoy.
5: And katong ang nasa ubangan nga babae, nakaambak daw magandiyo.
0: Nakaambak?
5: Nakaambak ang babae, ito kuha magambak. Pilit kayo na lumi man pagayo, guning libo na liner magandiyo nga kinibang jeep. Motong naapoy sa maran nga uban ang driver. Conscious man siya dala sa Northern Midrob Micro Center. Niya na ay pipila po ng mga samda nino. Maka-istorya man sa malapa sa atong interview. Maka-istorya man ang mga biktima. Walay nagrabihan katulang ang driver. Medyo na ibalik lang sa iyang kamot sa pagidaron sa Northern Midrob Micro Center. Ang rason, pag panahog nila, badahon manggugay ni Aperpuerto. Pagbahada nila, wala pala silabot sa Kibanggay Sanumol. Lalibrik maong jeep. Di na niya makontrol kay kung iyang ihulog dito sa daplis pang pangdakong na problema.
0: Samot,
5: so, mas mayo to nga, iyan na lang ibundol na lang sa likod sa 10-wheeler truck.
0: Uh-huh.
5: Yung brake magandjuel ang 10-wheeler.
0: So, iyang nakuha, murag iyang nahimo nga stopper to nga 10-wheeler truck?
5: Nagyot, kaya kung wala yung 10-wheeler truck,
0: Ah, may na lang to kay ang tinwheel strike medyo condition niya naka-brake po siya. So wa kay na maduot pagayo kay kung wala mas dako nga damage.
5: Good kay dili magud tanaog. Tanan mga sakyanan di gina maglaos-laos magdulo sa mga tinwheel strike. Mo kuan gina sila magdujuel mo
0: break
5: na tapos ibang mo primera gina sila.
0: Oh.
5: So hinahinay ang tinwheel strike hinahinay ang mga pong libo na liner ni sutoy.
0: Mm-hmm.
5: So pagsutoy dito ni pasok siya sa likod sa tinwheelers. Hinungdan magdujuel nga nasamdan po ang driver. So
0: may nalang sab.
5: Ang biktimang driver nagkaroon sa Northern Mizoram Medical Center. Ang uban ng mga biktima di man inong grabe magka-istorya makabarog man magdujuel nala sila mga pangos. While ang iya mismong babae nga nasa tubangan mismo abay sa driver, may ambak magdujuel. So, wa maunsa ang maong biktima. Ang mga pasahero lang, mga tuyo kabuok, dala karon sa balay tambalanan, kaya nagpatambal, di man grabe ang ilang kahimtang. Kaya itong report, live din sa Upper Puerto, Magdumper si Blanca sa Balita o Serviso, Magdum Radio.
0: Alright, salamat, tinabate, may gala, report sa kaman, Magdumper si Blanca, exclusive to may gala sa atong Sibihan, no? Kaya, siyempre, may kang tinwheeler truck o jeep, may PUG, may gala, bangga. So, taranta sa ta pero ang naitabo maigsoon ang 10 wheeler truck gadagan siya paubos ang usa na wadag brake tong jeep may gala iyang gibangga na sa lubot para nga motoy mahimong stopper niya o sabay sa naka nasa presence of mind po siya kataon niya nga dako ni di man niya madutlan dito so lugar na naduot niya gamay pero wagi di siya makatarog may gala sa 10 wheeler truck maigsoon ngayong gibagan so samaran ang nasangpit ni driver salamat may gala kay katulay ilang natamo maigsoon nga lugar damage sa nasangpit mga igala nga disgrasya karong udto init kayo ang disgrasya. Panay sa itong mga balita oras alas sa 12:28 na
3: Dugang Magnum Lokal gihupay sa Baybox ang kabalaka sa publiko kalabot sa 7.7 nga linog nga naitabo dito sa Indonesia nga duol la dinhi sa Pilipinas mato ni Engineer Renier Amil Bahar sa Baybox nga walay epekto sa nasud ana sampit nga linog tungod kay layo sa Eastern Board sa Pilipinas ang Indonesia.
7: Wala siya epekto sa ato, labi na sa Eastern Board sa Pilipinas tungkol kay ang Indonesia located sa southwest nato. So wala siya ano na wala na siya effect diri sa Eastern Board sa Pilipinas.
3: Ang pamahayag ni Engineer Renier Amil Bahar sa PEVOX.
0: Alas sa 12:29, samtang nanawagan ka ng Cagandero Fire District sa katawhan na mag-amping batok sa sunog. Matupan ng City Fire Marshal, Fire Superintendent Renante Loruno sa Cagandero Fire District nga dili magpasagad, labi na sa mga electrical appliances o sa mga niluto sa balay.
9: Oh, panawagan na to sa mga kaigsunan diri sa Lakbide, diri sa Dakbayan, sa Cagandero. Labi na sa itong labi kaning daghan katag mga kalihukan sa maabot nga kaning Higala Festival. Sa ilang panimalay, sa pagluto, dili na to biyaan. Kay labi kay init o magluto init po. So, dako kayo chance ang kung biyaan, lagi kasinalidad sa yung dako kayo nga naisuno. Tapos sa mga appliances, dili na tubiyaan ang ato ang mga nakasaksak ng mga electronic or electrical appliances labi kung wala kauta. Dili po na ito. Kanang ginayon octopus connection, dili na ito naghanan o butang o charge ang o butang o mga outlet. Ato ang isa pila lang kasaksakanan, mag-outlet, mag-another outlet na po. Another extension. Mga religyoso, labi kay kanang mag-announce sa pag-ampo, kung magamit o kandila, dili na ito pasagdan ang kandila ang nakatiwangwang lang kung mahumana sa ato ang mga kalihukan sa religyoso nga kalihukan.
0: Ang payag ng City Fire Marshal Fire Superintendent Renante Loruno sa Cagandero Fire District.
3: Higalay Festival Update.
10: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
11: Viva! Viva!
3: Ipahigayon og mga adlawa ang Higalay Half Marathon kini kabahin sa tinuig nga selebrasyon sa Higalay Festival alayo na sa selebrasyon sa kapistahan sa syudad sa patron Senior San Agustin sa Agosto 28 ning tuiga. Dunay tulo ka kategorya ang maog marathon nga gilangkuban sa 5K, 10K ug 21K. Tanang mga runners makadawat sa bib nga dunay timing chief, event jersey, finisher medal, finisher towel og mga prizes. Dugtong niini ang Gun Start sa 5K magsugod alas 4:50 sa kadlawon nga dunay time limit nga usa ka oras og 30 minuto samtang ang 10K runners buyan alas sa 4:30 sa kadlawon di og dunay duha ka oras og tunga ang time limit og ang 21K mahinon alas 4 sa kadlawon nga dunay 4 ka oras nga time limit gikan sa Centrium Mall.
8: Mm-hmm. Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
11: Viva! Viva!
0: So, sabi ka, murag si Magnum Mani, murag budagan siya 20K, masiguro.
3: Oh, 21K sila, ah, 21K. Magnum Joel. Oh. So, murag ito naman po si Magnum Mani, gihapon last year, or festival to Magnum Joel, apil gihapon siya. Basta mga marathon, bisag asya siya, mga trailer run. Murag,
0: wala, chicken feed na kayo na, kay dagan kayo silang mga 40 kapin.
3: Oh, dito, grabe ito.
0: Kamigin, round kayo sila, kanapang
3: 21. Magnum, pinakalete sila ni Magnum Mani, sabi na ito, Magnum Joel, dito sila sa malit bog, grabe itong trail at itong bogit.
0: So, ugma, dagan siya ugma sa'yo. Tulog ko na siya sa'yo kung karon. Alas 5 pa sapon,
3: tulog na siya. Dungan niya kusog.
0: Okay, matamang kagkuan, di ba? Para kondisyon.
3: Oh, kondisyon siya Magnum Joel.
0: Hindi ugma, ito na ikuan.
3: Bugna pa, kay Kadlawon man. Kadlawon,
0: Kadlawon gino, dili Kadlawon gabi eh. Ayaw gino ko ito, kainit kayo.
3: Okay, hal-halang
0: pinaka, igigaw, mga alas 8, mahuman na sila. Kining nasangpit nga maraton. Part kini sa itong Higalay Festival.
3: Yes, Magnum Joel.
0: 2026. Oras, alas 12:33 na.
8: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
12: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
13: Ay, wala ko'y sisilyo.
12: Ay, wala ko'y sukli.
21: Wala yung sukli.
25: Ay, dapat nag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
26: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
27: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
28: Pre, na ako'y Project Rune. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
29: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
28: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
29: Wise jud ka, Mari.
28: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
29: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
8: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
28: Pre, na ako'y Project Rune. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer o minidam. Asa
30: mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories, o premium tires.
31: Maing adlaw mga higala. Viva Senyor San Agustin. Kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong Panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
8: Magnum Noontime News!
0: Alas 12:37 na, para sa mga balita, karos ng Magnum National, gibutag karon ni Manila 6th District Congressman Vinny Abante, nasugda na ang pagtuki sa Kongreso sa 7.2 trillion pesos ng National Expenditure Program kung NEP sa sunod semana. Maduman ni Abante nga dili pa national budget ang NEP o kiniusa ka executive budget sa hisgutanan sa Kongreso aron mahimong General Appropriation Act.
32: Congress would begin deliberations of the proposed 2027 national budget. Ngayong August, ngayong, I think this coming Monday, according to the Chairman of Operations Committee, magisimula na po yung debate at mga questions tungkol dyan. No? I should also emphasize the constitutional role of Congress in the budget process. No, the National Expenditure Program, or NEP, is the executive's proposed budget. It is not yet, actually, the national budget. Pagiging national budget yan, tatalakayan sa Kongreso yan, sa Senado, at magiging General Appropriations Act, GAA. Pagkatapos niyan, kung meron mang tinatawag na pagkakaiba ang Senado, makakaroon ng bicameral meeting yan, no? Para i-reconcile lahat ang mga bagay-bagay na...
0: Ang payag ni Manila 66 Congressman Pini Abante.
3: Dugang Magnum National, gipamugos ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala sukat, gitanya ganya ang giingon ni kani DPW Secretary Manuel Bunuan nga leadership fund. Mata ni Gatchalian nga ang hisgutanan kalabot sa mga pundo alang sa liderato. Wala maisguti tali nila ni Senator Juan Gil Zubiri, ingon man si Chis Escudero nga pareho nga gitahong nakahistorya ni Bunuan alang sa nisgotang nga pundo.
11: At ako personally, hindi ko wala akong naririnig na ganyan in my 10 years in the Senate. But having said that, nagsalita na yung ating bagong finance chair na hindi niya tatanggapin ng ganyan this coming budget cycle. Last budget cycle, no, ako yung finance chair, wala rin kaming ganyan na arrangement. So lahat ng amendments natin ay pinopropose on the floor or pinopropose sa committee at ina-upload natin lahat sa website. Never namin napag-usapan yan, no, with the two colleagues of mine. Ngayon lang ah.
3: Ang papayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Alas sa 12:40 na, samtang gibutyag sa Army Center of Fanbilo Lacson nga kinanglaan nga hatagan sa dakong prioridad ang mga local development council sa alokasyon sa 2027 proposed national budget. Paduman ni Senator Lacson nga doon na pa ay disconnect nga angayang kining tuliron sa proseso sa alokasyon sa budget.
13: Yung disconnect, i-correct natin.
14: Okay.
13: Sige natin na pagpapahalaga yung mga local development councils. Apo, natutuwa ako kasi nung tatanda ko nung nagkakampanya kami, nagpalabas si Pangulong Bongbong Marcos ng executive order na kung saan bibigyan ng pagpapahalaga yung mga regional development councils. Katunayan, nung kampanya namin, natatandaan ko, pag sumasama siya sa aming sortie, dumadaan muna siya sa mga provincial development councils para pakinggan yung hinaing ng mga local government units. Tuwa-tuwa ako no.
14: Uh-oh.
13: And I was hoping na sana may sakatuparan yon kasi pangulo na yung nagpasimulo
15: yun.
13: Pero bukang hindi rin din masyado na correct kasi hindi rin nagbago. Ngayon pa lang.
0: Ang payag ni Senator Fanbilo Lacson. Alas sa 12:41 na, karoon sa ato Magnum Health Alert.
16: Magnum
0: Iklaro ni Dr. Lolo Bravo, founding president and executive sa Philippine Foundation for Vaccination, nga importante ang pagbabakuna sa mga kabataan. Matupad ni Bravo nga dili pagpangilad o fake news ang kalabot sa bakuna o gaparay nga musalig sa mga eksperto.
17: Ang bakuna, sinabi natin, ay isang bagay na nakakapagpaunlad ng ekonomiya natin at ng ating pagpapahaba ng buhay sa ating mga anak. Hindi po yan dapat ay tatalbugan ng mga fake news at mga tinatawag nating misinformation. Kasi kung masasaktin po ang ating mga anak, abay lagi tayong nasa ospital. Kung tayo po ay magpapabaya na hindi magpapabakuna at mayat maya po ay tayo nasa ospital, ay hindi po ba napakalaking gastusin yan sa ating pamilya, yung ikakain natin, yung ibibili natin ng mga mahalagang bagay na kailangan natin. Abay mapupunta lang po sa ospital, hindi po dapat ganyan. Ang mga bata, ang pinaka-vulnerable, pinaka-susceptible, pinaka-mahina pa ang defensa sa mga sakit na ngayon ay pwede na nating pangalagaan at ma-prevent ng mga bakuna.
0: Ang payag ni Dr. Lolo Bravo, founding president and executive sa Philippine Foundation for Vaccination. O karoon sa tumagdom si National sa Indonesia, 2 na katawang patay, samtang 5 ang samaran, umalang 7.7 magnitude galino, gamigo sa isla sa Flores sa Indonesia. Subay sa report nga nahugno ang terminal building sa sa Maumere Port. Kung anin dagang pasahero ang nagulat o gaunta mo sakay sa barko dahil naitabo ang insidente. Samtang na sa Maumere ang mga grupo sa search and rescue aron na sa pagluwas sa bisan kinsang na ang mga tao sulod sa mga nahugno nga gambalay.
3: Sa Russia, nagbahas sa Russian President Vladimir Putin nga posibleng bubalos sa batok sa mga barko sa European Union ang gibabagan. Ubi kon piskar mga

0: Luis.
1: Alan Cerveza, 40 y atrás. O Carlos Don Magno, empeces. Un valor a 689 millones de pesos. Ang damyo sa sector sa agricultura tungod sa mga milabayng Bagyo o Habagat. Mato ba ni Department of Agriculture, DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Misa. Nga pinaka dako ang damyo sa ikan sa mayan na nasa 471 milyones pesos samtang 147 milyones pesos o 46 milyones pesos sa mga nangakuba ng irrigation facility samtang 21,000 ka mga mag-uma ang apektado sa nasangpit nga kalamidad.
2: Mga nakalipas na tatlong linggo, meron tayong dalawang bagyo. Yung Luis at saka Maymay at saka yung tuloy-tuloy na pag-ulan dahil ng habagat at dahil dito nakapagtala na tayo ng 689 million worth of damage sa sektor ng agrikultura. At karamihan dito ay naitala sa Palayan na kapag meron tayo doong damage na nagkakahalaga ng 451 million, sinundan 451 million. Sinundan ito ng yung mga gulay natin at high value crops at 147 million at yung mga nasira ng mga irrigation facilities at 46 million. So mga mahigit 21,000 ang mga kasama natin magsasaka ang naapektuhan dahil dito sa mga sunod-sunod na weather disturbances na ito. Nakamalaking na damage ay dito sa Pampanga, 131 million. Kasunod dito yung Nueva Ecija at saka dito sa Pangasinan, almost 100 million yung dalawang probinsya na yan, W.
1: Ang payag ni Department of Agriculture kung DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Misa. Sa itong functions rate, ang usaka US dollar, valor karon sa 61 pesos, 28 centavos. Canadian dollar, 44 pesos, 1 centavo. Hong Kong dollar, 7 pesos, 81 centavos. Australian dollar, 43 pesos, 23 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 90 centavos. Ang Korean won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos, 66 centavos.
0: O karon sa itong Magnum Entertainment. Nag-enjoy yung actress nga si Judean Santos sa yung character alang sa Philippine adaptation nga Friends series nga Call My Manager. Mga dagkong mga cast sa samaong nga serye, kaoban ni Juday, sila Jenna Alahar, Ido Manzano, R.R.R.K. Botsing, Bato ni Julian, nga malipayon siya tungod ka adunay pag-switch sa yung role gikan sa prime superstar o nakauban ang mga talent manager. Samtang gilayon usab ni ining gidawat ang gitanyag nga role kaniya.
3: Me playing my character as a manager, I actually had fun. Yes, I really actually had fun. When Director Eric pitched the concept to me, I didn't have to think about it. When I learned who the cast is, parang, okay, let's do this.
0: Ang pamahayag ni Julian Santos.
1: Alas 12:46 now, karon sa itong Magnum Sports. Tarit karon sa Gilas Pilipinas Boys ang top seeding sa Group A sa pagkatbang sa Australia sa 2026 sa FIBA U18 Asian Championship sa Vera Savarkar Stadium sa Ahmedabad, India. Itakda ang dula karong alauna sa hapon. Nasangpit sa Gilas Boys ang kadaugan sa batok sa Chinese Taipei samtang ipili sa Australia ang Thailand sa pagsugod sa ilang kampanya. Samtang lauman ni Coach Jono Soler, si Ethan Aguas ang nakangkon sa game-winning basket batok sa Chinese Taipei. Kauban sila si John Kagurungan, Prince Carino o si Choga Mural o si 7th footer nga si Yaya Basaran ang saligan sa mga Oses. So, ganito mo daog si Unik karon. Okay, ilang kontra murag Australia, nagkugyapon. So, kanina nga yung tagyo
0: sa
1: under...
0: Sa nila Magnum Joel, ato katong sa Taipei, 1 point lang Magnum Joel ang ilahang biya.
1: So, kulbahin namin, no?
0: 89-88.
1: So, ilang magkontra karon karong tataon, dagko kayo ang Australia. Sige lang, ang pugya punta ang mudawag ato mga player. Inyo na bate, may kailangan itong Magnum Non-Time News sa Lagarong Adlaw na karoon ngayon Sabado, Agosto 15, 2025, so karoon sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, kagamanan sa nakmayan ang hatang katinawan sa reklamo sa road clearing operation sa Magnum National 7.2 trillion pesos nga National Expenditures Program tukiyon sa Kongreso sunod simana. Sa itong Magnum International 2, kamang tao ang patay samtang 5 ang samaran humana ang 7.7 magnitude ng linog ng amigo sa isla sa Flores, Indonesia. Sa itong Magnum Beses sa 689 milyones

0: Paso sa kandila sa damyo sa sektor sa agrikultura tungod sa milabayang Baguio o Kabagat. Sa atong Magnum Entertainment, Julian Santos, nag-enjoy sa ilang karakter sa Philippine adaptation sa Prensa Series. Sa atong Magnum Sports, Gilas Pilipinas Boys target ang top seeding sa Group A sa pagkatbang sa Australia sa 2026 sa FIBA U18 Asian Championship. Mga eksunti man lang sa gawasong katilingpan, katawahan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganan hukom sa katawan ng matuman. Hang turugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
1: O Magnum Chingindirina Enriquez.
0: Kawa sa mga news writers, Lani Delgado, Chris Neri, o news manager Elena Corrine, dinilamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Noontime News, dinilamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 12:49.
3: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
4: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Wala yung sukli.
7: Ay, dapat nag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
8: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay Online.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin mula sa function sa blood cells kamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
9: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masapa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
5: Magin na pita sa ito parang kumanda ni Sato nga tulumanot. Tumigalang Magnum in Action.
10: Magnum in Action.
5: Reynag text, magigalang Magnum Jewel. Mangutan na lang ko na abay rotational brownout na may tabo tungkol sa kainit. Kaya kung walay kurente, apil na ba po ang tubig mawala? Masakto gina, no?
10: Magnum in Action.
5: Pero sikrito niya, basta nga ito na ito sa kainit, magigalang. Kuhan lang kita, kinibang sakto lang. Anatay tubig pirmigyod sa atong balay. Kaya, kung yun, sa ato niya may kailangan, marag 2 kabaril na itong giandam, tangan na itong tubig, mga eksyon.
10: Magnum in Action!
5: E kaso wala tubig, may kailangan, yung init niya, makaligo po ka. O muna, may kailangan, dagan, kalabot nini. So, muna itong mga paimang, ulo nga ito, balik-balik lang yun eh. Kaya, para sa itong kayuhan, mga eksyon, amping lang yun ta, no? Kanangan sa itong mga balay, lugar, tanaw na ito, labi na ka na, lakaw ta, na-unplug ba, tanan. Labi na ka na, mga dirty kitchen, may kailangan. Atong tanahon kung wabay na bilin nga mga agipo, baga niya, kay muna yung delikado.
10: Magnum in Action!
5: Diba, kay kini nga sitwasyon mga igsoon, grabe ang atong panahon, lisod kayo ha. Lugar, daghang kayong mga naglisod, may gala, karong panahon na init pagyo kayo. So, number one, may gala, apektado ani, sa bukid yun mga igsoon. Sigurado na, pero dinisato, kaya naman tayo mga sapa dool ra, ang uban, mabuhi ka po, pero katong nagsalig, may gala, sa pananom niya ulan, amoto may gala ang dapat karon na preparado na gid siya kay lugar na may mga pagwan kay po panalagsa pero sa lagmara magbas grabe gid may gala ang kainit na kung mulamay pa ni siya Kumukuhan pa kini, mudugay pa ni siya. So, ang epekto, may gala, makita na nato. Now, ang ato sa gisiguro, may gala, ang kining tubig. O, so, sa tubig, may gala, ato sa nalamintas, may gala, sila, sunod na lang, kahit itong oras, medyo apike, magod. Ato, may gala, na inabi na nato daan, ang COWD, ang ato, basta init, may gala, maugina na sa tunaw na pag init gani ang panahon, mga egsoon, daghan ang mga sapa, may gala nga, maughan, mga iti. Diba? So, ang sol sa tubig, may gala, muna itong bantayan, kung dili ba siya mapiktuhan, unya mga egsoon, pag-abot sa panahon.
10: Magnum in action!
5: O, di ba ka mapiktuhan? Now, ato na inabi sa batong lugar, ugmana sa kwa siguro sa nato, ang Kyugoho, may gala, ang general manager sa Kyugoho, nga si Jed Las Marias, ato sa ipangutan ng manager, kining, unsabay inyong mga preparasyon karon dili ba delikado nga mapiktuhan ang inyong mga source sa inyong tubig sa Kyugoho? Ang source sa tubig may gala sa Kyugoho, nas dan sulihon. Unya na po may gala surface diya ubo sa Lumbya. Muna ilang source may gala. Now, matod pa niya nga sa pagkakaroon, di pa lugar na di sila mabalaka. Kaya una naman sila ay bago gin may gala nga kaning source sa tubig. Pulmiro na ay usa sa dan sulihon may gala. Pero tungkol sa kadagan na sila mga konsumante, medyo apektado yun lugar ang supply sa tubig. Medyo gikulang. Pero nadugangan nila may gala matupag usa karon duha na. So muna na ang ilang gihatag supply kay ang ila may galang source surface meaning katubang gikan may gala sa sapa suba dito may gala suyo po nila nang tubig da ang tubig da ipatipa sila idalon ito sa ilang source i-treat na siya muna i-supply may galas mga kabalayan so duhaman kabuok na gawas may gala kanang ilang source niya kung mahubsan na siya og tubig dos kainit kana problema gikunong dako na.
10: Magnum in action!
5: So, inis na lang ito ng pangutana kay Kuaman. Atong ipangutana siya nga panalitan ka na o nabay panahon o niya nabay history niya nga kanang inyong source sa tubig niya sa Dansulihon lugar sa mga nangaging katuigan nabay panahon nga kana siya lugar ni Hubas. Wala man kuno. Namata ka balo kay kanito o karun lahi biya kanito. Bisag init pero at least may gala dili man sama karon nga perting initagyo kayo. Diba? Pero bisan pa niyang tanan, matupan, nangandam sila gayapon may gala. Magkinaon sa, pero lauman sa, kung magpadayon, gikunon ng kainit may galas panahon, lauman may gala nga posible ang ilang supply sa tubig, lugar, basin kuno ng makuangan. So, inana yung istorya may gsoon. Now, niya pa manta sa bulan sa Agosto, niya pa September, may gala, Oktubre. So, nga to niya, isiguro na to may gala, ang mga source sa tubig dahil naman tayo Rio Verde. O, kana Rio Verde may gala, ka-supply sa tubig na sa uban nga kaning ka-supply din sa ato. Niyata may gala ay Kyugoho ilagin ang source. Of course, may gala ang COWD. Okay, ang COWD may gala, kasalig na ka ng Kobe. Dili na kang Kobe, actually ang Kobe. Wala sila panubig ka ng Kobe. Kanang kapaluma-luma may gala supply sa tubig. Wala sila tubig. Nag-angkat na sila si Rio Verde. Ang atong bantayan ang Rio Verde, kanang Bubunuan River, dili ba na may gala lugar, lugar mapiktuan, dili ba na mahubasan diya. Kung simba ko magparayan ng kainit kay once may gala, kana siya mahubasan kanina ng tubig mga egsoon.
10: Magnum in action!
5: So wala na yung supply may gala ang Rio Verde. Kung wala na yung supply ang Rio Verde, amo na may gala kaya di aman sa pamailang masuyo pag mahubas na siya. Pero wala bang gapo sa kasisayan, wala maging na mahubas o kan may gala kana nga lugara.
10: Magnum in action!
5: Ampo lang ta kay ang kainit may gala, di gitiaw may gala ang kainit sa panahon.
10: Magnum in action!
5: Mo na ito nakita sa sunog ang pingta. Tungkol sa kainit may gala, di ta basta maglakaw-lakaw kung wala ilakon, puyos balay, inom tubig daghan. May gala kung lakaw ka, unya sa mga dunay mga balatian, cleaver gyud, kinalan panaming daan, kaya aron dili may gala, mo trigger ka ng mga balatian na itong atong gabin sa itong kalawasan.
10: Magnum in action!
5: Kaya gala, bigyan sa oras, panagkuban din sa itong atrong may gala, ito Magnum in action, yung lagas ka ngayon. Magnum, Jula Kubo, sa Balita, Observisyo, Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
5: Oras, alauna.
12: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
13: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan. Mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton, nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
14: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
15: Ay, wala ko'y sensilyo.
14: Ay, wala ko'y sukli.
16: Wala yung sukli.
17: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
18: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
19: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-RTM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
20: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
21: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
22: Magandingin bala ang imo nga una.
21: Masami nagkapangihi.
22: Masami ginauha.
21: Si may diabetes ka na.
22: DTX 500 na.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compound.
21: Nga nagapanubo.
22: Sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Garantisado.
21: DTX 500.
23: DTX Coffee Mix.
24: Gusto ko na.
23: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
24: Ina ang kape ko.
23: DTX Coffee Mix.
24: Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agu, Busan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagnanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Ang mga hunahuna o opinyon sa mosunod nga programa inyong mabati, iya lamang sa tigpamaba ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o gawani sa Magdum Radio.
6: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
7: Mayong hapon sa tanan, mayong hapon sa akbayan, sa Cagayan de Oro, sa lalawigan, sa Misamis Oriental, ug kutob sa maabot sa atong programang Barug Mindanao. Ano po kita, makiguban kaninyo kini si Nelo Abrugenia, kauban si Binsero Serona Elioren, through via Zoom. So, maadlaw nga Sabado karon, adlawong Sabado, pizza 15, uy, dispiras karon sa barangay Lapasan ug Patag. So, I think bibo ang kasaulugan sab sa kapistahan ng duha ka mga dagkong barangay. So, maing hapon, og maing hapon sab sa atong mga suking tigpaminaw. Labi na gidusab ni EBC President Marlo Tabaka, kanunay sab gisunod sa itong programa. Ang manusab ni Mayor G. Bago, ang Mayor sa Lungsod sa Opol. At the same time, ang ABC LMP President sa Misamis Oriental Chapter. Mayong hapon ni mo, kauban na Binsay. Medyo wala ang audio. So, ato sa nga...
8: Audio, og sa Facebook Live, mayang kuto karong tanan, happy weekend! Magaroon, payday weekend! Nagkagiting ang kainit, stay hydrated, stay safe, og let's have a happy weekend.
7: Oh, grabe sab kayo ang kainit karon sa gawas sa Bayvens ug sakto gyud ang desisyon sa ato mga local officials nga kuan sa ang klase i-suspend sa gyud. I don't know sa karong coming Monday kung isuspend ba gyapon kay ang kainit wala pa man gyapoy kausaban ugaluoy ang mga bata.
8: Magigipikto na yung kinisa climate change.
7: Oh.
8: Mugani lagi na kwan, amayo ang hihimo nga desisyon sa tulong ng pangagamhanan. Pero naindahay usab kita nga magpadayon ang pagtuon sa mga kabataan. Daghang din mga kabataan karong disipon, giubo, ang uban, gitrangkaso. Kaya ang mga dagkot ganing gahe na tagpanit, lain na ito ginhawag mainitan kita. So kinipakahang mga bata.
7: So anyway, dinis at by Ben sa kaning mga gisgutan na viral ng mga isgutanan gumikan lagi ni ining pamayag sab niya sa kining supervising auditor sa COA nga si Sailin Del Campo nga matud pa niya nga bisan ang presiding officer sa impeachment court na surprise si Senator Judge sa presiding officer Ches Escudero gumikan kay matud pang ala Superman man di ay ang kini si Edward Fajarda ang disbursing officer sa DepEd kay from Abra to Agusan del Sur ang pag-distribute ni ining confidential funds. So in one day unya 38 personalities ang kalain-laing mga ngalan unya sa obserbasyon sa mga katawan nga ang mga ngalan naabaka kini kay daghan nagingon nga it is a fictitious name. So sa mga panglantaw sa uban nga with that big amount unya ang distance from Abra to Agusan del Sur, it's very very impossible that even the Superman ambot lang kung ma-distribute na ni Superman sa iyong panglantaw by bench.
8: Mulagi sa miaging buha ka semana, nakasentro gid ang isgutanan sa giunsa paggasto ang confidential fund. Ang numero nga magic numero ni ini 612.5 million total confidential funds nga giimbestigar. 500 million ini gikan sa DepEd ug 112.5 million.
7: Bali. 500 million ang sa OVP.
8: Sa Vice President. 112.5 million sa DepEd. Katong ulo ginimo katong ang 125 million gigasto sa unsay kadlaw natong December 2022.
7: Oh, grabe. Ang claim ni based sa mga documents submitted by the Office of the Vice President as DepEd Secretary nga si Vice President Sara Duterte kaniadto kay Vice President man siya during the time, pag-disburse 73.3 million in one day. So, mahimo lugar na ni Fajarda, Edward Fajarda?
8: Mulagi, akong dikwinta ba?
7: Oh.
8: Ang 125 million in 11
7: days. 11
8: days. 273,000 kada oras ang gigasto.
7: Grabe, ha?
8: Non-stop. Unsik, adlaw.
7: Pero ang pangutana, kay bisan ang presiding officer nga si Senator Ches Escudero, nakaingon siya nga ala Superman. So, ingon siya nga, I don't think that even Superman maglisod pagkuan, ha? Mahirapan pag-distribute with these 38 personalities from Abra to Agusan del Sur. So, maybe the Ches Escudero, the presiding officer, is right of his observations.
8: Sumuga ning kini ang gigawas nga ebidensya mukabat sa 448.28 million na galastuan sa OBP na covered sa COA disallowance. 73.28 million sa 2022 o 375 million sa 2023. Mayon ta og matubag kini sa Vice President din na giyod sa impeachment court pinagi sa ebidensya. Dili dalon ang hisgutanan sa gawas pinaagi sa fake news o sa unsa man nga mga propaganda apil na din na ang pagwala-wala o pag-distract sa mga isyo aron dili maisgutan kining makabuyon o controversial nga mga galastuhan.
7: Kay ang question manggod ini by Vince nga ang dokumento wala mas sequence pareho rang adlaw man ang oras the same date niya different personalities unya ang iyang addresses sa kining nagkalain-lain nga mga personalidad nga nadistributan ni ining confidential funds from Abra to Agusan del Sur mo nang big question na pasol ang I don't know kung how to coincide this with the different addresses from Abra to Agusan del Sur kining mga nagkalain-lain personalidad unya one day maura nga pizza. Mauman ang very big question nga pamahayag ni Silin kay ako mang gimonitor gyud si Silin del Campo. So mo nang naa.
8: So pagnumin sa kining mga gitagan kuno og kwarta para sa intelligence. Tagasa na gyud sa mga news kuya. Kasi
7: nga dito sa ato ng tindahan. Nakakaon ro ko pirmi ning piatos.
8: Nakawa pa lang kini sa tanaw ko, wala siya din sila yung plano sab nga kuhaan. Ate para sa confidential fan nga. Sa yeah. Ako sa pangingon mga kaisunan. Kasi nga, sa mga mga ay gasto pa rin kaya i-liquidate na po. Muna itong himuon sa liquidation. Oh. Mga malis mong trisip. Oh. Na law ay kayo kay sige kita kampanya batok sa corruption. Kunya na yung mga ahinsya sa gobyerno na nababataan, nakita sa kapwa, sa liguso, dinha sa gipinyanan nga pundo sa katawahan.
7: Anyway, kini pong mga ngalan nga apil ang mga ngalan sa mga apelido sa mga senators kung na yung Tiveros, na yung Revilla, na ay Estrada, na ay Husida W. Jukno Jr. Unya, kini ra bang Husida W. Jukno Jr. Gidinera ba ni Mitchell sini Congressman Chela Jukno nga wala sila junior nga ang si Jukno. So kaya asa ka ni nga Jukno. So anyway, let's give benefit of the doubt.
8: Sa gawas?
7: Sa gawas. Tatagaan nga po na to sa benefit of the doubt ang Vice President. Kay basin sa ilang time sa defense panel, defense lawyers, sa ilang pagpresentar, basig na anang mga ngalan, masay pantaso, at huwag pong tagaag kay gayonan ang Vice President. Sa kay basin, we don't know, nga mo surprise siya o mo presentar diya sa iyang kaugalingon o muhatag sa iyang mga testimonya o pagtubag sa maong mga aligasyon diya sa impeachment court.
8: Kanang si Bidang 7,500 ka na oras nga gato sa kineng 11 days pagdang nilo.
7: Oh.
8: Dako pa ka na sa sulido sa kanaghanan nga katawahan tibuk tuwing. Eh? Oh. Usag na mga kaisunan, madidiis mag kita, mapinklawan, o ay pakialam. Hmm. Kinahalang gisigur po kita maghinuktok na ano na nga itabo kineng mga butanga.
7: Hmm.
8: Kita ang tao na ba, lumulit mga panas. Nangkamot ang buhay kita, makagkaon sa pamamaya, makabayad tisyon, makarimta sa panimalay, o gugong pagagalastuhan, pabiliti. Kunya, ano na yung magkita natin na nagrami kayo ka skandaloso ang paggasto o ang paggamit sa pundo sa gobyerno? Munang, wherever you are sa atong political nga spectrum, amang ka sa unsa imong kulor, ano na ito kung inuktukan? Kung makita ni ini, di ko gusto mag-ibibati sa itong magigisunan ng supporter sa mga Duterte, ato ka nang ilispitaran, ila ka nang katungod. Pero hindi po nato himoon ang atong pagdayig o pagsuporta na katuban na lang sa mata o dalungan sa mga panghitabo?
7: Mga panghitabo, we are not implying any political color sa imong mga affiliations or asa ka nga sektor, because tanang katawhan mga Pilipino biktima niini. Kung kining allegation dunay kamatuoran, biktima tang tanan nga sektor sa katilingban. So kung iyon ani ang ato manggood nga usa ka leader, unsa nalay kaugmaon sa atong nasod ug ato sa atong kabataan ug sa sunod nga mga henerasyon? Mo man ang atong galantawon nga kinahanglan kita magmatyag, alerto, kinahanglan do na to concern ni ini kay kita ra ba nga mga kabos mo iga kinahanglan sa gobyerno. Ang mga dunaan okay ra na kay magkapalit na sila sa bisan unsa sa ginaingunan nako. Ang mga kabos ang nanginahanglan sa gobyerno, na kung ano ang mga leader sa atong gobyerno, unsa may kaugmaon sa atong mga anak? Di ba? Wala.
8: Wala dito eh. Nakadungog na ba ko sa explanation nga wala na, gigast ko na nagpas-pas ka to 125 million kay December na narinis.
7: December 21.
8: Hindi na magasto, hindi na magasto man sa national government. Na rason ba dahil nga iwalnas na lang nimo ang kwarta sa katawhan, ang buhisan sa katawhan, basta-basta, kaya para dili nimo isa national government. Ulit na importante kayo nga na mag-i-program of works, kung sa'yo madilatar, magigikan ng mga pag-remises sa pindo sa gobyerno, kung na kay program of works, magigikan ng kumanon na ugi maapas. Na implik sa national government kaya mapuslan pa mag-apon na sa lain ng mga galastuhan. Kaya nila ba mahuman ang gobyerno sa December 31? Magpalayong man na makahimlo mo tag-apon sila siguro sa pag-request na usab sa gahin kung ano na sila galastuhan. Kung sa kung tanong, pag-ulagi sa plano ng gastuhon sa talong, di pa nga yung kining confidential fund para gastuhon nila na mula nga funds. Nadili ka na pasabot na tungkol kay confidential fund, pwede nila siya i-convert or gastuhon sama sa personal nga salapi.
7: I think doon na may kuha observations. Then, ang ilang mando sa kuha, iuli ang 448.27 million pesos. So, nga gidisallow. So it is almost 90% sa 500 million. So dapat na ay mando ang kuha, so iuli niya, I don't know sa mga kaso, basta kay mabalik, kay buwis man ka na sa katawan, kay na labon kay dagan kaayo gutom sa atong nasud. Di ba? Ang presidente kapuliki na pangatag ayuda tungod sa krisis karon. Ang kinikaroon gi yano-yano lang paggasto nga wala mahibaw-i kung natunol ba kini, nawasubay ba sa proseso sa paggamit sa true confidentiality. Mao man ang naa, so, nanay observation sa kuwa nga kini nakapaingon sa kaugaling bulsa, busa ga ipabalik. So dapat ibalik ngadto sa atong panudlanan sa gobyerno.
8: Sa akong basa sa depensa, pinagi ni Attorney Ferrer, ipag-awas dito nga ang audit observation report, ang notice of disallowance, dili final and executive. Kaya dapat man, doon, umuog ka na, masagita sa gobyerno, na nasagod mga QM niya na yung notice of disallowance, tagang kagrason nga mo explain, kung na, justify. na baka i-question ito na ang resibo, i-question nga, dili na siya ang resibo. At ikan ka ang chance nga mag-correct ka na siya. Now, ang question ka rin, ito lang 245 kapin ka mga dokumento nakita. Rectify sila. Kaya ba ka ito ma-rectify? Ila bang ang tao kana si Medis Piatos o guman pang gingalanan, kaya di mo naman ang atong National Statistics Office o kineng Receiving Register. nga sa ilang record nga adunay tawo adunay nangunguluto sa Pilipinas o nga sa maga nga kinpulungbo sa kalimutan nga ang alam ni Tigris Piatos. So ang dalawang mo ni Tigris Piatos kinit yan na mailan ka nang pwede pa ma-explain o ang kwarta namin ang kuha nga disallowed naging ka na siya yuli ang kwarta unya kinit siya usab mag-open nga to sa posible nga kasong plunder kung sumbra sa Pilipino ito sa anti-graft and corrupt practices naman ka na ang artikuluan katong misuse of confidence to fund graft and corruption then culpable violation of the constitution and betrayal of public trust
7: nga kauba kauban Vince kini si Attorney Ferrer it's like she is creating sa iyang policy, sistema, guidelines, nga di man siya pwede kay defense lawyer man siya. Doon na may gihatag nga guidelines ang kuwa. It means kana iyang gabuhaton, admittance man na siya. It's like that she admit nga nakabayolate ang iyang kliyente. Kaya ga-create ka mag-imo, hagas. Nga di man imo i-follow ang kuwa. Nga?
8: Para sa reimbursement. Klaro man ang patakaran niya.
7: Yes. Klaro kayo sa nga tanan. So, naka-violate. So, kiniman good bang giingon nga gidali nila gasto? Granting kay hinapos ng tuig. Pero gisubay ba ang paggasto sa in terms of confidentiality? Kay confidential funds man na. Hagas, confidential din na Christmas party. Birthday party. Niya pamalik sa mga laptop.
8: Ang panawagan nalagay na ito sa Barug Mindanao, Patnan Milo.
7: Oo. Oh.
8: Kaya na na may notice of disallowance ano yung 448 million point 28.
7: Oo.
8: Oh. Niya, wala man ni Kwan, wala man kinilagi question siguro, wala man nilagi appeal. Na iuli na lang ang kwarta dito sa gobyerno. Na lang kay ngayon naman nakukuha nga disalam kung magkana nga mga transaksyon. So, lahat na yung istorya. Iuli ang kwarta. Iuli ang 448 million. Muna ang atong panawagan sa Barug Mindanao. Iuli ang 408 million na disalaw sa kuha.
7: Kay klaro man kayo nga gidisalaw niya na mando ang kuha nga iuli ang kwarta. So, I don't know kung unsa ilang tubag ini. Ang tud karon dugay naman na siya nga mando sa kuha pero wala pa man sila tubag ini partner Vince. Kababahin ini.
8: Okay, for example, ugila na ma-justify. Na, mayo ma-justify nila pero wala man kay usap baka na nga tuig i-investigar. Now, ang na ni Magod, kung financial fund, wala na pasabot nga gastuan o lay resibo. Kaya lang na sila kaya lang ka na siya punsis, kaya ka na siya official receipt o sales invoice. Na huwag nila ka na ma-produce, na iyon, balik-balikor kung kinikarong hapuna ng nilo. Iyon, 8 million. Nagkama si Rungsulun ang ilang bank account. Kaya sa sulun na sa niya artikulo, may sigutan na sa ng bank account, pero di sa nato na sigutan.
7: Wow.
8: Nawagay sa ta,
7: iuli. Iuli.
8: Kung naluoy ka mo sa katawang Pilipino.
7: Dini sa ta partner Vince kininang gawas karon ay para kanako muraman og gitumbo kay duna na may nanggawas I don't know kung fake news ba ni nga nanggawas sa social media nga pero kining testimony ni Manuel Bunuan as a DPWH secretary nga pointing to some yang giklaim some senator siya gingingan lan nga duna sila gitawag nga leadership fund unya under discretion daw ni former Senate President Juan Miguel Subiri. Pero ako questionable. Para na ako questionable. Nga naman, tungkol kasi si Mike Subiri, a Senate siguro. President, nahimos ang Senate President from May 2022 to July 2022 to May 2024. Unya ang budget nga katong 24 billion pesos mo nang gitawag nga leadership funds unya i-identify lang sa mga senators priority nila nga mga project sa ilang asa nila idapat pero dito sa 2025 ni nga national budget na ang akong pagsabot ini nga dili naman si Mig Subiri ana ako nakita nga they are insisting dragging the name of unfair sab kang Senator Mig Subiri. Di naman sa Senate President during that time. And even sa pagtakol sa budget sa 2025, di naman sa Senate President. Unya ilang ga-i-drag nga, I don't know kung, kay wala ko kabantay nga gisulti ni Manuel Bunuan. Ang gisulti ni Manuel Bunuan, nga duna dito sila ni Ruben Padilla, miduol, sila si Amy Marcos, miduol, nga, pasulod ang ilang tag 1 billion pesos sugi apod-apod kini so kini ako ning gisgutan kay kita sa Barug Mindanao we go against corruptions so walay pili pero ako luoy sab si Senator Mig Subiri nga gi kuan sa mga social media nga under his discretion nya dili man siya Senate President during the time ang
8: atong tunan ka na nga isyo na ito lang ito bagong pro akong gusto ni Karagutu nga ito ang 148 million nga gibis alaw sa kuwa mula gina ako na una karang selo ako mga kagsunan ikaw ang minaw nilo karang
7: ipauli yun bitawa sa tinudan na ilang kay dugay naman yung mando sa kuwa ang 448,287,287 nga ipauli kay gidis allow so until now wala pa ta kadungog sa tubag sa vice president or office of the vice president I feel na kamudya nga mga naa sa mga labi na gyud si Magno ang disbursing officer dia ni sa office of the vice president wala pa sila reply ni ini so dugay naman ni nganong magpakahiluman lang ang anilang ba di ay ta? Igno na ito nga muragbaliwala lang kanila. So, I hope nga kaning mga DDS magkasabot sila sa atong programa nga Barug Mindanao. Ang ako nga nyo nga you should open your mind ni ini nga mga pangitabo kay ang corruptions sa ako nang ginaingon ang mga kabus mo ibiktima ini dili ang mga adunan so ang ako sab ini bitaw partner Vince nga sila unta muhatag sila og explanations ayo nahulata nga anos apa explain kadugay naman ni kayo ang office of the vice president
8: ang impeachment court ang dinyo para nene muna ni pasunahan na ayo magapresenta ra sab sila og katuhan o satisfactory kung acceptable ng mga evidence sa dipunsa. But kung sa ibang paper ang mga irregularidad na nakita sa COA base sa evidence.
7: Unya, ato sa panawagan unta, ako ha, observations na ko lang sa mga kinibang defense senators na please, kanang maulaw na mo kay nagamit mo o groups sutana ninyo dia as a symbol, as a judge sa impeachment court. Unya, ipakita ninyo nga, nag-cross-examine ka mo sa mga witnesses diha. Nagpakita mo mga biases. So, akong nakita, nananaw biya ang katawhan ni ini. Actually, you will be judged by the Filipino people ni ini. So, by partner Vince unsa imong
8: pagpaspas bagay sa panahon muraman og
7: nya sa imo na lang kwan kay mura maglapas imong pudsad ta sa imong panahon alang sa atong sa atong katawhan kay weekend ra ba karon
8: ya
7: unya dispiras pud sa duha ka dagkong barangay
8: ipatpatil pa yun. Happy ka na ay magkagayanon. Sa ating mong pagsira po may drama ng Sabado. Kung bago sa kurato ng kinabi, yun na, siya, sa papi ko, sama sa Usman o sa mga korte. Kinangin ko, samahay yung pangoberno sa pagkab sa kamatuhan. Sa konteksto sa kasamtangan ng kahimtang sa itong nasod, maingin na po nga dalay ko na gisugdan ni Presidente Bongbong Marcos ng investigasyon sa flood control. While dagang pangangin, hindi pa kita satisfied sa result sa investigasyon sa flood control ng skandal, iyang gisugdan ang gikinahangtan ng pag-iihok o pinahangtan sa pag-function sa uban ng mga organo sa pag-aminan sama sa Kongreso sa mga
7: Ang kini among programang Barug Mindanao, lakbitan lang nato na kay kung na-violate manggaling ang mga tawhanong katungod sa mga mamaligay sa kadaplinan, ato sang lantaon nga dunay balaod nga giimplementar ang syudad gumikan kay ang naapod sulod sa kamerkaduan ga reklamo nga wala na sila kaayoy halin nga gabayad sila og sukay, gabayad sila permit niya sa syudad. Unya, kamudya, libre na asa gawas, kamoy na idaghanalin, unfair sab sa mga naasa sulod nga nagsubay sa balaod. So, dugay na mo giremind sa atong RTA o sa mayor nga gitagaan na mo kahigayunan. So, kung hataga na mo ugluna ngadto sa asa nga dapit, i-follow lang ninyo, ayaw gyud mo pagsupa kay luoy sa nang naasulod sa kamerkaduan nga namaligya nga wala sab sila ihalin, nga nagbayad sila sa permit sa syudad. Sa sabto nato na sabto nato na muna ang atong baruganan patas ta dini wala ta dili ta magkuan kay daghang kaayo gahatag ng gusto pagsugutan so mo lang na akong ipaambit dini sa am mga igsoon daghang kayong salamat sa inyong pagpanag-uban sa atong programang Barug Mindanao og sa ngalan na lang sa atong station manager dini sa Magnum Radio sa John Albino Kinlog og sa ato sang partner sa Picas Lawak mga technicians din sa Magnum Radio maayong hapon og happy weekend daghan salamat og bless us all
9: Barug Mindanao mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan Barug Mindanao Barug Mindanao
10: Ang mga hunahunag opinyon sa programa inyong nabati, iya lamang sa tigpamaba ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala og kawani sa Magnum Radio.

0: po Panga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatindo sa imo atay.
2: Basta tindo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
9: Sa akong kanunay,
8: adlaw-adlaw ang schedule,
9: kanunay busy.
8: Apan,
9: kanunay na kondisyon
8: tungod sa Mighty C.
9: Mighty C,
8: ang kondisyon gitkin.
7: Mighty C!
10: Mapalit sa mga butika.
11: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay ng mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o depo stores dool kanimo.

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na
1: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: It's 1:48 on Magnum Radio.
2: Time check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
3: Ano ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
3: I-shout out na na. Magnum shout out.
7: Magnum shout out.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Walay sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-99999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
8: Mahig ko pala ang imo dugo.
9: TTX 500.
8: Masamit ka pala ang gina-allergy.
9: TTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
8: Nga sama sa mi,
9: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
8: DTX 500.
9: Masalrikan DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
13: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan. Makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl D. Asilanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
9: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Masalrika.
9: Epektibo.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
7: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon ug pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini, dali ra, maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas. Gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kanang mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw, gamit og mga luwag, hamugaway o gaan o light-colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan yun nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses o pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness. Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Papugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
3: kaning kaigit karon dili gyud siya kaayo burak atong masinat sa una lang bulan mo lang karon kay extremely mas dili gyud siya compared sa other years lugar no sunod so, dali mo itabo og inis sa nan kay magsige nang taog sigur kung pagsinot na to manggawa sa ato walker apil na ang soul so mo nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is well, of course, ayaw ko kayo pang pa-expose mo na mga ginagib sa ini. Okay na bang mainin pag water ko, hindi ko ipadayon, mas hindi lang yung tubig. Mas maayaw yun na tagulan lang na yung mga asin. Muna nga ang kanalitan ng mga orisol o hydrating ka ng solution, mas maayaw. O kuwan ka ng makuwan sa init, first yun mag ka ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong ko, paggawas mas sinuot na uban sa sinuot manggod is ang mga salt sa ating gawas. So sunod nga lang mga heat exhaust ko nung padayon na gina. Mas grabe pa inong sinuot. Then siguro sakit sa ulo and then kapuin mong pagmalipong kuan sa kuna heat exhaustion na ka pero mong kapuin na yung kaayo pabugnang kita no? And then yung reach yung mga fluids na nang dumawala. Business no? Kanang tungod anya ang circulation sa atong otot video upload ko na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, na grabo na kay sintoma sa stroke, dali sige na siya sa hospital kay emergency din siya dahil sa medical emergency.
7: Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio. Music from the 80s. 90s. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. And today.
4: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need
7: you. This is Magnum Music Jam.
11: Music Jam.
7: Music Jam.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Basta reload pulso.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Tas bang ibu-blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na ka ni anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, nga ka pumubo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
1: Mabalik, sabi nga butiki sa yunggan.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
6: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
7: Ay, wala ko'y sensilyo.
6: Ay, wala ko'y sukli.
8: Wala'y sukli.
9: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
10: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
12: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
13: Sabado Night!
12: At ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Cloverlow, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
13: Sabado Night!
12: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Tinilamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: How about now?
12: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Gisiguro na si OWD spokesperson Engineer Rona Kima Ferido nga magpabilang supply sa tubig hangtod nga dili mubos ang production well. Panmato ni Ferido, magikinahanglan gihapon ang close monitoring nunot sa nasiti ang kainit sa panahon. Ginuwang pa ni Ferido nga normal pa ang operasyon na nila sa pagkakaroon.
5: Kung dili lang gyud mo ubos ang ato ang kanang mula gito ang ato ang production wells, ang yang yield kung wala lang gyud tay kuan kanang critical nga pag-ubot sa mga yield, naa man gihapon ang ato ang atong supply, dili siya mawala. Naa man pud ang sa ato ang book suppliers so far wala man gyud kanang kuan, pero mula gini kami kailangan tao close monitoring, kailangan tao close monitoring, and then in coordination pud ta ni sa atong, of course, unsa ang kanang sa atong mga regulatory agencies. Take for example si Pag-asa nga na kung sa ilang i-declare. So muna dayon na nga na dayon tayo response. Pero so far gid karon sir ang what we can do is to monitor nga wala pa ba affected pud nato nga well. For lugar na i-declare nga kuan ang Pag-asa. So close monitoring gid ta. So far wala pa man tay kuan no na experience na kuan. Wala. So normal lang ato ang operational capacity.
4: Ang pamahayag niya si OWD spokesperson Engineer Rona Kim Ferido. Samtang gi-question ni House kuna sa House of Prosecution ang paggamit sa confidential fund alang sa Seguridad Vice President Sara Duterte, kinibisan pa man sa duna kini 400 kuna member Vice Presidential Security and Protection Group kuna VPSG detail. Mato na ni House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa nga ang seguridad sa Vice Presidente opisyal na nga responsible sa VPSG.
6: Meron ng more than 400 no security personnel na naka-detail kay Vice Presidente. At ang pangasiwa ng kanyang seguridad, ito na ay mismong tungkulin ng Vice Presidential Security Group, no? At kaugnay nito, natanong ang testigo at sinabi niya, no, ang pagbayad, no, sa mga sweldo ng mga empleyado ay hindi pwedeng paggamitan ng confidential fund. Meron ng more than 400 no security personnel na naka-detail kay Vice Presidente. At ang pangasiwa ng kanyang seguridad, ito na ay mismong tungkulin ng Vice Presidential Security Group.
4: Ang pamahayag ni House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. O karon sa itong Magnum News Hunter. 738 ka bakanteng trabaho gitunol sa Dole Region 10 alang sa mga job seeker sa balita ug serbisyo ania si Magnum News Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Yabot sa 700 kapin ka mga bakanteng trabaho ang i-offer sa botan sa Department of Labor and Employment ng Dole Region mga syudad sa Gigandeoro ug sa maong pakanting trabaho nagabigkan kini sa gibuksan na o may suporta nga lapas sa napulo ka mga kini nga employers sa mga local employers sa tuang rehiyon di na kini sa maong narang nga nabutang sa top in demand occupation ang muabot sa 150 ka mga job openings din sa syudad sa Gigandeoro kansang na-record na highest number sa billable opportunities sa maong ihap na 733 ka mga bakanting trabaho din sa maong ihap nga baybay ang may naka-hire on the spot sa nasangpit sa nga tining kalihukan sa labor market of information ugingan man sa weekly nga mga pag-open o pagtunol o ka mga bakanting trabaho alang sa mga kining mga workers sa o mga job seekers din sa tong rehiyon na nabutang na pinakataas o pinakadaghan nga nagbukas sa uga bakanting trabaho mao ang syudad sa Gigandeoro nagisundan usab nini sa lalawigan sa Misamis, Sorital o sa Bukidnon nga area alang sa ilahang monitoring o pag-facilitate sa pagkininisampit nga labor market information sa Dolly Region 10 ubos kini sa monitoring ni Dolly Secretary Francis Tolentino sa pagpahingasog sa employment facilitation o pampa-improve sa access din sa mga job seekers ngadto sa atuang mga kumpanya. Balita gikan sa Dolly Region 10 kini sa Magromantor 19 at Mencho Kabaktulan sa Balita o Servisyo Magrobadio.
4: Dalang salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
8: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Let's listen to the music, relax and have fun.
8: Magnum Music Jam.
9: Magnum Music Jam.

0: you from Korea to Kentucky. And you ain't gotta guarantee me nothing. I just wanna see if I get lucky. I just wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Oras, may gala alas 3:15 na.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal. Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
1: Maing Sabado sa iyong tanan may gala. Ato mga Magnum friends. Gapaminaw karon sa atong programa. Maing hapon na. Og mainiton nga kapunon sa iyong tanan. As in, init gyapon mga Magnum friends. Sama sa inyong pagbati sa usag-usa. Diba? Kani si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. Ang iyong kauban may gala ha. Siyempre, may sense na. May humor pa.

0: Maigala ha. Gugmang talagsaon. Ni Mr. Talagsaon Mike Dom Gilbert Maigala. Mag-uban-uban ta ha. Antot sa alas 4 sa kapunon. Happy weekend sa yung tanan. Sa tanang kapaminaon sa ilang mga panimalay, maing hapon mga Mike Dom friends. And lakip na maigala sa ato mga higala at mga Mike Dom friends nga na-busy sa panimalay. Naglaba. Okay, nagluto snack may gala karong panahuna while nakatunin karon sa atong programa. Salamat mga Magdalene friends sa yung makanunayang pagpaminaw. And syempre, at ang inyong mga favorite songs ha, inyong mga paboritong mga awit may gala, inyong mga paboritong mga songs. Ato na ipabati may gala. Karang nga po na may gala. Actually, naminaw magyod mo ganina pa alas daw sa kapunan, di ba? Sa atong ang programa, ang Mike the Music Jam. Atong talagsaon pauta ng mga Mike the Friends.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Ang atong talagsaon pauta ng may gala. Sa init nga panahon mga igala, sama karon mga Magdrum friends nga init kaayo din na tumasabtan may gala. Ang kainit sa panahon, murag ang iyang batasan. Diba? Wala siya may gala. Sa kainit sa panahon mga Magdrum friends, kinsa man ang imong gusto nga makauban. Sa kainit sa panahon may gala. Oo, kinsa man ang imong gusto nga makauban. Alright. Sa kabugnaon, lahi man po dito, di ba? Dito sa kainit may gala. Kinsa man ang imong gusto nga makauban, Magdalene friend. Oo, kinsa man imong gusto nga makauban sa panahon nga init may gala. Init ang panahon, mga Magdalene friends. Di ba? Grabe kainit may gala itong palibot karon. Naunsa naman itong palibot may gala, murag dool naman tayo sa ano. Matod sa uban, sa atong nabasa ng mga jokes bitong may gala sa online. Matod nila, murag nagkadool naman siguro ta sa impyerno. Kaya nagkainit-init naman may gala, init atong palibot. Sa ako na lang yun ang mga Magdalen friends. Murag kakadool na ta. Okay, murag ga-practice na daw ta paingon sa... Sa impyerno kay init na itong palibot. Ito ano? So, sa mga gusto mo tubag may gala, itawag yung mga tubag syempre sa 0995-322-6237. Once again, 0995-322-6237. Sa kainit, sa init nga panahon may gala, kinsaman ang imong gusto nga makauban. Kinsaman, imong uyab. Oh, imong uyab kauban sa kainit sa panahon. Agoy, panington yun mo ana. Grabing kainit mga Magdalene friends, no? So, let your fingers do the exercise right now. Sa mga ganaan mo tubag may gala, ha? Itawag yung mga tubag. Or pwede nimo isan ay imong mensahe Magdalene friend. Sa mawagya po nga number, ha? Mawagya po nga number may gala, ha? Para maka-join may gala sa atong talagsaong pangutana karong adlawa, adlawang Sabado karon. Happy weekend sa iyong tanan mga Magdalene friends. Kumusta yung weekend diya may gala? Inaot pang tanan, okay na okay? Inaot pang tanan na karon sa may panglawas? Og syempre may gala, mag-amping ta, kainit ang panahon, init ang palibot, so di na to kalimtan may galang mag-inom og tubig every now and then para ma-proteksyonan ka, Magdalene friends, sa kainit sa panahon, ha? Wala na itong buhaton may gala. Okay. So, 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag, mga Magdalene friends, sa atong talagsaong pangutana. Maayong hapon, Magdalene Gilbert. Gusto na akong makauban ang akong minahal sa kinabuhi. Bisan sa kainit sa panahon, ha? Napadari, maayong hapon, Magdalene Roy daw. Naminaw me, samtang... Naghigda-higda kay gipangkapoy kay gipangkapoy Gipangkapoy may gala. Asa man dayon mo gikan Magdum friend nganong gipangkapoy man mo? Napadre, shout out Magdum Gilbert sa ako may gagaw sa may makabalan. Aminaw mi Magdum Gilbert, i-greet si Elmer og si Joseph. Si Elmer og si Joseph na minaw ron sa Magdum Radio. Salamat sa iyong pagpaminaw dayon may gala. Maayong hapon, a happy weekend. And also sa ato mga Magdum friends sa may Zone 10 Bulwa, maayong pagpaminaw. Kay Lito og si Marlon nga nagising-isi daw while aminaw sa Magdum karon nga nung nagising-isi man ka Magdum friend. Oh, so may naa Magdum friend. Sige ming paminaw sa Magdum Radio, Magdum Gilbert. Makalingaw og mag-enjoy me sa inyong mga music. Uy, salamat kayo Magdum friend sa imong pagpaminaw niya. And also shout out Magdum Gilbert, akong Giri Jack, akong Uyab. Kay init ang panahon. Agwe. Anong girijak pa nimo kay init ang panahon? Okay, salamat kayo. Magdum Gilbert, gusto na akong makauban sa init nga panahon ang akong payong. O, kana. Kana yung pinaka-importante may gala, ang payong. Oo, kay init man ang panahon, so dapat ay mong kauban ang payong. Pwede sab, di ba? Mas ganan ko kauban ng akong ginikanan sa kainit sa panahon, Magdum Gilbert. Sige. Ano ka, ano? Pero okay ra. May rason, pero okay ra. Salamat kay Magdum, friend. Malami mag-inom o bugnaw, Magdum Gilbert, basta init ang panahon. Lagi. Mag-inom po mag-bugnaw, may gala. Okay ra na siya. Inom-inom ang gabot ang bugnaw kay ano man siya makatabang gyapon nga medyo dali ra bitaw nga mubugnaw imong kalawasan. Diba? Ay lang pug palabi. Sakto lang. Hi kay John Ray sa may Kauswagan. Naka-tune in me Magdum Gilbert sa imong programa. Uy, salamat kayo ha. Sa akong papa Magdum Gilbert nagpaalot. Gwapo na kaayo murang si John Lloyd. Nagay. Grabe. Okay, sab kaayo, no? Si John Lloyd Cruz. Salamat, Magdum Gilbert. Okay, so, way sa pa yan, Magdum friend. Kinsay imong gusto nga makauban sa kainit sa panahon, Magdum friend? Mungka na may gala itong talagsang pangutana karong hapuna. Gusto ko makauban ang akong ex, Magdum Gilbert. Sige, salamat ka. Kaya wala may rason. Anyway, salamat ka. Salamat kay Magdum friend sa iyong pagpaminaw. Si ano, si John X, syempre, kapapaminaw na kanunay. Salamat kay John X ha, sa iyong pagpaminaw diha sa may barangay Bugo. Lakip na si Snow Angel, nga iyang pinanggang asawa. Di ba? Salamat kayo sa pagpaminaw sa Magdum Radio na siya ay ano, day, mensahe na iyo. Sana eh. Alright, sige. Maying hapon. Lahi day ni. Anyway, salamat ha sa atong Magdum friends sa may Cogon Market. Naminaw mi karon na Magdum Gilbert, si Alfred ni. Sigig ngisi. Uy, sigig ngisi. Ano ka sigig ngisi, Magdum friend? Gusto na ako makauban ng, sana eh, ang kape na mainit pa sa panahon. Kabalo po bang may gala nga na yung mga taong bisan init ang panahon, ang ilang gaim nun kay coffee gyapon? Oo, nainanak mga Magdum friends nga klase ng mga tao. Bisan pa man nga init atong palibot, init ang panahon, ang ilang gaim nun kay init sab nga coffee. Oo, kay mas naanda nila ang coffee, o bisla ganaan og mga soft drinks daw. Oo, lagi no? Mas okay sila de ang coffee. Dahil na po yung mga taong sa panahon bitaw nga gaulan, bugnaw ang panahon, mas ganahan silang mukhaon og ice cream. Oh, naiinana nga klase ng mga tao mga Magdum friends. Nga instead nga muinom og mga init nga sabaw, muhigop og sabaw nga init, muinom og kape nga init, gatas nga init. Dito sila sa ano, sa ice cream may gala. Oh, di ba? Naisab, di ba? Okay, gapon. Napadari maing hapon, Magnum Radio. Shout out me sa inyong programa. Dari sa may ipunan, aminaw mi Magnum Gilbert. Gikan kay kay Frank. Alright, salamat Frank sa pagpuminas, Magnum. Ang atong talagsang pangutana, ha? Sa kainit, sa panahon, Magnum friend, kinsa man ang imong gusto nga makauban. Muna itong natalagsang pangutana, karong hapon ang mahigala. Bubalik ta mga Magnum friends sa Check Your Time, alas 3:27 na.
3: We'll be back in a moment right after this station.
4: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Walay sukli.
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
9: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
10: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
11: My name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Mapadit sa mga butika.
14: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber Summit na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
15: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
14: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber Summit na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.

0: o mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. DTX 500,
3: adlaw-adlaw,
2: DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
4: pabalik sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
7: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas ug katul-katul.
5: DTX 500 na.
2: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Tayo na

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
2: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
0: Gapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubo sa uric acid sa imong dugo ug banalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpamhinod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadul nga butikin sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Pumaka sa mga butika.
0: Grabe na ang kainit sa panahon karon, tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya, batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses. Kada adlaw, mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang pagawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw, gamit og mga luwag, hamugaway ug gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas, gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
7: Kaning kainit karon dili ko mo siya kaayo budak atong masinati sa una ng bulan mo lang karon kay extremely mas tinit din siya compared sa other years lugar no sunod din ang mga tabo o init sa nanay magsige ng taong sinur kung pag sinut na ito manggawa sa ato water apin na ang soul so mo na nga the more na manggawa sa ang soul magkakuha na din taong muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw gud ka ayaw pang pa-expose mo kana mga ginagib sa ini. Okay naman, mainin pag water, pero hindi ko ipadayon, masimula din tubig. Mas maayaw yun na sagulan gamay o mga asin. Muna nga ang kanaitan mga orisol or hydrating ka ng solution, mas maayaw. O kuwan ka ng makuwan sa init, first gin mag ka ng heat cramps. Sa secondary gin na sa inulang ko, paggawas mas sinuot. Yung uban sa sinuot manggod is ang mga salt sa ating lawas. So, sunod na lang mga heat exhaustion ang padayon na gina. Mas grabe pa inong sinuot. Then siguro, sakit sa ulo. And then, kapoy, mong pagmalipong. Kung sa kanang heat exhaustion na ka, kaya mong kapoy na yung kaayo, pabugnang kita, no? And then, fluids, mag-inom doon ka o fluids, kanang medyo mawala. Business, no? Kanang tungod na ang circulation sa atong otot, medyo affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na ana, confusion na yun, kuyapin ka na yun. Ingon ano, nga, grabo na kay sintomas sa stroke, balik sige na sa hospital, kay emergency din siya, that's a medical emergency.
0: Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio. Music from the 80s. 90s. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend. And today, I love it when you call me. This is Magnum Music Jam.
8: This is Magnum Music Jam.
0: Music Jam.

0: Lester, talang saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Balik ta may gana sa atong programa gyapon ng Magnum Music Jam. Kauban pagyapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Aha, aha, I like it. Happy na ta mag-goodbye may gana sa atong programa ang Magnum Music Jam. Kauban pagyapon ko ninyo mga Magnum friends, ha? Atong talagsaong pautana, mga Magnum friends, sana tawag mo may gana habang may oras pa tayo, ha? Pwede kayong tumawag, mga Magnum friends, ha? Tawag lang kayo sa ating linyang 0995-322-6237. Atong ibalik may gana atong linyang. Pwede niyong tawagan para sa iyong mga tubag. 0995-322-6237. Sa init nga panahon, Magnum friend, kinsa man ang imong gustong nga makauban. Pwedeng kanabitong mananap baka, mga manok, mga iro baka, iring, mga Magnum friends, depende. Kung gusto ka ng human, good may gala, human being, pwede gapon may gala, di ba? Tawag mo mga Magnum friends sa 0995-322-6237, mga higala. Actually, natay mga nabasa dariyo. Natay mga nabasa nga tubag Magnum friend. Ang ingon niya, mas gusto niya makauban ang iyang mga anak. Okay, syempre, base ati manon niya, di ba? Kaya init ba kayong panahon, so iyang ati manon. Alright, salamat kayo, ha. Dirita sa itong mga mensahe, be. Naitubag sa itong Magnum friend may gala. Alright, si Kinsane. Maing hapon, Magnum Gilbert. Ang gusto na ako makauban, anto ko sa daplin sa suba, magsandig-sandig sa dako ng kahoy para bugnaw o landong ang pamati. Kisim kauban ane. Wa may giingon, murag ikaw ra siguro mo adto didto, di ba? Greet ko sa akong mga kasin diya sa may Aluba Subdivision. Makasandig CDO, si Tonette Ramos, uban sa iyang mga anak, ug mga igsuon, ug mga pag-umangkon, gikan ni Enting Labadan. Enting Labadan sa Villanueva, Misamis Oriental. Salamat Magnum Gilbert. Way sa payan, Magnum friends. Way ano ha? Way sa payan niyo niya. May nga po, Magnum Gilbert, akong kauban, sabon, humot, shampoo, maligo, bugnaw, tubig. Salamat, gusa, naminaw mi, Oyan family. Okay, salamat kayo ha, iyang kauban, sabon. Maligo daw siya. Alright, salamat kayo. Gusto na akong makauban ang paborito na akong artista nga

0: si Piolo Pascual. Ay, nga naman, nga nung gusto mong ka sa init nga panahon, Magdun Friend. Full pass of guy, no? Napadari may gala, Magdum Gilbert, i-greet me. I-greet me din sa may lapasan. Mm-hmm. Aminaw me. Uy, fiesta ra ba ugma sa lapasan, no? Happy fiesta sa ato may gala sa may lapasan. Alright, happy fiesta sa yung tanan diya, ha? Ugma. Magdum Rudy, di ba? Fiesta ugma ang lawa sa may barangay lapasan. Ayos kaya ni Magdum Rudy Katapang, di ba? Cool ba? Gini may gala, ha? Fiesta ugma sa amigo ni Magdum Rudy Katapang. Kila Magdum Kia ka, morag, namalhin ang sabi siguro na sila. Namalhin na po na sila Magdum Kia kay Fiesta Bea. Namalhin na po Pinoyanan kay Fiesta man sa lapasan. Bitaw na, salamat ha sa mga Magdum friends nato sa may lapasan. Nga gapaminaw ka rin sa Magdum Radio. Happy Fiesta sa inyong tanan diha. Huwag bang alawa mga Magdum friends. Happy Fiesta. Enjoy lang. Mag-enjoy lang mo may gala sa iyong kapiestahan. Munang pinaka importante sa nan mga Magdum friends, di ba? Di lang magpalabig inom may gala. Di magpalabig, ano ba ito? Pahubog-hubog kay lisod na. Mahirap na. Mahirap na, Magdum friend. Di ba? Di magpalabig kay lisod na. Alright. And, saan eh, ha? Wait lang, be. Maing hapon, Magdum Gilbert. Naminaw mi sa iyong programa ron. Alright, salamat kayo. Gikan kay Jen. Salamat kay Jen sa imong pagpaminaw sa Magnum karon. Okay, napadari o. Ubanon na ako ang akong uya, Magnum Gilbert, kay siya ako ipapaypay kay igang kayo. Dagi. Mamaypay na lang taon tamay gala kay siyempre mahal man kung maggamit tag electric fan o kurya kanam tong aircon may gala. Dito na lang ta sa ano. Kanang pagpamaypay. Banon daw niya yung uya para maoy magpaypay. Okay. Sugo na no ng uya Magdon friend. No? Alright, sige ha. Napadre. Magdon Gilbert. Kung ubanon ang akong pinanggang asawa. Sa hirap at ginhawa, mag-uban gud mi. Bisan sa init nga panahon, magkuyog mi, Magdum Gilbert. Okay. Salamat kayo ha, alas 3:53 na. And, uy, sa tanang wa pa nakatawag, you can still call me. You can still call me right now, may gala. Samtang duna patay, nabiling mga pipila ka mga minutos, may gala. Sa atong programa, mga Magdon friends, ha? So, tawag lang. Kung ganaan mong mutubag may gala sa atong talagsang pangutana karong hapon na. Sa init ng panahon, Magdon friend, kinsa man imong gustong makauban. Oo, nainag-ingon din may gala akong kauban ang akong electric fan. Sige, magpatunong sa electric fan, mga Magdon friends. Sige, salamat kay Magdon friends pagpaminaw. Let me say hi to Jennifer daw, si Albert, o si Nonex nga naminaw karon. Gikan ka na sa atong Magdon friend nga si Elmer. Okay, salamat kayo sa pagpaminaw sa Magdon Music Jam. Hello?
1: Yes, good afternoon.
0: Oy, si ano ni, si?
1: Si?
0: Pilimon, si Pilimon. Mitch, may hapon, Mitch.
1: Yes, may hapon po. Aman tama, Miss Taugma. At ito talaga Magnum Kia.
0: Namalin man sila.
1: Namalin sila. Lapas do, siguro.
0: Namalin lapasan sila. Lapasan de Gapo. Lapasan de Gapo, no? Wala ba de fiesta de sa inyo, Adapita?
1: Wala kay Kukakuan de rin.
0: Wala, oh.
1: Murag wala.
0: Murag lang, pero pag wala ang murag na, ah. Murag wala. Lagi sa Villanueva mga ka, di ba?
1: Asaan?
0: Asaan, dahi, asaan. Laman siguro kaya po yung fiesta di sa asaan.
1: Murag wala kay kukakuan di rin.
0: Wala, ra.
1: Murag wala.
0: Kalong saan yung fiesta sa inyo, ha, di?
1: December 8.
0: December 8 pa? Okay,
1: yes. Kasabay sa ano, kasabay sila sa Bulua.
0: Lagi. Oh, kasabay sa Bulwa, December 8. Okay. Prepare ba kag food pag fiesta?
1: Yeah.
0: Gaanda ba kag food pag fiesta?
1: No.
0: Ya, dili
1: ka. Amaw, panitikan hapon lang.
0: para sa ano lang, konsumo ninyo sa balay.
1: Sa mga lang. Wala ka sa
0: kanag-siesta. Alright. Init ang panahon.
1: Ito sa'yo ang
0: boy na init karon ang panahon, mates. Init?
1: As in, nagkulong ko dito na sumod ron. Kinarag, sobra kainit.
0: Init ang panahon karon. Oh, kinsa may mong gustong makauban?
1: Kuhan. Ang akong radyo.
0: Radyo.
1: Naminang kong Magnum.
0: Kana, mo nang tsada. Magnum Radio.
1: Akong kauban dito sa akong kwarto eh. Kanang ceiling fan, akong cellphone, akong radio, akong unlan.
0: Unlan?
1: Kanang akong kauban dito. Oo, unlan. Unlan.
0: Tagalog ba ng unlan? Unsa pa? Kinsa pa man? Wala na. Mga gamit lang, mga gamit yung kauban.
1: Gamit ang kauban din. Ang akong iro,
0: bisulod. Ano ba? Nakay mga iro, dahil di ha?
1: Isa na lang nabilin kay na kwan, na makay ang duha.
0: Naunsa man? Kalimot o ginawa?
1: Di kuan, katong time nga naako sa Cagayan, pag uli na mo, dere. Maragiluhan siya ba, nagbula ang baba.
0: Ay, maon lagi na.
1: Naibot mo ito
0: yung hero kay buutan. Basta nga buutan kay hilagtan na noon ba?
1: Kanyang pang askar nga ipang kagid. Hilagtan
0: na noon. Lagi. Hilagtan na noon mga buutan. Kanyang si Mitch, buutan eh. Pero munang hilagtan gyapon.
1: Ako na lang po doon pa ang hilagtan.
0: Kabalo ba ka mo paghot?
1: Sa ahay.
0: Lagi na.
1: Tatdol ang bulan.
0: Ay, delikado.
1: Pagtakbol.
0: Pero kag lobo, bitaw, lobo. Ang banta ka ng salida ni Angel Oxin sa itong lobo.
1: Oo, nice. Lika ito, no?
0: Dagi. Nice ka ito. Si Piolo Pascual mo ito yung lucky, di ba?
1: Yes.
0: Imong,
1: ako din ito ang lobo.
0: Lobo nga ka nang galupad sa hangin. Ay, nana. Mura ginana. Lagi. Alright, sige. Okay. Ah, ano saman?
1: Sige na.
0: Wala na, naka shout out?
1: Naka shout out ka ng kuan, hi ko sa akong mga ano na lang, kadili sila magpa-shout out day, nalimot. Ayaw na lang di ay.
0: Di na lang.
1: Hi lang ko sa katong akong anak nga kuan ka ng di-viral siya sa kuan sa Riders. Kanang biglang kuan nakatabang daw siya sa atong rider na ya, nagpaligri sa kay. Oh. Ang shout-out na siya kay kuan kay Yang Jan Lloyd. Thank you, sir, sa
0: pagpasakay
1: mo sa mga estudyante. Yes, sir.
0: Galibri na sagsakay. Munsa, motor? Motorcycle? Kuan.
1: Murag ko ang siya sa murag habal-habal driver din na siya time na mag-free ride sa mga estudyante.
0: So, gina-vlog niya?
1: Gina-vlog niya, sir. One time, ang akong anak, kanang nag-adtog QC. So, kuhaan ka nang na, napasakay niya.
0: Free ride din
1: nga? Free ride siya din. Akong anak man ko nag-adtog school kay kanang, gabaligyan mo guna siyang money. So, kami. Dabaliya siya money. So, nalingan siya dito. So, nadagan tayo na-touch po niya mga tao ba. So, ang katong rider, 600 raya followers. Karon mo, gabot na siya 20 plus.
0: Uy, kanang free ride mates. Libre na, no?
1: Yes, sir. Libre tayo.
0: Abin ako na ibayad ang free ride.
1: Well, kuhaan, free via siya.
0: Mangita
1: rin itong free, ano, sir?
0: Lagi na. Mangita po kag free. Mangita po kag free og free nga way uyab.
1: Free nga way uyab. Kata di way uyab. Kaya kinang free gid siya ba?
0: Nasi gawas doon kayo lugar, nana.
1: Gawas doon, nana, recognition.
0: Lagi, bitaw. Sige, salamat kay Mitch sa iyong pagpaminaw, sa iyong pagtawag, ha?
1: Yes po, thank you so much.
0: All right. All right, sige sige. Sige, bye-bye.
1: Bye.
0: Matotong Mike dun friend may gana si Mitch. Oh, yang kauban ay yang ano gyapon. Naramdi siya sa kwarto dai mag magigdahigda mag electric fan, uban pa. All right. Mike dun friends. Alas 4 na. Musunod na si Mike dun Angel Sado para sa programang Mike dun Reports. Hangtod ka na sa alas 5 sa kaapunon may gala. And after ana, pagka alas 5, ang Magdom Health is Wealth. Oban si Magdom Bing Jacinto. Magdom Bing Jacinto Megala. And si Magdom Cheryl Asilan Gailoa. Pagka umanday na Megala, balitang Magdom. Hangtod ka na sa alas 6:30. And pagka alas 6:30 dahil Megala, ang Magnum Sabado Night Talk! Ah, nagigid may galo. Magnum Sabado Night Talk! Kaoban, syempre, inyong Magnum friend. Yours truly may gala. Si Mr. Talagsaon. And also, makaoban po na itong Limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho Kabaktulan. So, tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw. Then, pagka 9 o'clock dahil sa gabi, ang programa ni Magnum Apple Pie, ang Magnum Songs of the Heart. 9 to 12 na may gala sa gabi. Munang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Dagan salamat sa pagpaminaw, mga Magdum friends. Kini na lamang inyong Magdum friends sa kanginan, si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
1: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka DTX 500. Mo ay tubag sa diabetes. Kundiin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan. Makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro, Sere. Magnum Wanted Job Hunters.
7: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
8: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account pads.
7: Ha? Ngano man?
8: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
7: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum. dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: oras a las 4:13.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum Radio, news and public affairs. Pata sa pagservisyo sa katawhan, dapig sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
4: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
0: Reports. Oras alas 4:14 sa hapon. May gala, kumusta may hapon ka natin tanaan? Welcome, welcome sa itong programa nga mong tulubanong nga Magnum Reports. Sining adlaw-adlaw karon mga higala nga Sabado. Pizza 15 sa bulan sa Abril 2025. May hapon sa itong mga kaigsunan karon nga nag-monitor sa itong tulubanong Magnum Reports. Ug may hapon sa itong mga kaigsunan nga nakatutok sa nagkaling bahin din sa itong nasudog sa kalibutan. Ug ilabi na din sa 80 ka mga barangay sa Cagayan de Oro. Sa ito pa rin po mga kasilinganan sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may probinsya sa Bukidnon, Lanao del Norte o Camigue. May pagpaminaw sa inyuhang tanan mga higala ug sa itong mga kaigsunan karon nga nag-monitor. May hapon sa inyo ha, may buntag, may udto, may gabiig, may hapon gyud no kabisan asa man ta madungog. Pinaagi sa inyo pong mga pagtutok sa itong official Facebook page, Magnum Live. Ug official nato nga website www.magnum999.com. Oras alas 4:15 na, dito maglangan sa itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Report. So nahon na ito mga higala, ang paghataga kaninyo sa ito ang mga dagkong uluhan sa mga balita. Balitang lokal, balitang national o balitang international.
3: Magnum Reports.
0: Oras alas 4:16, dinitas itong mga dagkong uluhan sa ito ang mga balita sa balitang lokal. Dinita mga higala kaya gibutyaga karon nga security guard nga gialigahan nga nang lugos ang napalgan nga patay human na biktimas depression. Dugang nga tong uluhan sa tuang nga balita nga lokal dinisa mga higala kaya gibutyaga pud karon nga suspect sa pagpamusil sa usa ka security guard gihapon. Security guard na po lain mga igala. Dito sa Mahingog City, Misamis Oriental, padayon karon nga gipangita sa tuang mga otoridad. Biktima kasamtang nagpaalim karon din sa may Northern Mindanao Medical Center. Oras alas 4:17, dinhita kay Aligukoy Street Dancing Competition. Sa Barangay Lapasan na, gisugda na. Oras alas 4:17 sa itong pagpadayon, dinisada sa dugang na itong uluhan sa balitang lokal kay City LGU nagahimo sa pagpangayagpagsabot ng tus publiko sa ilahang gipatuman ng road clearing operation. Samtang sa tumadag kong uluhan sa balita na itong national kay Gibutyag karon singil o pag-singil sa kuryente ni ining ambulan sa Agosto, gilauban nga mas mo taas tungod sa usbaw sa transmission rate. DOJ gihatagan. O emphasis. Nga walay nagahimo sa pagdili. Nibisan kinsa nga kasuhan si Vice President Sara Duterte. 165,000 ka-capsule sa mga tambal kontra sa sakit. Tungod nini pong mga pagbaha sa Manila, ang gipang apod-apod o ihatag ngadto sa mga residente. Flood mitigation efforts sa Marikina LGU. Gitutukan karon ang pagkunho sa tubig baha sa ilahang lungsod. Dugang luhan sa tuang balitang national kay gibutyag pud mga higala ang tuwa po din po nga DPWH nanawagan sa mga local government units nga himon ang pagsusi sa mga husto nga hinungdan o sa mga hinungdan sa mga pagbaha sa ilahang lugar. No kada may uban nga dili lang gyud po na flood control projects ang hinungdan. Oras alas 4:19, dugang natong uluhan sa tunga balita nga national kay PCIC nag-andam sa lang 36 milyones pesos nga payout alang sa mga storm hit farmers. Naigo sa bagyo nga mga mag-uuma. Samtang AFP, mihimo pod karon sa pag-verify sa report nga dunay Pinoy nga gikatahong namatay sa gera sa Russia ug Ukraine. Samtang di sa mga higala kay Presidente Bongbong Marcos Jr. miklaro nga ang Pilipinas gikinahanglan yun nga i-aproba ang PAC Salika nga kasabutan. Tungod kay kini magdalag kayuhan sa tuang nasud. Samtang PAUCC Mimi Butiag. Nga posible no nga pangdakpon ang mga Pinoy dito sa China kung katoganing mga 69 bigi nga mga kaning Chinese national nga gikan di Tagulon Misamis Oriental no nahinduman to na nyo katong steel plant sa Misamis Oriental or dinis sa Tagulon di ba naman toy katong mga gipang arasto nga 69 bigi ka mga Chinese workers kung di daw ko nang buhian. Naado ko na yung possibility, nag-ingon ang embassy sa China mahigala ng mga Pinoy sa China, posibleng mga aresto o bugti po no, kung di lagi ni nila buhian po. Ang 69 ka mga Chinese workers, nga wala ba yun ni sila mga work visa sa dinhi sa tuwa sa Misamis Oriental. Oras alas 4:21, dinhi ta sa tumadag kong uluhan sa atuang balitang international kay Strait of Hormuz, nagahimo karon sa pagkunhod no ang gihap sa mga nakalusot taliwala pa man sa kadagan sa barko nga nagatang tungod sa nagpadayon nga US Iran dispute. Dugang uluhan sa tuang nga balita nga international giingon pud karon mga higala tropical storm nga Lala gi takda nga mo igo usab sa Hawaii samtang aduna po'y dakong bagyo gihapon nga ilahang nasinitian ning panahuna. Samtang oras alas 4:21 dinhi sa da kay giingon pud karon na 20 ka mga tao ang kumpirmadong patay sa magnitude 7.7 nga linog nga igo sa Indonesia ni ining adlaw. Nga nagibutyag no sa dugang report nining linog sa Indonesia na kining magnitude 7.7 nga linog nga mitay og sa maong nga nasod nagtala og kamaing tsunami. US President Donald Trump gideklara nga teritoryo sa Amerika ang Strait of Hormuz. Death toll po sa unprecedented rainfall sa Japan na misa ka na sa 8 ka mga tao. Okay, ang waagidahom nila ng mga pag-ulan, nagresulta man po sa halapad ng mga pagbaha pagkaning dahili sa yuta o pagkawala sa kuryente sa kapig 20 mil ka mga panimalay dito sa Chiba Prefecture. Oras alas 4:22, dugang uluhan sa tumbalitang international kay South Korean leader pabor sa pag-usab sa konstitusyon para sa 4-year, 2-term presidential system. o dugang uluhan sa tuang balitang international kay dinisad mga higala kay gibutyag sa lain natong mga uluhan sa balita natong international kay giingon pud karon mga higala nga ang Amerika giyon nga muhimo pud sa naval blockade sa mga Iranian ports o di pa masiguro hangtod kanusa kini magpadayon. O gadugang luhan sa tuang mga balita.
3: Magnum Reports.

0: Okay. Kadit lang mga igala, no? So, ito nga pagpanansya itong tulungan ng Magnum Report. Sa tangatangi kay proceeding po na itong mga kauban din na sa may Adala, barangay Kamuman, aning atong syudad. Sa gikataho karon nga reported fire incident. Murag sa gunsunta nga naisunog mga igala. Hamping-hamping, no? Make sure nga ipaagi sa ninyo ang mga bumbero. Nga paingon din na sa may Adala, barangay Kamuman, aning atong syudad. Kay base niya po mga higala, no, kamo po na mahimong hinungdan kung inyong babagan nga managhan po, no, ang mahimong damyo. So worse, aduna po yung makabsons kinabuhi. So mas maayo nga kung makaagi mo sa mga dalan nga naapod na itong mga bombero, give way sa mo po sa ilaha. Oras alas 4:24. Standby mga higala, no, katong i-update ko ron ang sitwasyon ko ron din na sa may Adala, barangay Kamumanan ni atong syudad. Diin na aduna reported nga sunog karong taknaa. Sa itong mga kaigsunan, ang pagtawag yun sa 911, importante yun kayo or baka sa mga number, contact number sa ito ang punga buhatan sa kaning BFP. Kay kung wala mo kanang pantawag mga higala sa ilaha, wapun mo yung kaning katakos po nung makakontak sa ilaha, oh, mas madako yun po ang mga posibleng epekto sa mga sunog. So mas maayon, no, save yun ang mga number, contact number sa ito po din pong taga Bureau of Fire Protection. Ato pang gina-check karon mga igala unsa bagid ka ha ang nasunog din karon sa may Adala, barangay Kamuman aning atong syudad. Proceeding man pud ang atong mga kauban alang pud no sa pagsusi sa maupong reported 1017. Karon na giingon nga gina-verify pa ang nahisgutan nga sunog din sa may barangay Kamamanan. Sagdi lang kay ato man din pud mo nga ipahibalo kung kumpirmado o dili o unsa ba po hinungdan kung panalitan mahigala no nga naabot pod ang report ngadto pod sa tuang taga Bureau of Fire Protection. Kay naa ba po yung mga insidente nga naay mga inani no nga kaning mahidawatan nga tuwa po mga otoridad pero dili di ay kumpirmado. Kay pipila naman po nakahigayon nga naay mga ingon ana nga kana ganing mag-prank call or mag-prank kog report. So ang ato po din po mga kaisunan po mga igala no nga kaning makadawat po aning inani nga mga impormasyon or ang ato po taga Bureau of Fire Protection makadawat ingon aning impormasyon, ilabi po na dayon po nung hatagag pagtaga nilang aksyonan dayon, susihon din po na nila. Oras, alas 4:26, ato nga pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Report, sa ato sa pangkontakon po na itong mga otoridad, ang ato po din po ng mga person na higikan din ano sa barangay, nasa na doon na po yung makatubag po sa ato. Aron maklaro na ito, sa gid po yung report karon po na dito sa maupong area. Oras, alas 4:26. Dinaano sa tumakaisunan, kung palitan na po mo sa area, mga igala, pwede po mo, no, nga mo hatag po ng mga dugang impormasyon. I-cater po na ito po na, no, para mahibalo po ng inyo pong mga kasilinganan or inyo habaka pong mga kaninga kabanay kung sa inyo pong mga sitwasyon din na. So far, no, gina-verify pa man po sa itong otoridad ang alleged nga sunog din na sa may barangay Kamuman aning atong syudad. Kagahapong adlawa, sunog man, mga igala, kay dito sa tablon na hitabo. So, nasunda na sadda. Nga tumiagi pong gabi, dito po sa may Nazareth. Nasa gunso, no, straight, yun ang ito apong kuan. Mga sunog nga incident sa dinhi sa ito sa Dakbayan. Nya, timing po may gala, init po kaayo. No, mga paninggi pa himangno, lagi kagahapon ni kuan, FO1 na Chavez sa tablon o din na po, o sa tablon fire station nga lagi. Taas yun po daw ang mga tendency sa pag-sunog niini pong kainit nga itong na-experience sa ito ang panahon.
1: Magnum Reports.
0: Ato pong kina-try po mga higala nung makontak po da si Kagawad Kabili, base no, makahatag po siya ang impormasyon po, kalabot ni ini. Or sa ato po din po mga kapitan po din po din hapon, no, si Kapitan Budi Galareta. Try na ito mga higala ka para masayod ang tanan kung sabay update din na sa Kamumanan. If ever negative, mas maayo. No, kay kabalaka kita pag biging Kamumanan. Di kalimod nung ang Kamumanan, kaning congested yun kayo po na sa or kaning densely populated yun po na ang maong area. So, kung muintang Kamumanan, kakabalaka din ta kay di ikalimod. Pipila na kahigayon nga naisunog sa Kamumanan, daghanda yun po ang kakaapektuhan. Karun pa yun, no? Okay. karon pa gyud mga higala nga medyo traffic ra ba gyud pud ang mga kadalanan nato dinhi kani sa may kuan si Imrak to traffic pud dinhi pud sa Kugon traffic sad. Sumo na nga dapat no sa tumang kaigsunan kung panalitan makikita mo na yung mga bombero din ang muagi sa inyong hapong tungod ya, kadungan baka ninyo sa pagbiyahe dias kadalanan o ihatag sa ninyo no ang kanang space para sa ilaha sa din sa inyong giagian kay padaplin sa mo ipa-priority sila sa paglusot kay para kung dunay gisunog at least mapaspasan no ang pagresponde mapalong gilayon ang mga reports kalayo. Karon pud mga higala ang kaniliging sunog no nagsagunson sagunson gyud ang mga reports pero karon wa pa man pud na nakakuha pug information nga confirmed na gyud nga dunay sunog din sa may barangay Kamamanan. Okay, confirmed asa dapita magno malani ang katong sunog gani kaya naghimo naman no sa pag confirm karon si Kapitan Budi Galareta din sa kaning barangay Kamamanan.
1: Yes, magnumanji no gi-confirm ni Kapitan Galareta nga dunay sunog apan napalong daw kuno magnumanji. Mm-hmm. Yes, may adila Kamamanan magnumanji.
0: Wa niya na mention unsa balay.
1: Wala pa po siya nag-mention magnumanji kay naaman daw kuno siya sa may kuan karon nag na sila activity gapilan, wala sila karon diri sa syudad.
0: Mm-hmm.
1: Oo, na siya activity pero gipadto na niya sa iyang mga kauban magnumanji.
0: Sige, at least mga higala no, napalong.
1: Napalong na daw magnumanji.
0: Okay, napalong mga higala ang sunog so at least di na ta kayo mabalaka no or mataranta. Kay lagi ang sunog mga higala no katong aging adlaw dito din ha sa may barangay 7 murag start dito sa may barangay 7 nga sunog. After de itong sunog sa barangay 7, katong din ba, doon sa GR Borja. GR Borja corner din sa Gomez, din sa Burgos, sa corner po din po sa Gomez, din na ito no, nag-start nga, naida kong sunog. After din na ito, murag nasa Gunsun po, dahil ang mga sunog din sa Tusdak ba yan. Di, karon lang gani no, nga adlaw, sa taron, Sabado, pagka Bernes na isunog, pagka Webes na po ito isunog. So, murag sa Gunsun po itong sunog. Nga, ga, kanu pod gakabalita pod no sa to mga taga Bureau of Fire Protection mo pod ay ilha pong gipaningkamutan lagi nga di gyud no mo lamay ang mga sunog kompletan na ay mga nahitabo na dali dayon marespondihan. Samtang atong kauban mga higala nagpadayon pahulagwas na nato atong kadalanan ug ato apong sitwasyon sa panahon na karon atong kauban si Magnum Hunter 22 Faith Velas.
2: Magdumanji, no? Alang sa atong paglagway, alang sa atong inatong paglagway, karon nga panahonan sa dagat sa tropiko, lakad sa panahon, gikan sa Maygusa, paingon ni atong sentrong syudad, magdumanji, no? Sa dagat sa tropiko, medyo hinay gyud ang dagat sa traffic, magdumanji, no? Traffic gyud ang kadalanan. O, diligyan punta pag makumpiyansa, no? Maghinay-hinay ta sa pagpadagan kay para iwas disgrasya. Samtang isugutan sa nato ang lakad sa panahon, magnumanji, so far wala ta nakasinati o pagpanaliti o pagpanalgum sa kawanangang bahin, magnumanji. Mao ka na ang atong pagulagway sa dagat sa tropiko, lakad sa panahon. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villas, oras alas 4:32 na sa hapon. Sa itong nga pagpadayon, sa itong nga programang Magnum Report.
3: Magnum Reports.
0: Samtang plaster sa nato tumakauban po mga higala kay nagkapaing man po sila dito, mandawat sa taga mga ubang mga balita. Kay at least no, sa ito ang nasairan, gikan ni Kapitan po Galareta, dinas may barangay Kamamanan ni atong syudad, napalong naman daw po ang maunga sunog. So, di na kayo dako din eh. So, at least mga higala, di na ta magmalaka nga daghan no, ang maapektuhan. Kaya kung yung lagi tagkamamanan, usang masunog, dali na din na mutabok-tabok na ba dayon po sa uban pong mga panimalay. Kay kana din ha sa barangay Kamamanan, no, sikit-sikit sagad ang mga Pinoyanan din ha po sa maong lugar. Pila na ka mga sunog itong narespondihan din ha. Adlaw gabi eh, daghan yun kaayo po. So, at ang tangin no, kaya itong pasudlon po, gilayon na itong makauban if ever makaplaster na. Pero sa di pa, din sa taas itong buhatan sa pag-asa, kaya na nakaroon sa pikas niya, si Ma'am Catherine Nasunto. Ma'am Catherine, maying hapon.
4: Yes, maayong hapon, ma'am. Maayong hapon sa mga suking tigpaminaw. Sa karon natin, gimonitor nga low pressure area na sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ang latest location na sa 2,335 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Kininga low pressure area, lower gamay ang chance nga ma-develop ng tropical depression within the next 24 hours. Natay lain nga gi-monitor nga bagyo pero na sa gawa sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression na sa 3,115 kilometers east sa northeastern Mindanao. Yang maximum 15 winds, 45 kilometers per hour near sa center. Yan sila sa 255 kilometers per hour sa northwestward ang direction at 15 kilometers per hour. So far na siya sa gawa sa PAR at wala siyang gina-closely monitor. Pero sa Mindanao, tibok dapit makasin natin sa panalagsang pagdagong na doon at mapanganuro ng kalangitan na itiyan siya sa mga isolated nga rain showers at thunderstorms. Labi na kung hapon o gabi, umilabi na sa mga elevated na areas tungkol ni sa localized thunderstorms. Naingat doon na sa kasarangan ng hangin magagikan sa habagatan. Nato na sa habagatan kasad pang direksyon ang kadagatan, hapsay nga doon na sa kasarangan ang pagbalut. Temperature range na 25 to 34 degrees Celsius. Ang atong heat index as of alas 4 na as 38 degrees Celsius. Philippine Standard Time 4:35 sa hapon. Hindi si Catherine Asunto sa DOSC Pag-asam Dugan, may nga po.
0: Salamat, Ma'am Catherine Asunto, itong weather forecaster sa Pag-asa.
3: Magnum Weather Alert!
0: Oras alas 4:35 sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulubon ng Magnum Report sa itong mga kaigsunan po din ano nga nakatutok karon. Subli din ha sa may barangay kamaman aning atong syurad, adunay natala nga sunog, pero palong na daw kulong mga higala, pero atang atay, yapon, kaya itong mga kauban, padulong nasa nahisyutan ni area. Mamatay sa itong mga painom sa itong pagbalik, mga detalye na din po sa mga balitang nga hipos nila ni Magnum Hunter 19, Mancho Kabagtulan, Magnum Hunter 23, Kia Belinoso, Magnum Hunter 22, Faith Velez. Oras alas 4:35 na sa hapon.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: DTX 500 mo itubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Matag una o ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9 imidya sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nagunang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon o kalambuan diha sa pagpadagan o pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag-una o ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9 imidya sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atani.
6: Mag-uban-uban ang sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
6: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Cloverloo, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
6: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita o Servicio Magnum Radio.
8: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's three-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
9: Check fair trade permit number FTEB26236A series of 2026.
10: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis og ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin og Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability og safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin og Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop og Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories og premium tires.
6: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan karon og mga aplikante alang niini mga mosunod nga posisyon o qualifications. News writer reporter qualifications, graduate in MassCom, DevCom, journalism ug uban pang related courses. Male or female, single or married, with or without experience. I-submit imong application letter ug transcript of records to the manager. Magnum Radio 99.9 News and Music Station, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro Sere. Magnum Wanted Job Hunters!
0: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
0: Oras alas 4:42.
4: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik na mga higala sa itong napangpanaguban sa itong programa ng Magnum Reports.
11: Magnum Fire Alarm!
0: Atos ang sayron mga higala sa itong kauban ang sitwasyon karon din sa may barangay Kapamanan. Atong nga paminahon ang detalye kalabutan ini ni Magnum Hunter 18, Rudy Katapang.
12: Sa Magnum Manji, no, live na karon diri mismo sa may Adila Subdivision diri sa may Rose Street, Magnum Manji. Kundi ning usa ka panimalay nga pamilyang lumiktin nga kumunda ni nga balay Magnum Manji nga ang kusina nga bahin lay na nasunog Magnum Manji. Pero karon wala na ay kabalaka na lang sa ato mga suking tigpaminaw. Ato ang pag-monitor karon wala na ay kabalaka sa kusong. Ato ni makauban, sir.
13: Ay, yes, sir.
12: Mayong sa Magnum Radio. Rudy Katapang, kaubala to sa Magnum Manji aron sa Pikas Linya. Mga imig detalye aning gamay sunog ni Madre Sir, nga rinispundi ano okay? Sa unsa kita sa barangay, sir?
13: Child development teacher ko sa barangay Kamamanan. Yan ko dari kaya akong gi-check kung unsa gyud ang hinungdan sa sunog, pero akong gipangutana ang owner is wala sila kabalo, kaya nangatulog sila. Unya, ang nasunog is ang lababo abay sa iyahang kusina. Nga, naglibog sila kay Wakmas ay kurinte.
12: Pero kaya nga balay, tinood nga pumundo ni sa mga pa... Tinood ni nga, lumiktin na aplido? Pamilya lumiktin?
13: Okay. Oo, lumiktin nga family, pero kwan daw kuno pumon, daga nagpuyok.
12: So sa kusina nga, kwan? Sa kusina nga yes. Portion ang nagsugod ang kalayo?
13: Yes, kusina yun. Abay. Adili, kusina na yun. Abay din lababo, pero... Dari mo sa lababo nag-unawag sunog.
12: So, sabi ka mga gamit nila, sir, na ba sila yung mga kiniyang gasol o sa baka diyan?
13: Wala. Kahoy, oh.
12: Kahoy lang.
13: Ako mga gipicturan. Mga kahoy, raman. Wala mo sila nagluto.
12: Sa kanon? Sa kiningkuhay ka na, sir? Kiniyang sa kainit na siguro sa panahon?
13: Siguro. Dili sa takaingon kay Basin Pot.
12: No? Ang first name, anong tagihan ni, sir? Lumiktin.
13: Gibutang radari Erlinda.
12: Erlinda.
13: Pero dagan sila ha. Erlinda lang ang nabutang. So,
12: mga karon pa ni mga unsa oras naka-respondi ang atong mga concert, mga labi na gyud diri sa ato ang barangay.
13: Karon mga 4:35-4:30 anak.
12: Pag-abot sa mga kabumbiruan wala na sila.
13: Wala na. Ay nag bayanihan man ang mga residente dari no.
12: Bakit relay?
13: Yes, bakit relay?
12: So, Magnum Manji, isa yung full name gina to, sir?
13: Jesus Leo Yamot.
12: Magnum Manji, si Sir Jesus Leo Yamot Magnum Manji. Basing na kayo itong

0: ato sa mga insidente, naagi tao dito sa mga panimalay?
1: Yes, ma'am. Natulog si ma'am. Natingala na lang siya nga nahanay kalayo sa ilang banggira man. Kaya ang banggira, abay ang ilaang lutuanan.
0: Mm-hmm.
1: Dito nagsugod.
0: Pero kung yung tagkuan, posibleng hinungdan, naano ba siya yung mga nahatag po sa inyong initial nga statement kalabot ni Ine?
1: Actually, ma'am, diligid siya makahatag kaya naglibog po siya kay nga nung nasunog diya.
0: Mm.
1: Nga waman sa sila nagluto.
0: Pa po yung mga nagdula-dula kang bata, inana, posible?
1: Mahasin sab, no? Dilita ka istorya. Pamahasin lang kay sa likod naman sa idalan.
0: Okay. So, kaning nakita po nung insidente, kaya usaraman yun po ni ka panimalay ang apektado karon. Unsay giandam karon sa barangay para po sa ilaha?
1: Si barangay kamamanan, ma'am, kay dili man gyud na siya ga pangay-bangay, no, ga prepare man gyud na sa mga about aning mga naantay mga trahedya. Always man na siya mo daritsog hatag unsay kinanglanan sa tag-iya sa balay.
0: Okay. So kani nga nahisutan nga biktima, na possibility nga dadun pa sila sa inyo hapunin pong kuan evacuation center or
1: inyo dili na siya madalaman kay kusina raman ang nasunog, buo pa man ang ilang balay.
0: Okay. So pwede pa gihapon na dinaragyapon na sila.
1: Yes.
0: However, adunay mga ayuda, sila pa yung maadun sa barangay or na pa yung panghatod diretso din na sila?
1: Si barangay diretso na muhatag man sa ilang basic needs. Good. Ang importante o na yatag sa barangay is ang basic needs, ilang pagkaon.
0: Okay. Kagani nga, na-mention mo noon ay nag-bucket relay. Unsay source of tubig din ha, sir?
1: Nagkuhan sila, individual sila sa ilang mga gripo, ma'am. Nagpa-open sila mga gripo kay wala man sa mga kanal dari.
0: Okay. At least no, nga nag-initiative ang inyo hapon din po mga katawan. Unsa na siya, sir, din ha, sa inyo hapong barangay, no? Yeah, maski ga si DT ka, pero sayod ko, kabalo po kaon si mga lakang yun po sa barangay para lang po no, nga mahimo yun po ang pag-siguro nga maluwas gihapon ang inyo pong mga kaisunan po din ha, nga residente. Panahon nga dunay po yung mga insidente. So, din ha, sa inyo, consistent ang mga pag-lecture, IEC, para sa kaning awareness po, no, batok sunog.
1: Yes, ma'am, no, si Barangay Kamamanan, wala gyud nagkulang sa pagpahimang, no, sa tuang mga katawhan dari sa atong sa among barangay. Always gyud na permintin na i-post ni CAP unsa ang atong buhaton sa kaning mga kalamidad. Wala gyud at the same time, ma'am, nami mga kining rekorida ginapahibalo gyud kada suok-suok sa sitio nga kinanglan magpinantayon kita sa tagsa-tagsa kay karon ilabi na init kayo ang panahon.
0: Okay, so karon na inyuhang mga kuan pa din ano, mga lakang pod ilabi na sa pag preposition daan sa inyo po din po mga kaning tabang pod sir para sa ilaha unsa man kaning nabay panginahanglan pa no if ever nga sila maghatag po mga pamatuod gid po para makadawat no mga assistance or kuna insigida na gid na
1: ay insigida depende na ni karon ma'am kung unsay atong makuan tabang pero si barangay kamamanan dili nagakatulog terminti na 24 oras gamata.
0: Okay, sige sir, salamat sir no sa imo pong gihatag ka panahon okay. Sa magnumrado.
1: Okay, mayong hapon.
2: Thank you sir. So, nanapod ang investigator, magnuman dyan, no? Ato ning pangayon, Ron. Ato sa ning, pwede na, sir? Ato pag-ikwan, nanggol-nanggol pa nila magnuman dyan. Ang kini ang ilang clipboard, kung sige, para madubol secure. Okay? Sir, Rodi Katapang sa imong kauban, Ron, no? Napod sa pikas linya si magnuman dyan. Kasi ato ang full name, gali, sir?
3: Ifuto Liberato L. Cortez.
2: Sir, hatagi mig detalye sir kalabutan ning gamay sunog ngayong girespondian.
3: Karong nga po na alas 4:29 na receive na mga tawag ni sa kuan Adela subdivision reported 1070. Diha diha dayon pa gipadagan na to ang engine 13 sa makasandig. Pagabot din ni alas 4:33 ilang gi-verify pagka alas 4 pagka alas 4:35 dito claro kuan. Sitting wish pa na rayban. Ang tagiyan ni si Elinda Lumictin.
2: Mm-hmm.
3: O ang nakapantay ni si ang caller po ni si Abuso Maria Marites.
2: Damyo sir, damyo.
3: Estimated damage 1,000.

0: Dirty Kitchen.
1: Pag-abot niyo dress area, sir, nakagamit pa ta sa ito mga peros?
0: Ah, wala na, wala na. Kaya mga silingan na din, mga katawan, magkawin. Tabang o palong.
1: Magnumanji, si ang ato ang investigator mo nagnumanji.
2: Okay. Sir, pwede masubli lang, sir, unsay mga posibleng hinungdan, anggulo, inyong itutukan?
0: Asa karon amo pa ngikuan, ano investigation pa niyamong kay kaning giingon nga Dirty Kitchen, wata madalang na igamit.
2: Na yung mga duol pa din ha, sir, yung mga linyas kurente, nga posible niya pong magamit ninyo?
0: Muna, initially, ang magigikuan, tanaw nga ang gulo nga, na yung wiring din na electrical wiring nga manakita.
2: Okay. Ang kaning inyuhang pag-responde, no, kay nakauna man nga ito pong mga kaning katawahan po din ha, nag-initiative, unsa ka may nung dano na, sir?
0: Dako ganyang tabang, ma'am, especially karon nga, daghan kay, grabe ka init, grabe ka kuhan niya, nagdepende ato ang kalamidad sa panahon mangod. So dako kining tabang, no, especially sa mga silingan.
2: Okay. Pero kamo, sir, sa inyong abahin na naapas gyud ninyo sa desired po, sir, no, nga or required nga or kaning nga panahon nga kamo gyud makaabot sa mga lugar nga inyo pong pag kaning nga respondehan.
0: Yes ma'am. Amo gyud ning amo respondehan diretso in the 5 minutes, 6 minutes nga time.
2: Okay. Ang ato ang mga kaning supply sa tubig, sir, ara pud mo na kaning kuan na langan, no, kay puno man permanente dapat, sir, ba inyo hapong mga fire trucks before?
0: Yes.
2: Nga
0: yes, ma'am. Oh, actually kuan na mortality na sa mua ko, amo lang iparking among fire truck nga walay tubig.
2: Pero wala ara pud mo kan, sir, kaning kabalaka if ever nga dunay panginahanglan pud sa supply sa tubig, paingon din na sa area if ever, no, nga dako gyud kay sunog, napoy mo idool or accessible nga mga kaning makuhaan pud?
0: Yes ma'am. Wala naman po yung mga duol ng mga fire hydrant din eh.
2: Okay. Sir, ang atuan na lang din po ng mga pahimang, no, mensahe nga doon sa publiko. Kaya sa'yo da, murag sa gunso ng sunog din sa ato sa syudad sa Cagayan de Oro. Labi na, mayingon tag si D.O. Daghan na ba po, no, ang mga densely populated yung mga areas nga prone po, no, sa si mga ingon ani nga sitwasyon. O gawas na po din eh, kay init trabag yun po kayong panahon. Kasi basi so, napil na sa factor po, no, nga maka-create na po laing incident sa sunog.
0: Yes, ma'am. So sa tanang kuan na gapaminaw sa tuwa sa magdum magpakuan naming extra vigilant sa tuwang kagamitan din sa balay, especially nga grabe ka init karon nga panahon, kuan man na at least makuan na to, mabantayan na to ato mga kuan nga dili na mo abot ani nga sa kalamidad, especially sa sunog.
2: Okay, sige, sir. Sir, salamat kayo sa mga gatang panahon sa Magnum Radio. May hapon din sa imo.
0: May hapon po, ma'am.
1: Okay, sir. Thank you, sir. Okay. So, dami 1,000 lang ang damyos ang gatag sa ato ang investigator Magnumanji, no? Ato sa ipasa ni Magnuminso, kanasa? Nakabot na Magnumanji? Si Magnuminso nasa sa kusina nga bahay na maguta sa gawas ron.
2: Okay.
1: Basta mo itong ma-anji, no? Sa karon ng mga panahon na makaibulungan lang yung sabis mo gani ang tag-iya kay kining kusina din eh, kining yahang murag tanang putanganan diri ug kanang mga kaliro. Ang kaning kani sa lapas, wala kani siya gigamit kay rice cooker na nisulod dito sa sulod, na pamay sulod nila nga balay o kining lahang kwarto. Dito na nisila sa sulod. So gigatingad an nga nung masunog sa nini nga wa man gigamit. So mo lang karang kining nitgala ang mga halusa na nagkuhan rin. Gani kay napugnan rasab sa kanang nga pagpasirito tubig, kinaman sila ay wandering na may host gamit nila. Connected gikan sa grid, pwede nilang ipasilitan tubig. Kuha din sila ka ng dibaldi. So, para sa mga pausapigan, sumigan, ikin natabang ra. Kam si Magdumen sa tulan. Ma'am, ano siya pangano ha?
3: Erlinda Lumigtin.
1: Lumigtin. Then, ma'am, sa'yo mong buwan, baranaw, nga nung murang nasunog, murang nasunog man siya nga, di ba ni ginagamit?
3: O, siguro sa kainit, sir, kay maudtuan ni mainit, manggudani.
1: Naabay butang nga makakos o ka nang maka-ignite kung init kayo rin?
3: Init kayo rin sa udto.
1: So, pwede mga malanay nga butang, mga wire, ana?
3: Mga kaning wire, manggudani o.
1: Pero nagsugod ang pag-ulbol kayo. Asan napit?
3: Dini daw, yung sila, diri.
1: Kaya sa ubos?
3: Sa ubos,
1: sa ubos.
3: Sa kilid.
1: Kini sa ubos. Then, saka na lang lakarin siya. Kani kinapugnan na kitan pa ninyo?
3: Naamong silingan dito, diri, saba kay sila nga la Diyos ko ana ilang istorya di nagdagandagan ko pa uli sa balay niya giop din akong plangka day na ato din ko sa akong mga anak kay gignan ako na isunog sa balay Mark. Nagsingita ko. Nagsingita ko dito sa tindahan sa trabaho. Sa kusina, pag yun, yun, mandaan ako paglakaw. Ay, tingin ko nagdagandagan nila, Mark.
1: Gani, kina, subjigan dito. Ni Agas, Dari?
3: Ni Agas. Nagapundo ko, baldi, basta kung ano tubig.
1: Ah, kanang, yung baldi, naldi. Okay, so nakatabang ko siya pagpabalong. Dobi, so may anap ya tabay. May gamay nga tabay. So may gani, no, kay diri na taman aning kusina, ay kaning sa tawani, kaning lababo. Ay kaning abuhan. Abuhan. Diri na taman, di wala ni abot sa inyong kwarto.
3: May gani, kay wala na sunog ang kwarto. Na wala na may katulgan ani.
1: Pero pero siya gigayon mo pa dili na siya ginagamit ni wala na moy luto dini ani nga part
3: dito ra sa kuan dito ra mi sa rice cooker maggamit magluto mi
1: kina mga sudan-sudan ana
3: na inito na namo kay mag init ra man mi
1: dara
3: sa oven namo iluto
1: so murag tingala sa kuan no nganong masunog
3: tungod siguro sa kainit kay usay ani init man kay ani ug gusto.
1: Okay. So, ang ato lang, ani nga?
3: Ako natawa, ani nga balay?
1: Para na kayo. So, kang Sir Lumiktin man, di ba?
3: Oo, oh, kang Jose Lumiktin, nga balay.
1: Jose? Lumiktin. So, ikaw, Silvi, ano lang ka? Marag?
3: Pinalayer ako, sir.
1: Pinalayer lang. Okay. So, Silvi, mong bana ang tag-iya ni?
3: Oo, tag-iya niya. Toman sa bukid niya. Gusto man na siya pangin kay tungod sa natigbasan siya, tungunan siya yung ibsuon. Tungod sa yuta lang. Nungdan sa yuta.
1: Ang gawayan nila, Lucas?
3: Kaya nila nga papawaon mi di rin ang mga bata, iskwila man. Munang di rin po narbaho, asa man sa mimumuyo, kung kuan, ana.
1: So, mulag away, iksoon to, diba?
3: Yan eh, kuan naman to, ana sa talisayan karon sir.
1: Okay.
3: Nagsumbong po ko sa kuan, this WD, ug sa Gabriela, nga matabangan mi. Kay basing magpatay sila ba magsuon. Unang akong gikuan, ignan ako yung anak na pulis nga kanang pwede palayo ni mo imong papa kay tungod ani mga panghitabo.
1: Dugay na po ito nga panahon, di ba nga?
3: Oo, mga upat na. Kuan ni Igaron, kay pista man to sa Cagayan na hitabo.
1: Karon, wala sila naguli pa?
3: Wala pa. Kay kuan man, gusto man yun niya nga. Ingon magayon ito nanigbas nga. Mga ulitaw pa daw sila, ani. Uy, pa ilang ginikanan, day ani nga mga panghitabo. Munang, kaingon ko nga, magpalayo na lang sa diri. Gusto mo tayo nibaligya. Gapunggan man sa iyang mga isuon. Nanay bayar, ani. Gapunggan man.
1: Minalaw, ay. May nalang, kay mapuyan-puyan pa ninyo karon, di ba?
3: Ah, pwede man good, mister. Balik may bukid.
1: Bukid ba?
3: Dito may mamuyo.
1: Okay. So, saan na may ingon sa barangay kan karon? Nakita ba na ito karon itong usa sa mga barangay official? Sa so, may iyahang sultisat?
3: Ambon, wala ko kabalo. Sa ila, ikatabang sa mo, ah.
1: Ano na na i-coordination? Naka-istorya na ito si
3: Koan? Oo, naka-istorya na ito si Koan. Side ni Koan, kapitan.
1: Ma'am, sina kay mga kuan panawagan o subaka yung ungo sa itong mga kikso na nato itong mga gusto mo tabang sa
3: ako lang ihanyo sa inyo tanan nga mga ayon takog tabang ha, maka kuan mi maka palit mi kahoy ug sin kay aron ha murag ikundim na siguro mga ayon na lang mi tabang sir wan sa ikang hatag nila sa mo ah manalang namo dawato.
1: So, dali lang nila ibutang sa Japan. Kung ipeper na yung muhatag, dali lang nila ibutang sa asa mga address.
3: Dali lang Japan, Adela.
1: Pangitaon, kinsa may pangitaon nila? Ikaw?
3: Kanila akong anak, kay naman dili usahay, kay usahay matungas mong kugbukid. Kay mga tudog rasyon. Kung tagaan ko sa kong mga anak, ayaw pa taong kumagatungas.
1: Okay. Okay, ma'am. Salamat kay ma'am.
3: Salamat kay sir. Ingin tanan dagan kay salamat.
1: Imong pangalan is
3: Erlinda Lumitin.
1: Erlinda. Okay. Salamat kay ma'am. So, magtanong tong kapag hinabi sa usa ka kining tag-iya. Although iya hang bana, mga tag-iya. Doon siya binalay. So, tap sila aning sulod. Dahil kuwan man din siya kanang morasyag na di division. Kay katong nasunog, motong unang nilang ipuyaan sa una. Nga kanang area, na light materials mo to. So, medyo moto lugar ang katunga din. Sa paguman nga, balay na sila aning ikaduha, sila gibahin ng duha. Ikaduha, so din rin na sila sa aning ikaduha nagpuyo. Aning nasunog, wala na kayo naggamit ani. So, murag butanganan na lang ninila o kanang mga kaldiro. Butangag ka ng mga murag ka ng junk lugar nga kuan din eh, mga baldi. Butanga, ipasanan din yung ganit. Kinagpundo sa sila o ka ng tubig din nga dagko nga pinaldi. So, na mga pinaldi nila din nga kipang kuan, butang. Sumoto nakatabang sa tiyan, naka kuan sa kay pag-atol nga na isunog, ila rin gigamit to. So, nabubuan yun. So, moto ilang unang action lugar nga gihimo. Aning nasampit nga kamay sunog. Sa Adila, barangay Kamamanan, okay. Ng itong syudad. Muna ito ang report, no? Ikaw ba si Magnum Hunter 18 na Rudy Katapang, si Magnum Hunter 22 Faith Beles, kini si Magnum Hunter 19 mensyo kabagtulan sa palitaong serbisyo ng radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 mensyo kabagtulan o Magnum Hunter 18 na Rudy Katapang. Oras alas 5:02 na sa hapon. Nasa itong pagpadaan sa itong tulog ng Magnum Report. Subli, no? Walay nakundamyas ka na tala. Nasa 1,000 pesos ang cost of damage po sa nahisgutan nga incident. Mamati sa tagpahinom doon. Oras alas 5:03 sa hapon.
4: Oras hatod ka nato sa Mighty C. Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Gusto ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
5: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
4: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
6: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
8: Oras sa 5:06 na sa hapon at sa dawaton mga higalang update niya di pong nahitabo nga insidente no sa pag pakamatay sa usa in town ka security guard na biktima in town sa depression pon mga higala. Atong paminawon ang detalye kalabot ini ug unsa gid poy hinungdan no do na by foul play o wala sa reports sa kauban ang sa Magnum Hunter 23 Kia Villanosa.
9: Yes, sa magdamanjan ako sa tanga na karoon nga na di sa maya St. Peter Ipuna na nga pating lawas ni nga sa kagwarza nga gingong nga na palagang patay di sa maya bara o pol misami sa oriental gigingon nga ang maong gwarza na ila sa pangalan nga si Brian 42 anyo sa saka sikyo di sa Liempuking di sa maya o pol area kung din gikaingon magdamanji nga base pa sa tanga nakakuha nga mga detalye nakapalgan na matud pa nga patay kini nga si Brian o nga gituha nga nagunos kini sa iyang kinabuhi kaya giingon nga gialigahan kini nga mao nga biktima nga giingon nga nanglugos o ga minyo o nga babae diha sa iyang nga kainom ra pod ani atong miagi nga gabi ipod magdamanji gikaingon nga sa imbestigasyon pod sa mga kapulisan gikaingon nga nakigina matud pa kini nga mao nga biktima nga si Brian kuyog ang katungabaw nga babae o gaya nga ba na uglayan pa nila nga mga higala kung diin na nga medyo naubugubog na po sila magdamanji. Ikaingon nga, so diyan nga nangalakaw na sila ni balik matutpakili nga si Brian sa area kung diin po ito na hitabo ang kumuga dayon nga kita matutpa sa anak nini nga usa ka nagreklamo nga babae nga giingon nga iya matutpa nga giparamasamasan kini nga minyo nga babae pod magdamaan gi pero sa sayon sa babae tungod gi kayo huwa patay kayo siya sa kahubog tungod kay dagan-dagan na po sila og nainom nga kani nga ilim noon so igo na lang siya nga nisumbong sa iya nga bana so diyan nga nisumbong siya sa iya nga bana gisulong nila katunga si Brian sa area ko nga din na sa kini siya nga nagarenta wa di sa mao nga lugar pod magdamaan gi uga gi kaingon nga gikulata matutpa gitabangan kini gakulata dayo nga biya sa kani nga mga kauban ni ini ug atong babae pod nga nagaliga kaniya nga giingon nga gilugos sa gisya magdumaan siya so dia nga nakadakaw taud-taud ni ana napalga na lamang matutpa kini nga si Brian sa duha ka mga concerned citizen pod magdumaan siya mga batanon man sila nga nakahikot na nga kuna nagbitay na nga lawas ni ini ug giduhan nga wala na iya kinabuhi dali nila kini nga gikuha gikan sa kung nakahikot magdumaan siya pa na tungod kaya taud-taud na matutpa kini siya nga naghimo sa kani nga paghuno siya nga gituhang paghuno siya nga kinabuhi wala na ni siya nga natabang ug igo na lang pud nga gi nagtawag og pulis gikan siya sa may upor municipal police station aron kumpirmahon og maimbestigahan ang kamatayon ni hisgutan gid pud nga biktima so ang kaning mao nga biktima pud magdumaan siya tungod kaya wala man ni siya ingon nga mga kabanay diri sa diya sa may upor sa Mesa Oriental gikontak pa gining yung mga kaliwatan dito sa may pangantukan ng Bukidnon o gi-inform kung ang kalabot sa kanilang panghitabo sa iya. So, ang mga pating lawas, tungod kaya nagtabang mo pa itong LGU sa upo, ligid na karoon diya sa may St. Peter sa may Ipunan o dito po niya ginagiplastar o gagipahilo na priyang lawas. Gani man, ang atong mga kapulisan, daw wala po sila nakita nga foul play po doon naman siya. Parayan man gihapon na ilang investigasyon. Aron nga masuta kung nga doon na ba yung mga kadulahan. Labi na kung doon na po yung mga pangutana ang pamilya nini nga si Brian kalabot sa kanina. Nini, tungod kay kingon nga ba sinabi ni Makin siya ga depresyon or naulo baka di siya magnamanji or nahadlo kini siya tungod sa rason nga naaligahan kini siya nga nanghilabot og namas tamas o ga kani nga usa ka babae nga minyo nga nakainom ra pud niya diha sa maya bar Opol so karon ato nga kapulisan sa Opol municipal precision na paday nang ilang investigasyon or nga masuta kung aduna ba yung foul play or aduna ba yung mga katingalan or aduna ba yung mga sinyales nga gipasipadan kini nga biktima prior pa kini nga napalagang patay nini nga duha ka mga batanon diha sa area kung asa pod garanta ang kani nga mao nga biktima nga si Brian siguro pasupot sa mga duwing detalye labi na ako makakuha na tawag impormasyon pod gikan sa mga investigator yan po sa kapulisan sa Opol Municipal Police Station. So, ito update report, kilabot na niya sa 42 anyos ng security guard na pagpatay diha sa maya para Opol Misabis Oriental. Para sa Magnum Report, skinning si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
8: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Mahigala, napupos ang itong oras alam sa pagpadaan sa itong tulungan ng Magnum Report sa itong mga kaisunan puno din ang anabunitor. Ay sa mga pagbiya kay masunod na ang Magnum Health is Wealth alang sa dugang po na itong kasayuran mga higala. Aron nga kita, mahimo yun po taong himsog, no? Nga tuwa pong mga palawas. So, magdugay pa ta sa pag hinabuhi din sa kalibutan. So, sa itong mga kaisunan,
7: Magnum Reports!
8: Standby lamang sa programang Magnum Health is Wealth. Samtang sa itong mga kaisunan po din ha, padayo ng Magnum Radio no, sa pag-wanted kaninyo ng mga job hunters. Ito mga kaigsunan ng gusto ng mahimong kabahin sa pamilya sa Magnum Radio. Bukas kami sa pagdawas sa mga application letters. Ito mga gusto no, ng mahimong reporters. Ito mga graduates sa MASCOM, DEVCOM, Journalism, Political Science, or any related courses. Babae man o lalaki, pwede gid kayo. Single or married, okay ra gid na. Or kung pananglitan mo may experience, way angay ikabalaka. Basta doon na lagid mo ay good work attitude. So, pasa na sa inyo po mga application. Samtang kung gusto po ninyo mahimong kabahin sa news or writers po nato po ng team, pwede gihapon. Kung graduate mo sa MASCOM, DEVCOM, Journalism, Political Science, or any related courses, male or female, single or married, with or without experience, o gaduna gihapon ay good work attitude. Samtang nanginanglan sa may uga dugang marketing staff, graduate sa any business-related courses, male or female, single or married, with experience in admin or sales and marketing, mas maayo.
7: Reports!
8: O music and production staff, graduate in MASCOM, DEVCOM, Journalism, Political Science, or any related courses, male or female, single or married, with or without experience, with good working attitude gihapon, mas maayo gid mahigala no. So, kung balitan ka muna eh, ang mong gipangita, pagpasa na sa inyong application letters. O, kung gusto po niyong mahimong kabahin sa IT staff sa Magnum Radio, graduate or any sa any related courses, knowledgeable sa computer hardware, software, networking, installation, digital broadcasting, and other social media platform. Ano na po eh, kahibalo sa website development o ganun ay abilidad sa multitasking. Pwede gid kayo. Og technical staff, graduate of any IT-related courses, knowledgeable in computer, hardware, software, networking, installation, or troubleshooting. Doon na po yung knowledge in website development o ability to multitasking. Pwede gid kayo. Og hiring sa mga technical manager, mga higala. So, any nung electronic engineer din ha, with at least 1 year work experience, singular married, male or female, isubmit ang mga application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio Broadcast Center, 2nd floor, SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Pwede na personal ninyo nga ihatod din yung mga gala. Ang inyuha din po mga application letters o inyong mga bio data. So sa tumakaigsunan din ano nga nangita o trabaho, ang Magnum Radio daghang mga oportunidad para sa inyuha. Okay, napupos naman ang atong oras sa atong pagpadaan sa atong tulungan ng Magnum Report sa aong maabot na punta. Noong adlong Lunes, magkita-kita, mag-uban-uban ang mga higala sa atong programa ng magsugod matag alas 4 sa hapon. Okay, adlong Sabado man, o sa kaoras lamang atong tulungan ng Magnum Reports, busa timan iayaw kalimte. Nga sa usa kagawas na katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman, kini. Si Magnum Angie Alzado, dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Oras alas 5:15.
10: This time check was brought to you by EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Alang sa mga biyahedor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang unang biyahe, alas 3:30 sa Kadlawon, Sundan, pagka alas 4 sa Kadlawon, alas 4:30 sa Kadlawon, o kada oras na galayon, gikan sa alas 5 sa Kadlawon, hangtod sa alas 7 sa gabi, Lunes nga to sa adlong Domingo. May biyahe sa bang Magnum Express, paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa Buntag, o mabalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon, Lunes nga to sa adlong Domingo. Mudawat usab kami og booking, niyatong buot nga muadto sa mga spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisan asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na himutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-887-7999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.
10: Mag-uban-uban ng sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
11: Sabado Night!
10: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit na bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
11: Sabado Night!
10: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Tinilamang sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.
7: TJX 500.
12: Ako sa Jubilin.
13: Sobra kataas akong blood sugar.
12: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: TJX 500.
14: Mabali sa mga butika.
7: TJX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
7: TJX Coffee Mix.
14: Pamasaan ang butika.
16: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
17: Nawad-an kog da ko nga kwarta sa akong bank account pads.
16: Ha? Ngano man?
17: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
16: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
10: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga mo inom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini, dali ra, maka-dehydrate. Limitahan ang paggawa sa balay o mga buluhaton sa gawas. Gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kanang mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw. Gamit og mga luag, hamugaway o gaan o light-colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglaba ng ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness. Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Papugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
18: Kaning kainit karon dili kini siya kaayo gurak atong masinat sa una nga bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no sunod gyud ang mga tabo ug init kay sanan kay magsige nang taog sigur kung pagsinot na to manggawas sa ato water apil na ang soul so mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is well, of course, ayaw pang pa-expose mo kana mga ginagib sa ini. Okay naman, mainit ang water, pero hindi ko ipadayon na sinilang yung tubig. Mas maayos yun na sagulan gamay o mga asin. Muna nga, ang kanalitan ng mga orisol o hydrating ka ng solution, mas maayos. O kuan ka ng makuan sa init, first yun magkana ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong tubig. Paggawas mas sinuot nga uban sa sinuot manggod is ang mga salt sa ating lawas. So sunod na lang mga heat exhaustion ang padayon na gina. Mas grabe pa inong sinuot. Then siguro sakit sa ulo and then kapoy mong pagmalipong kung sa kung ang heat exhaustion na ka kaya mong kapoy na magkaayo pabugnang kita no? And then you reach hindi mong ka o fluids na nang medyo mawala. Business no? Kanang tungod anya ang circulation sa atong otok video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musta mo kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na tayo, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, nga, grabo na kay, sintomas is to, balik sige na siya sa hospital kay emergency din siya, that's a medical emergency.
10: Kini, usa ka may nungdanong painumdum, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga ug uban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy ug uban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha ug lapok nga pwedeng mosulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo, ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa, ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon na to paglikay sa leptospirosis?
19: batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puy-an sa mga ilaga, likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig, ugamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyon ang tumbalay, ug tanggalon ang pwedeng puy-an sa mga ilaga, ug uman pang mga mananap, ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan kadayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
20: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
19: The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. Kiniusab ang barugana ni ining programa, Magnum Health is Well. Our program, your program about health, health disorders, and its signs and symptoms, causes, transmission, management, and preventions. Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. And here are your hosts.
8: Back na sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5.24 na sa kahaponon. Maying hapon kayong tanan mga binating tigpaminaw. Sigon sa maabot sa itong CBI 11 na sa 80 ka mga barangay, dinis sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, Kalungsuran, sa Lalawigan sa Misamis Oriental, Lalawigan sa Camigen, Bukidnon, Lanao Areas, o sa Misamis Occidental, o sa tanan natong mga sumusunod sa atong mga social media platform, sa ato ang official website ang www.magnum999.com. Sa tanan usab natong mga kaigsoonan nga kanunay, ga-share, ga-like, ga-follow o go-sub ga-sunod. Sa itong official Facebook page ang Magnum Live, o sa itong Instagram ang Magnum Live 99.9, o sa itong Twitter account ang Magnum Radio 99.9. Adlaw nga Sabado na usab, din sa itong panag-uban sa itong sinima nga tulumanon, ang Magnum Health is Wealth. Ang programa nga ginisenyo sa Magnum Radio, mga Magnum Friends, aron kita sa kanunay ma-remind nga bisan pa man sa itong daghan kayo nga mga kaakuhan. Responsibilidad, chacha kuracha ta, matagkarunugunya, 24 oras sa ato ang mga kakuhan. Apan din ato ang ayan isalindot sa kanunay ang paghatag og importansya, prioridad sa pagpahimsog sa atong panlawas. Gumikan kay niining mabalhinon nga kahimtang sa panahon, ilabi na ang labihan, gyud kaayo kainit sa panahon, mabalhinon gyud kaayo og ang atong panglawas, ang anaan nakarisgo kanunay. Daghan ang nagtabukaw, sipon, hilanat og obo. No, why exempted? Bisan pa man unsa ta kaprotektado mga Magnum Friends, sigurado bisan asa ka tago igo sa kainit, sa kaalingiing, sa kahimtang sa panahon. Apan sa masanaandan matag simana atong pagatukion ang tanang kalambuan, no? Ato ang angayang pagatamnan. O gamamahin mo na tong giya aron sa kanunay di nato ikapadaplin ang paghatag prioridad sa ato ang pagpahimsog sa atong panglawas, mga Magnum Friends. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog garong adlong Sabado, Agosto 15, 2026, amping-amping sa tanan atong mamistahay diha sa Senior San Roque, lapasan ni atong syudad. O sa tanan nga gasaulog karon sa kapistahan ni Senior San Roque, no, amping lang ita kanunay ha sa atong papamiesta. So kung inom-inom man ganing, tipsing-tipsing panagsa, isulod lang nato sa tiyan, dili sa atong ulo, mga Magnum Friends, no. Kay aron dili kita makalaba sa atong isig kaingon nga kita mag-enjoy sa pagsaulog usab sa piyesta, no. Alang nato nag-celebrate sa ilang mga adlaw natawhan, happy birthday sa tanan, anniversary sa tanan nga mga importante nga mga adlaw sa ato ang kinabuhi. Mientras gaginhawa pata ibabaw ni ining madanlog bagyo nga kalibutan ko madigyas tano, sigurado mo mga Magnum Friends, happy celebrations, kinahanglan gid kanang ato kanang hatagan og igong pagtagad, mga Magnum Friends, no. Ang paghatag og gibog aton sa tanan nato nga mga important dates sa ato ang kinabuhi, mga Magnum Friends. Inyo mga lagad sa kahimsog Magnum Bing, abo kay Jacinto ban gihapon sa tong Nurse on the Air. Magnum Cheryl Diaz Ilan Gayloa, maing hapon.
0: Yes, magambing. May hapon kanimo. O may hapon sa Transurging Tigpaminaw sa Magnum Radio. Ilabi na giyot sa mga inahan, magambing, na busy na, no? Karong mga panahon na bisan pa man nga naatay 2 days nga bakante, apan busy lang sa gihapon tungod kay isip po sa kainahan, kita gid ang murag magmaneho diya sa panimalay, no? Daghang maging buhaton.
21: Oh, so, gatimun. Gatimun.
0: Kitang tanan. Yes, oo. Ang hinaot, magambing, na kitang tanan ana asa may panglawas. Ilabi na ang mga ginikanan, no, nga moy mugawas tulod sa panimalay para makipagkanang lambigit ba, no, dito sa dito sa gawas aron sa pagpanginabuhi kay sa matag adlaw kinahanglan man nato nga maningkamot para sa atong pamilya. So bli kini inyong nurse on the air, makiguban kaninyo sa pipila ka mga minuto.
21: Yes, Magnum Cheryl, sa atong nursing tips atong i-share sa atong mga viewers and listeners karon, gumikan usab sa labihan, gid kayo magainis sa panahon.
0: Oh, grabe, no, na nagandam na ko rin diri magdumbing, no, kay ubay-ubay akong gipalit.
21: Kuy, na nagin so, si Mr. Pipino.
0: Oh, siya sa atong Magnum Live ilang nakita. Fresh pa kanya akong akong Pipino magdumbing.
21: Oy, dili na EI ha, dili EI mga Magnum friends, iklaro na mo. Grabe ba ka Paris ko, basa-basa man ako gihugasan.
0: Oh, gikan pa fresh magdumbing kay. There are those man ha, dili ka mahilig sa water and kaganiha atong nadungan grabe explanation, no, ni Dr. Adelia mahitungod sa kinibang heat stroke, heat exhaustion, which is we will talk about it. At ang ipalaw kanang water is the key gyud para nga maprebentahan ang possible heat exhaustion, no, heat stroke. So ang uban magdumbig, dili sila mainom kay sa tubig kay kami na nga ang tubig wala mo ginasay lasa, no, ang water. So po pwede nga butangan nimo siya og pipino.
21: Daghang alternative. Ba, oo.
0: Yes, alternative or the other way around katong lemon magdumbing, no, nga sa pwede ra na i-slice gamay then ilang ibutang kay. In fact na siya mga nutrients na makapa-add on gihapon sa water. So kini pipino ideally dili na gidto kuhaon kini mga panit magdumbing, no.
21: Kay naa diha ang sustansya sa panit, basta i-sure lang nga hugasan og ayo.
0: Yes, na kayo, no, kay naman sa mga chemicals nga mabutang. So hugasan siya maayo pagkahuman, in-slice nimo sa unod na pilang panit di ay. So for others nga mo di kay ganahan, well di na sila mapugos, but for as long as naani siyang pipino gihapon. So after nimo pag-inom sa tubig, so di pa nimo makaon. So naay additional dili lang sa plain water, but it has also additional nutrients magdumbing, which is important sa atwa labi na karon ng mga panahon na kay oh akong tumbler, oh
21: medyo dako kayo.
0: Oh, so dapat naagita na sa atong kiliran kay it's not enough nga kanang 8 to 10 glasses kay there are glass nga gagmay. So
21: yes,
0: doctor na gagmay ang glass, so dili na tumatan siya kung 240 ml ba gid siya, no. So mas ideally nga
21: One liter. Safe ka kung 1 liter nga refilling bottle or tumbler imong gamito, no? Kay pagka hurot ana, pag refill nimo automatic 2 liters na dayon imong na consume na water.
0: Water is the key kay magdumbing karong mga panahon.
21: Yes. Is the easiest and safest way to quench our thirst mga magdumbing, no? Para ma-satisfy atong uhaw. Ayaw lagi itong dekolor kay makasamot lagi na sa kauhaw lagi, no? The more kagagrave o fluid intake kung magsikag inuman ng mga colored. Oo. Walay yes, satisfaction ni mo mabati ana sa imong kauhaw.
0: Oo niya. Medyo mahal siya karong mga panahon na magdumbing. Yes. Medyo nitaas ang
21: oo, abi nila kay high ang demand karon ana. Agay, sigurado. Ato ang mga negosyante, mga magdum friends, no? Dili man tamo mo-judge nila nga sakay sa panahon. Pero, well, that's a market strategy. Alang sa itong mga negosyante, no? Magita gina sila way on how to move their products, mga magdum friends. And alang karon nga init nga panahon, dito gid sila sa mga refreshments, mga beverages, okay, murag mo pick sa market, mga magdum friends. Pero watch out, kinahanglan nga top of the list ang water paghihapon.
0: Kung pwede magdumi, like for example, kung di sila nai juices, you choose, no, katong fruit juices.
21: The organic, the original juice. Walay mga artificial coloring and flavoring.
0: Diha ganit sa itong gaston park, I believe, daghan na kay pagkaon niya magmumpi. So, ilang piliyong katong natural, no, nga mga pamaagi sa pag, just like example Pipino, ang pinaka-easiest way ang imo siyang i-blender.
21: Yes.
0: Pagkahuman ni mo blender, butangan ni mo siyang sugar a bit depende sa imong panglasa. Mm-hmm. Ang para imong mulasa kay sa magdumbing, katong lutuon bitaw ang sugar.
21: Yes. Mura sa mula po. I-caramelize.
0: Yes, oo. Dayon, ibutang tayo sa imong i-blend imong salaon, mm-hmm. no? Mga mami, salaon imo sa imong i-blend nga pipino, then you add some ice cubes.
21: Yes. O safe ka, dito na lang ka sa honey, no? Kaya mas safe pa compare sa plain na sugar ay imong gamiton mga Magnum Friends as sweetener sa mga drinks karon nga. Para lang yun, mudimdim. O sila pa, ipadimdim lang ang katamis. Ayaw nang tamis kayo. Kaya para...
0: tamis kayo, mawala ang lasa sa iyong pagkapitipot.
21: O, imbis mga inom ka para masustansya, nawa na hinoon, mag-spike na imong sugar, mga Magnum Friends, kay nag-overpower na ang katamis sa imong giinom. Okay, there you go, mga Magnum Friends, atong nursing tips sa karong hapuna ning panahon sa labihan. Kainit kayo ang palibot, alingiin kayo, mga Magnum Friends. And with that, atong tutukan usab karon ang gipagawas usab nga public advisory sa buhatan usab sa City Information Office, no? May kalabutan sa pagiging handa, no, sa bantang dulot ng tag-init si Super El Nino, mga Magnum Friends. So daghan kaayo tao nga mabasa diha sa official page sa City Information Office sa atong syudad aron kagiyahan kita mga katawhan labi na bagang duot, no, sa mga turista ang gabisita karon nunod sa sunod-sunod nga mga kalihukan o kasadya nga kasuruyan, no, dire sa atong syudad may kalabutan usab sa nagsingabot nga Panginoon ni Señor San Agustin. So para guided kitang tanan, mga Magnum Friends, ato kanang tutukan isa-isa, no, ang gihanay sa buhatan sa City Health Office in relation usab sa ato ang buhatan sa panlawas sa City Health Office, mga Magnum Friends, no, mga gabayan nationwide karon daghan na kay tag makita nga mga gabayan kung unsaon nato nga luwas kita, no, ato ang panglawas samtang ma-expose kita sa init sa siga sa adlaw, mga Magnum Friends, no. As we go on sa ato ang programa, ato kana paghisgutan dinhi sa atong tulumanon apan sa dili po sab nato ipasuport ang atong hisgutanan ang ato nang mga headlines. Sa atong Maglom lokal, ang libreng sakay sa Carnival, nilinya na ba si Magnum Cheryl? Murag bawal pa naman
0: muli. Murag dita ka linya, gito po dito Magnum. Perting yun ang doot.
21: Perting kanaghan ang bagang doot sa tatawahan. No? Libreng sakay sa Carnival ang nagiyatanyag sa lokal na kagamhanan din ha, sa Limkit Kaya Center. Ang gidugok pa sa katawhan, kooperasyon sa katawhan na sa gipatuman nga hubot nga seguridad sa kapulisan. Gihangyo ginintaw nila, no? So, support lang kita para lingaw tang tanan o luwas tang tanan samtang nagsadya.
0: Samtang salangbayan sa atong Magnum National, kumpiyansa ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mapadayon ang dugay ng naoktabang oil and gas exploration talks sali sa Pilipinas ug China. Kini ang personal nga gipaabot sa presidente sa publiko sa mahusay ra ang bangi sa duha ka nasud kalabot sa South China Sea. Nunod sa nagpadayon sa gupot sa Middle East, dugtong niini naglaom si Marcos nga maghatag sa positibong benepisyo sa nasud ang maong sinulti ay human sila magkaoyon ni Chinese President Xi Jinping alang sa mong katuyuan sa miaging tuig 2023.
21: Sa Magnum International, giisa nga tsunami warning giwagtang na sa US Geological Survey og Indonesian Authorities. Human gitay og sa 7.7 magnitude nga linog ang sidlakang bahin sa Indonesia nga gikamatay sa 20 ka mga tawo og miangol sa laing unom ka mga biktima. Sigon sa report, libo ang katawhan ang gipaghikling gikan sa Laurentius Seaport, Maumere, Sika, East Nusa Tenggara, ang labihan na kabisi nga tourist destination sa Indonesia. Sa pagkakaroon, nagparayon pa ang search and retrieval operation sa otoridad. Nunot sa report nga doon na pa'y duha ka mga taong natabunan sa nahugno nga gambalay.
0: Sa atong Magnum Entertainment, Pageantry World nagsubo sa pagtaliwan ni Miss Earth Indonesia 2025 Putri Andriani Josicha nga magsaulok pa unsa dayang adlaw na tawhan nga adlawa. Hinoon nagdumili pagbutyag ang Miss Grand Indonesia Organization sa hinungdang sa kamatayon sa 25 anyos nga beauty queen.
21: 25 years old Magnum Cheryl, no? Layo ko unta kay ni maabdan.
0: Correct. Oh. And then gitanaw na ko ya ang profile Magnum, no?
21: Very beautiful.
0: Layo pa ang abtanunta niya. Kagwapa, no? Kagwapa ang tanya.
21: Yes. Pero we'll see, no? In succeeding days, kung naba sila i-divulge ngayon nung dan. sa kamatayon sa lasang pitusab nga biktima. Hopefully, dili na po ni siya anxiety, depression sa Mom Cheryl, no? Kaya usually, mga emotional disturbance gyud ang kasagara. Mamahimong hinungdan sa kamatayon sa itong mga celebrities, which is subo kayo. Paminaon mga Magnum Friends. Samtang sa itong Magnum Sports, sa Filipino flyweight Miel Fajardo, determinado nga dili masayang ang iyang pagdawat sa hagit nga at bangal na ibabaw sa boxing ring si IBF champion Masamichi Yabuki sa Japan alang sa usa ka mandatory defense fight. Ang pahayag giluwatan ni Fajardo human madawat ang kabanduan gikan sa International Boxing Federation nga dipinsahan ni Yabuki ang iyang flyweight title. Dugtong nini, hugot na ang pagpangandam ni Fajardo nga moabot sa 112 libras nga timbang alang sa maong defense match karong Oktubre o Nobyembre ni ining tuiga. Another Pinoy pride, Magnum Charel. Good luck sa itong mga Pinoy boxers. Inyo na ba't yung mga igala ang mga nagunang headlines na itong itutukan sunod sa 24 oras at ang ilamang sa musunod na itong mga public affairs program o sa itong mga newscast ang mainit nga balita, dili peke nga balita din nilamang kaninyo mabati o madungog sa Magnum Radio. Sa itong pagbalik mga Magnum Friends, ato nang nakahan ay ngisgutanan as we will be discussing in detail no sa alang sa ito ang gabayan aron natong malikay ato ang kalawasan ining labihan na nga hulga sa kainit usab sa panahon no ang ipagawas usab nga public advisory health advisory sa buhatan sa City Health kon City Information Office atong pagatutukan human lamang sa pipila ka pahinumdom. Please stand by.
1: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
22: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!

0: Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ang Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o depo stores dool kanimo.
2: Tayo na!

0: us.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Herbal Capsule is a natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas ug usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA, registration number IFR-8715. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga mohinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon mo ang mayong panglawas, inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos sa akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita ug mapabati ang tinuod nga diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan ug panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya ug matagamtaman ang tiunay nga kalipay ug panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
5: Pinakabaratong nga data
6: sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan.
5: Bagong user,
6: data query,
5: sarado ng data
6: sa Shopee na.
7: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade Permit Number FDEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Takna sa Bagnum Radio Philippine Standard Time, alas 5:48 na sa kahaponon sa itong balik sa itong papanaguman sa itong tulumanan ng Magnum Health is Wealth. No? Alang na itong mga newly graduates, good news, alang kaninyo, no? Nawandan natin ginapabati mga Magnum friends, no? Nga mga bakanting nga mga trabaho, alang atong nagpangita, alang usab sa mong kaakuhan. O plano sa Magnum Radio, Magnum Friends, no? Nga kapalakda na mo among broadcast coverage, no? Alang nito mga interesado to join us one family. Pwede ka mong mo-submit sa inyong mga application letters. Alang nining mga musunod nga mga vacant position, reporters, news writers, marketing staff, music and production staff, IT staff, technical staff, o technical manager. If you think mga Magnum Friends nga naakan ini related nga mga courses, you can submit anytime sa inyo hausang mga application letters with your resumes mga Magnum Friends, no? Kaya di man sila lagi ingon nga lisod kaayo ang trabaho sa Pilipinas, daghang mga job list, daghan ang bakante nga trabaho, Magnum Cheryl, di ba, no? Ang katulang
9: yung hindi ka mamili.
2: Yes, hindi lagi ka mamili, no? Kaya now well nowadays dili magi ka maka tumpak yun, no? Kung sa imong hagi natapos nga kurso, no? Good for those nga nakatumpak, no? So, during sa mga kining open nga mga jobs fair nga on the spot ma-hire, no? Apan daghang mga bakante, sila palagi daghang bakante, only lang mamili ang uban nato nga mga newly graduates karon kay gusto usaba gusto ba ka mag-manager diretso
9: gusto ka manager pero atong advice sa mga kaigtunan labi atong mga estudyante magmumbing nga bago pang ni-graduate, no? Whatever it is nga imuhang masudlan, no, as first job, use it as a tool for you, no?
2: Kahit yes.
9: Imuha nang imo puhundam lang kung aha kaibot ang
2: You can learn in every step of the way, mga Magnum Friends, no? Imo nang mabalon, no? Any training grounds sa nga mga trabaho nga pwede nimo ma... Basta disinti lang, legal, wala kay gitamakan nga tao, mga Magnum Friends, no? So it's a big opportunity alang ni ato mga job seekers sa ato ang wanted job hunters, no? So feel free to join us, no?
9: Join us.
2: Yes. So, balik sa Magnum Friends sa itong hisgotanan.

0: Mas Bebin promise atong i-share nga na kaninyo ang detalyado nga gibahan ay karon sa atong buhatan sa City Information Office as a public health advisory, maging handa sa bantang dulot ng tag-init. Kay wala pa, murag naka 50% na bata sa super ill ninyo.
1: Actually, magdumi na pata preparatory as discussed by Magnum Manny kaganihan earlier, Magnum Ding.
0: Yes. No, onset pa lang.
1: Entrada pa lang.
0: Oo.
1: Entrada pa lang.
0: Pag ito dito sa huwaw, gin nga huwaw, no? Nga maginuktok na ganyan taon atong mga mag-uuma kay labi na ka, ng liki na ang mga yuta mag-reference tungkol sa labihan ka, kainit sa panahon, no? Pero tutukan na itong karon, no? Ang unang gabayan nga gihatag sa itong mga eksperto sa pinagi sa itong City Information Office. Karon sa panahon sa ting-init, unsay ang ayan natong pagabuhaton, mga Magnum friends, no? I-run down na itong Magnum Cheryl, no? Ang mga gabayan nga gihatag karon. Dili lang ko sure karon sa itong Magnum Center kung activated na ba ang 991 daw so far, kay murag na ay technicalities mga gi-adjust karon ang buhatan sa CDRMD nato, kay murag gi-upgrade ang pag-dial karon sa 911, no? Kay daghan man ning mga clamor kaniadto nga mupasa pa, maabot pa sa Davao, so dili makadirekta, no? So karon gihan-ay ni karon na sa ato ang buhatan sa CDRMD nga mas mapadali pa ang pag-respond sa ato ang 911 team whenever na ay mga emergency calls nga ilang madawat mga groups. Pero I think na temporary nga number nga ilang gina-post diha sa ilang official page sa. Unsa man atong pagabuhaton, Magnum Cheryl, nining kainit sa panahon karon, no? Kay daghan kayong sila palagi bisag asa tago igo.
1: Oh, like ako karon Magnum Bingo na maipay na gyud ko. Dili gid madala sa mga silingpa. Paipay nga katong natural
0: kay. O katong buli daw kuno, mas bugnaw tong buli nga paipay. Compare daw nang electric fan ron nga init na ang buga.
1: Dan kana na amo tay mga handly karon, no, nga pwede na to madala-dala, pero kung mawadan po ng kurente,
0: maglubat siya.
1: Dili po dapat to siya magamit. So, kining paypay nga natural, murag mo gini pinaka-bagtik, no? Dugay-dugay na niya kung paypay magdumding.
0: Murag ang mga karton, bitaw ka rin nga nas daplin, basta kagisiyo na diretsyo na himong paypay.
1: Oo, tinood kay perting gid kainit. So, ang pinakauna giyod magdumding, no, gihanay diri, kinig yod as I discussed ka ganiya, kanunay sa pag-inom o tubig. Kay diya sa pag ma-dehydrate, magkana nga ito ang lawas, no? Ma-dehydrate, inay ka ng too much ang kainit, mamura po na nga ito ang lawas, mag-dehydrate sa magdumbing. So, maunang,
0: sinumadaan sa siya. Ang atong self-regulating body nga makaproduce siya, makapakool down sa kainit nga itong batiyon, murag di na nato makaya, gumikan kay nag-overpower na ang kainit sa palibot.
1: Unya ang atong dumduman karon nganong murag mag-incorporate ang mga at least mga kanang pipino or anything nga dili lang sa plain water. Kay kung ma-hit exhausted mangud ang atong lawas, it's not just water ang mawala magdumding, no, at discuss sa our expert including the electrolyte.
0: Yes.
1: Mao gani nang na-discuss pa to ni Dr. Delia, no, sa iyang interview nga pwede tang magkana bitawng pareha nang ginainom nato during dehydrated na ka-importante tungkol sa paglibang-libang. Katong a pinch of salt, yan ay gamay ng sugar. Uy, pag-ainom sa
0: yes, that's what I do, Magnum Cheryl, no? Matingala na itong mga kauban sa paglibang. Anong dagan kay mga batong water, no? Diya sa akong kilid. So, nako yung gamay nga pantoy sa akong kilid, Magnum Cheryl, no? Kakita ni Mulay Line, siya sizes. But, gina-make sure na ako, nga mumisure gina siya 2 liters kapin. Every bottle, ana. So, dapat mindful ta mga Magnum friends sa pagpalit nato og mga water bottle or tumbler. Kay naana siya size, no? Kung pila ka ml iyang sulod, ana, mga Magnum friends, no? Depende sa kadako niya. So, tanaw ni muna, kung kaduha ka, ana, makakainom or katulo, muna din ako mag-refill. Kay isa, one time siya, tubilan ta na, no? Kay that is 2 liters kapin. And then, idea ko or ga-habit ko, anang electrolytes refill, Magnum Cheryl, no? Early in the morning.
1: Yes.
0: It helps. Yes. It helps nga ma-energize ka.
1: Ma-energize ka kay usahay man good pag water alone lang, pag ihira siya magdumbing and dili ma-replenish pag electrolyte loss.
0: Yes.
1: Kay mong lawas, remember, panington ba kana, labi na ang imong trabaho, labi na ni ato ang mga kani mga labors nato,
0: exposed kay sila sa gawas.
1: Oo, so dili lang plain water, but you also have to add electrolyte into your body. Kay ma-dehydrated ang atong lawas, maluya na dayon
0: Dalhon dayon daw kang water bottle bisan asa ta muadto mga magnumpren. So nga o katong mga tapulan ang atong mga manyana habit, so ato sana ipadaplin karong panahuna, kinahanglan always on the go. Naagid kanuna yes. Bahala dinhi mo ma-holding hands imong lablab. Basta kay imo gihawiran pirmi ang tumbler. Oo.
1: Okay, basta malipong tag pinakalit labi na karon magdubing is ever na sila plano alas 5 na kape na nato sila dito sa kanang libreng ko ano, libreng
0: sakay sa carnival. Oo.
1: Oh, so dala sila sa ilahang tumbler magdubing kay kumuana sila ng ice gilang makapalit ra kog kanang mineral water dito. What if not prop ka in the line?
0: The middle of the crowd. Maglisod ka gawas. O di ka mo gawas kay mailisan imong ninya.
1: Correct. Oh. So dala ka water bottle anywhere kay you're also sure na ang ginom nga tubig is safe and kinigid magdumbing. Mother Earth is exhausted already also yes. Because of so much plastic bottle na ginalabay, no? Na muadto na sa atong mga katubigan. That is why we are encouraging everyone. Sila gitag. Actually, kini magdumbing 300 kapin raman ni siya and then kung mawala man galing, dili mo siguro kada adlaw mawala. At yes. least you are helping your health na ma-hydrate and you are also helping Mother Earth.
0: Yes, and panahon na karon para ato ang ma-remind ato ang kaugalingon to return to the kinaiyahan. Mga magdong friends, no? Kaya sa inaani manggod nga mga sitwasyon sa panahon, no? Murag panahon na nga ni di man ganin ni balos but nagapamata, no? Ginapamata ta sa ato ang kinaiyahan mga magdong friends, no? Returning the favor. Oh, kung unsa ta ka abusado sa ato ang environment mga magdong friends, no? Kaya sa again and again kanunay na magina share ni Magdong Cheryl diri. Once dili balanse ang atong ecosystem mga magdong friends, no? Naagi mo naay mo elevate, no? Let's say karon ang ato ang kabugnaw ang temperatura, ang kabugnaw sa ato ang kabukiran, ga overpower na ang kainit sa ato ang syudad mga magdong friends. So dili na siya balanse. So murag panahon na nga tanom sabi gamay lang tanom-tanom lang tanang panagsaog.
1: Tanom og kahoy pa kun dinho. Okay. Uh-oh. In your lifetime daw no as we discuss gid sa niadto pa nga in your lifetime at least makatanom pag usa ka kahoy nga buhi. Daghan kang itanom pero at least makapabuhi kag usa ka kahoy tungod kay kada nga kahoy mo salbar dili lang ikaw but your future generation.
0: Yes, exactly. Mubarog na sila in different kind of weather, in different kind of season mga magnong friends. Mas matayog patang tao sa atong mga pagsulay nga kay atubang no kaysa magtanom ka dinha og ligon nga punuan sa kahoy nga muluntad sa daghang katuigan mga magnong friends. Kaon og mga prutas o gulay nga daghan og tubig sama sa pakwan which is the watermelon. And pipino, yes. Katong ipakita ni Magdom Cheryl, ni naiay, ha? Kay daghan kay ni magpupo si Magdom Cheryl sa iyahang kuan lataran. Oo. And oranges. Yes, and oranges, no? Dali ra kayo mga tubo. Si pipino, dali ra man, no? Kay imo magbutang lang, magtugsog lang kagkawayan. Sa usa ka pot or baldi.
1: Ang yuta lang yun ng dumbing. Yes. Kana, at least good quality ba nga na si nutrients ng yuta para dali siyang
0: dumbing. Katong dili, kuan, dili poisoned, o, nga, dili, wala may aging erosion, soil erosion. Wala mahiluhan nga yuta, mga magdong friends. Limitahan ang pag-inom og alcohol, init nga kape og tsaa. Init nga kape sa init nga panahon.
1: Pag nabigyan kita mga Pinoy na ba, bisan ta kung sa kainit ang panahon, paniod to, mga
0: guilty. Yes, oh, sahay magyan. Pero limit lang ang number of cups.
1: Limit lang. Oh, muna gyud limitahan ang pag-inom sa alcohol og kape kay ngano man, these are kanang diuretic meaning yes. Makaihi-ihi na ang kape. So, you just take to one cup. Mm-hmm. 2 cup is pwede ayaw na sa pag 2 cup kasi it's very hot for today's weather condition. So 1 cup in a day that would do, no, para sa imo ang kape. Kay kung too much kape pod gawas ka magpalpitate magdumbing ang atong kasing dehydrated kayo imong lawas kay magsikag.
0: Oh, magsikag dispose ng fluid mga magdum friends, no. So maligo matag adlaw aron mawala ang kainit nga gibati sa lawas. Ideally kada adlaw maligo. No, pero kung igsuon po ka o kaluhan mo sa panuhot.
1: Dili na ba. Napaisa magdumbing ko kini magsulo og sinina nga press pag komportable.
0: Yes.
1: That is why karon. Nakaslibas kita mga magdum friends kay magsuot og lighter nga dress daw.
0: Oo, oh, katong mga cotton, nga mga cloth, no, ayaw tong mga, oh, ayaw tong mga palm beach, mga sida-sida, no, nga mga glitter-glitter kay makasamot so, ng kalimot. Yes.
1: Oo, oh, dili kang darker, magbabing lighter daw, kay usahay mo reflect ang light sa sun ba. Mm-hmm. And it gives you too much hotness.
0: Magdaog so, sila mo ng init kay mamation. Mulagi atong mga reporters nga init kay uniform, ma'am. Pagabot rin nga kay uniform, no, wala tayo choice mga magnum friends, no, kay it's our official okay, uniform. Only ato na lang yung tabangan atong kaugalingon. Dili lang ta mo pa-expose gid permi sa kainit sa adlaw, no? Kaya di man kita pwede nga dito mag-uniforme mga magnum friends, no? So kung natas balay dito pahayahay ta duster lagi daghan kay duster ni nanay manggawas sa kalita. Panahon nga tinginit mga magnum friends, no? So kana sa ato ang paglikay sa labihan nga kainit usab sa panahon, no? Inyo ka na makita usab sa tong official Facebook page, no? Atong gina flash usab karon. No, unsa ano to paglikay sa dehydration mga magnum friends, no? Ang atong co-pilot, can we have the second slide please, no? Ato ang co-pilot diri mga magnum friends atong kay inyo puning makita, no? As we go along sa tong programa, mahuman mi ni magnum Cheryl ani og isgot ato ning ibutang usab sa tong magnum live page, no? Oh, likayan ang dehydration na Magnum Max atong second slide, no? Please have it displayed sa ato ang Facebook page, no? Unsa na to paglikay? Ang dehydration usa ka kahimtang kulang na og tubig ang lawas. Mahitabo kini kung mas daghan ang mawala nga tubig tungod sa pagpaningot, pag-ayo, pagsuka og pagkalibanga. Susna, ara bagini magkaluha ra bani sila Magnum Cheryl.
1: Oo, oh, kayo sa hindi mm-hmm. magdumidili lang tuwag sa kainit, but lay other balakihan. Like for example, lagi nang nagsuka, kanang naglibanga, so dehydrated ang lawas. Plus init pag ito yung panahon, so grabe na kayo. That's an emergency situation. Ito mm-hmm. na ang lalo idala sa balay tamulana ng inyong pasyente.
0: Mm-hmm. Unsa may mga timailhan nga dehydrated na daw kuno ta?
1: Ini no mm-hmm. pinaka visible ni maskin kita magdumi ko mafeel na tong outside dry na atong lips mm-hmm. no ang atong simod dry na
0: bisag unsa ni mog tilap-tilap sa imong dila bisag unsa ni mog basa mo malag yun. Oo
1: malag yun. Mm-hmm. So you are kanang alive pa kita mura bitaw kanang energetic pa kita pero nag-dry na atong lips, that means you are already dehydrated. Unya, mm-hmm. dili ta kinipot sa pag-inom sa tubig, dili ra gid sa panahon ug uhaw. Kay meaning you are already thirsty, dehydrated na ang lawas. Mm-hmm. So dapat inong matag karon ug niya. Kini magdumbing na ay daghan gisakitan sa ilang ulo karon, no? Daghan na complete sakit kay akong
0: yes,
1: ulo.
0: Tungod sa kainit.
1: Mm-hmm. Yes, tungod sa kainit. Your body is dehydrated. Ya compensate ba yan namin ang lawas kay ay nakabalo siya nga ay dehydrated man ni. Kasi mm-hmm. panghimuon para mo-compensate in return na usahay magsakit ng ulo. Mm-hmm. Niya magkauhaw. Uhaw magdumbing, no? Uhaw
0: oh, kayo. Malay mong ginhawa.
1: So, mala ang lips, mala pa ang ginhawa. Mm-hmm. Kuhaw na kayo munang uban nga soft drink.
0: Bisan pagtulog ng laway, di na ka masatisfy sa imong kauhaw.
1: Tinood, magdumbing. Munang naagi sa permisi dapat water bottle. And mm-hmm. paspas ang pag-inhawa. Kay as I mentioned, no? So, kasi sa itong mga eksperto, na-compensate ang lawas. Yes. Iyang i-balance. Baka, ay, kanang wala naman ni tubig. And remember, our body is 70% water. Meaning, daghan yes. kayo water. Supposed mm-hmm. to be ang lawas. So, na-compensate sa paspas ang ginhawa. Mm-hmm. Dili ni maayo magdumping for our elderly and yes. for our young children. Mm-hmm. Kay lisod na usahay mo compensate itang lawas. Unya, ang ihi. Talawang
0: yes, kana gid magnum friends no kanunay na mo gina-share ni Magnum Cheryl diri labi na sa mga kababayenan, be mindful gyud sa color mm-hmm. sa atong discharges, labi na sa color sa atong ihi mga magnum friends.
1: Oo, mm-hmm. nya karon magdumi pag-check ni mo hala, yellow na lagi kaayo. Kining mm-hmm. dehydrated, you are dehydrated already. Na may color gamay ang atong yes. Dili, no? Pero dili gini na naka-yellow kayo siya. Dili po siya nga walay color ato.
0: Mm-hmm.
1: Natural lang ka lang yung color nga. Kaya mag-pale-pale ka may yung pagka-yellow. But not yellow kaayo. So dehydrated na kulang kaog, tubig sa imuhang lawa.
0: Mm-hmm. And lastly, ang mubati pagkaluya. Maluya na ginintahon ta, no? Kay basko kay ka, sige ka lihok-lihok, pero wala na kay tubig sa imuhang kahiladman. So unsao na, kay nagsilbi man na siya nga gasolina. Sa ato ang mga kalutalutahan ang tubig mga magnum friends, no? So imagine nimo ang makina sa sakyanan na ay gasolina pero walay tubig ang radiator, di ba mag-overheat?
1: Mag-overheat. Oh, di ba? Akong i-remind lang katong mga mother na masuso, no? Katong exclusively breastfeeding their children for the first 6 months, dili sila mabalaka if ever nga init kayo dahil na alam ay ubos ay uban mo na si ang mother-in-law nga, painom mo ng tubig kay ma-dehydrate sige ng bata kay parte kay init. So remember, the first 6 months, kung kira kaayo nga, wala sila ginom ng tubig, no? For as long as it is kanang okay ang lawas sa bata, pili siya on emergency situation, patutuyan na siya kaya ang gatas sa mama is complete already with water, food, and nutrients.
0: Yes. So, si mama ang dapat magpa-sustansya.
1: Si mama ang
0: mag-inom
1: dahil tubig,
0: dili
1: ang baby
0: mag-inom. Yes, oo. Okay, there you go mga Magnum Friends. And lastly, ang pagtambal sa heat exhaustion, mga Magnum Friends, no? Ato nga pagatukuyon usab karon, kung ikaw o ang imong kauban nagkasunod, nagpakita og mga simptomas sa heat exhaustion, buhata kining mga mosunod nga paagi o lakang. Kay aron kita mamahimo makaluwas ta, no, simba ko ni bisan kinsa nga makabati baka nining heat exhaustion, mga Magnum Friends, no? Atong co-pilot, can we have these slides for the pagtambal sa heat exhaustion, mga Magnum Friends? Palamigi ang lawas sa og magpahulay dayon, Magnum Cheryl, no? Saon man ni? Okay.
1: Kanang iato siya like kini pagpahulay. Kung init kaayo imo sang adto sa medyo kuan na area kanang dili init, so daplin sa kahoy o dito baka sa naay bubungan, no, kay para mo cool down ang ihang lawas. Kay cool ba ning heat exhaustion, milder lang sa nga illness man kung, pero kung kana bitaw masubraan na gyud, no, grabe na ka exhausted, pwede sa
0: mga labi na tong naay mga underlying conditions, Magnum Cheryl, yes. No, mga kaisa mga hypertensive, katong dali ra kay alo ilahang kining sugar nga dali ra sila malipong, no, so kinahanglan nga cautious kay ni sila sa taas nga oras pagbulad sa init. Oo
1: then karon nga mga panahon na we actually kanang acknowledge, no, nga pasalamatan ta sa atong city mayor nga wala niya gi-allow ang diyan sa pag-eskwela for the last days, kay pretty gid kay init, and our student magdubing.
0: Yes.
1: Ano ba lagi ni sila, din ni sila pabadlo nga. Kaya sa
0: kainit
1: pa, modula,
0: gina
1: sila.
0: Oh, there are school uniforms karon nga naapay mga, daghang kay mga insert-insert, no? Daghang mga blazer, naka-long sleeve na, nag-blazer pa. Ay, kainit. Oo, no? So, ang mga cloth pa karon sa mga uniforms na ginagamit, kay dili tong mga titurun, o sila pa, dili ng mga cotton. So, mga mainit kayo, no? So, dako kayo gikatabang sa atong mga kabataan ang pag-relax sa pod. Sanay biling pila ka mga adlaw during weekends, no, or last 2 days in a week. Baka pahulay.
1: Dapat ang pahulay mo karon, ha, bantay lang makita
0: nang bantay lagi mo bulad, ako lagi bata sa balay. Oh, ano, natulog man ka. Pahulay sa ako mami, ingon akong teacher kay init daw kuno kay nasisilaglag. No, so puyo into mga bata kay di na kagwatas kainit, ha. Pangita og lugar nga adunay aircon o landong, no? So fine place diha sulod sa mong kiliran. So andam-andamo na
1: nimo kay mga landong.
0: Palandong lang taw matay aircon, no? So diri na rin mo gawas dayon ang mga punuan nimong ginagmay diha kay mong gitanom mong tao. Dako na nga nakapalandong. Dako kay nakita ta.
1: Okay, sino sa gumbig, no? If kanang naminaw sa mga pagdung friend, sinuod yun na kay, I've been sharing with you magdubing with the trip I have at the back of our home pa nga. Kanang, di na ko nagid siya, niya karoon, ako nang na-savor ang moment nga gitanong to kaya to 8 years ago.
0: Yes.
1: Ilang kahoy, inig-tinginit, no? Pero di na rin mo magtagdan ba?
0: Oh, di ba? Imo nang na-enjoy ang kabugnaw sa huyuhoy si mong hangin diya. Tungon sa kahoy. Di ba? Dayon mo inom gyud og daghang tubig, no? Kung feeling nimo nga medyo kakalipong ra ka, gatuyok-tuyok na ang gastar-star na imong pananaw, no? Siguraduhon ginato mo inom ta diretso og tubig. Dili lang po nang iyarok nimo isa ka litro, no? Kaya yes, no. Zip water one at a time, no? Dili kay imo iyarok isa ka litro. Dili kay panahon na uhaw na kay ka kay malumos sa simba ko. Malumos imong heart sa tubig. Sila pa sakit kay buko ng tubig.
1: Kini po sa pag-inom sa tubig, magdumbing ato na yung i-remind, no, ato mga kaisutan nga. I've ever, usay ka, di man ko na ito na ma-distinguish kung heat exhaustion or itig na heat stroke na yung pasyente.
0: Yes.
1: Kaya usually, kung ang pasyente is kanang naapay, kanang paminsar magdumbing ba?
0: Oo, conscious pa siya, pwede pa nimo siya ma-storya.
1: Pwede nimo ipay na mong tubig, but if ever gani, kanabang, di na siya ma-storya,
0: medyo, na half-collapse na siya, half-collapse.
1: Oo, kaya kasi, kanabang matsok ka or
0: matsok,
1: you do not know, no? So you have to assess. Karang nainani nga mga situation, assess gini mo. Mm-hmm. Upon assessment, you call 911 or sa pinaka-nearest na emergency line, no? While you are assessing the patient para ang help is naana padulong.
0: Mm-hmm. No, importante yun atong tamdan, mga magnum friends, kung mo rescue man ganing ta o usa ka biktima nga biktima sa heat exhaustion, kinahanglan nga mulihok ta dayon. Kung dili nato katambalan diha-diha, ang heat exhaustion mahimong musamot ka na o mamahimong heat stroke, no? Kaya hinungdan na hinoon nga ma-heat stroke ang usa ka biktima, no? Usa ka grabe nga kahimtang nga makadaot sa mga organo, no? O parte sa atong lawas ug mahimong hinungdan simbako sa kamatayon, no? When in doubt, emergency cases dial 911 or call emergency line sa Magnum Radio, mga Magnum Friends, 24/7 open ato ang emergency line simbako ug dunay mga emergency. If you cannot do the basic or wala ka na train sa basic, no, you don't need to touch the patient, mga magnum friends, hindi mo kinahanglan ngayon mo siyang hilabtan, no, or magayo kag assistance sa palibot, arsahon lang siya into a safer place, no, malandungan siya, yes, i-avoid ginato ng tapukan, mga magnum friends, no, ang biktima sa heat exhaustion. Kinahanglan open air, distansyahan gina siya. Kay kung conscious lang siya, medyo nalipong lang siya, butang lang siya sa safe nga lugar. Kung wala kay training, basic training on how to deal with this emergency cases, dial 911. Hopefully, ma-activate niya siya in a couple of days, but na ay alternative nga linya nga gi-offer atong CSWD or ang City Disaster Department, mga magdum friends, nga pwede ninyo matawagan. And pwede sa mga police station, Bureau of Fire, any emergency line, pwede ni mo makontak, mga magnum friends, no? Kung unsay pinakadali, and pinakadali is save sa inyo ang mga cell phones. Inyuhang i-save sa inyo ang phone book, no? Ang mga emergency
1: lines. Para
0: dali
1: lines. Na nilang makontak.
0: Yes. Labi na kung naa sa gawas kanunay ang miyembro sa inyong pamilya, advisable gid nila nga doon na sila yung mga emergency contact numbers, mga magnum friends. Mm-hmm. Kay una gyud maka-respond ang atong emergency team kaysa atong pamilya nga tupas balay, di ba, magnum Cheryl, no? So usually ang atong mga medics ang una gyud maka-respond
1: before mag-live, no, sa tumakaisunan, before mag-live, please dial emergency
0: before mag-content para... for content purpose, ha?
1: Please, no, dial kay para ang help na anadayo.
0: Yes.
1: Sometimes magdumbing, labi na itong mga pasyente nga mga critical.
0: Mm-hmm.
1: It's just a matter of 5 minutes, mura bag, kung ana kayo
0: yes.
1: Ang ilahang.
0: The first 5 minutes is the very crucial in rescuing patient, mga magnum friends.
1: Yes.
0: No, every second counts, really. No, alang na ito itong mga ka-insurance.
1: The next week, proceeding ang mga week, magdumbing, di ba expected nga medyo mas mataas mm-hmm. or... taas gyud ang kanabang heat index sa ato ang lugar. So, we have to be cautious. Kato nga mga butang magduming, those are very simple, like bringing water with you,
0: yes.
1: No?
0: Oh.
1: Those are the things na pwede na gina na tumahimu sa isa mo abutaan yung mga point na mag-heat exhaustion.
0: Yes, na mag-heat stroke na, mga magnum friends. So, there you go. No, ato ka nang gihiskutan lang kay para lang yun ma-remind ta. Tagsa-tagsa na to, mga magnum friends. No, so, just keep on reviewing sa mga guidelines, mga magnum friends. Na ato po na siyang mantala, i-post na to sa itong official Facebook page ang Magnum Live. And you can also visit the official Facebook page sa City Information Office, no, to go through with the details, mga magnum friends. So, now and then lang yun, ma-remind na ito itong kagalingon. Simba ko lang kung maka-encounter ka o emergency cases, no, dunay simba ko makalit lang katumba diha sa imong kilid nining panahon sa sobra sa kainit sa panahon, mga magnum friends. Okay, magnum Cheryl, wala tayo igong oras, nilapas na ta, no, murag nag-ready na si magnum Ching Interina. Final words sa ato ang viewers, go ahead.
1: Ako lang mag-say, nalimot ko ka ng pag-congratulate, no, pagpanimbaya sa ato mga higala diha sa City Nutrition Office, sa City Health Office, particularly sa City Nutrition Office, kay it was a success, no, itong hakab na. So,
0: yes, congratulations! Pila ka buong inahan dito nag-volunteer?
1: 90 ka mga mama, 150 participants, but of course, including sa mga staff and all, 90 ka mga mama ang successful na nakapalatch, no?
0: Mm-hmm.
1: Kunya, ang atong nakuha nga gatas, mukha ba itong 4,000 kapin? So that 4,000 kapin was
0: 4,000 ounces? 4,000 liters?
1: Liters, magdumbing, no?
0: Oh,
1: liters.
0: Okay.
1: Nga gibahin-bahin sa duha ka hospital, sa Yerboha General Hospital o sa NMMC. So, mapasalamatan atong mga hospitals mong Dumbingkay. Kato nga mga gatas, daghantog matabangan ng mga bata. And that is why, congratulations to all the mothers and of course to the City Health Office, particularly the City Nutrition, and magdumbing encourage na itong mga mama. Dili lang dito ma-stop ang pag-share sa gatas. Please do share your milk to these hospitals. Kaya kini ng mga hospital ang nagkinahanglan dito sa gatas. That 4,000 magdumbing, sila na nakabata. Daghan na nga bata, pero we all know that there are a lot of kids, little infants, no, na nagkinahanglan ito. Gata sa matag hospital. So we encourage other mothers to share din niya.
0: Okay, no, kung kaya lang gindi mo ma-share, i-share gindi niyo mga group friends, no, kaning mga amazing natural resources nato nga walay artificial nga maka substitute no, so dili nato ihangol mga Magnum friends, kay in return God is very amazing in returning the flavor multiple times sa mga Magnum friends. So di lang ta kabantay nga ang reward sa Ginoo sa ato ang pagka maayo sa tuwing isig katao, no? Dili na kabantay kung in different way or in any manner nga itong mabalik ang manawat mga Magnum friends.
1: Because that saving life, Magnum being same as inigin mo nang believe kayo kung anong paghatag sa dugo o paghatag sa gatas. Kaya kanaragin nga duha nga something nga himuon sa tao, Magnum being ba nga it will really save life. Kaya same as sa dugo, makasave sa kinabuhi.
0: Yes.
1: Same as sa gatas, makasave din na silang kinabuhi.
0: Okay, good luck sa itong mga nanay nga kanunay mag-donar sa ilahang gatas. No, sulong as na pa yung sirit di sa inyo ang mga suso, mga Magnum friends, no, ayaw ninyo na ihangol.
1: Pwede pag yun. Oh, and then the more you give Magnum being, no, dili lang notion nga, wala naman ko ikahatag, kaya wala naman ako. No,
0: yes.
1: The more you give, the more mudaghan ang gatas sa imuhang.
0: Okay, no. Okay, there you go mga Magnum friends. Ato mga online viewers, salamat kayo sa kanunay pagiguban ka na mo ni Magnum Cheryl. Matagadlong Sabado sa ato mga online viewers na Padiro, Sergio Jr. and Company. Mayong hapon mga Ludes. Salamat kayo sa kanunay paglandas sa ato Magnum Live. Mamerlin Taliktik ang family. Mayong hapon Magnum Bing, Magnum Cheryl. Ang programa nga akong paborito, Magnum Health is Wealth. I love it. Salamat kayo, Mamerlin. Sa kanunay pagiguban ka na mo. God bless you also. Dagan ka siya heart-heart mga Magnum friends. Aliha, Adora and family, Magnum Bing, Jacinto and Magnum Cheryl. Galua, God bless. Same to you, madam. Salamat kayo sa pagiguban ka na mo ni Magnum Cheryl. One at ayong oras. Till next Saturday. I mean, belated happy birthday sa usan ako mga mentor, mga Magnum friends no last Saturday yung birthday. Si Ma'am Weng, if you are listening right now, happy, happy, happy birthday. I lost contact with her, pero...
1: Ah, happy birthday.
0: Yes, usan sa itong mga mentor back then. Until karon nga, muraga. Natay mga... Nag-umol sa atong mga kamot na on-saon pagtrabaho, mga Magnum friends. No, one of my mentors. Salamat kayo sa kanunay nga pag-giya. Samtang gakakuan pa ta, gasugakod pa. Mamuing happy birthday, ug asa man ka karon og pabinaw, happy happy happy birthday kanimo. And also sa tanan nga magsaulog sa mga malibot nga mga adlaw. Salamat kayo sa inyong pagiguban kanamo ni Magnum Cheryl. Kami manghinaot nga sa kanunay sa matag Sabado. Dinhi sa atong tulumanon ang Magnum Health is Wealth. Kami manghinaot nga kakuhaan nato sa pagtulunan ang matag hisgutanan nga ato ang iduyugan dinhi sa atong tulumanon. O gakuhaan ta sa pagtulunan, magamit ta sinadlaw nga pagpakabuhi, dumduman lang magiging ta sa kanunay nga ang pagatiman sa itong kaugalingon. Susama lamang sa pagatiman sa itong mga tanong, kinahanglan kini nga itong pagagalamon, aron himsog kita sa tanang panahon. Magunsa man ang sapi, kung sa lawas lamang pauli.
1: Daghang salamat mga Magnum friends sa inyong pagpaminaw sa lagsao sa karas. Patag Sabado, sa tulungan ng Magnum Health Network program, mga magdalit ka ninyo o kasayuran sa kabasog sa panglawas, kahapsay sa pangunahuna o kalimot sa pagbati.
0: Hangtod susunod Sabado, kami tanan manghinaot nga ang grasya o kalooy sa Diyos magauban ka natong tanan. Musunod natong balitang Magnum uban sa itong mga newscasters. Kini na lamang yung mga alagad sa kahimsog sa kanunay. Magnum, Bing Abukay Jacinto.
1: O si Magnum Cheryl at silang Gailowa, ang inyong nurse on the air.
0: Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Hangtod sa sunod Sabado, sa samang takna o samang sibyahan, tinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 6:21.
2: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
3: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis. Wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atiyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tapamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrak sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa kaginorog Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Magnum Wanted Job Hunters.
0: Ang Magnum Radio nagkinahanglan karon og dugang aplikante alang nini mosunod nga posisyon o qualification: admin and marketing staff, graduate in any business related courses, male or female, single or married, with experience in admin, sales and marketing. I-submit ang imong application letter with biodata and transcript of records to the manager. Magnum Radio 99.9 second floor, SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
7: Magnum Wanted Job Hunters.
8: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
2: Alang sa mga biyaydor paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkaalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Kabirnisan to ba kay sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
1: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Ngano man?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Express nagkinahanglan karon og dugang aplikante alang niini mosunod nga posisyon o qualifications: tellers or admin staff, male or female, single or married, graduate of any business administration or any accounting related courses, with or without experience. Isubmit ang imong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor, SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Ito balit ang Magnum tugan nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Tweedland, Cagayan de Oro City.
4: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Alas 6:29, higala, kumusta may nga gabi na karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Oras Magnum lokal sa kakwanetero sa anyos nga security guard palgang wala na'y kinabuhi dool sa gabangang balay de sa Bara Upul, Misamis Oriental. Sa Magnum National, Presidente Marcos, gitugyan na sa ombudsman ang investigasyon kang Kani House Speaker Martin Romaldez kalabot sa kalabigitan sa anomalya sa flood control project sa atong Magnum International IHAP. Sa mga namatay sa magnitude 7.7 nga linog sa Indonesia, misa ka na sa 20 katao sa atong Magnum Besos ERC. Posibleng ipagawas ang desisyon sa pagtangtang sa VAT sa system loss sa di pa ang katapusan o kapaskuhan sa atong Magnum Entertainment. Actor Rocco Nacino, ibambit nga doon ay siya ay nude scene sa iyang mabot nga pelikula. O sa atong Magnum Sports, Pilipinas, mihakot og mga medalya sa Southeast Asian sa Fencing Federation Junior and Cadet Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia.
4: Balitang Magnum.
3: Mga Exxon, kumusta? May gabi ka ng adlaw na karoon ng Sabado, Agosto 15, tuig 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
5: O Magnum Lani Delgado.
3: O galos rin sa ito, Magnum Lokal, na palagang wala kinabuhi ang usaka 42 anyos ka security guard dool sa gibangan ng balay diya sa Barao Pulmi sa Ambisyonental. Dalang biktimang security, security guard nga si Brian nga giya kung matupag, ituhuan nga matupan ng lugo sa iyang kaipon o kainom. Iyon nga nakita sa anak sa babae ang gibuhat sa security guard o guwanay kasiran ang inahan ng kung inahan nini tungod sa kahubog ni sumbong sa ang sabana o gisulong sa area si Brian doon sa boarding house o gingong gitabangag kulata. Human gibiyaan, apan may pila ka oras nakita na lamang sa duha kabataan o nga nag Matod pa nga, wa na ikinabuhi, imbisigana usab sa kapulisan ang maong insidente sa pagkaroon gi pahilo na pating lawas sa diya sa St. Peter Funeral Home sa ipunan ni nga itong dakbayan. Dugtong din eh, ang asab ang paimang noa sa City Psychosocial sa City Social Welfare and Development na CSWD o mahimong mutawag sa hotline number 0975-608-7522 o sa 0970-39207 o sa 0905-203. Karong panahon na.
6: 24/7 na mental health care and sa psychosocial unit na atay 24/7 na mental health line. So tulong ka po atong numbers karon, active ni sila matubag yun po. So we can, if natin mga kailangan na may mental health concerns, we can refer them to this. Ang ginahatag sa hotline is psychological first aid. Pwede sa call, sa text, sa chat, na naman tayo Facebook page. Depende sa kung asa ka komportable. So kung kita pa mismo, numarang, kada wala ta kasabot sa itong gibati, umusok sa itong istorya ka ron, pwede kayo punta matawag na rin. No? So wala ka nilin na exactly. Di ba na may share ka si Kuan, si Ma'am, gitan ani na radio station, ano na rin. No, it's confidential. Ako ba na, hindi manawag sa mga nga, hilak na daan. No? So you can do that. So, you tell the stories of others. So don't forget to also take care your own story,
3: guys. Okay. Ang payag ni Rio Rosal Baliling sa City Social kung psychologist sa ato nga CSWD.
1: Dugang Magnum Local, gilamoy sa kalayo ang Osaka Panimalay sa Adela Subdivision Kamamanan ng siyudad. Kinigipanagiyahan ni Erlinda, kon Erlinda Lumiktin, mato ni Lumiktin, nga wala siya kuna masayod kung unsa ang hinungdan sa sunog kundi indikan sa lababo nagsumikad ang kalayo.
7: Hindi daw, yung sila, dire.
8: Kini sa umos.
7: Sa umos, sa awas.
8: Hindi, sa kadalan lang ka rin siya. Ikari, kinapugnan na kitan pa ninyo.
7: Naamong silingan dito, dire. Sabak kay sila nga, la Diyos ko, ana ilang istorya. Di nagdagandagan ko pa uli sa balay, niya giop din ako plangka. Dahil naato din ko sa kong mga anak, kay gignan ako na isunog sa balay, Mark. Nagsingkita ko. Nagsingkita ko dito sa tindahan, sa interbol. Sa kusina, pag yun, yun, mandaan ako paglakaw. Ay, hindi ko nagdagandagan nila, Mark.
8: Gani, kina, subjigan dito. May gani, ano yung agas dito?
7: Nay agas. Nagapundo ko, baldi, basta kung ano ito.
8: Yung baldi, naldi. Okay, so nakatabang ko siya pagpapalong. Dope, so may anap ya tabay. May gamay nga tabay. So may gani, no, kay nariratamon aning kusina, ay kaning sa tawani, kaning lababo. Ay kaning abuhan. Abuhan. Nariratamon, di wala ni abot sa inyong kwarto.
7: May gani, kay wala na sunog ang kwarto. Na wala na may katulgan ani.
1: Ang pamahayag ni Erlinda Lumiktin, samtang gibutang ni F.O. Liberato Cortez, investigator sa Nazareth Fire Station, nga nagpareng ng ilang investigation na sa hinungdan sa maong sunog.
9: Ang tagiyan ni si Erlinda Lumiktin, ang nakabantayan ni si, ang kulay po ni si Abuso, Maria Marites. Estimated damage 1,000 sa iya ang dirty kitchen. Wala na. Kaya mga silingan na din, mga katawan, tabang o palo. Pero naman pang iikuan, ang investigation pa naman kay kaning gingon nga dirty kitchen, wala naman na igamit. Muni initially ang mga iikuan, tanaw nga ang gulo nga, ang nai wiring din ni, na electrical wiring nga manakita. Dako ganyang tabang, especially karon nga, daghan kay grabe ka init, grabe ka kuan nga, nagdepende ato ang kalamidad sa panahon mangod. So dako kining tabang no, especially sa mga sili. Yes ma'am, amo kining naan mo responde diret so da 5 minutes 6 minutes nga time.
1: Ang pamahayag ni FO2 Liberato Cortez, investigator sa Nazareth Fire Station.
3: Alas 6:35 na karon sa tong higala ay festival update.
10: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor!
3: Nandarang karong gabi na ang Higalay Festival 2026 sa Car Show, Motor Show o Tri-Cup Show diya sa Pilay Sports Center. Hinga ito nga Rakbayan, kinikamain sa nakahanay nga kaliwka sa kapistahan sa Rakbayan sa Patron Senyor San Agustin. Amang kaliwka nagpakita sa nagkariyang custom builds and modified ng mga sakyanan og dalagsaong disenyo sa mga lokal nga tricab nga mulungtad hadlok sa Swerve sa gabi. No dili gyagat ang tanan nga saksiyan ang maong kalihukan.
10: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor San Agustin!
11: Viva! Viva!
3: Ang karami ka na sa atong Magnum Road Hunter.
10: Magnum Road Hunter!
3: Kailangan tayo kailangan si Magnum Faith Bilis sa Salimkit Kay Drive. Magnum Faith, kumusta ba itong dagas na pikulya ka ron?
12: Yes, Magnum Joel, no? Alam sa atong neto nga panghulagway karon niya panahuna sa dagan sa trapiko, lakad sa panahon, dari sa may Limkit Kay Drive. Sa dagan sa trapiko, medyo traffic yun karong warasa, dari sa atong lokasyon. So, para wala man sa tayo nabantayan niya panagbangga sa private o public na behikulo, pahimang na sa mga driver, no? Magpahinay lang yapon sa pagpadagan para iwas disgrasya. Samtang isbutan sa dato ang lakad sa panahon, so far wala sa tanang kasinati o pagpanalithi, wala sa tanang kabantay o pagpanagom sa kawanangang bahin. Mao ka na ang atong inato nga pagulagway sa dagan sa trapiko ug lakad sa panahon para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 22 Faith Bilis sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
10: Magnum Road Hunter.
3: Alas 6:36 para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Ito ginaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa igagaw nini nga si kanhi House Speaker Congressman Martin Valdez kini kalabot sa paglamigit ni nini sa anomalya sa flood control project. Mato ba sa Presidente nga naan sa Ombudsman ang maong isgutanan o gitugyan na lang kini alang sa posibleng mga kaso.
13: The ombudsman and his officers are very much on this subject, as I'm sure you have gleaned from his statements that he has been making in the past few weeks. So we leave it to the ombudsman, and now that you've asked me, I'll give him a call and see how is it going, just to give for my own edification.
3: Ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
14: Nagtuo si Manila 6th District Congressman Benny Abante nga nakuhaan na ang pagsalig sa katawhan nga kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Abante nga kinihuma na makita ang mga ebidensya atol sa nagpadayag impeachment trial batok niini. Giduwang pa ni Abante nga nanginauto sa siya nga sundon sa mga senator judge kung unsa ang anaa sa ebidensya og dili ang politika.
15: Ako naniniwala ako na the Vice President is not as popular as before. Naniniwala ako na nakita na ng taong bayan ang nangyayari. And I think that they are deciding. They are actually looking now for evidence. Oo. Yung survey na nakalagay, the more than 50% ng taong bayan tumitingin na, ano ba talaga ebidensya? Palagay ko, nabawasan na ang rating ng ating Vice President dito. Dapat tinan niya na maigi na pag tinuloy pa natin ito, at makita ng taong bayan ang mga nangyayari. Palagay ko, I think the people of this country will decide on what is proper and what is right. Sana hindi maging exercise of politics ito. Dapat ito, makita na ng taong bayan, makita na impeachment court mismo. Itong ebidensya, ito, nakalatag sa inyo. Na huwag sanang magkaroon ng blinders o na tinatawag nating political cataract ang mga senator judges tungkol dyan.
14: Ang pamahayag ni Malisco na Manila 6th District Congressman Benny Abante.
3: Alas sa 6:38 na sa nag-isawain ni House of Prosecution Team si Vice President Sara Duterte kalabot sa wabag tunga sa kagalingon nga pagnungog apan kay giubanan ang iyang igsoon nga si Davao City versus si Congressman Paolo Duterte sa hearing sa kaso nini sa korte. Matupahan ni House Prosecutor o Bicol Partilesa Congressman Terry Riton nga ang pag-uban ni Duterte sa igsoon ini nagresulta lang sa dagang mga pangutana kung gihatagan ba nini og bili ang iyang impeachment case.
16: Very interesting po yung fact na the Vice President went to appear in the grave threats proceeding of Congressman Paolo Duterte, but she does not have any plans, I think, to attend her own proceedings, which includes grave threats. No, natapos na ho yung grave threats at lahat, hindi pa rin po nagpakita ang pangalang Pangulo, and it speaks to the manner by which she actually treats the impeachment case itself.
3: Ang payag ni House Prosecutor o Bicol Partilista Congressman Terry Ridon. So, balita lang, murag yun, puro, wala yun, usaray balita. Nilang ilang kuan niya, murag, tuwag yun, nakafocus sila kang Vice President Sara Duterte. So, kanantang baha mo ilang paspasan, kaya muna yung tinuod ng problema. Diba? So, muna antor karon baha nga po, no? Pipila ka lugar sa Luzon na Magnum Lani, muna ang problema karon. Usa lamang katawag yun ang ilang balik-balik yun nga kwan. Kaya ba murag lakag yun? Lakag. Oo, so lakag yun. Alas 6:40 na, karon sa itong Magnum Health Alert. Posible mo sa kang risgo sa food and waterborne disease kon FWBD. Kini tungod sa kontaminasyon sa pagkaon o ilimnong tubig sa subling gipinumduman sa US sa mga sintoma sa FWBD. Sinyale sa dehydration o kanon sa kinanglang magpakonsulta sa doktor. Dali lang kining malikayan. Siguroon nga kanon ay limpyo ang pagkaon o ilimnong kung ilimnong tubig. Patasanon sa ang regular nga paghugas sa kamot o pabiling limpyo ang panimalay sa palibot. Doktor Nene, kumakasanati sa mga seryosong sintomas sama sa diarya, pagsuka-suka o pagpanakit sa tiyan, direktang magpakonsulta sa pinakaduol nga health center. O gano'n sa Tumagdom International sa Indonesia, misaka na sa 20 mga taong patay sa bagigo sa 7.7 magnitude nga linog sa Flores Island sa Indonesia. Madol pa sa mga otoridad nga ubay-ubay ka mga patay nga lawas ang ilang nga na-recover sa mga gambalay nga nangahugno. Giyong ang nagmadol pa ang Negikyo Agency ang grabe nga apektado sa pag-igo sa nasigutang linog tungkol sa mas duol kini sa epicenter. Parayon sa habang search and rescue operation sa mga otoridad sa mga posibleng natabunan. Samtang ubay-ubay sa habang mga nakasinati sa aftershocks o man sa mga linog nga mayabot sa 6.1 magnitude ang kikusgon.
14: Sa Amerika, gitakdang ideklara ni US President Donald Trump isip teritoryo sa Amerika ang Strait of Hormuz. Gini ang pahayag ni Trump sa usa ka political rally sa usa ka Police Academy sa New York State. Parehong usab nga giingi kona ang gihimo nga blockade sa US sa Iranian support aron maparalisa ang ekonomiya sa Iran. Samtang gipamugos sa Iran nga walay katungod ang Amerika nga ang kunon ang naisgutang kadagatan.
3: Alas 6:41 sa itong Magnum Beses, posibleng ipagawa sa Energy Regulatory Commission kon ERC ang desisyon sa pagtangtang sa VAT sa system laws sa di pa ang Pasko. Madol pa ni Attorney Francis Saturnino Juan, chairperson sa ERC, nasugda na ang pagtuki sa ERC o Bureau of Federal Revenue. Inugang pa ni Juan nga dunay draft resolution na ang ERC para madeklara nga malakip ang system laws sa mga government-mandated charges nga wa nakabiripisyo ang mga nagbayad niini.
11: Bago magpasko ay natapos na natin to. Dahil nilabas na namin noong Lunes yung draft resolution natin, natanggap na natin yung mga inputs or komento ng BIR. Positive naman sila dito sa bagay na ito. Kaya dadaan lang natin doon sa ating public consultation dahil ito ang requirement ng batas na dumaan ang aming resolution sa public consultation. Matapos nito, sa pagsisimula ng Setyembre, maaring maisapinal na namin yung resolution at ang BIR naman maaring naghahanda na rin sa kanilang issuance din. At pagkatapos nito ay ma-implementa na.
3: Ang payag ni Attorney Francis Juan, chairperson sa ERC. Sometimes ng Fox's rate ang usaka US dollar nagbalor sa 60 pesos o 28 centavos, Canadian dollar 40 pesos o 44 pesos o 13 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 81 centavos, Australian dollar 43 pesos o 23 centavos, ang Taiwan dollar 1 peso o 90 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos o 66 centavos.
14: O karon sa atong Magnum Entertainment. Gipaambit ni aktor Rocco Nacino nga aduna siya nude scene sa iyang umaabot nga pelikula nga Tirik. Si Rocco ang lead star alang sa Sinimalaya movie entry kundiin kini ang iyang unang higayon sa nasangpit nga scene. Hinungdan gikalipay niya nga suportado siya sa kapikas nga si Melissa Guhing sa maong movie.
17: Siyempre, nandun yung tanong kasi siyempre, yung managers ko sa Sparkle, inaalagaan din ako. At napatanong din sila. So, sabi nila, it's really, okay, nabasa na namin. It's up to you. At, pinag-usapan namin yung direct, Mai. Ito ba yung nakikita mo? Kung parehas tayo, same page tayo. Okay, kasi ito niya sinasabing art. And Sinimalaya is for the art nga. And nung na-realize ko kung gaano ka-importante yung para sa eksena, na hindi bastos tingnan. Okay, sige, laban. Pumayag naman si Melissa.
18: Pumayag si Melissa. But you did have a conversation about it.
17: I did. Siyempre, nung una Tito Boy, parang, ha? Bakit ka pumayag?
14: Ang pumayag sa aktor nga si Rocco Nacino.
3: O, galos na Magnum Sports, mihakot sa kandibuka ang 5 ka gold medal, 7 ka silver o 13 ka bronze medal ang Team Philippines sa Southeast Asian Fencing Federation Junior and Cadet Championship sa arena sa TSH o CM sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ipangalawan ni Oscar Del Castillo ang mga National Junior o Cadet sa Fencers sa medalya sa iyang kadaugan sa 17 under kadeta means EP. Samtang adunay dugang silver medal si Del Castillo sa junior means EP individual 21 under. Dugto dinhi naghiusa ang puwersa sa nila ni Willia Galvez og Judy Tan para sa gold medal sa junior swimming na foil sa team events. Yeah, ginuminaw sa aba nila ni Kiani Filippi, membro sa national team sila si Vito Coaching, Drake Chong o Matio General para sa sobre o uban pa. Mga insunyo, nabate itong kompleto ni Tali sa atong balitang Magnum Malakaramalaw na karoon ng Sabado, Agosto 15, 2000. By this size, kung karoon sa itong headline review. Sa atong Magnum Lukaw sa kakulay ng Sanyo, sa security guard, palgang waknay, kinabuhi dool sa Gibangang Palay, sa Barao Pool, Misamis Oriental, sa atong Magnum National, Presidente Marcos Kitugya na sa ombudsman ang investigasyon kang House Speaker kung kani House Speaker Romaldes sa kalabo sa paglambigin sa anomalya sa flood control project sa atong Magnum International ihap sa mga namatay sa magnitude 7.7 ng linog sa Indonesia Misaka sa 20 ka mga tao sa atong Magnum Besas ERC posibleng pagawas ang desisyon sa pagtangtang sa VAT sa system law sa di pa ang

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imahang problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakinin sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Streets, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Streets, Cagayan de Oro City.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs.

0: ang serbisyo Magnum Radio. Member KBP. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit na bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Tini lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio.

0: Oras may gala, alas 7:09 na mga Mike Dum friends. May gabi ka na itong tanan. Welcome sa itong programa may gala ang Mike Dum Sabado Night Talk. Siyempre kani si Mr. Talagsaon Mike Dum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ang sabda may gala hangtod sa alas 9 sa gabi. Sa itong paboritong weekend show ng bayan, ang Mike Dum Sabado Night Talk. Siyempre, karong adlaw, it's August 15, 2026. And siyempre, pag naling adlaw, ting sweldo na sab, di ba? Ting sweldo na sab sa mga, ano, na yung mga trabaho may gala. Siyempre, ano rin siya. Pag may trabaho, may sweldo. Pag naling adlaw, Agosto 15, malipay mga asawa ni may gala. Kaya makadawat ang pagsweldo, di ba? Ano na siya, mga good friends. So welcome again ha, sa itong programa, Mike Dum Sabado Night Talk, ang inyong paboritong weekend show, nga puro lang pampa-good vibes nga mga, ano, mga pangitabo bitaw, mga pampa-good vibes nga mga event, mga ganap may gala, din lang na sa itong programa mga Mike Dum friends. Live the live na ito may gala, syempre sa itong Mike Dum Live, bayong gabi sa iyong tanan. Magandang evening sa iyong lahat mga Mike Dum friends. Sa tanang galantaw karon sa itong Mike Dum Live, good evening sa iyong tanan. Sa tibuok kalibutan mga Mike Dum friends, syempre. At ay mga Mike Dum friends nga nakaroon sa gawa sa nasod. Nga nakatune in karon, naka-live, huwag na minaw karon, naglantaw may gala sa Mike Dum Live. Oh, na ay kapaminaw, na ay naglantaw may gala sa ilang lugar nga buntag pa. Na ay gapaminaw nga hapon pa. Huwag na po'y gabi eh. Sama sa to ang may gala dari sa Pilipinas. So welcome ha, sa to nga programa, mga Mike Dum friends. Alright? And syempre, kaoban na sab na to ang Limino ng Cagayan, Dioro Mike Dum Encho.
1: Yes! Mayong gabi sa tanan mga Mike Dum friends. Uy, na naminaw niya karoon.
0: Pagaw
1: na ka. Pagaw ta karoon may gala kay naghantag concert nga giyabot niya tinan.
0: Ay, busy day kay ka ha.
1: Busy taong concert kay kita ang tighipo sa mic.
0: Ah, ikaw. Ikaw po, tig-test mic.
1: Oh, tig-test mic sa ko.
0: Ay, maoday na.
1: Munang busy kay takaroon kay naghantag gidala nga mga cymbals o mga drums.
0: Okay. Kay piyesta na magod hapit ba?
1: Oo, taong piyesta na. Murang karang, kuha na yun, excited na yun po sa kasagaran na to, mga Magnum friends.
0: Sabi
1: na itong mga taga dito sa layo, itong mga taga Bukidnon, nga taga Miss Oak, nga mong gusto sa bumisita sa syudad, daw excited sabi sila, bibo di kayo, bibo kayo di sa kono.
0: Bibo sa, ano, darin nga lugar, ano?
1: Oo, so, kuhaan at least nga, kuhaan. Nga good vibes gid ta karon
0: lagi oh. Balay mo tingog medyo dili good vibes
1: balag kang tingog nato diri medyo murag ka nang kuha basta kay okay ra kayo
0: okay ra gyapon
1: ang atong kinabuhi wa gid ta sab na kuha sab at least nga wala ta na ospital
0: lagi kana
1: hasol kayo sa tanan kay kuma ospital pa ta
0: Or
1: baka wala ta na nga disgrasya
0: kana salamat kita na magdumancho di ba.
1: Yo, salamat kita na.
0: Safe
1: kita. Balag, medyo murag pagaw-pagaw.
0: Lagi.
1: Basta kay di ta critical.
0: Kana.
1: Kay hasol kayo mga kiksuunan.
0: Correct. Tugod na sa ano sab sa atong weather karon magdumencho. Sa to panahon nga grabe ka init.
1: Grabe gyud, ka init nga.
0: Init kayo di masabtan.
1: Masabtan ang murag ang imong uyab pud masabtan murag sa nani gyapon nga mga sitwasyon.
0: Damay gyapon. Damay ang uyab.
1: Inganigya po niya mga sitwasyon nga di masabtan ang panahon.
0: Kana
1: init mo kayo.
0: Ayang so, ulo sab, init kayo.
1: Ulo po, init kayo.
0: Ay, so, mauna na.
1: Mo nang nagay sumbagay nga may tawo. Mga init kay mga ulo.
0: Delikado na.
1: Delikado si kayo niya mga kwan niya. Basta kay good vibes lang ta.
0: Aha.
1: Walang kita may, walang kita yung mga sa gubot-gubot nga mga kahitabo. Walay mga dili maayong panghitabo. So at least nga kwan ragi hapon. Keep safe lang gihapon.
0: Kana mo nang pinaka-importante.
1: Importante.
0: So, okay, sabado na po biya karon na po datong good boy on air niya.
1: Labihan na ba kayo ito?
0: Na medyo ano pa to, not feeling well kayo.
1: Not feeling well sab to.
0: Oo, naunsa ka to siya. Murag basta ka mo nag basta nagano mo nag lips to lips. Murag na pariya man mo gamay.
1: Dina kami magud na sa field mo nang medyo kan gud.
0: Lagi no di malikayan.
1: Dio di gud malikayan ning ani nga mga sitwasyon.
0: Mm.
1: Pag naa ka sa gawas,
0: lagi no.
1: So hasol kayo. Murag ka nang maka ano lagi? Kinahanglanon na lang yung magari. Mag-raincoat na lang ko permente.
0: Raincoat sa init na panahon?
1: O, sa init nga panahon.
0: Pwede rin na, no?
1: O, pwede rin siguro na.
0: Pero panington gid ka.
1: Panington gid pre noon.
0: O, grabing kainit, ano?
1: O, grabe sa kay nga kuan lugar. Pero grabe gid na, ano? Kay alimuot, alingiing nga murag ka ng sabah.
0: Nagidagdag man ato masabda ng kainit.
1: Sabtan, o. Tanaw pa ta silingan, lain pagkigdagway.
0: So, agay, samot na.
1: Samot na.
0: Ay, imbis mahapi ka, samot ka.
1: Samot ka guol.
0: Kapanimod sa imo, pagpakita yung silingan.
1: O, silingan. Okay lang ta, guwapa ng silingan.
0: Agay ka na. Kung dili guwapa, way nada.
1: Way nada.
0: Ana lugar.
1: Way nada, gyapon.
0: Sa una lang na. Basta, importante may gala, mag-uban-uban ta sa ato nga programa ang Magdom Sabado Night Talk. Yes. And makauban na ito later sab, si Magdom Rudy Katapang,
2: yes,
0: ang good boy!
2: Yes.
0: Good boy lagi daw siya.
1: Ang good boy daw siya.
0: Good boy!
2: Yes.
0: Morag buwan doon siya sa lapasan na sa Magdom.
1: Ay, lapasan.
0: Okay, fiesta biya ugma sa lapasan.
1: Mm-mm-mm. Happy fiesta!
0: Oh, happy fiesta!
1: Sa mga... kalapasan.
0: Mm-hmm. Happy fiesta, diba? Mga Magdom friends.
1: Nahinabi na ba ito na ito si Kapitan, di ba?
0: Katong last week.
1: Oo. Oh, so at least naibala na ito ng Aligukoy.
0: Aligukoy ng ano, lang activity. Kadang crab ba na, no? Crab.
1: Oo. Oh, gagmay man siguro na. Crab.
0: Pero di siya makaon.
1: Di makaon.
0: Oo, oh, makadaot siya.
1: Pero, so ang good thing lang sa iya kay makakultivate siya yuta.
0: Kana, oo.
1: Tsada ang yut, ang kanang-kuan, ang kining place.
0: Mm-hmm.
1: So, dali tamnan. Pag tanom ni mo, natubo dito so, ana.
0: Gamay na lang nabilin ang mga ligukoy, di ba?
1: Gamay na lang mga ligukoy.
0: Oo, mga syukoy. Mga syukoy na lang dagan.
1: Ligukoy.
0: So, matangin may gala, si Magdom Rudy Katapang, unya mga Magdom friends, mm-hmm, kaya gato siya makauban. Live and direct may gala sa Lapasan!
1: Lapasan!
0: Lapasan! At ang isang may gala, itong mga dinapit na bisita may gala, doon natin 400 ka-guest karong gabi yun na Magdom Mencho.
1: Kana. Oh. Kada usana, isa ka-oras.
0: Isa ka-oras. 1, 2, 3. Lima ka-oras pa. Lima pa ka.
1: Lima ka-guest.
0: Lima pa ka-guest, ana.
1: Grabe.
0: Pero 400, ha?
1: 400, tibok ka, 2, 8, bulan.
0: Pandamay, wanay, uli-uli, ane.
1: Di ito maghuma na, ne.
0: Sao na lang. Itaw na tayo tring tulog ka guest karong gabi yun na may gala sa itong programa, mga Magdom friends. Din sa itong, siyempre, sa yung paboritong programa, Magdom Sabado Night.
1: Yes.
0: Sa itong magbalik,
1: balik.
0: Ito nang makauban,
1: kaubanan,
0: ang good boy! Good boy! Magdom Rudy Katapang may gala para sa weather and traffic update may gala, no? Mm-hmm. Nang inatulag na iya, mga Magdom friends, kay wala man siya nag-apply pagka-RTA. Wala man po siya nag-apply sa pag-asa. Inato rin iya.
1: Hiring ang RTA, wa? Siya nakapasar.
0: Ano man?
1: Okay. Kuan man? Ano?
0: asa man eksperto si Magdom Rudy.
1: Eksperto siya sa manipiat. Maniplat.
0: Manipiat?
1: Maniplat.
0: Maniplat. Oh, delikado na. Maniplat ganda yun. Ito, tagi may galaw niya, si Magdom Rudy Katapang. Mubalik na mga Magdom friends, ha, sa itong programa. Itong oras, alas 7:17 na.
3: Mm-hmm. Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Greenback. Pangalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bilin na.
4: Lock it in.
5: We'll be right back. Magdom Radio 99.9. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdom Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ukuban pa. Text o tawag lamang sa Magdom Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
2: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
5: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa Balita o Serbisyo, Magdum Radio. Sa musika, Balita o Serbisyo, Magnum Radio. Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk. Yo, baby. With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
0: Alright, balik ta may gala sa atong programa ang Magnum Sabado Night Talk. Alas 7:20 na may gala and tuloy-tuloy ta mga Magdum friends ha. Sa atong programa Magdum Mencho.
1: Yes.
0: Kay
1: tuloy-tuloy pa rin ang buhay.
0: Tuloy-tuloy gapon may gala no. Bala na ay ano na dili okay ang pamina. Basta importante naminaw mga Magdum friends sa atong programa ang Magdum Sabado Night Talk. Alright, dali sa ta may gala sa atong traffic and weather update may gala.
5: Magnum Sabado Night Talk.
0: Dili tayo mo din. Nabag-o mag-o ni Magnum Mencho.
1: Miss napasan po din.
5: Traffic na ba ang atong kadalanan? Kumusta ka atong dagan sa panahon? Nag-ulan na ba? Wala pa. Matubag ng tanan, pinaagi ni Magnum Rudy. Katapa ang Good Boy on Air.
7: Ambot lang sa off-air.
5: Magnum Sabado Night Talk, Traffic and Weather Update.

0: 아니야나
1: 아니야나
0: 아니야나
1: 아니야나
0: ang nag-iisang good boy
1: Naki
0: live daw siya karon sa Lapasan Magdumencho. Barangay Lapasan may gala. Ano na siya dito Magdumencho?
1: Kala may mga miss dito ko.
0: Muna yung get to one dito?
1: Muna yung get to one dito. Pag-agi sa mga miss nga kuan, nga naka-swimsuit, nadaw siya sa tubangan.
0: Agay. Maudi ay. Good boy!
1: Lucky!
0: Magdum Rudy! Katapang! Magdum Rudy!
2: Yes! Before anything else.
0: Nakainom na? Nakainom na?
1: Nakainom na.
2: Oo, balik nagkakuan. Kalay. Balik na.
0: Nakainom na si Tambal. Basin layang una-una ni Magdum at Chabat. Basin nakainom ng
1: beer. Saan yung nakainom na?
2: Nakainom na pa yung tulang. Nakainom na siya na pag-uba na mo. Nakapantay na siya kayo na kami siyo.
0: May nabalaka siya sa'yo mo?
2: Ako ba?
0: Oh, nabalaka siya, ano siya? Nag-goal ganit siya.
1: Goal na yun. Labi kayo pa yun isa katarong nga kwan para sa tamang.
0: Gagana na eh.
2: Ay ganit, padistansya ta, padistansya galita kay si Magdum Fit o si Magdum Inso. Medyo kontrobasa ng okay pa kayo lang health. Okay pa kayo lang pamati. Medyo distansya ta kay medyo kita may naglahi.
0: Lagi na. Murang imtingong. Ulitaw pa minahong ba?
1: Ulitaw.
0: Kana bitaw murang makailad pa?
1: Makailad ba?
2: Makailad sugar?
0: Oo, makailad pa. Wala ba kayo nagtingog ka?
1: Kung makailad pa sa meaning, nadag ka na rin nailad, ani.
0: Murang. Sa yung paminaw?
1: Murang.
2: Lahat. Dilisa,
0: dilisa. Dilisa, dilisa. Dilisa, kayo.
2: Sakto lang, sakto lang.
0: Delikayo.
2: Delikayo.
0: Lagi na. Nakakaroon sa Barangay Lapasan?
2: Yes, so balikan na ito ng Barangay Lapasan kay Bibo Gairon Dream at yung gilwin.
0: Isa na yung gibalikan niya?
2: Ang ilang event.
0: Ilang event.
1: Ang event o ang miss?
2: Una na, ang miss, raging at law.
0: Bumanilag sa...
1: Ayun, matad na yun.
2: Hindi ato ang gibalikan ka ron kay sa ato ang atong programa. Timing sad nga na ay competition po sa ilang barangay. Ala yun sa ilang kapistahan niya. Aligukoy Festival. Okay, dilisa ta sa traffic update. Pag yung gilwin,
0: sige.
2: Ato niskutan ang traffic dagan sa traffic ko sa Barangay Lapasan National Highway sa M-Rake to. So wala nga yung kabalakan yung araw nga oras o tingpanguli na niya sa Manong Sagabi. Medyo ingaw na yun. Pakita po na to atong sa live daran Manong Gilbert nga dilingon nga nag-bumper to bumper ang dagan sa traffic ko. Pero pagkapot kayo din sa Barangay Lapasan trigit sa barangay yun makasig yung hinay kaya ang side by side magunan yung makita na nga tunay mangin ng gifart na nananaw sa mga competition so na mga motor mga sakyanan so pagkabot rin makaksin siya ginay pero pagdalampas ito sa unahan medyo paksukusan na po sila kay hawa ng pagkandalan so vice versa patulong ka sa gayan patulong ka o paggawas sa gayan patulong iste inay lang yun pagkabot rin sila pasan kay pagkabot rin doon na may mga event doon na event competition so diligid malikaya na nag-ibata ng mga salakyan na ito, mga motorcycle sa dating sa dalan. Pagkakaroon na yung bird po kami sa diskutan ka na ito ang lakad sa panahon. So far, alingingin kayo. Alingingin, ikang, dito na ito, dili na ito masabtan. So...
0: Inside mo, ex? Ang panahon na yung panahon.
2: Ang panahon, ang panahon. So alingingin, hangaroon na itong kawanangan. Wala tayo dito, hindi makita magdung Gilbert.
0: Wala yun eh.
2: Wala yun dito makita na ito sa kawanangan.
0: Wala po may makita dito eh.
2: Oh wala yun dito. Wala tayo dito makita din. Posible din nga basing maghatag ng pagdalitay ba ulan. Okay, nai pagpanag mo makita na ito, nipis na ba noon, pero diligid nga na nga, diligid nga na kapag ang ato makita. Pero wala yun dito na, wala yun dito.
0: Wala
2: yun dito. Ato ang agat sa itong mga kaisunan, kung labi na karoon din nga nananaw din sa competition din sa Barangay Lapasan, magbinantayon ta kay Adlaw, grabe ka init, sakit kayo ang init.
1: Init pa na gapon din?
2: Aling-iing. Wala ni Adlaw, wala ni Adlaw.
1: Gabi naman.
2: Aling-iing lang. Sa dagang sa tapot sa tao, makatagsod sa siya, o kaigang, kainit, kay tungod kay ang mga tao, dikit-dikit man Magdum Gilbert. Wala na tao, basta nga ninyo mga event. Dagsok yun ang mga tao. So, amping na ta mga kaisunan, labi na sa ito mga naminaw karon, amping ta, labi na po nga bupadulong pa din rin, mutan na sa event sa Barangay Lapasan, doon silang kabigod. Mas maayo siguro, magdala na lang siguro tao mga payong etc. Kay kung hangatas ka wala nga, hindi yung tigyo dahil kung pisaan mag-gilbert o dirito. So, ambig na tanan. So, okay.
0: Okay. So, bibo na kayo diya sa...
2: Grabe kami. Oh. Ligawan, galita kayo. Saba kayo. Saba kayo mag gilbert. Sumusunod ka dito na kuhan. Sa tubangan yun, hindi kita mag-dungan.
0: Oo.
2: So, natay, minabing dream. Kaya lang, isa mo nga nag-appeal dito?
3: Oo.
2: Nag-appeal mo? Ata, ulo mo, ahapon na pinta, parang lalapasan.
3: Santo Niño.
2: Umana mo?
3: Umana mo, cluster 4.
2: Ikapila mo nag-perform.
3: Ikatuwa, cluster 4.
2: Cluster?
3: 4.
2: 4.
0: Cluster 4.
2: Dabi, kumusta man? Kaya na kayo? Okay, unsay grado na nato lang ka? College, high school?
3: Third year
2: high school. Okay, so nakadiri kayo, nag-support ka sa inyong mga?
3: Kauban.
2: So, kumusta ba? Pila ka-practice? Sa inyong monitor, pila ka-draw sila ka-practice? Yung mga kauban?
3: Almost 1 month po din sila nag-practice sa muang kuhan kay isa mong court.
2: Putapit sila ka-practice?
3: Sa mga rin akong court. Doon naman ang court sa muang sa paninyo.
2: Dito layo. Pabinaw ni mo, okay
3: naman po silang performance.
0: Okay
2: na. Nagkasabay.
3: Ay, mali. Okay na to, madala na pag-smile.
2: Tayo mo ni Balan, pila sila kabuhok nag-compete?
3: Nag-compete?
2: Pila sila kabuhok?
3: Lima ata.
2: Lima. Yata, pila dahil yun sila ka-minutes mag-perform? Tayo mo lang ni Balan, ha? Mag-perform? Pila ka minute?
3: Nagsugod man sila kayo. Nagsugod man mo kay 6. Nagsugod mo kay 7.
4: Sa mama ko dyan. Ano
2: ko na? So 30 minutes kada grupo, mag-perform mo. 30 minutes.
3: Almost
2: 30. Dugay-dugay. Gita, di kapila na naroon nga, Juan? Katuloy, kaupat?
3: Cluster 2 na sana.
2: Cluster 2. Kamu dahi, cluster 2 mo kamu?
3: Cluster 4 may kaduami nag-perform kay 5 to 1 man ang kwan ang arrangement.
2: So karon, ikapila na na, nga nag-perform?
3: Cluster 4.
2: Okay. Sabriana ka ba? Sabriana? Okay. Na, si Magnum Gilbert, makikistura si Mo, si Magnum Minso.
0: Hello?
2: Sabriana!
0: Sabriana.
2: Nasi Magdom Gilbert o si Magdom Enzo. Magdom Gilbert.
0: Hello, Sabriana.
5: Hello.
0: Hi. Kumusta man si Sabriana?
5: Okay ra mong plan.
0: Okay ra kayo?
1: Kumusta ra?
0: Unsa, Igor, ang tigsinggit di ha?
5: Ampo, tigsinggit.
0: Tigsinggit ka? Unsa lang, di-perform di, sayaw na?
1: Tigpakpak
5: na. Oo, minawa ka Magdom.
0: Unsa nga sayaw na ka ng mga bago o mga karaan ng mga sayaw?
5: Bago man, ilahang ko ilang choreography pero ilang kuan ilang music kay same ragyapon.
0: Nga naman mga ni Apil.
5: Kapoy.
0: Oy, kapoy.
1: Mas kapoy matigpakpak, tigkuan.
5: Huwag ka naman kay singgit, di man may magkuan, di man may magpractice kadaan
0: lang.
1: Noon po.
0: Igor, ay ikaw mo support sila, ha?
5: Oo.
0: Kikon saan, mga classmates, ano mo sila, mga silingan ra?
5: Mga barkada, mga silingan.
0: Mga silingan, okay. Asa man mo sa lapasan?
5: Santo Niño.
0: So, fiesta, ugma, adlaw, maghanda, lugar mo.
5: Hindi kayo, mamista kami diri sa wall sa kuan, sa plaza.
0: Inana, dahil uso ka ron sa Briana, no? Tagalapasan, pero mamista sa laing lugar sa lapasan, Ragyapon.
5: Ragyapon.
0: Okay. First time ba ni mong, lantaw ng event, ya? Magsigi na.
5: Actually, first time, yun.
0: Nga naman, last year day, asa mo na ika?
5: Iba ko kasugta akong mama sa una.
0: Nga naman, basin, nakauyab na ka.
5: Wala, oy.
0: Wala, day. Pila edad din mo karon?
5: 14.
0: For bata po na ikayo, day.
2: Bawal pa yun, day.
0: Bawal
2: pero, ka. Pero hindi alata, nga 14, magdunggil mo ita.
1: Nga naman.
0: Sa yung paminaw mo, as kung di tanawag pila de...
2: Nanagin siya sa mga standard kay dad.
0: Mga legal na lugar, mga 18 na na.
2: 18, 19,
0: yan na ba. So, kisa yung kalukalike na artista de? Agoy,
2: kini. Yan, tamag loya. Ikaw, kisa mo yung kalukalike, loy? Kalukalike niya, ma'am.
6: Kisa yung kalukalike.
2: Artista,
0: kita
2: artista
0: kalau apa? Igor Loxin. Ah, Igor
2: Loxin
7: dia. Ah, woi, apa gede ai? Igor Loxin gede ai.
0: Si ano, si Magdum Rudy, murang pun si Robin.
2: Robin, Robin Hood.
0: Asa maka ng eskwela sa Briana?
8: Dere na po sa National High School.
0: Ah, unsay grade ni mo karon?
8: Third year high school.
0: Third year high school. Kumusta yung pag-eskwela? Okay ra?
8: Okay ra man po.
0: Ah, okay. Imong ginikanan sa trabaho nila?
8: Ako mama kay nasa kugon nila, kung papa kay nasa RTMI.
0: RTMI, kadang bus.
8: Oh.
0: Ah, pila mo mag-igsoon?
8: Kulo, ako ay kamagulangan.
0: Ikaw ay magkamagulangan? Ah. lagi na so para kanimo, sure ka makadaog sila imong katoy mong kagrupo nga gisuportahan nimo? Of course, anak gid na. Of course, lagi na kay syempre kay imo binang gisuportahan.
8: Oh, pero dili sa damag talig kay wata ka balot, sada pud ang uban.
0: Lagi unsa may price mo dawat anak kung modaog?
8: Ang champion mo ta kay kwarta.
0: Kwarta.
7: Ang uban di ay bato.
0: Chinelas. so pila yung kwarta, pila yung price? 20,000? 30,000. So mangayo ka na. Kung makadaog sila, di dapat na kaybahin na na.
8: Buti na ni ilaag rin siguro ni ilang kwarta.
0: Ay, ilaag rin.
7: Ilaag rin ka po.
0: Ah, lagi na. Dugay pa na mauman sa Brianna, no?
8: Dugay pa, gitni.
0: Dugay pa.
8: Kaya after yan, napaman sila yung disco.
0: Uy, mag-disco ka niya.
8: Wala pa kabalo, depende pa.
0: Agay! Sigurado na eh. Oh, basta yung nanang edad, parehan ni Magdum Rudy nga, batanon pa.
2: Okay. Oh. Sobrahan ka, batanon na eh.
0: Kisa mong ganahan nga artista sa Brianna?
8: Artista?
0: Napakay ganahan nga artista sa ano, Pilipinas?
8: Na atong sa PBB.
0: Kinsa man?
8: Si Fiang Smith.
0: Ah, si Fiang. Ah, alright. Sa ano, sa lalaking artista?
8: Yung partner, yung kalap team, si J.M. Ibarra.
0: Ah, grabe na. Wala. Na ba kay plano mag-artista, ano, sa Brianna?
8: Sa karon, murag wala pa. Karon, nagpila.
0: Unsa may talent din ni mo?
8: Usay, kanta.
0: Oy, kanta. Murag kailangan na ito, Madunggan Magdum Rudy. Oh, kanta mga ka.
8: Kagaw ko, giyupo.
2: Gini, Kuros lang.
0: Oh, murag sa kanan, mga kuros.
2: Dikat nil nga kanta nila ni... Isa ba yung mga idol? Kito ba yung ganaan?
8: Lo!
2: Kito ba yung mga ganaan?
0: Bisa-kinsa na lang.
2: Bisa-kinsa, yun. Kito na lang.
8: Sige na.
0: Si Doraemon na lang. Watas Doraemon.
2: Kuros naman, kuros. Pwede na po mo mag-duet ito mo. Pwede na mo mag-duet. Kaya... May mga yung close friend rin mag Gilbert ka nag-abay-abay.
0: Ah, kasi ngalan siya yung close friend.
2: Lang ngalan ni mo, ma'am?
8: Ay, Liza.
2: Liza. Okay, Liza. Na yung close friend
0: rin. Sige na. Unsa may ganaan yung kanta-kantaan?
2: Unsa may yung ganaan?
6: Kanta.
8: Kwan. Buko.
2: Bubong?
8: Buko.
2: Buko? Ah, buko.
0: Sa bungol na dito. Boko.
2: Sige.
0: Sige na, we.
2: Oh, koro, sige. Duet mo, duet mo.
8: Paano ko itong gula?
2: Nangon pa, nanguruso pa, nanguruso. Sige
0: na, we.
2: Tanaw pa, silbon, tanaw pa.
0: Tanaw pa, nangita pa kopya, anak ng lyrics.
2: Para yun niya, pasalamat sila. Grabe yung kapag-ibay nila nga, uy, nahinabi sila sa Magdum.
0: Ah, siyempre.
2: Bisan tood.
0: Sige daw.
2: Nagkat mo guli sila, Magdum Gilbert.
0: Nagkat kaayo, no?
2: Nilapok at kabutan kita diri na.
7: Mura na kag mura na artista.
0: Mura na kag artista dia.
2: Artista mo pau. Okay, sige. Liza, sige na. Malagi ka na eh. Kabunduan ni Sabriana. Koros lang, koros.
0: Koros lang.
2: Kenapa tayo challenge kaya isa?
0: Oh, napa mo challenge. Oh.
2: Sige. Kung paano ganyan mga patanon nun pag nung Gilbert?
0: Ano man.
2: Okay. Atong i-compare sa ito ang panahon sa una sa karon.
0: Oh, damay-damayon na ba ko nimo? Damay-damayon man minimum mga dumensyo. Mga patanon pa man me.
2: Di na, energetic kay karon kaysa sa una.
7: Jin Alpa, bro. Jin Alpa.
0: Lagi. Sige daw, be. Asa ilang paborito?
2: Sige, go.
0: Buko, buko.
2: Okay. Buko. Ay, ikaw na lang, Sabriana.
0: Wala siya, no?
2: Pwede.
0: Kung
2: inaakala mo. Pwede, sige. Sige, go. Sige, kamo na lang. Nasa tayo mo, sige.
7: Ako masahig ba?
2: Kulpa
7: ng lyrics. Di mo na ako masahig.
6: Ma-request ni kanta.
0: Ang sana song?
2: Ang
0: sana
2: song?
0: Ang sana tanduan yun? Ang sana?
6: Nang iwan by this band.
2: Nang iwan.
0: Nang iwan. Sige. Sige. Kataon na mo na unya.
2: Kataon na mo na. Kami mo kanta. Si Magdong Gilbert mo yung kanta.
0: Oo. Ako yung kanta. Para ganahan mo.
7: Ah, yung iwan.
0: Yeah, mahilig sila cellphone Magdom and Magdom
2: Ruby.
0: Ano? Picture din sila onya. Picture para ano?
2: Picture silpim kita para ma para makita nil makita nila bot.
0: Lagi lagi. Ana gyud na. Sige. All right.
2: Tatay final challenge. Ara kini. Kinikitawag o salapi tila challenge ang Twitter. Gini siya. Paspason ni mo na pag-istorya Sabriana. Sabriana ba?
0: Sabriana.
2: Sabriana. Oh, kana. Paspason ni mo pag-istorya within 30 seconds. Ha? Tanaw na to. Diba na masalapi din yung... Oh, sige, sample, sample. Sige, go.
6: Butike, butika, butuka.
0: Ayan, sayop na.
6: Butike, butuka.
2: Oh, bituka lagi. Sige. Paspason pag-istorya, ha? Dili, slowly.
6: Kaya, may
2: Ah?
7: Oh,
2: na.
7: Kumalapuan
2: ni mo
7: itong... Kabayad yung kadiya ng Magdumrud eh.
2: Na, siya yung premyo. Kumalapuan ni mo itong...
0: Ang premyo, yatag ni Magdumrud yung face mask.
2: Ako na yung bahala.
6: Pero, magbasta mo.
7: Apilapan niya.
2: Sige, sample na. Sample, sample.
6: Putike,
2: putika,
0: bituka. Putike, putika,
7: bituka. Oh, diba? Ayay. Within 30 seconds.
2: Sample na, sample pa ito.
6: Last sample.
2: Last sample. Sige, last sample.
6: Butike, butika, bituka. Butike, butika, bituka.
2: Okay, final. Magdumito. Timer.
7: Sige. Timer. Start. Now.
2: Go.
6: Butike, butika, bituka. Butike, butika, bituka. Butike, butika, bituka. Butike, butika, bituka. Butike, butika, bituka. Butike, butika, bituka. Butike, butika, bituka. Butike, butika,
0: Butike, butika, bituka, butike,
6: butika. 10 seconds. Butike, butika, bituka, butike, butika, bituka, butike, butika, bituka, butike, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika, butika,
1: na ay 15. Hapit mabit. Gamay na lang kulang ang 21.
0: Gamay na lang. Sayang naman, sayang. Oh,
9: sayang, sayang.
1: Sayang, sayang.
9: Pero wala yung problema. Nandahil dyan, may shoutout ka, Sabrina.
0: Oh, okay, ganun. Sabrina.
1: Wala, wala.
10: Wala pa.
9: Shoutout ka sa umama.
1: Mama, anak ka ma.
0: Mama, good mama.
1: Ma.
0: Sa ngala ni mama.
1: Ay, ma.
0: Putol-putol lang, di kayo naman klaro. Thank you sa inyo. Hanggang sa ulitin. Ang babait ninyo. Thank you.
1: Ang babait ninyo.
9: Thank you.
0: Ah, grabe na. So, mga 14 years old pa na ito sila Magdam Rudy.
9: Katungisa, may katungisa, may medyo may edad na.
0: Ah, mamamauro lugar mo.
9: Hindi magduminso.
1: Grabe ah. May edad na kita.
0: Okay, edad. At least game po sila.
9: Game kayo. Okay. Kay ilagay kita now sa page nila, sa atong page sa Magnum Light. Tanaw na sila. Sila tanaw na now.
0: Ay, so sa kita lugar mo ito.
9: Kayo. Kita kayo. Paluwes na po na isa sa Magnum Live na to. Magnum Gilbert. Grabe.
0: Lagi na ako. Kay ano man. Kay kabalugi sila sa Magnum, di ba?
9: Ay, oo. Oh. Di basta-basta.
0: Cool boy. Basta good boy, Asos. Magnum Radio, gina.
9: Ah, oo. Pag ma-mention na ng good boy, listen na.
0: Good boy!
1: Okay.
0: so, Karol, kumusta mga tao diya? Bibo na.
9: Grabe ka, Bibo. Papa, nga Bibo. Di ba sabot?
0: Nagapoy mga gabaligyang mga pagkaon diya, Magnum Rudy.
9: Oo, diyan sa palibot. Palibot, Magnum Gilbert. Di kita mawala. Labi na yung telepon sa. Ha, gini, natural na mijining na mga displayan Andres mga Flinson Pano, kanyana ba? Pero kung isukutan po natin dito sa barangay, naagya po, hindi kito wala. Na palibot kini mga na mga gagmay ng mga stall ba? Kung isa to mga kaiso na ito, mga nidiri nga gutubot, nalera tayo mga lingi sa wala, lingi sa to. Hindi ko sila ma-trip ba ganaan niya pagkaon. Palit.
0: Kana, good. Ugma, napabay activity or kaon na lang ni Ugma?
9: Kaon na lang yun.
0: Okay, nara ba kay amigo diya, di ba?
9: Oo, yun.
0: Lagi na po si Mohana.
1: Amigo ni Mohan, katingin ba yun?
0: Tagalapasan daw.
9: Oo.
0: Yung amigo. Amigo nga, chicks. Ito na, so at least na, ang atong panahon diya, okay man sa
9: atong
0: kadalanan, okay po na itong kadalanan, delikat traffic. Bibo po kayo. Okay na kayo.
9: Bibo yun. Dahil kung sige, ang isigutan po na ito, ang siguridad sa mga katawan, naman po yung kapulisan nga nagman sa palibot.
0: Nagman nga po.
9: Lagi na mawala.
0: Lagi.
9: Hindi mawala. Napo yung ambulance. Pakita na ito, ambulance na nagparking daan. Kasog na yung mga kapuyapan, itigira, tumod sa ka-excited, ka-bibo, ka-enjoy, yun sa badaya, gibate. Kapuyapan, dalira.
0: Dalira kayo. Pwede rin mo yung mouth-to-mouth, anak. Sa fiesta, ang sa'yo yung pinakaganaan na activity, Magdam Rudy?
9: Taunak o karon?
0: Karon na lang, karon.
1: Tumiagi, 1961.
0: Gagabi po na mo rin sa panahon ni Tom Jones. Sa karon na panahon?
9: Sa karon nga panahon, ang ganaan na ito, kiniramang buwan. Kiniramang mga live-on.
0: Ah, live-on. Ngayon mo kantang mga banda.
9: Kanta ba? Oo, naganaan ako, pero ka ng mga... Ay no, kini mga pagkatawa, mga joke time kana mga yana ba?
0: Oo.
9: May pansay tawa kana, punchline, sana?
0: Kana mga punchline, ano na?
9: Punchline lang yun. Okay, may gapo na. May pawala sa...
0: Yana na, di ba?
9: Pawala sa... Saan ba? Pawala sa stress.
0: Oo.
9: Ang imo ang naong nga murag sa bitag kaliro, mga kakatawa ka, mura na akong...
0: Oo, nagkala.
9: Wala
0: na kaupo
9: pa, isa
0: naman di Aron
9: na
0: ngayon. Ay, ka na. Wala, di mo nakita si Cap di Aron, wala?
9: Wala lagi. Sige kayo. Dita ka basta-basta sulot kay. Tungod sa mga props nilang, grabbing nga props nila ni.
0: Dagan di kay props di.
9: Oo, dagan
0: Ah, sila, at least last week na ito na sinabi niyo.
1: Ito mga prof, bindita. Mga di kakasunod kini bindita.
0: Allergy siya na, allergy. Lagi no. Swampy Fiesta, Barangay Lapasan.
11: Fiesta. Aligukoy
0: Festival.
11: Barangay Lapasan.
0: Yeah, pambasa mo. Okay, shoutout din.
11: Okay, shoutout si Atuang...

0: Kahit tungod sa panahon na to karon nga dili basta-basta, labi na gyud sa panahon sa adlaw.
1: Lagi.
0: Gabi gali, bisag gabi magdung Gilbert pa, grabe, init ka po kayo.
1: Ay, mo lagi. May nalang lima among aircons balay. O, sana ang kayo.
0: Go ba lang.
1: Dili, yung style na, mupalit kag, ano, katong karaan nga, sa fast food, kanang bitaw na, manikarton, ano?
0: Ah, lagi.
1: Ano, so, yung buhato na, itago na ni mo, pag ato ni mo sa mall, muna yung musudlan.
0: Ah, saktusan ba?
1: Mura pag di alata nga, gikan sa balay mong gidala ng pagkaon ba?
0: Hindi, wala yun man, yung gwardiya na hori, sibo
1: ni. Ano yun, natagak.
2: Tagak. Sa una pa napalit.
1: Bitaw na. Sige, mag-unod eh.
0: So, mo ka na ito ang pag-monitor sa inato, ang pag-monitor sa dagang sa trapiko. Lakat sa panahon, diri na binagyan sa itong specific area, diri sa barangay Lapasan, alayon sa ilang kapistahan, sa Legukoy Festival sa barangay Lapasan. Para sa Magnum Road Hunter, hindi si Magnum Hunter itin, Rudy Katapang sa Balitao, Servicio, Magnum Radio.

0: Salamat, Magnum Rudy Katapang, ang good boy! Live sa may lapasan may gala. Kaya ugma adlaw fiesta na gyud dito sa ilang barangay may gala. Ug ato mga Magnum friends excited na para sa... Siyempre.
1: Fiesta!
0: Fiesta! Ang siyempre, nagun ni Kaon Magdaman siya.
1: Kaon.
0: Kaon Festival. Na Magdaman siya?
1: O na. Kaon Festival.
0: Na ba Kaon Festival day?
1: Sauna na ba Kaon Festival sauna?
0: Ah, dapit.
1: Dari, syudad.
0: Amo ba? Ah, contest lugar, lumba, ana.
1: Di, kalimot lang kung sa'y mechanics sa to Kaon Festival.
0: Murag... Katong na'y mga dagan lechon, lay, ba to?
1: Ato, competition na to.
0: Ah, fiesta gaya po to?
1: O, fiesta gaya po to.
0: Napa na karon wala na na.
1: Murag nawa, murag wala na na.
0: Ilay na po nila ang activity.
1: Okay, basing mga matay ang mga ba.
0: Okay, libre kaon mo na, di ba?
1: Oh, Lipson na talaga, mga pang high blood na. Ano pa na?
0: Ang dama yung saon na lang.
1: Ano ba, pili sa pista?
0: Wala na, oo. Mga pinakalaming ang lechon mo itong makadaog, nakadaog.
1: Robot naman nawala, wala ang putugay kwan, para yun?
0: Wala na, no.
1: Sige, depende.
0: Depende na sa amin.
1: Pero naibag-usap ka ron.
0: Ano sa mga na?
1: Kanang piyesta sa baryo.
0: Ah, kana, piyesta sa baryo. Kanang dagan kay mga baligang pagkaon ba?
1: Libre gid siya, baliga.
0: Ano sa mga?
1: Libre gid siya.
0: Ah, libre gid. Eh.
1: Na mag-display gid diha sa kining divisorya.
0: Ah, kano sa karong piyesta gid?
1: Karong piyesta, sa pizza 28.
0: Uy, bibo kayo na eh.
1: Libre gid, taman sa matukan ka.
0: Oh, pero bawal mag-BH.
1: Oh, bawal ang BH.
0: Bawal BH, ha?
1: Kay, ano sa may pulos ng anak dito?
0: Lagi yun niya. Na, dili na malikayan, magdamensyo. Nagin yung bit-bit.
1: Ah, inoon po, dinoon po.
0: Karapit ang dito na po.
1: Malikayan.
0: Oo, kay, dinaski, discarte, big style, ano.
1: Lagi. Labi na ka itong mga hawod kayo.
0: Oo, master bito kayo?
1: Master kayo, star niyo. Tago na yun.
0: Tago kayo.
1: Labi na kaila si kapitan, ah.
0: Sure na.
1: Sure na. Balot din. Balot. Balot din.
0: Anyways, mabalik na may gala sa atong ang programang Magnum Sabado Night Talk. Kauban ng kalukalak ni Bimble Rocco, Magnum Mencho!
1: Bimble Rocco, kalukalak ni Rinpun White, Magnum Gilbert.
0: Mabalik na oras alas 7:52 na.
2: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
3: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimot

0: matamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Hi, this is Police Major Joanne Galvez Navarro, spokesperson of Police Regional Office 10, and you're listening to Magnum Sabado Night Talk.
4: Alright, balik na may gana sa atong programa Magnum Sabado Night Talk.
5: Yes.
4: Live na live gabon ta sa Magnum Live, mga Magnum friends. Salamat sa mga naglantaw karon. Good evening sa yung tanan, mga Magdum friends.
5: Good evening.
4: Ang ban kay karon pa na niya po Magdum Mancho.
5: Karun pa.
4: Okay, karon pa ni uli, gikan sa trabaho. Kay uban sa Magdum Mancho, ay pa namalit og
5: mga pagkaon.
4: O pagkaon.
5: Ano, mga putahe.
4: Oh, kanang putahe nga lutoon nila karong gabi una. So karon pa sila nakaluto, nag-dinner, anak bitaw. Hay nga missing tanan, mga Magdum friends. Salamat sa paglantaw. Ha? Sa itong higalang mga taxi drivers nga naminaw gyapon sa Magdum karon, maadyong gabi. Good evening sa yung tanan, mga Magdum friends. Sa tanang mga nasa Kogon Market, Magdum Mencho, dagantang mga tigbaminaw diyan, di ba?
5: Kogon Market.
4: Mga Kogon Market, mga Magdum friends ato diyan sa Kogon Market. Good evening sa yung tanan.
5: Mga vendors. Illegal vendors.
4: Naday?
5: Naday gyapon.
4: Naday diyan. Kada mga pinaka ano na basta gabi na sa Kogon Market, mga utanon magdumansyo dagang baligya, di ba?
5: Oh, mga gulay-gulay.
4: Gulay, mga prutas ana.
5: Oh, prutas.
4: Mm. Napay mga kada bitang a la carte ana.
5: A la carte.
4: Oh, kadang sugba-sugba.
5: Oh, kana siya. Sugba.
4: Sigurado gina.
5: Oh, napa na karon.
4: Napa karon?
5: Oh, kanang mga sugba kanang sugba.
4: Oh, naa kanang mga a la carte.
5: Balik.
4: Nagyapo na sila. Basta gabi eh. Murang ginaingon na gabi. Sa gabi rin na sila. Mm-hmm. Pag-adlaw, hindi kaayo. Kainit man.
5: Gana, diba? Gana. Opo. Kay, pangit sa kayo ka ng kadlaw, ay ka ng hapon.
4: Oo.
5: Mag ka ng lingiin kayo.
4: Lagi.
5: Samot ka lingiin ang kwan. Palibot.
4: Samot na. Mas ka na bitong, di ka ganaan bitong, di ka ma-enjoy sa imong ato ka dito, yung init kayo. Hindi mo ma-enjoy yung mga pag-suroy-suroy, pag kanapit ang mga lantaw-lantaw ka sa Kogon, kay nakay paliton, init kayo, di kayo ka ma-enjoy, kay igang kayo.
5: Tama. Nabinag ka ng kwan kay ka, ka ng purma kay ka, di pa ka sington ni kayo.
4: Oo, ka na.
5: Dalira. Purma kayo sa tanan, nawa na.
4: Dalira, sington ang tao ron.
5: Dalira.
4: Hindi pa rin sa unang okay-okay ra to.
5: Oo, ang hinapay, wala na.
4: Wala na.
5: Walang hinapay. Guba.
4: Ako ba ang hinapay?
5: Wala na hinapay na ito, bo.
4: Ah, lagi.
5: Biski tilapag baka, kuha, nagtilapan na kung kuha.
4: Na.
5: Rino. O, Rino.
4: So, tangi atong guest number one, mga Magdum friends, kay ato na sila may nabi sa Di Madugay, mga Magdum friends, sa atong programa. Samtang ato pang ginaulatan, Magdum Mancho.
5: Oo.
4: Shout out sa atong mga listeners sa may Alubid, Misamis Oriental. Naka-tune in karon sa Magdum Radio. Good evening sa iyong tanan.
5: Good evening.
4: Salamat sa iyong tanan, mga Magdum friends. Labi na daw si Alvin nga magsigig katawa daw. Agoy, sigig katawa. Naunsa na kaan siya?
5: Buang na.
4: Ha?
5: Buang.
4: Nalipay rato siya.
5: Ah, lipay din, lipay din.
4: Kadapit itong na-part na kanang
5: Tears of Joy.
4: Tears of Joy. Tears of Happiness.
5: Shout for Joy.
4: Oh, Shout for Joy. O ubang pang apil na itong manok na Joy. Delikado. Sao na lang. May ikala. O sa ato mga Magdum friends sa may pinikitan na maayang gabi sa yung tanan. Mga Magdum friends ato diya na minaw gyapon sila sa Magdum Radio. Good evening mga Magdum friends.
5: Mm-hmm.
4: And also si Ella, si Leia, si Jennifer na minaw karon sa Magdum. Maayong gabi mga Magdum friends. Okay. Og sa tanang mga tigpaminaw, Magdum Mancho, na ba kay shout out?
5: Oh, sa tanang mga tigpaminaw na tuda sa Alubihid, minaw karon ang sa Bilida family.
4: Alright, maayong gabi sa yung tanan mga Magdum friends. Okay, sa may Alubihid.
5: Tinida, tinida na minaw.
4: Nasa sa Alubihid na tayo karon?
5: Ah, nasa Kauswagan.
4: Ah, Kauswagan.
5: Kapuyan siyang biyahe.
4: Ah, okay.
5: Sakit yung tuhod.
4: Lagi na. Alright, mga igana, dali na tayo sa itong guest number one. Makasama natin live sa Mike Dom Sabado Night Talk, mga Mike Dom friends, ang Grand Champion Preteens category, The Voice Campus Edition. Live sa Mike Dom Sabado Night Talk, Kina Alinsud. Hi Kina, good evening. Magandang gabi sa iyo.
6: Hello po.
4: Ayan, magandang gabi.
6: Live. Magandang gabi din po.
4: Yeah. No po, bumati ka mo, bumati ka muna sa lahat ng nanonood. Kina, bumati
6: hello
4: ka muna.
6: Hello po sa lahat po ng nanonood.
4: Alright, alright. Ilang taon ka na, Kina?
6: 12 years old po.
4: 12 years 12 old. Years old. Taga saan si Kina?
6: You're from Antipolo City po.
4: Antipolo City. Antipolo City. Kasama mo si Mami Jem dyan ngayon?
6: Opo.
4: Ayan. Oh. Kumusang weekend mo, Kina? Okay lang, Kina?
6: Okay lang po.
4: Nasa bahay ka lang ba ngayong Sabado? Ngayong araw na to?
6: Opo.
4: Anong hilig mong gawin pag weekend, pag Sabado? Nasa bahay lang, anong ginagawa mo?
6: Kumanta po.
4: Uy, laging kumakanta. So, nag-e-ensayo ka lagi?
6: Opo.
4: Alright. So, kailan ka nag-start kumanta? Nung nahiligan mo ng kumanta, Kina?
6: Nung bata po ako. Siguro mga 8 years old po.
4: 8 years old. Oh. Sinong, ano, si Mami nagturo sa'yo?
6: Hindi po.
4: Sino nagturo sa'yo kumanta?
6: May coach po ako.
4: Ah, my coach. All right. Wow. Ano yung unang nakanta mo na song? Okay na. Ano yung unang song na na-perform mo o nakanta? Nawala si Kina. Oo. Alright, itong balikan may gala si Kina ha. Medyo hindi tayo naririnig. Ulitin natin mamaya ang tanong mga Magdum friends. Champion to siya Magdumancho sa ano, mga singing contest. O, di ba? Nag-appeal baka ina na Magdumancho sa una, mga singing contest?
5: Sa una, sige ko nilang danihon. Ma-appeal. Dili ko.
4: Niya?
5: Hindi, ma... wala, what's choice?
4: Wala choice, oh. Pero nagiga-invite tayo niyo.
5: Nagiga-invite na. Naka-appeal ko sa una, kwanto, pero taas tagling pa itong, taas pa kong tingog ato. Okay, bata mga
4: minor pa ako. Lagting pakigtingog, lagting di ba? Okay, bata pa man.
5: Bata pa kayo. Pang babae ang akong kanta.
4: So,
5: mutong wala ko kayo nakakuan kay wa do na fit sa akong tingog.
4: Ay, lagi na. Kay basta gamay pa lagi, gamay pa ka taas gigag tingog. Ang pitch bitaw, high pitch pa kayo.
5: High pitch kayo.
4: Mo nang basta gamay pa. Pagdako na medyo lahi na.
5: Pagdako na ulitaw na.
4: Pagdako na lahi nang tunadas tingog ba.
5: Muna makuan ka man si Justin Bieber ganyo. Kani yung baby karon di na kayo niya makanta.
4: Ah, di na kay gamay masyado.
5: Baby siya di na kayo siya ka.
4: Kaya naunsa na yung tingog deron.
5: Baby. Lain naman bakulaw naman kay nga baby.
4: Bakulaw na.
5: Dako naman kayo siyang tingog.
4: Okay na, Skina. Okay na. Hello again. Okay na.
6: Hi po.
4: Ayan, naririnig mo kami ng maayos?
6: Opo.
4: Ayan. Sinong paborito mong singer?
6: Pero mahina po yung signal.
4: Mahina ang signal.
6: Medyo mahina po yung signal.
4: Pero opa. Pero naririnig mo naman kami.
6: Opo.
4: All right. Okay. Sige. Sino yung mga favorite mong singers pala, Kina?
6: Si Regine Velasquez po.
4: Si Regine Velasquez. Aba, maganda. Wow. Magaling singer yun, Magdumancho, di ba?
5: Oo.
4: Sino
5: na singer yun.
4: Sino pang iba? Yung favorite mo pa? Sino pang iba?
6: Si Katrina Velarde.
4: Katrina
5: Velarde.
4: Velarde. Sa El Shaddai. Dito ba o dahi? Sa international naman, sinong favorite mo? May gusto ka rin ba? Favorite mo? Hello, Kina? Kina?
6: Hello po.
4: Yan, oh. Sino sa international naman, sino yung favorite mong singer?
6: Si Ariana Grande po.
4: Ariana Grande, alright. So, kailan ka sumali sa yung, di ba na grand champion ka sa isang singing contest? Kailan nangyari to?
6: Noong August 8 po, yung grand showdown to.
4: August 8, August bago 8. Lang nung last week. Oo, ilan kayong sumali sa sa singing contest?
6: Sa category ko po, mga 8 po kami.
4: 8, aba, ikaw yung napili at nag-grand champion, di ba? Wow, opa. Galing naman. Siguro, grabe ang ensayo mo, di ba? Para makuha mo yung yung panalo.
6: Opa.
4: Oh, ano yung kinanta mo doon? Ano na-perform mo na song?
6: You'll Never Walk Alone by Regine Velasquez and I Will Survive.
4: Uy, dalawang song palang kakantahin. Dalawang song.
5: You'll Never Walk Alone, I Will Survive.
4: Oh, dahil di siya naglalakad na mag-isa. You never walk alone.
5: You cannot survive. You never walk alone.
4: So, anong prize ang nakuha mo doon sa singing contest?
6: Pera po and then scholarship po sa nag-coordinate po ng event.
4: Wow.
5: Scholarship para for ano school?
4: Scholarship sa music?
6: Para sa music.
4: Sa music.
5: Mag-aaral sa music.
4: Galing naman. Wow. So anong first time mo bang sumali sa mga singing contest o hindi naman?
6: Hindi naman po.
4: Hindi naman. So, ngayon ka lang nanalo? Dati ka na rin nananalo sa mga singing contest?
6: Dati pa po.
4: Dati na. Alright. Oh. So, siguro si Mami, masayang-masaya sa panalo mo, di ba?
6: Opo. Oh,
4: anong binili mo sa napanalunan mo?
6: Wala pa naman.
4: Nilagay
6: ko po.
4: Savings. Buti pa siya may savings, Magdumensya.
5: Wow. Savings.
4: Ikaw, Magdumensya, may savings ka ba?
5: I save. I save myself.
4: So iniipon mo yung mga napanalunan mo, then may plano kang may bibilin sa Pasko siguro, ganon?
6: Hindi po.
4: Hindi naman.
5: Para yun? Para savings lang, ganon? Na for emergency, ganun.
6: Para emergency po at para sa school.
4: Para kung ma-flat ang gulong sa motor, di at least na yun.
5: Kuha lansang.
4: So, sino ang turo sa'yo na mag-save? Si Mami? Sa nga Daddy?
6: Mahilig lang po talaga ako sa pagkakanta and may nagtuturo din po sa akin.
4: Alright. So, ilang kayo magkakapatid pala, Kina?
6: Tatlo po kami.
4: Tatlo. Ikaw ang bunso?
6: Opo.
4: Aba. So, alagang-alaga ni Mami at Daddy yan dahil bunso, di ba?
5: Siyempre, bunso eh.
4: Lahat ng gusto, ibinibigay siguro sa'yo, di ba?
5: Pati cellphone, binigay.
6: Hindi naman po.
4: Gumagamit ka rin ba ng cellphone ngayon?
6: Apa.
5: Hindi ka pinagbabawalan, Mami. Hindi ka pinagbawalan.
4: Di ba bawal sa'yo?
6: Minsan po.
4: Minsan. Minsan. Minsan pwede, minsan hindi pwede. Parang ganun. Okay.
5: Minsan.
4: So, pero may cellphone talaga. Siguro may favorite kang online na laro, online games, ganun? Naglalaro ka ba sa online?
6: Hindi naman po.
4: Hindi naman, Pero may paborito kang games? May paborito ka bang games sa cellphone?
6: Wala naman.
4: Oh, wala naman. Alright. Okay.
5: Bakit parang gusto mo siyang pinaglaro ng ano?
4: Wala naman. Tinatanong ko lang naman. Tinatanong lang natin.
5: Pinipilit mo talaga yung paglaro.
4: Baka naman may, di ba, ikaw, meron kang gustong nilalaro dati, di ba?
5: Nilalaro ko dati yung Barbie doll.
4: Akin, robot naman. Robot na nililipstickan. Yung may make-up.
5: Ako, may ano din ako dati, may baril.
4: Inaano
5: may
4: mo?
5: Baril na pink.
4: Kala ko lalaking-lalaki na. May baril pero pink ang kulay. Anyways,
5: may granada pa ngayon eh.
4: Anong granada?
5: Flower decoration.
4: Alright, natatawa si ano, screen na. Pero ano, pahingin ng pasample ng ano, yung kinanta mo sa singing contest. Ano yung You Never Walk Alone. Maganda yun, magdumensyo.
5: Oo, oh, you cannot walk alone.
4: Oo, oh, dahil oh. Kung medyo wala kang ano, wala kang pamasahe, dapat may kasamang kang maglakad.
5: Oo. You cannot walk alone, lalo na PWD ka.
4: Oo, dapat may kasama.
5: Dapat may kasama ka.
4: Oo. So, yun ang kakantahin mo, ano, Kena? Yung You Never Walk Alone?
6: Hindi po.
4: Ay, iba pala. Iba pala.
5: Ba't pinipilit mo talaga?
4: anong song yun? Anong song? You Never Run Alone?
6: Hindi pa
4: pwede.
5: Ha? Hindi pwede?
6: Hindi tayo pwede pa.
5: Oh, hindi pwede.
4: Hindi pa pwede.
5: Oh, tama nga. Hindi tayo can walk alone.
4: Iba yun. Hindi tayo pwede. Sige nga. Pakinggan natin si Kena Alinson. Oh, ang ganda. Ah, wala pa pala.
5: Nag-play pa lang ng ano.
4: Oh, wala pa pala.
5: Introduction.
4: Sige. Pakinggan natin ang boses niya.
5: Ayun.
4: Iba to. Akin to dito. Akin to dito.
5: Marang bibo man.
4: Hindi tayo pwede.
5: Sige.
4: Baka pwede ka na magsimula.
5: Hindi tayo pwede. Jamming edition.
4: Sige. Ready na kami, Kena, makinig, ha?
5: Ating pakinggan, si Kena.
4: Ganda, ha?
5: Ganda ng beat. Hawak mo ba yung beat?
4: Iba yan. Sige. Yan. Ready pa yung karaoke.
5: Technical kayo. Binakuan pa sa technical ko ng cellphone ba?

Akai ni siguro ito, kinilinatin ang

0: right. Hindi na pwede. Oh. Naputol tayo.
1: Hindi na pwede tayong patuloy.
0: Oo. Oh. Mahina yata ang signal.
1: Mahina yung signal. Sayang naman.
0: Oo. Oh.
1: Maganda yung boses niya.
0: Oo. Oh, mataas ang boses niya, Magdomensyo.
1: Oo. Oh, mataas yung quality ng boses niya.
0: Gandang boses niya. Sayang na medyo ano lang tayo sa signal. May gano. Uy, para bumabalik na. Yan na. Balikan natin. Wala na. Ina?
1: Hindi tayo pwede magpatuloy.
0: Ina, may ano, problema sa signal. I-check muna natin ha, sa tactical mga mic good friends. Ang ating guest. Medyo nawawala tayo mic the max.
1: Oo. At nagsasample pa pala siya.
0: Tinutuloy pa niya. Hi.

0: ang ganda ng boses. Ay, wala kang mic.
1: Wala, manday ko diyan.
0: Ang ganda ng boses ni yan. Favorite mo ba yung kanta na yun? Hindi tayo pwede.
2: Hindi naman po.
1: Ano hindi? Lang? Ba't mo kinanta?
0: Gusto mo lang yung song. Gusto lang.
1: Ah, gusto mo lang. Gusto.
0: Actually, yung kanta Magdamansyon, maraming natatamaan dyan na song. Sa song, di ba?
1: Maraming natatamaan, lalo na yung mga kabit.
0: Yung mga ano, may mga something-something.
1: Yung mga sabit.
0: Oo, mga ganon. Pero, ano lang, si, ano, magot sa edad ni Kenna, syempre, yung mga bagong songs, yung mga naririnig niya Magdamansyon. Yun kaya nagiging paborito na rin niya, gusto na rin niya kantahin, di ba?
1: Hindi tayo pwede.
0: Oo, di ba?
1: Talagang, ano, yung boses niya, abot-abot niyo yung ano. Oh. Sino ngayon kumanta ng ano? Dito yung...
0: Di type,
1: the diba, who was... Di ba revive yan?
0: Hindi, bago yan, bago.
1: Di parang...
0: Di, may, ano, may mga revive, ganun. Sino yung kumanta niyan? Ano, Kena, yun na version.
2: Yung version ko po is yung kay Katrina Velarde
0: po. Oh, Katrina,
1: Katrina Velarde.
0: Velarde, oo. Bakit? Mataas ang boses ng Magdamansyo.
1: Oo. Mataas pala yung boses ni Katrina, di ba?
0: Oo. Si ano nga, si Kena, taas ang boses. Mm-hmm.
1: So, lalo na't ma-train ito, ano talaga, mahasa ng todo ng training, ano?
0: Sigurado, mga voice lesson.
1: May coach kasi.
0: Oh, sino yung coach mo, Kena?
1: Coach Sara.
0: Coach, talaga coach. Ay, nagtuturo, iba yung kutsara. Oh. Anong name ng coach mo, ano? Kena?
2: Si Coach Adi po.
0: Si Coach Adi. So, kumusta naman si Coach Adi? Everyday ba kayo nag-ensayo?
2: Hindi po. Tapos yung isa ko din pong coach ay si Coach Willie.
0: Si Coach Willie.
1: Oh. Willie Rebillame.
0: Nagbibigay ng jacket?
1: Binigyan ka ng jacket?
0: iba yun. Iba na Willie yun, Magdamansyo.
1: Iba pala yun na Willie.
0: Iba na Willie yun. So, kumusta naman yung ano mo, yung pag-aaral? Walang problema kahit may ensayo ka sa pagkakanta?
2: Wala naman po.
0: Wala naman.
1: Hindi naman nag-conflict sa schedule ng ano? Ng training?
2: Hindi naman po.
0: Di naman. So, okay lang.
1: Paano pag may training ka, kaya kailangan mo mag-training whole day?
0: Paano yun?
1: Tapos may...
0: Exam?
1: O may final exam ka pa.
0: Anong gagawin mo?
1: Absent ka na lang.
2: Unahin po yung school ko po.
0: Ang school. Paano kung ano... paano kung importante yung music na ano
1: pang final na ano, pang final sa The Boys Kids.
0: Paano yun?
1: Tapos may final exam din sa school.
0: The voice exam.
1: Sa The Boys Kids at saka sa final exam, alin yung pipiliin mo doon?
0: Yung exam?
2: Yung school pa rin po kasi importante po yung school. Yeah,
1: tama. Importante naman yung school talaga.
0: Alright.
1: So, di ba, yung The Boys Kids, yung mga ganyang mga program, pwede mong atiran yan bukas eh.
0: Pwede naman.
1: Pwede mo namang anuhin yung audition, ulit yung schedule, kung hindi ka matuloy. O baka naman, yung final exam sa eskwelahan eh, one whole year mong babalikan yan eh.
0: Pwede siguro Magdamansyo habang nag-i-exam siya, nag-audition.
1: Hindi tayo. 1+1=2. It is... Pwede! The science of the sun about this.
0: Kanta.
1: Hindi tayo pwede. The square root of 2 is 336.6. So malaking
0: talagang grabing pagsisikap talaga Magdamansyo.
1: Talagang pagsisikap yung pinagsabay lahat ng mga ano.
0: Ano yung question sa exam?
1: Pag-exam, hindi tayo pwede. Square root of 2 times 3 is equals to equation. So pinagsabay talaga
0: yung exam.
1: At saka yung The Boys Kids.
0: Ang importante, naka-exam saka maka-audition. Pero anong advice ni Mami sa'yo? Lalo na yung nahiligan mo ng kumanta ngayon. So anong mga advices ni Mami sa'yo?
2: Pagdating po sa pagkakanta, always stay humble po. Yung sinasabi niya po sa'kin.
0: Wow. Stay humble.
1: Yung humble. Merong humble na ano, hindi naliligo.
0: Bakit? Hindi ko na-G ano yun.
1: Kasi dabi, sa sobrang humble niya, hindi na niya ano na yung sarili.
0: Ah, wala nang time maligo? Ganun ba?
1: Pero ano talaga. So, believe ako sa mga taong ganyan. Oh, humble
0: talaga. Hindi ano ba yung mahangin?
1: No, yung hindi mahangin. Nakakairita yung dami kong sinasalita. Ang galing ko, ganito.
0: Daming
1: abot alam. Abot ko ito. Ito, magandang boses ko.
0: Pero kung kumanta na, hindi pala magandang boses. Ganun.
1: Pag kumanta, nakabaliktaran pala. naging kawawa, naging king ko.
0: Oo nga. So, anong gusto mo maging paglaki mo? Aside from maging isang singer, ano pang gustong ma-achieve ni Kenna?
2: Gusto ko pa maging isang doktor.
1: Uy, doktor.
0: Doktor habang kumakanta. Paano magdaman siya?
1: Hindi tayo pwede. Injection natin na doon. Ihanda yung injection. anong doktor? Anong
0: specialty na something ano?
1: Anong klaseng doktor na gusto mo?
0: Yung ang klaseng doktor.
2: Pediatrician.
0: Pediatrician.
1: Pediatrician. So mga bata.
0: So pwede niya ipatulog habang kumakanta.
1: Pwede ipatulog Patulog yun. I-injoke sila natin. Hindi tayo pwede. Ganun. May vitamins pa ito. Vitamins. Pediatrician.
0: Mga bata. Si Mami, anong work ni Mami pala?
2: Sa bahay lang po siya.
0: Carpentero siya? nasa bahay lang, ganang naka-home base lang na nag-aalaga sa pamilya.
1: Home base na doktor.
0: How about si Daddy?
2: Engineer po siya.
0: Wow! Engineer, aba.
1: Engineer.
0: Nandyan ba si Daddy ngayon? Saka si Mami?
2: Si Mami lang pa.
1: Si Mami.
0: Sino yung nagsasalita dyan?
1: baka pwede namin makausap yung sasalita dyan.
3: Ano sabi ni Mami?
1: Sabi ni Mami, i-greet mo daw si Lolo. I-greet mo ba? Yung classmate mo, i-greet mo.
0: Dapat mapakita si Mami sa camera. Mami, magpakita ka naman sa...
1: Hi, Mami.
0: Baka ma-discover ka.
1: Baka si Mami maganda yung boses.
0: Nga eh. Feeling ko maganda ang boses si Mami eh. Hindi lang nagpapakita sa camera.
1: Mahihain talaga to si Mami.
0: Mami.
1: Kasi sabi ni Mami, sobrang humble eh.
0: Mami Jem.
1: Kamay lang yung nakita.
2: Ay, sir.
0: Ay,
2: mayong buntag.
1: Ay, mayong buntag.
0: Kabalo, kayo magbisaya, ma'am.
2: Kabalo kayo, sir.
0: Kahit taga Dipulog
2: man ko.
0: Ay, sos. Taga Dipulog ba
1: sa Dipulog.
0: Si Kina, kabalo magbisaya?
2: Adili.
1: Wala po din mo na ano na tuloy. Ay, ani ya.
0: Wala mo na tuloy anong binisaya di ay?
2: Wala, sir.
0: Diya naka sa asa ka na inyo diya karon?
2: Sa may Antipolo po.
0: Antipolo. Diya naka na minyo sa Antipolo?
2: Opo, sir.
1: Magkahawig lang Antipolo, Dipolo.
0: Antipolo sa Dipolo.
1: Magkahawig lang.
0: Nganong naabot bang kadya sa Antipolo, ma'am, Jem?
2: Diri lang may nakakuha ang balay, sir.
0: Uy, pwede mo makuha ang balay, basi dagan pa diha.
1: Napay bakante?
2: Dagan pang bakante, sir.
0: Dagan pa, Dili, bahaunon diha? Dili, bahaunon?
1: Wala, flood control.
2: Dili naman, sir.
1: Okay na maka-flood control diha.
2: Okay naman sir, kasi Antipolo mataas naman sir.
1: Wala problema.
0: So dugay na ka nibiya sa Dipolog di ay?
2: Dugay-dugay na sir. Wala na pero mag-ulian.
0: Uli-uli lang pag night time.
2: Sir.
1: Sino nagturo kay Kena, ikaw or si Daddy?
2: Hindi sir kay di mami kabalo mo kanta. Yang daddy po, di po kabalo.
0: Asa man na yung nakuha yung talent diya eh.
1: Murag na ano lang sa bana. Basig sa kay pare.
0: Sa ninong siguro kanang mahilig mo kanta ba? Ninong, ninong, ra kanang murang na may usay ka makita bitaw ng talent, murang maawat na lang. Bitaw na so unsa may mga ano, unsa may kada na ay contest si Kina ma'am, gauban-uban gid ka saya.
2: Oo, sir, ako jud mo uban niya.
0: Ah, lagi no, grabe ka so si Kina, si Kina ra ba mo kanta ma'am o apil ubang igsuon niya?
2: Shara
0: jud. Ah, Shara. Lagi kay Shara ra bisag tingog ma'am, taas. Murag ma
2: Ikaloy ana sa murag, Ginoo, sir.
0: Murag ma masulayhan imong talent ani karong gabi una, ma'am.
1: Lagi.
0: Basi matrayan na to imong pagkanta, ma'am. Basi nakay talent, wala nimo gisaba.
1: Oh.
0: Oh, nawala naman.
1: Ah, ayan, ayan.
2: Hinay,
0: hinay ang signal. Hinay, no. Nag-ulan diya karon, ma'am? Nag-ulan? Ah, nag-ulan?
2: Oh, nag-ulan, sir.
0: Ah, mao di ay. Kusog paghapon ng ulan?
2: Taligsik.
0: Ah, taligsik ra?
2: Ah, di naman kayo, sir. Ah, taligsik. Ah,
0: taligsik. Ah, bitaw na. So...
1: Pero si mami, gakanta gid ni siya.
0: Oh, gakanta mo na. Di lang siya. Humble mo ni siya.
1: Oh, may biyay gitunlo biya kagkina.
0: Narap ako yung mga kaila sa mga taga-dipolog. Moingon sila, di ka ba lumukanta. Pero oh, tsadag tingog mo
1: na. Oh, pag mukanta na, murang ibong adar na.
0: Oo, oh, ana. Oh. Kani siya, timing po si mami, Jem, na taga-dipolog. So, kabalo na yung mukanta.
1: Lagi-lagi. Mga singer biya na mga taga-dipolog.
0: Oh, unsay kantaon nimo ma'am? Kantaon nimo tong
2: Jud Intawon.
0: Abi na ko mukanta kag isang linggong pag-ibig. Bitaw na. Unsa may advice nimo kay Kina karon ma'am samtang nag storya ta karon?
2: Ah, advice na ko niya unahon niya ang iyang pag-eskwela mo na pinaka-importante ang iyang gustong kanta is pang kaduha na lang na.
0: Daw bi ma'am magdunga ng opportunity ng na ay dako nga big dako big break para siya sa music industry unya ga timing pun nga gaskwela siya saan man na
2: ang kanta naara man na ang pag-eskwela ang tuig kwan mo sayang
1: lagi-lagi sayang biya pod
0: sayang
1: ang tuig, sayang ang tuig
0: ngayon lang tayo nagkatagpo oh kakanta na may ma'am ikaw na pod sunod
2: wala din taon sir
0: kanang happy birthday kabalo ka na
2: ah kabalo naman oh, sir
0: oh kada kabalo ka na siguro kantahan niya magdun siya sige daw happy birthday ma'am.
2: Happy birthday
0: oh, shadow nagtingong mo dumen siya. Oh, pwede ka na, pwede na. Pwede na.
1: Muram lang si Regine Velasquez.
0: Oh, muram lang si Regine. Regine, Regine Balintong. Ah, Balintong. Bitaw mo, salamat kay ma'am Jem. Na kay shout out, ma'am Jem. Ma'am. Na kay gusto i-greet
2: mo. Sa tanan na lang po na nakikinig.
0: Oh, sa tanang nakikinig garon. Nasagol na ba?
1: Oh, sa lahat po ng mga naminaw.
0: Oh, imong mga friendship ma'am, ay appeal og shout out.
1: Yung mga friends at saka yung ano
0: si pare. Oh. Imong mga
2: sa eskwelahan na lang ni Kena, sir. Sa eskwelahan na lang ni Kena. Thank you sa lahat. Thank you sa tanang suporta nila.
0: Ah, lagi na. Lagi
2: sa tanang nag-alalay kay Kena.
0: Ayan,
2: salamat.
0: Bitaw, salamat kayo, Ma'am Jem, sa imong...
1: Lalo na kay pare.
0: Salamat kayo, Ma'am Jem. And amping kanuna hindi, Ma'am Jem.
2: Thank you, sir. Kapod, amping.
0: Kena, nakay gusto... Ano, may gusto kang i-shoutout, Kena?
2: Ang gusto ko pong i-shout out is yung mga kaibigan ko po sa school and then yung mga coaches ko po. Yun lang po.
1: Anong mga pangalan ng ano mga kaibigan mo? Yung mga kaibigan mo, ano? Anong mga names nila?
0: Ayun, dami siyang friends, oh.
1: Di pa.
0: Oh, wala pa pala.
2: Si?
0: Si Mencho?
2: Isabel po at si Monica.
0: Ayan. Ah, si Monica.
1: Isabel at si Monica.
0: Mga classmates mo.
1: Mga classmate mo yan.
2: Apa.
0: Opo. Ah, alright. Sige. Anyways, good luck sa ano ha, career mo, Kina, and ano pang sasalian mong contest sunod? May sasalian ka pa ba? Anong contest ang
2: wala
0: next
2: mo?
0: Oh, wala pa muna. Oh. Sa school muna, 'di ba? Ah, all right. Sige. Hoy, maraming salamat sa iyo, Kina, sa ano ha, sa pag-guest mo sa Mike Dom Sabado Night Talk.
1: Thank you.
0: Thank you sa iyo.
2: Thank you po.
0: All right.
1: Ani yan sa iyo.
2: Thank you.
0: All right. Thank you. Good night. All right. Good night.
2: Thank you, sir.
0: Sige, hoy. Pasalubong, mama.
1: Mami, pasalubong.
0: Pasalubong. Ano sa makamulig dipolog, ma'am? Dugay pa kamulig dipolog, ma'am?
3: Dugay pa, sir.
0: Ah,
1: dugay pa.
0: Dugay pa. Dugay pa may makuag pa salubong ane.
1: Panlos pa.
0: Bitaw, salamat kayo, ma'am. Thank you, Ken.
3: Thank you, kayo, sir.
0: Kena,
1: thank you.
0: Sige.
1: Bye.
0: Alright, matatawag mong guest number one, si Kina Alinson. Kaoban po dahil yung mami, Jem.
1: Alinson.
0: Bisaya, man dahil yung mama dahil.
1: Taga dipulog.
0: Alinson, apliyado. So, sa ito pagbalik may gala, laing guest sa sama ito mga hinabi mga Magdum friends. Gikan ta sa music, ato ta sa business, Magdum Mencho.
1: Yes,
0: kanya kay business. Okay, kaya pa ng business, ito yung sigutan may gala, kanong gabi yun na.
1: Gusto lang kita mag-cut-on ng business-business kaya para mulambo sa datong kinabuhi.
0: Wala pa rin dilambo na yung
1: kinabuhi. Wala pa rin dilambo na yung puno patas utang.
0: Ito mabalik ta, oras alas 8:31 na.
4: Lock it in. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
5: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa'y inungdan?
6: Nawad-an kog dakong kwarta sa akong bank account pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dakong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
5: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad, dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares, ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files, ug personal information sama sa credit card, bank accounts, ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa kami nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Alright, balik tayo Magdom and Joe sa itong programa, ang Magdom Sabado Night Talk.
1: Oh yes.
0: And syempre, nanata sa itong guest number 2, Magdom and Joe. Medyo ano lang, medyo hina yan itong signal siguro, Magdom and Joe.
2: Lagi itong ulan ba?
0: Lagi.
2: Usok ulan dito.
0: Oo, munang kakawawala, walaw ang signal, may gala.
2: Kawawa?
0: Kawawa ang signal. Sambutang signal, no? Kakawawa na. Wala deh, kakawala.
2: Kawala deh. Para si Bo, kakawa na.
0: Kawa ang signal, saan?
2: Kawa na.
0: Sige, samtang wala pa. Shout out sa Magdomencho.
2: Shout out deh sa tukang ma'am Tigaga. Dayan ni Ma'am Marisol Espinosa. Naminaw sa day karon si Merlin Taliktik may gabi sa mga si Ma'am Heidi Daklag may yung gabi dayon si si Awin Kayan so mga magnum friends na to diyan nga naminaw so din si Kwansad Ma'am Maymay Iskabani. Maya, dayon si Rini Velez. Good evening. Sa mga magnum friends na to diyan nga namin si Adderpot Uygab, minaw sa may gabi dayon Will Bagyo. Good evening sad. Si Mary Joy sa Lumonggo family. Da sa kwan halakang MM ug da sab kang kaning pikot-pikot. Sa mga magnum friends na to diya sa taga El Salvador City.
0: Waiting
2: okay. Si JJ nga na diya sa kanang ano sa Bugo. Mina Misir. Mina daw ko no greetings sa iyahan ang mga classmate. Nga silang Belina, Anjan, Jinjin, ug si Igo.
0: Ayan, okay.
2: Ranesa. Oy, gagaw na ko ni sa kwan dito sa Kamigin.
0: Si Ranesa.
2: Gagaw na ko. Si Nika Ferrer. Good evening. Ayun, mga hello na kang kwan sa mga ano na ko, mga ka, mga kababata.
0: Oh, kababata.
2: Sila ni Gigoy, Kipi, Paulo, silang Janjan, Jan Michael, silang James. Sila mga Batilo family. Mga kababata nato na diyan sa kanila. Sa ala ay Manolo Fortich Bukid nun.
0: Ayan.
2: Sa mga magnum friends na ito niya nga naminaw gihapon. Sa tos lagyo. Ang uban nasa, napapaminaw sila sa Balingasag. Napoy sa kining
0: Butuan. Mga taglagyo na.
2: Lagyo na.
0: Ay, lagyo ilang mga lugar.
2: Mga lagyo lugar. Napoy sa Malaybalay. Alagi, Malaybalay. Pero sa true FB page.
0: Okay.
2: Dayon si si Joy Martinez through FB page. Nasa US.
0: US unahan sa
2: Agora. US gid ya, US.
0: Unsa ngalan si Joy?
2: Si Joy Martinez.
0: Joy Martinez. Good evening.
2: Si Bernie Hamaka.
0: Oy, si Bernie Hamaka.
2: Namina sab karon das mga conference. Lasab day sa kang manamad ini. So, muna siya.
0: Alright, sige.
2: Si Kwan po, Giselle, no? Naminaw.
0: Si, kisa?
2: Giselle.
0: Ato amigo?
2: Oh,
0: naminaw. Naglantaw siya ron?
2: Giselle de la Peña.
0: Alright, good evening. Salamat good evening, sa paglantaw sa atong Magdom Live. May galang karon pa naka-live.
2: Good evening, good evening, good evening.
0: Alright, kasama natin ngayon mga Magdom friends, ang founder and CEO of Confectionery, halo-halo desserts mga Magdum friends. Live sa Magdum Sabado Night Talk, King Cedric Gonzalez. Hi sir, good evening sa'yo. Hello sir, magandang gabi sa'yo.
3: Magandang gabi po.
0: Alright, kasama nyo ngayon si Magdum Gilbert saka si Magdum Menjo Kabaktulan.
3: Good evening po, good evening po.
0: Ayan, bumati kayo sir sa lahat ng nanonood ngayon.
3: Binabati ko yung lahat ng sumusuporta sa Magnum Radio. Maraming salamat. And binabati ko na rin pala lahat ng ng sumusuporta din dun sa aming maliit na negosyo po. Confectionery, halo-halo po.
0: Pero trending na trending ngayon yun, di ba?
3: Ay, opo, maraming salamat po. Malaking factor po yung ano, yung suporta na nanggagaling sa mga ganitong klaseng programa. Kasi mas nakikilala yung business. So, salamat po sa pag-invite sa akin.
0: Alright, so... Anyways, ang ating pag-uusapan about sa pagtatayo ng business. So, gaano ba, no? Ka-importante ang magkaroon ng isang business ang isang tao?
3: Ano po siya eh? Ako po kasi, nagnegosyo ako kasi po gusto kong magkaroon ng freedom.
0: Mm-hmm.
3: Yung time freedom, tapos financial freedom.
0: Mm-hmm.
3: Kasi po, ano eh, kumbaga, naniniwala po kasi ako na parang mas maaabot ko po siya. Opinion ko lang naman po ito, ha? Wala naman pong masama sa pagiging empleyado.
0: Mm-hmm.
3: Pero para sa akin po kasi, parang mas mapapabilis po yung proseso ng pag-abot ko ng pangarap ko kapag business po yung like opportunity na...
2: Business.
3: Opo.
0: Mm-hmm. Pero ano ba? Dati ba naging empleyado ka rin, sir?
3: Opo. Bago po ako nag-business, nag-ano po ako, isa po akong call center agent.
0: Aba, oh, call center agent.
2: So matagal kang naging ano, call center?
3: 5 years din po. Medyo matagal din po.
2: 5 years.
0: So yun talaga yung trabaho mo dati?
3: Opo. Ang nangyari po kasi nun, boss, ano po siya, yun po yung panahon ng ano COVID-19.
0: Mm-hmm.
3: Yun po yung panahon na maraming call center yung nagsasarado.
0: Oo.
3: So parang takot ko po na mawalan ako ng trabaho din. Eh, may pamilya po ako.
0: Mm.
3: So yung takot ko po, ginamit ko siya para magtayo ng negosyo.
0: Mm-mm.
3: Which is yung malaking problema, yung malaking crisis na yon, becomes the greatest blessing we have. Kasi parang binago niya yung takbo ng buhay ko. Kasi nung na-realize ko na yung opportunity ng pag-negosyo is mas malaki pala sa pagiging empleyado, edi tinuloy-tuloy ko na. Kumbaga, kung walang crisis, hindi ako napunta sa negosyo. Kumbaga, parang...
0: So medyo parang nabigyan ka ng opportunity dahil sa ano panahon ng COVID.
3: Yes po.
2: Ano ba? Kailangan natin magpasalamat kay COVID.
3: Yes. Kumbaga ano eh, si COVID marami siyang like, napatay na negosyo. Pero marami din kasing
2: nabuhay.
3: Nabigyan ng opportunity.
0: Correct. Pero sa tingin mo ba, Sir King, sa pagtatayo ng negosyo, dapat yung hilig mo ba o yung dapat yung trending ngayon?
3: Ako po hindi po ako naniniwala dun sa trending eh. Ang tawag ko po dyan is shining object syndrome.
0: Mm-hmm.
3: Kasi po ako naniniwala naman ako na sa lahat ng negosyo may yumaman na dyan.
0: Mm-hmm.
3: Ang problema lang po kasi sa iba, yung kapag nakakakita sila ng ibang trending na business, magpapalit sila, mas babalik.
0: Mm-hmm.
3: Kumbaga dapat kung magninegosyo ka, like maniwala ka dun sa opportunity na nakita mo, kung tingin mo dadaling ka yun doon sa pangarap mo, edi ituloy-tuloy mo yan. Huwag kang, when you say yes to other business, you are saying no to your business.
0: Dapat kung ano yung nasimulan mo business, dapat yun ang itutuloy-tuloy. Sir King?
2: Para nawala.
0: Hello, Sir King? Hello, sir?
2: Nawala yata yung ano. Yung audio.
0: Audio mo, sir. Hello, sir?
3: Narinig ba ako, sir? Narinig ba ako?
0: Yeah, hello, sir. Again, hello, sir?
2: Oh, yun. Ang guwapo talaga. Ang guwapo ng tao nun.
0: Sino artista yun? Si Magda Manchon na pala yun eh.
2: Parang si Romnick Samninta yun ah.
0: Hindi ah, parang si Jeric Raval.
2: Jeric Raval talaga.
0: Jeric Raval.
2: Jeric Raval na hipo.
0: Alright, balikan natin si Sir King Gonzales, mga Magden friends. Medyo inaayos lang natin yung linya natin. Hello, Sir King.
3: Hi, sir. Sorry na, putol po ata.
0: Oo nga, medyo ano talaga, may mga problema tayo minsan sa signal, sa ano connection natin. But anyways, balik tayo, Sir King. So, sa tingin mo ba, Sir King, dapat ba ang, yung kung ano yung sinimulan mo na business, negosyo, dapat hindi mo papalitan. Dapat yun talaga, itutuloy-tuloy lang.
3: Opo. In my opinion po, ano po siya eh, kumbaga, kung yun yung unang opportunity na nakita mo, kailangan maging loyal ka.
0: Mm.
3: Kasi ano yan, may proseso po kasi ang business eh. Kumbaga, pag business po kasi, long term po talaga yan. Kumbaga, some of the business, hindi talaga babalik agad yung in-invest mo dyan eh. Sometimes taon, sometimes 6 months. Kumbaga, ano eh, kailangan mo yung pagtsagaan hanggang may mangyari yan. Unless, ginawa mo na talaga yung best mo. Like siguro, mga 5 taon na, tas wala pa rin, maybe change career ka na nun.
0: Oo, lalo na kung 5 years.
3: Kumbaga, face-to-face basis po eh.
0: Oo. Sa pagtatayo ng business, sir, dapat ang capital nito, dapat medyo maliit lang muna.
3: Ayaw po, yes. Ako po, ang suggest ko po, nagbe-mentor din po kasi ako ng mga small businesses eh, katulad ko po. Kumbaga sinishare ko po yung mga natutunan ko. Ang ina-advise ko po doon sa mga aspiring entrepreneurs, wag muna silang magsimula doon sa malaking kapital. Magsimula muna sila doon sa halaga na kaya nilang ipatalo or kahit malugi. Kasi po, ano eh, mahirap magsimula ng negosyo, lalo bago ka lang. Kailangan mo muna kasing maintindihan yung proseso ng negosyo eh. And kung hindi ka handang malugi, de, wala. Papalik ka talaga sa ano, pagiging empleyado.
0: Pero kung ano sir, nakikita mo na na nalulugi na yung business mo, yung negosyo, so dapat ba itong ipatuloy pa rin o dapat nang ihinto?
3: Ano po sir, kailangan mo po kasing ma-check yung status ng negosyo.
0: Mm-hmm.
3: Kumbaga, ano po kasi yan eh, lahat po kasi ng negosyo, meron niyang peak season, yung maraming benta. Halimbawa, per month, yan, marami pong benta. Tapos meron niyang ano eh, yung matumal na buwan. So, kung matumal yung buwan, okay lang yun. Kumbaga, party ng negosyo yun eh. Pero kapag peak season, tas matumal ka pa rin, ibig sabihin, may mali kang ginagawa. And you have to figure it out. Sometimes, ano lang naman yan eh, nasa competition. Minsan, ano, may mali ka lang na ginagawa. Or minsan, presyo. Marami factor eh. Pero kasi kailangan maintindihan mo kung paano tumatakbo yung negosyo. Understanding yung customer mo. Kasi sometimes, iniisip po kasi natin na ano eh, yung standard mo na kapag ikaw yung customer, ganun yung bibilin. Pero sometimes po kasi, hindi yun ganun sa mata ng customer. So, kailangan mong solusyonan yung problema ng customer, hindi yung problema mo.
0: Oh, alright. Ano yan eh? Pag dapat gawa ng paraan, magdomensyo yung mga ganun, diba? Pag, ano,
2: so, mga pag medyo nalulugi na. Mga anong halaga ba yung dapat na pwede ka na mag-start ng ano, small business? Gaano ka, ano?
0: Magkanong amount?
3: Ako, sa amin po kasi, yung negosyo po namin, nagsimula lang po siya sa halagang 2,500.
0: Aba? Grabe yan.
2: 2,500?
0: Anong taon yan? Anong taon?
3: 2021 po.
0: 2021. 2,500.
3: Opo. Ano po siya eh? Yun po yung ano eh. Sumakot po ako sa call center. Tapos,

0: ako sa wala. So, walang mawawala kung nawala yung 2,500 ko. Kasi yung 2,500, pwedeng ipangbili ko na lang siya ng daya, pero kaya gatas nung anak ko eh.
1: Oo.
0: Pero dahil, ano po eh, dahil gusto ko talaga mabago yung buhay namin, yung kakarampot na pera na yun, enough na pala yun para masimulan yung negosyo. Kasi ngayon, ano na po siya eh, malago na po siya eh.
1: Oo, medyo umasenso talaga yung business niya.
2: So, ano yung ano 2,500? Ano nung nabili mo nun?
0: Ano lang po siya, kasi po yung business po namin, confectionery, ano po kasi siya, desserts. So, yung 2,500 po, ang ibinili ko na lang po nun is yung mga ingredients ng pang Mango Graham.
1: Okay.
0: So, mura lang naman po yun. Like, ano lang yan eh. Like, all-purpose cream, manga, tapos yung microwavable, tapos crackers. Yun lang po yun.
2: Mango Graham.
0: Tapos, ayun, ang ginawa ko po nun, yung unang araw po, edi, nagbenta ako. Good news po, walang bumili.
1: Walang bumili?
0: Paano? Tapos, ang nangyari po, away kami mag-asawa. Kasi nga, like, 2,500 na lang. Tapos, nilagay ko pa sa desserts, tapos walang bumili.
1: So, walang bumili kahit isa?
0: So, ang ginawa ko po,
1: Paano mo pala binenta yun? Ba't walang bumili?
0: Wala eh. Kasi po, una po, pinost ko siya sa ano, sa Facebook. Dahil wala naman akong alam sa Facebook, ang pangit nung camera ko, like, hindi ko siya nakuha. Hindi ko pa po kasi alam na dapat pala maganda yung pagkakakuha ng braga. So, parang hindi pinansin. Tapos ang ginawa ko po, dahil walang bumili, pumunta po ako ng ano, ng circle. Alam niyo po ba yung dito sa may QC, yung circle.
1: Quezon City, ang circle.
0: Pumunta ako doon. So ang ginawa ko po doon, pipicturean ko yung product. So doon ko po pinicturean para medyo maganda yung liwanag.
1: Ang lights niya.
0: Tapos tapos sabi ko, matutunaw. So, ang ginawa ko po, nilapo ko. So, parang ano na po ako nun. Call center agent na po ako nun. Tapos parang, siyempre, ano eh, like, kumikita ka na, call center agent ka na. Tapos naglalako ka nung ano. Pero wala akong pakialam eh. Ang gusto ko lang po is, alam mo yun, makadagdag ako ng income. Kasi nga, may pamilya, may anak ako. Tapos, di ko naman alam ba, may magsarado yung kumpanya. Sinet aside ko na po yung ano, yung hiya ko. Nilako ko po siya. Tapos may bumiling isa.
1: Ba, may bumili ng isa, ha?
0: Pa yung unang nagtiwala. Tapos, dyan na po. Tuloy-tuloy na po siya. Tapos hanggang sa kinabukasan, may bumili 2-5.
1: So paano yung sa 2,500, ilan yung nagawa mo?
0: 10 lang po.
1: 10. Magkano isa? Magkano isa nun?
0: Ang benta ko po, 100 pesos.
1: 100, okay. Tapos sa first day na paggawa nun, isa ang bumili.
0: Wala po, yung first day, wala.
1: Ah, wala. The next day natapos, yung gumawa ka ng diskarte, ganun.
0: Opo, kinabukasan po doon ko siya pinicturan, tapos nilako ko.
1: Nakabenta ka ng isa?
0: Opo. Masaya na po ako. Tapos, kumbaga ano po talaga eh, kumbaga walang instant, yung akala mong magninegosyo ka, mag-expect ka na lahat sasang-ayon na doon sa gusto mong mangyari, na parang lahat ng nilabas mo babalik agad. Hindi po siya ganun eh. Like, you know, siguro napaubos ko po yung 10 ng mga 3-4 na araw. Tapos po yung naging benta ko, pinambili ko po ulit ng ingredients.
1: Magkano kinita mo doon?
0: Wala po.
1: Wala rin.
2: Wala pa.
0: Kinain ko pa nga yung isa bossing eh, kasi nag-crave ako.
1: Dahil sayang naman kung
2: sayang naman di naman mabibenta, kinain na lang.
0: Nagutom ako eh. Ang sarap kasi ako na. Kasi hilig ko po talaga yung desserts.
1: Ilan yung nabenta mo doon? Dalawa lang. Ilan yung
0: yung pangatlong araw, parang nabalik ko naman yung puhunan.
1: Nabalik naman.
0: Tapos may mga natira pang ingredients.
1: Opo.
0: So parang nung nabalik yung puhunan, nakakain ako ng desserts, tapos pwede kong ibili ulit. Kung baga papaikuting ko na naman yung naging benta ko. Tapos ayun na po, siguro po after like few weeks ng pagtsatsaga, nakatisod po ako ng isang malaking kliyente.
1: Aba, swerte ha.
0: Opo, meron siyang cafe, tapos nagustuhan niya yung gawa kong desserts. Tapos umorder siya sa akin ng halagang 40,000 ata, 50,000.
1: Grabe naman ha.
0: Opo, tapos doon na bumaliktad yung kwento eh.
1: Oo.

0: Pero alam niyo po, bossing, yung time na yun na akala ko tuloy-tuloy na, doon ko po naintindihan na ang negosyo, ups and downs po siya. Kasi akala ko, yung sunod-sunod na po yung order, kasi marami po siyang branches eh. Kung magbabagsakan ko po siya ng marami, tapos siya yung magbibigay doon sa iba-ibang branches niya. Ang nangyari po, biglang humina yung benta niya. So humina din yung order sa akin. So parang yung pataas po na benta, biglang
1: bumaba.
0: Bumaba. Tapos ayun po, lungkot na naman ako.
2: Nilako na naman, nilako mo ulit.
3: Kinain mo na naman. Okay.
0: Nag-try naman po ako ng ibang paraan. Naghanap naman po ako ng ano, yung mga reseller. Opo. Nagkanap naman ako ng kumbaga tutulong sa akin na magbenta. Yun naman po, dumami din. Siguro, like, dito po sa Metro Manila, like, marami na ako sinusuplayan. Tapos, dumating na naman yung pataas na naman po. Tapos, bumaba na naman.
2: Bumaba naman.
0: Like, parang ano po, bossing eh. Marami po akong, like, sinubukan dito sa company namin na negosyo na, like, laging ganon. Tapos nung naintindihan ko na parte yun ng negosyo, kailangan mo lang magstay. Doon na nag-iba yung naging diskarte ko. Tapos, ayun na po. Nagkaroon nga po ako yung ano eh, yung ice cream overload eh, na pina-franchise ko pa nga po eh. Umabot siya ng ano, bossing, 35 branches.
2: Branches sa, ano, sa buong Pilipinas o sa Quezon City?
0: Sa may NCR po.
2: NCR. Alright. Ice cream yung, overload.
0: Yun po yung unang beses na nakahawak ako ng M.
2: Wow.
0: Tapos, akala ko na naman, yun forever na yun.
2: Akala mo yun na, sigurado na. Akala mo, sure na yun.
0: Akala ko yun na naman. Hindi na naman, hindi pa rin pala. Actually,
2: na-down na naman ulit. Na-down again.
0: Opo. And doon ko po natutunan na, you know, yung mga pinagpipray po nating blessing, meron siyang kapalit na responsibility. Na kapag hindi mo na-manage yung responsibility ng blessing na ibinigay sa'yo, kukunin lang siya. Babawiin siya ulit. Tapos, correct. Ayun po. Actually, yun po yung pinakamasakit na experience ko sa pagninegosyo. Kasi po, nung bumagsak yun, may mga nadamay na franchisee. Na hindi ko siya sila masuplayan nung ingredients.
2: Oo.
0: Tapos ayun po, nirereklamo ko, papakulong daw ako. Ayun, tulala na ako. Sa sarili. Balik ako sa trabaho.
2: So,
0: empleyado na naman ako.
2: So bumalik ka sa pagka-empleyado?
0: Opo, bumalik. Like balik-balik po ako. Like makulit po ako eh. Like kasi po na-experience ko na isang beses na sabi ko, like, iba pala talaga yung kitaan pag negosyo. Pero, ano nga lang, matrabaho, tapos, ano mo yun, ano siya eh, like, the business needs more than yourself eh. Like, maraming beses akong, like, yung nasiraan ng ulo.
1: Oo.
0: Parang ganun talaga, no? Kakaisip, di na makatulog.
2: Oo.
0: Stress, yan, marami po eh.
1: Kaya ka pala sinabi nila no na ang pagiging businessman ay risky. Medyo risky. Buwis buhay talaga eh. Kasi buong buhay mo nilalaan mo na doon eh.
2: So, wala ka ng ano, parang wala ka ng panahon sa sarili mo dahil ginagawa mo talaga para sa
1: tama
2: business.
1: Tama yung sinasabi nila na minsan hindi mo na mapapansin yung anak mo na nag-iintay lang pala sa'yo. Parang ganun. Kasi natutunan mo na yung ano business mo. Mas na, yun yung mga na-obserbahan.
2: Pero so, sa tingin mo ba, Sir King, bago ka mag-open ng isang business, dapat dumaan ka muna sa mga research, ganun? Pwede bang ganun?
0: Opo. Ito po yung advice ko doon sa mga nagpapa-mentor po sa akin na mga small businesses. Kumbaga, bago sila maglabas ng 100,000, bago sila mag-invest ng magandang pwesto, magandang gamit, mag-invest muna sila sa sarili nila. Kasi kahit magkano ilabas mo, kung hindi mo naiintindihan yung negosyo mo, kung hindi mo naiintindihan kung paano magpatakbo ng negosyo, yung lahat ng kapital mo na yan, babay yan ng 2 or 3 months. Kailangan mo munang mag, mag-invest doon sa knowledge mo about business, kung paano magpatakbo,
2: mm-hmm.
0: kung paano tumatakbo yung cash flow. Mm. Kasi, you know, lahat yan mawawalang anong saysay.
2: Mm.
0: Ako po, ang tinatanong ko po sa kanila is, ano bang dahilan mo kung ba't ka magnegosyo? Ang madalas, ano ang sagot po nila, ano eh, kasi gusto mong yumaman. Oo, oh, naintindihan ko naman, lahat tayo gusto yumaman.
2: Yumaman, ha? Oo.
0: Pero bakit mo gustong yumaman? Para saan yung pera?
2: Oo.
0: Madalas ang sagot nila, boss, ano eh, para sa pamilya nila, mabigyan nila ng magandang buhay.
2: Mm.
0: Kapag ganun kasi yung sagot, kumbaga mas malalim po yung dahilan mo kung bakit gusto mong magnegosyo. Mas malalim yung kapit mo. Kasi nga yung negosyo sobrang hirap po eh.
2: Mm.
0: And madalas, kapag mababaw lang yung dahilan mo, bibitaw ka doon sa negosyo kasi nga mahirap eh. Pero kung malalim yung dahilan mo, hindi ka bibitaw hanggang sa maabot mo yung pangarap mo. Ganun ang
1: nagsasabi. So sana dapat pag ano, sa tanong na bakit ka nagne-negosyo, ano ba yung mas magandang sagot nun?
0: Ako po kasi, yung dahilan ko para magnegosyo, ano po kasi yung nanay ko po kasi namatay sa ospital kasi wala kaming pambayad.
2: Mm.
1: Oh.
0: So alam nyo po yun yung wala kang magawa, iiyak ka na lang kasi nga, Nikolay, walang pera talaga eh.
2: Oh.
0: Hindi mo kayang magbayad, tapos minsan sa mga public hospital, minsan hindi ka nila masyado aasikasuhin kasi ang daming. Daming pasyente.
1: Dami.
0: So parang yung moment na po yun, na parang sabi ko, pinapangako ko sa sarili ko na hindi na to mangyayari ulit. Kasi, well eh, ganun pa rin eh. Like, kahit anong gawin ko, kung hindi ako kikilos, hindi ako aalis sa pagiging empleyado ko, tingin ko ganun pa rin yung mangyayari sa akin eh.
2: Mm-hmm.
0: And ang sakit-sakit kasi nun, na parang wala akong magawa hanggang sa wala na.
1: Wala.
0: Kaya sobrang tibay talaga ng ano ko eh, ng hugot ko kung bakit kailangan kong yumaman.
2: Oh, kasi may iba, magdementyo, Sir King, pag medyo hindi umasenso yung business nila, nagigive up na agad, di ba? May mga ganong klaseng tao rin, di ba?
1: Dapat may perseverance at saka endurance.
2: Oo, dapat hindi mag-surrender, di ba sir? Mga ganon. Dapat hindi sumuko, di ba? Mga ganon.
0: Opo, hindi kasi sapat sir na ano, gusto mo lang eh.
2: Oo.
0: Kailangan dapat gustong-gusto mo na you will do it whatever it takes.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nga, like ngayon sir, meron na akong less than 30 na tao. Kumbaga hindi na lang siya about sa akin eh. Kasi kapag sumuko ako, eh paano naman yung 30, yung pamilya ng 30 katao na
2: oo, mga empleyado mo,
0: company.
2: Staff mo.
0: Kumbaga kailangan mas maging malakas ako eh.
2: Alright. Pero nag-start ka ba, Sir King, na hands-on ka? Ikaw lang yung nagmamanage, ikaw lang din yung gumagawa ng produkto ninyo. Wala kang kasama dati.
0: Opo, nung una po talaga, like, gagawin mo talaga lahat. Ikaw yung magmamalingke, ikaw gagawa, ikaw magdi-deliver.
2: Mm-hmm.
0: Hanggang sa tinulungan na ako ng asawa ko, like, dalawa na kami, nagtutulungan.
2: Mm-hmm.
0: Sa una po talaga ganun.
2: Mm-hmm.
0: Pero habang lumalaki po yung negosyo, kailangan natututo kang mag-delegate eh. Natututo kang magturo. Kasi yung business, mag-grow lang yan kapag nag-grow din yung tao.
2: Mm-hmm.
0: So hanggat ikaw lahat yung gumagawa, hindi yan lalaki.
2: Oh. Pero sa business, Sir King, may ano, di ba? Medyo dapat ingat din sa mga hinihire natin ng mga empleyado, di ba? Minsan, pinagkakatiwalaan, di ba? May mga ganun, sir?
1: Pinagkakatiwalaan.
0: Opo. Actually, maraming ganun. And natuto din po ako sa ganun. Yung, alam mo yun, binigyan mo na nga ng trabaho, ninakawan ka pa.
2: Oh, mga ganun.
0: Binigyan mo na nga ng trabaho, like, alam mo yun, niloko ka pa.
2: Mm-hmm.
0: Pero, sir, kasi ano yun, ngayon, dati kasi, like, tiwala lang yung pinapairal, eh. Pero ngayon kasi, meron na kaming mga kontrata na non-disclosure, non-compete, para like protektahan yung company. Tapos meron na kaming sistema para hindi kami manakawan or maloko.
2: Oh, dahil kasi, mahirap yun. Di mo nababantayan minsan, di ba? Lalo kung medyo may ginagawa ka pa, busy mo, di ba? So at least ngayon, may ano kay kontrata na dapat i-follow ganun, mga empleyado ninyo.
0: Yes po. Ano po kasi yan eh, madalas po kasi, ako kasi naging empleyado din ako, sir. Eh. Bali, ang nangyayari po kasi, alam mo yun, kapag empleyado ka, ang gusto mo, sahod lang. Mm. Parang naghihintay ka lang na matapos yung araw para may sahod ka sa kinsenas katapusan.
2: Mm.
0: Sa amin po kasi, like, binago namin yung sistema wherein ako mismo, nag-invest ako sa leadership para maintindihan po ng mga staff kung bakit kailangan nilang galingan sa trabaho.
2: Oo.
0: Kasi sir, yung nakukuha, yung sahod, maliit na reward lang yun na nakukuha nila sa trabaho. Kasi sabi ko sa kanila, kapag, halimbawa, sahod mo, quincenas, kapag naubos na yung sahod mo, anong natira? Wala na. Pero kung ginalingan mo sa trabaho, may natirang disiplina, may natirang character, and para sa akin kasi, yun yung totoong financial literacy. Yun yung mga bagay na totoong nakakayaman. Kasi bossing, ang tinuturo ko sa kanila, sa leadership ko, is mindsetting. Kasi sobrang halika nun eh. For example, kapag binigyan, ang sahod mo, 1 million. Pero ang expenses mo naman is 1.1. Hindi ka pa rin ngayaman. Diba? Pero kung disiplinado ka, maganda yung character mo, like mamamanage mo yung pera mo, and yun yung totoong nakaka-assign. So, yun po yung itinuturo ko sa mga staff. Kaya every, like, bago sila sumahod, nagmi-meeting kami, binibigyan ko sila ng mga ganong mindseting.
2: Wow, ganda yan, magdamensyo, di ba? Parang ma-inspire din sila.
1: Natututo din sila.
2: Natututo na na-inspired pa dahil kay Sir King. Diba?
1: Kakaroon sila ng view na, ganito pala dapat, ganito.
2: Tapos, bago tayo mag-meeting, kain tayo ng halo-halo muna.
0: Yes. Halo. Importante po na alam nila yung
2: yung produkto ninyo, yung product, di ba?
0: Po. Tapos talagang ano kami, talagang training. Kasi po ang tagline po ng company namin, dito special ka.
2: Wow.
0: So kapag hindi po naramdaman ng customer na special sila, libre po yung halo-halo.
2: Kung wala kang boyfriend, walang nagbibigay special sa iyo sa buhay mo, doon ka kay ano, sir, kay Sir King dahil special ka.
1: Yeah.
2: Dito special
0: yes,
2: ka.
0: Pa.
2: Wow. So ngayon, yes sir.
0: Ay sorry, yung hindi ka nga lang ngitian eh. Ano ba, bumili ka po ng halo-halo, tapos hindi ka ngitian, wala, libre na yung halo-halo.
2: Aba.
0: Ang gagawin mo lang is pipicturan mo lang na nakasimangot, tapos send mo lang sa page namin. Pagbalik mo,
2: libre na.
0: Automatic, libre na yan. Yeah.
2: So dapat naka-smile laging staff para di libre.
0: Parang ganun, dito special ka, tapos nakasimangot
2: yung
0: staff.
2: Diba? Importante rin ba yung mga promo? Dapat may promo sa isang business, ganun?
0: Sometimes po. Ako po kasi ang discarte ko is lalo na kapag nagbubukas ako ng bagong branch. Kailangan may promo. Kailangan maintindihan nung market na nandito na kami. Kumbaga kailangan, marketing po siya eh, strategy siya para mas, kasi po, naniniwala ako na masarap yung product eh. So kapag mas maraming nakatikim ng product, mas maraming bibili. So normally po, nagpapabuy one take one ako pag grand opening.
2: Pero di ba, di ba yan?
0: Nagte-trending.
2: Di ba kaya, di ba nalulugi ang company nun pag may nagbabuy one take one ganun?
0: Actually, yun po yung diskarte. Madalas po ng mga negosyante, ayaw nilang malugi. So, hindi nila ginagawa yun. Ako po, sa una talaga kasi, magpapalabas ka lang talaga dyan eh. Like, ilalabas mo yan. Sa una, siguro, pag nagtayo ka po ng negosyo, yung unang tatlong buwan yan, wala kang kinita. Puro yan palabas. Pero yung, kung maganda yung pagkaka-execute mo ng negosyo, ng marketing, magdodoble triple yan sa mga susunod na buwan. Tapos sisikat yung company, tapos maraming makakaalam, edi mas maraming bibili sa inyo. Tapos special ka pa.
2: Special
0: diba?
2: Ka pa. Yun ang maganda magdaman. So dito special ka.
1: Special ka.
2: Kami, special kami sa iyo, sir.
0: Opo. Pag napadaan po kayo, automatic.
2: Special. Special.
1: Magkakaroon na yata ng brand sa Kagendioro, ah.
0: Opo, magbabranch tayo
2: dyan. Galing.
0: Marami kaming plano. Like, sobrang laki ng plano namin sa company. So, buong Pilipinas po yung gusto natin lagyan.
2: Ngayon po, sir, saan na umaabot yung dito special ka.
0: ngayon po ano pa lang eh, Quezon City pa lang eh. Gusto Quezon pa City lang pa kasi lang. Namin na like makilala kami ng sobra. Tapos hindi pinasok ko na rin po kasi yung franchising eh. So like meron po kami pala franchising sa August 18. Sa Martes po may launch kami. So yun na yung pinaka like opening ng company na like pwede na kaming magpa-franchise sa iba't ibang lugar.
2: So anong advantage sir kung yung kukunin ng isang negosyante franchise or yung kanyang sariling ano lang negosyo? Anong anong mas maganda sa tingin niyo sir?
0: Ako po like sa mga startup business maganda na simulan mo yung negosyo ng ikaw lang muna. Huwag ka muna mag-franchise. Bakit? Kasi mas maiintindihan mo kung paano tumatakbo yung negosyo. So minsan kasi kapag na-experience mo yung sakit ng pagninegosyo, mas stronger yung understanding mo eh. And kung ikaw naman is may alam ka na sa pagninegosyo, ang mare-recommend ko naman sa iyo is mag-franchise ka na. Bakit? Kasi kapag nag-franchise ka bossing, meron ka na kasing sistema na tinatawag. Kumbaga, yung lahat ng pinagdaanan ng franchisor, hindi mo na kailangan pagdaanan. Kasi nga, lahat ng expensive learning na yon, yung lugi, yung mga napanis na ingredients, di mo na pagdadaanan yon. Kasi nga, nakagawa na ng sistema para ma-make sure na like mag-ooperate na maayos yung business.
2: Medyo magaan na, hindi na masyado problematic ang isang mag-o-open ng negosyo dahil na solve na lahat yung problema sa negosyo, di ba? Mga ganun.
0: Yes. Ito po bossing yung sinasabi ko lagi. Mahirap mag-negosyo. Kasi ikaw lahat gumagawa. Pero kung mag-franchise ka, may sistema na, ang gagawin mo na lang is mag-lead nung negosyo. Kasi nga, you just have to execute yung sistema na nagawa eh.
2: Alright, okay. Pero yung business yung ngayon is more on the sweets, di ba? Yung halo-halo ngayon. Hello, sir?
0: Hello po.
2: Yes, sir. So, medyo napuputol. So, yung business yung ngayon is more on sweets like halo-halo, di ba?
0: Apo. Halo-halo lang po siya ngayon.
2: Oo. Pero sa tingin nyo ba, sir, yung halo-halo is ano ba to? Kahit sa malamig ang panahon, 'di ba medyo ano? 'Di ba may problema sa ano, sa benta ganun pag medyo malamig ang panahon?
0: Ano po kasi siya, ang product po na masarap. Wala po yung season. Parang ice cream, kahit naman umuulan, bumabagyo, may bumibili po ng ice cream eh. Kasi po yung ice cream is a comfort food. Kasi yung ice cream masarap. And lahat po kasi ng business, meron yung season na mataas yung benta, tapos mababa yung benta. And as a negosyante, kailangan mong maintindihan yun. So, kapag summer po, like, pumapalo talaga yung benta namin ng sobrang taas. Pero kapag ganito po na tag-ulan, tag-lamig, tag-bagyo,
2: baha.
0: Sakto lang. Opo, sakto lang yung benta, pero enough pa rin para maitawid mo yung operational expense.
2: Okay.
0: Opo. Bababa lang siya ng konti. Tapos ang ginagawa kasi namin, every time na bumababa yung benta, kasi nga naintindihan ko na yung negosyo eh, instead na nalulungkot kami, ang ginagawa namin, nagfo-focus kami doon sa pagpapalakas ng sistema ng negosyo. Para like, sa susunod na season, mas malaki yung mabibenta namin, mas marami kaming maabot na customers. Para pag bumating na naman yung slow days, like ready na naman kami, magpapalakas na naman kami.
2: Pero kung may businesser na medyo mahina ang ano niya, yung kita, kailangan ba niya magpa-promo?
0: Sometimes po kasi, yung promo kasi, hindi po siya effective eh. Pero sometimes kasi, yung promo, hindi, ganito na lang po sir. Yung promo po kasi is a strategy. And every time kasi na nagpapa-promo ka, nagpapalabas ka ng expense. Or checking the market kung kakagat sila doon sa promo mo. And kung ang intention ng promo mo is mapataas yung benta, okay po yun. Pero kung ang intention ng promo mo is para lang may bumili, hindi po maganda sa negosyo.
2: Lalo ka pang malulugi, di ba?
0: Opo. Kasi po, sa negosyo po kasi, meron tinatawag na niche. Kumbaga, meron kang specific market. For example po, halo-halo. Hindi ko naman customer lahat eh. Kasi po, yung product namin, ang presyo niya po is 100 pesos pataas. So parang yung mga estudyante, hindi niyan afford yung mga 100 pataas, magkano lang baon ng estudyante eh. So parang kailangan kong hanapin yung exact kong customer and doon ako magbebenta. Hindi ko kasi pwedeng ipilit yung promo para makabili sa akin yung estudyante, which is hindi ko naman sila market. Kumbaga, sayang lang yung promo.
2: So, dapat na lang, ituloy-tuloy na lang nila yung ulang promo?
0: Depende po. Depende po talaga sa intention ng promo.
2: Alright. So, yun mga Mike and friends, marami tayong natutunan kay Sir King. No? Lalo na kung sa mga gusto mag-business dyan.
3: Yes.
2: Huwag mo nang hintayin ng bukas. Huwag mo pa hintayin next week. Dapat ngayon, simulan mo na. Diba, sir? Mga ganun?
0: Yes po. Ano po siya yung business kasi, like, nandyan lang yan eh. Kumbaga, ikaw na lang hinihintay. And then, kasi marami ng negosyo na hindi mo kailangan ng kapital. Kahit 0 pesos, right? Ano, kahit marami dyan, mga reseller, mga nag-aangkat. Kumbaga, ano talaga yan eh. Kailangan mo lang talaga siyang gustuhin.
2: Dapat so, pagayahin, sana lang mag-dimension. Dapat bang, kung nakita mo sir yung ibang negosyante, malakas yung business nila, dapat bang kopyahin mo rin yung ginagawa nilang business?
0: Naniniwala ako dito, boss, yung take the meat and leave the bone. Kasi po ako, marami po akong mentor. Yung mga mentor ko po, like, sobrang gagaling na negosyante. So, ang ginagawa ko lang po is ginagaya ko yung tingin kong applicable sa akin. Kasi po, hindi porket maganda yung business niya, gagayahin mo na lahat. Hindi po siya nag-work ng ganun. So parang kailangan mong himayin kung ano yung mag-work sa'yo. Tapos you have to like improve it ng sarili mong diskarte.
2: Alright. Magdaman siya, ano yung tanong mo?
3: Dapat may improvement, diba dapat? No?
2: Pero
3: meron bang, sinabi mo kanina, may zero
0: low sales, mababa po yung benta.
3: Hindi yung pat kapital, zero capital. Ano yung mga produkto na ganun? Mga business na mga zero capital.
0: Opo. Sobrang dami po eh. Meron po ngayon yung dropship. Alam niyo po ba 'yan? Dropship. Yung mga TikTok affiliate, alam niyo po ba 'yan?
3: Okay.
0: Tapos kung gusto mo ng may physical, marami rin po eh. For example, punta ka po ng Divisoria, picturean mo yung mga sapatos o kaya damit. Tapos i-post mo lang. Tapos magpa-payment first ka, bilhin mo sa Divisoria, tapos ibigay mo dun sa customer.
2: So pwede ganun. Parang
0: diskarte kung gugustuhin mo talaga.
2: Pwede pa lang ganun magdumancho. Picturean mo yung naka-display na sapatos.
3: So hindi ba 'yan magagalit yung pinicturean mo na no? Eh, bakit mo pinicturean? Ikaw yung kumikita.
0: Diba? Eh kapag pinicturean mo po yung product niya, sa kanya ka rin naman bibili. Bago ka kumita, siya muna yung kikita.
3: Okay.
2: Correct.
0: Kumbaga, hindi ka naman bibili sa eBay, sa kanya ka pa rin naman bibili.
3: Okay.
2: So hindi mo kailangan bumili. So hindi mo kailangan bumili ng produkto muna para ibenta.
3: Para ibenta.
2: Picturean lang muna.
0: Halimbawa po, damit, t-shirt po. Yung sa Divisoria, sabi na natin 80 pesos yung benta niya. Picturean mo, i-post mo, ibenta mo ng 150. Tapos kapag bumili, nagbayad, bili ka sa Divisoria, tapos ibigay mo sa customer. So, doon sa Divisoria, 80 pesos, kumita siya. Tapos nung na-deliver mo sa customer, kumita
2: ano 70
0: pesos.
2: Malaki-laki.
0: Ganun lang siya.
3: Pag ganyan pala yung affiliate sa TikTok Ganyan yung
0: marami po, like sobrang daming paraan po. Kung gusto mo lang talaga kumita. Ngayon po nauuso yung mga AI. yung mga video editing na AI, yung mga logo animation, mga research, marami po eh. Like, nandyan na lahat eh, kung gugustuhin mo lang talaga.
2: Kailangan lang talagang matyaga, magdumensyo, magsikap, kung gusto mo talagang umasenso, ganun. Yun ang gawin.
0: Kung baga, ano siya eh, kailangan mo lang talaga magsimula sa, like, zero. Yung wala kang alam, yung, like, ano, like, hindi mo pa alam yung ginagawa mo. Pero importante, magsimula ka lang.
2: Magsimula ka. Kailangan magsimula lang. Tapos may mga adjustment na din yung magdomencho. Medyo.
0: Hanggang sa gumaling ka, ganun lang naman po siya eh. Kumbaga, wala namang magaling ka agad eh.
3: Okay, okay. So, so sa mga produkto rin na mga ano, na ano ba yung na i-suggest o mai-recommend mo na mga produktong pwedeng i-business ng mga baguhan? Like mga foods o kaya naman ay ano?
0: Madalas po kasi ngayon napapansin ko yung mga tao mahilig po kasi sila sa ano sa pagluluto. Opo. Ang naisip ko po diyan, for example, kahit yung mga product lang po na pwede nilang i-post sa Facebook nila. Halimbawa yung mga baking, marami po kasi diyan nagbi-bake ng mga cookies, ng mga ganun-ganon. Opo. Pero kung ayaw nila ng matrabaho, yeah, punta po sila dun sa ano, doon sa mga yun nga yung mga TikTok affiliate, magvi-video ka lang nun, boss eh. For example, bumili ka ng baso, bi-video mo lang yung baso, tapos ipo-post mo, ilalagay mo yung yellow basket na link. Tapos kapag may pumili doon sa link na yon, may commission ka na doon. Pag naka-jackpot ka nun, maraming bumili, edi marami kang commission.
2: Yun, ang swerte. Ang actually yung business talaga, Sir King, swerte rin.
0: Opo, hindi pinalitan ko na yung swerte bossing eh. Kumbaga ano siya eh. Sometimes kasi nakikita natin na swerte, pero sa totoo lang, like bago gumana yung swerte, marami ka na munang pinagdaanan eh. Marami ka nang ano eh. Like yung iba kasi sinasabi, ako swerte daw ako sa halo-halo. Pero sa totoo lang, like pang ilang business ko na to bago gumana. Yung pasampu.
2: Diba?
0: Kumbaga nahanap, kailangan mong hanapin yung perfect na business para sa iyo eh. Kaya hangga't hindi mo susubukan, hindi mo malalaman.
3: Yung correct. Ano ba yung pagbebenta ng bigas? Ano pa rin yun ba? Di ba?
2: Malakas.
0: May dalawang klase po kasi ng negosyante. Yung isa, nagnegosyo para lang masabing may negosyo. Tapos yung isa, nagnegosyo para yumaman. Kasi po, there are business na sobrang baba po kasi ng profit. For example po, sari-sari store. O kaya bigasan. Hindi ko naman po sinasabing masama yun. Pero kasi like sobrang baba ng profit niya. Hindi talaga siya nakakayaman eh. Kumbaga ano lang siya, parang pang-hobby lang. Alam mo yung hobby lang na masabing may negosyo. Pero kung like bigating, ano to, like bigasan, yung truck-truck, mga wing van na gano'n, yun talaga, big time yun. Yeah, pure gold yan, mga ganyan. Mga sari-sari store na big time. Pero kung maliit lang, tapos minsan kasi pag nagtitinda ka ng bigas, minsan yung pansaing mo, doon mo na rin kukunin eh.
3: Kasi kung kain ka na eh.
0: Kasi minsan yun yung mentality na halimbawa, walang bumili nito, ako na lang magsasaing. Wala na, hindi negosyo yun.
2: Wala na.
3: Corruption.
2: Wala na kita. Kinain na lang yung negosyo.
0: Sa negosyo kasi, ito po, bossing ha. Ito yung ina-advise ko din. Kapag nagnegosyo ka, make sure na yung negosyo mo nakikita. Madalas kasi, ang diskarte nila, halimbawa, tapat ng bahay, yung tapat ng bahay mo, doon ka nagpwesto ng negosyo mo. Wala naman tao doon. Diba? Tapos minsan naman, kailangan mong pumunta ng mga like, commercial na pwesto. Kaso, mahal naman ng renta. So, kung ang halimbawa, ang tubo mo, 5 piso, tapos ang mahal-mahal ng renta, ay hindi rin tatagal yung negosyo mo. So, kailangan strategic, may plano. Tapos, alam mo talaga yung negosyo mo. Kasi, kumbaga, alam mo kung ilang sako ng bigas yung ibebenta mo para may pambayad ka. Kasi kapag hindi mo alam yun, Wala, wala, wala din, rin, sayang no? Lang.
2: Sayang din yung ano, kapital mo tapos hindi mo na manage nang maayos at iba pa, magdomensyo, di ba? All right.
0: Kasi minsan boss, ano eh, kahit halimbawa, million yung puhunan mo, kung hindi mo alam patakbuhin, wala din.
2: Wala din.
0: Pero kung maliit lang yan, halimbawa sa akin, 2,500. Pero like natutunan ko siya in a hard way, kaya ngayon, pag binigyan na ako ng malaki-laking kapital, alam ko na kung paano ko gagamitin na maayos.
2: Ayan, okay. Galing-galing naman. So maraming nakikinig ngayon magdimension, maraming natutunan kay Sir King.
3: So sa mga trend ngayon, is, sabi mo kanina, parang hindi mo ano yung trend eh. Pero so may mga trend ngayon na mas ano, makapag-create ng business kahit sa murang ano lang.
0: Opo, ang sa akin naman po, like subok lang ng subok.
2: Oh.
0: And kapag sinabi kong subok, hindi siya yung susubukan mo lang, tapos sakto lang yung gagawin mo. Dapat kapag sinubukan mo, ibigay mo ng todo yung 100% mo. Kasi minsan, akala mo, enough na yun eh. Minsan, akala mo, basta meron ka ng masarap na kape. Oh. Akala mo, yayaman ka na eh. Hindi eh. Kumbaga, yung business, it's more than a product. Kailangan mo ng operation, kailangan mo ng marketing. So, kailangan mo talagang itodo din eh.
2: Okay.
3: So, yun bang ano, yun bang coffee shop? Ano pa rin ba rin? Yung coffee?
0: Opo, ano pa rin? Ngayon po, sobrang dami ng coffee shop. And maganda po kasi yung kitaan sa coffee eh. Mataas yung profit margin niya, nasa 50%. Halimbawa, benta mo ng 100 pesos, may 50 ka. Malaki po siya. Ang problema lang ngayon sa coffee shop, minsan sobrang dami na ng coffee shop. Alam mo yun, parang tabi-tabi na yung coffee shop. Wala ka nung masyadong customer. So, kailangan magkaroon ka ng sarili mong identity kung bakit ikaw yung pipiliin ng customer. Kailangan may kakaiba sa'yo. Pwedeng siguro may pa-videoke ka, o kaya may pa-games ka.
2: Okay.
0: Yung mga staff mo magaganda.
2: Ayan, importante. Maganda.
3: So, yung bartender, yung kayong nag...
0: Mga ano, sexy, gano'n.
2: Oh, mga sexy, mga lamion.
0: Lami.
3: Yung nag-deliver, ano, naka-brief lang.
2: Grabe, iba naman yung business na yung mag naka-brief lang. But anyway,
0: sa speak... lang talaga pag walang bumili.
2: Wala, naubos na yung pera sa business, kaya naka-brief na lang. wala nang kita. Pero syempre, yung lami, masarap na halo-halo ni Sir, sigurado yan sa darating na panahon. Matitikman natin yan sa tamang panahon, magdementsyo. Alright. Yes. Maraming salamat, Sir King. Ba, may gusto kang i-shout out o pasalamatan this evening?
0: Yes. Una boss, maraming salamat sa pag-invite sa akin. Kumbaga, malaking ano to, malaking bagay ito para mas ma-expose yung aming maliit na negosyo. And shout out nga pala sa lahat ng lahat ng tao na bumubuo ng confectionery. Kasi boss, hindi ano to, this is not about me. It's the people na nag-work hard para lang mangyari yung mission ni confectionery. Kasi gusto namin mas lumaki yung company and mas maraming tao yung makaramdam ng dito special ka. Kaya like yeah, maraming salamat sa sipag nyo, sa hard work nyo, and pare-pares lang naman tayo ng pangarap eh. So sabay-sabay natin aabutin yun.
2: Ayan, okay. Anyways, maraming salamat Sir King sa panahon na binigay mo sa Magdom Sabado Night Talk.
0: Maraming salamat po.
2: And good night po, and more power sa business niya. Good luck. All right, thank you. Okay. Nakasama natin magdumencho si Sir King Cedric Gonzalez. Gonzalez.
3: Sa confectionery halo-halo.
2: Halo-halo.
3: So, marami tayong na mahilig ako sa halo-halo, Magnum Gilbert. Minsan lang pinipigilan ko na lang yung sarili ko kasi ano, madali lang akong masipon.
2: pag may halo-halo.
3: Pag malamig na yung kinakain ko, madali lang na ako makasiponin eh.
2: Oo nga. Dahil sa lamig.
3: Tulad ngayon, may malamig yung ano ngayon.
2: Parang ilong pa, iniipit na.
3: Pa iniipit na eh. Kaya yun yung ano. Pero mahilig ako sa mga ganyan, mga ice cream. Ganyan.
2: Ay, matatamis, malalamig. Ganun pagkain.
3: Yun yung mga number one na naiisip ko pag ano pag... mga dessert.
2: Ayan, sarap-sarap, no?
3: Oh, at marami tayong natutunan, di ba?
2: Oo, oh, pwede ka na magsimula ng business, mag-dementyo.
3: Oo, oh, yung affiliation, ano yun?
2: Oo. Oh.
3: Magandang opportunity yun.
2: Mm.
3: Lalo na sa mga may ano, mga cellphone.
2: Oo, oh, yun, mga cellphone, pero online, ganun.
3: Medyo ano lang, kasi sa dami na nag-TikTok ngayon, eh, ewan ko lang.
2: Depende na lang kung mapansin ka mag-dementyo.
3: Oo, oo.
2: Kung mapapansin ka, di ba?
3: Oh, depende yun sa strategy mo.
2: Oo, sa mga style na pwede mong gawin sa business mo. Oo. Okay na okay yun. Alright, 9:28. Napatay last guest mag-dementyo. Kontakon ka ng kabiuna.
3: Napatay.
2: Okay, mga aday Tagalualo.
3: Mga aday Tagalualo.
2: Oo. Dadon niya diri karon, gikan man to sa Quezon City, pag-abot diri un maunsa ka to?
3: Milk tea.
2: May mo nang milk tea kay ni abot diri sa ato na nalanay na.
3: Nalanay na kayo.
2: Dinay mo na siyang ano, nay mo na siyang karang binignit.
3: Imo binignit.
2: Oh, kay nabugnaw naman. Pag bugo init, binignit, pag bugnaw halo-halo ana.
3: Tagpod, ganong gitawag ni sa nagbinignit.
2: But naandan mo na ito sa una pa. Gikan sa ato mga lolog-lola, binignit, tabira ka na.
3: Ngano ka po binignit? Unsa na nga word? Unsa na nga kuan?
2: Binignit. Ato lang nang i-research mag-dumansyo. Kung anong binignit, may gala.
3: Tabira.
2: O, ka na.
3: Ang putumaya. Tingalay ko, ano yung putumaya?
2: Murang wala may pako, no?
3: Oo. Oh. Murang maya. Tingala sa kanilang gano'n sa mga pagpangalan. Kinsa may nagpangalan na na?
2: Sa ako na lang.
3: Putumaya.
2: Oo.
3: Pwede na kita may kong puto.
2: Oo. Wala na yung maya.
3: Wala yung maya.
2: Kanang ano? Kanang sana na kanang kapagkaon karon pater.
3: Pater. Ako ng pater. Medyo masabta na ito.
2: Masabta ni mo.
3: Oh, from the word nga gipat lugar siya nga. Ano?
2: From, di ba? Sa itong mga isuang Muslim na kasagaran. Oo.
3: Sa ilahan na ginahimo nga. Ano?
2: Mm.
3: Pater. Medyo murang ka ng ano, medyo sabta na
2: ito. Sabta na rin mo.
3: Pero kanyang binignit.
2: Mga
3: putumaya.
2: Kanang ano, sapin-sapin.
3: Asa pa lagi kuha ng mga pangalan eh.
2: Kanang sapin-sapin. Mga
3: sapin-sapin.
2: Ano, mga suman. Ano,
3: suman, medyo murang masabta.
2: Okay rin mo. Pero kanang
3: Biko. Kanang Biko, medyo makita ni maka ni Biko tungkol kayo na yung pagkakanggiyon. Latik-latik. Ano.
2: Mm.
3: So, kanang walang mga pangalan sa uban nga dyan binaki.
2: Kanang binaki. Abin mo na yung baki.
3: Abin yung baki. Abin yung baki.
2: Binaki. Mais man dahil na siya nga gigiling ba? Gigaling.
3: Kisa kung naroon, mara nilusak. Pinaka ko na na.
2: Nilusak.
3: Lusak pero binaki.
2: Kanang bibingka.
3: Bibingka.
2: Medyo okay ra.
3: Ambot lang. Di ko kakuan sa murag. Murag okay.
2: Arang-arang bibingka na.
3: Arang-arang. I don't know sa meaning alang bibingka.
2: Kung bibingka, ikaw na. Kung bibingko.
3: Bibingka na. Imo na.
2: Mo na siya.
3: Kung sa ila to, bibing niya.
2: Kung dagan sila.
3: Bibing mo.
2: Mo na siya. Mo na masabot sa bibingka.
3: Pero di ba murag na yung word na nga? Bingka na.
2: Bingka. Bingka mo gina. Sa Tagalog, bibingka.
3: Bingka.
2: Bibingka. Ano na siya. Duwara na siya, bibingka o bingka.
3: Na yung mga, kung lang hindi mo sabtan ba, asa maghihikan ng word eh? Kinsa may nag-invento, ano?
2: Atot ka rin, wala.
3: Layo or man sa dagway sa ano?
2: Wala, takabalo sa meaning, pero ato nang gina-adapt, bitaw ka rin mga dumansyo.
3: Gina-adapt na nato.
2: Wala na na bitawang dating. Kaya lisod po nga magbuo taglayang pangalan sa Putumaya.
3: Makakwanta ba? Kinsa may nag-huna-huna, anak? Kinsa may nakauna yun?
2: Sa Putumaya.
3: Kung ano na, gitawag, ginag-Putumaya. Wow, oray ka ng ano sad ba? Interesting sad.
2: Lagi ato na ng knowledge power na ni mo gawin siya. Oh, karong Monday, ya.
3: Medyo murag kinahanglan nag masusing malalim na ano ha?
2: Research.
3: Research.
2: Pagtuon, anak lugar. So, aron masayra na to ang rason, mga igala, kung nganong bibing Putumaya ang naimong pangalan sa maong snack.
3: Anong quick-quick? Ano na?
2: Oh, kay ginalian, dinalian man ang pagbuhat gon.
3: Oh, dinalian gyud man ang quick.
2: The quick. Quick.
3: So quick.
2: You're so quick.
3: So fast and so quick.
2: You're so quick.
3: Diba?
2: Diba sa tuon sa manok. Quick. Ano siguro?
3: Lagi ba? Pero mas murag tama po na yung mga originalian. Quick. Quick. Kasi ni Americano siguro sa una. Quick.
2: So, Pastor, quick. Murag na yung mga quick.
3: Siguro. This is a quick. Diba?
2: Yeah, sige lang. Sa pag ilang mga pagkaon, samtang wala pa itong guys.
3: Tempura.
2: Tempura.
3: Aka ng tempura. Murag na samtang mo na Japanese ano man yung tempura. So, siomai. Ano, kana, murag maklaro rin yun mo nga. Siomai.
2: Siopaw. Siopaw kay...
3: Siopaw.
2: Mga...
3: Pero ang Pinoy, yung murag makalibog ka na sa Pinoy. Invento ng mga pangalan no layo ras dagway sa kwan
2: kana laging Putumayan so, pinaka ano gud kay Deligalupad pero Putumayan nga lang
3: ano imong lang maya na maya langgam
2: oh, langgam na all right gigutom na mi ni Magda Mancho
3: kanang proven Magnum Gilbert naka idea na
2: proven is something ano man na siya diri man gina sa manok sumpay man sa tinaay siguro something na
3: parts kala ka pan
2: Morag mo nang gapritoon ginakat man sunan ilang manang proven.
3: Proven.
2: Kay morag gitawag na siya na proven kay tested mo siya.
3: Babalik tested na din.
2: Proven and tested. Shout out sa mga tagalapasan. Oy, guest sa inyo og bahay kalimte. Si Magdumancho og si Magdum Gilbert andam na mo ano diya. Mo agira.
3: Mukaon day.
2: Ha?
3: Mukaon.
2: Depende.
3: Depende sa maghanggat.
2: Depende sa maghanggat.
3: Sa maghanggat. Kasi si Kapitan maghanggat to.
2: Si Magnum Rudy bahala to.
3: Oh, si Magnum Rudy na.
2: Naman siya, ano di, mga kailasab sa lapasan niya, amigo. Alright. Alas 9:35 na. Ato pang gina-connect may gala. Atong last nga guest may gala karong gabi una sa Magnum Sabado Night Talk. Kaya para mahinabi na to. Kaya ano siya, Magnum Mencho? Ang iyang ginagamit nga musical instrument kay saxophone.
3: Kana?
2: Oo, karapit ang ginagamit sa mga...
3: Sexy kayo?
2: Oo, kanang si Kennedy, di ba? Saxophone, ang gamit na Magda Mencho.
3: Kennedy.
2: Oo, kanang...
3: Yung sa pula ni Sir G.
2: Igagaw na ko na.
3: Igagaw na. Kennedy. Si Kenny Roger, ang ma-mudya din siya, no?
2: Kennedy, yeah. Dili Roger.
3: Kenny Rogers. Ang kinsa ba ni Kenny G? Lahit din na Kenny G.
2: Lahit na Kenny G o si Kenny Rogers.
3: Lahit din na
2: Kenny R to siya.
3: Kenny R. Layo na kayo.
2: Kenny R to siya. Kaya kay Kenny G mo ni siya. Saxophone ang gamit.
3: Si Kenny... Kinsa ba itong... Kinsa itong singer kayo nga sikat kayo? Nag-saxophone si...
2: Si... Kinsa man? Si Pinoy?
3: International.
2: International. Ako ni Bon, si pinakasikat si Kenny G man.
3: Murag mo siya, ra?
2: Si Kennedy.
3: Kennedy, ra?
2: Muna na siya. Kani, kay muna itong guest karon talagsa na ba ni Minani Magno Mencho dari sa Pilipinas, no? Kanang gagamit itong saxophone? Saxo? Kay, dari kay gitara, drums, keyboard, ana raman.
3: Murag, ano kayo sa tuwang gitara?
2: Gitara, na. Muna siya. Kasagaran mga igala ang gamit sa mga ga-play o sa music, bitaw. Ang saxo, Manggod Magno Mencho, na kay sikat nga kantang sabayan, bitaw ni mo. May isakso dahil ni mo. Walang bitaw ka ng Careless Whisper, bitaw?
3: Sakso na ako. Pwede ka na hiktan ni mo yung salon.
2: Sako to, sako to. Sako man to.
3: Sako na ito na eh.
2: Lahit ito siya, sako to siya.
3: Lahit ito na yung
2: sako. Dito mao.
3: Sako. Kanang magkawal bilyard na lang. Gamit to, bilyard na lang.
2: Tako.
3: Tako.
2: Tako to siya.
3: Tako na ito na
2: eh. Tako to siya. Sa man yung gisa ni mo, Magdumax? Ah,
3: Bulldog.
2: Bubo-bubo ni. link man ni. Unsa yatag ni siya ang link? Ajud lang ah. Tawagin lang sa siya. Okay, wala ko i-contact ka na niya. Ikaw ra istorya. Istorya na to on air ni. Okay ra kayo. Okay. Pangayo ilang yatag siya ang link. Shout out Magdum Gilbert the taxi driver ni si Dodong naling kamot gyapon bala pobre ana magina siya umtay choice
3: pero nasabta na to Magdum Gilbert no sa dagan sa kinabuhi ang tao nga gusto lang ka ng secure lang ka pero dili ka anak ka ing anak ka taas abot or income empleyado
2: Oh, kana. Kung gusto kang kung gusto kang dili kanang diara ka, empleyado ka.
1: Oh, pero secure ka sa mong
2: Secure ka. Okay. So, basta dako ang company, okay ang company, ana. Maayo ang pasweldo.
1: So na kay kanang ano na benefits.
2: Na kay benefits ana.
1: Pero ug so, kanang gusto kag mulambo ka. Pero risgo.
2: Oh, ana ganda siya. Mwagi ka na magdementyo. Oh. Kung gusto ka may mong amo, ikaw ang manager, ikaw itag-iya. Ikaw manager. Kana yung mong buhaton.
1: Sama sa sayasig kabutyag ni Sir King kanina, buong buhay mo, ilalaan mo.
2: Oh, kana. Halos wala na siya time sa yung kugalingon.
1: Nagaka-reflect din sa kuwa Magnum Gilbert na na yung mga salida ba kana mga itong businessman
2: abi na katong hubo mi tanaw
1: mga businessman nga mapasagda na nila ang anak businessman nga say magkalabuan na din sila yung asawa
2: na agoy mo nang lisod ya
1: tubod kina focus lagi kay sa business
2: sa business so wala na yung time sa yung family
1: odo nagkalambo sa yung business pero wala na sa yung family
2: nawala lagi na wala niya na wala na hatag sa yatanan di ay
1: ang imong bata nga imbis kayo magpa-color lang sa iyahang gi-drawing di na nimo matagag time
2: na maulagi na nagpa-color kay rainbow ano rainbow
1: sobra nana lang mga naagi marag masacrifice ni mo para mo tuon gi ka anang business odo mo lambo gi dinuon ka no sa business.
2: Siguro kung ano pa, sinugdanan, medyo naagi kayo masacrifice.
1: Naagi masacrifice.
2: Pero afterwards, ana, kung medyo nabalan sa nimutanan, na okay na, ay pa siguro. Ana,
1: pero wala, dako ng bata ni mo.
2: Dako na.
1: Mga asawa, wala ganay niyo.
2: Nagdegosyo kang ayong anak, grade 1 pa. Niasenso ka, ano na siya, college.
1: College na.
2: Na, sao na lang.
1: Na, sala na niyo. Mga asawa, wala, rin na ganahagkis niyo. Kaya di na, pila na katuig siging nala.
2: Wala na, wala na.
1: Wala time.
2: Sao na lang.
1: Murag di, kakareflect na ko na yung mga salida yung ana ba nga. Tinood din siguro na nga kay tabo na nga yung ana nga mapasagda ni mga pamilya.
2: Naman na, tinood, maging na siya magdumensya.
1: Nga, kwan?
2: Nga, mawala ka, mawala ang imong time sila, kay tungod, kay nakafocus lang ka sa inang na, ano. Wala. Negosyo, trabaho.
1: So, mas maayo di ay Magnum Gilbert nga kung magnegosyo ka, single ka.
2: Pwede ra. Pwede mag-iapod bisan minyo na ka. Basta time management agin na siya. Okay, kung di ka kapal mag-manage sa time.
1: So, depende ka. Then, adjustment, ano, improve.
2: Kana.
1: Kaya siyempre sa usa ka businessman, unang-una ni mo, sa pagpalambo, sa pagpa-improve, sa pagpa- palako, padako sa imong negosyo. Dito sa mga makumpir ni mo sa uban nga nana nga unsa ka mas sudo kang kikag tanaw no.
2: Oh, kung once mag negosyo gid kadaga kun naon sa imong produkto,
1: operation.
2: Na, tuan tibok bitaw ng operation gid. Na pay mga empleyadong usay na pay mga badlungo na.
1: Mas stress gid ka.
2: Mas stress gid ka na. So dapat kabalogi ka mo dala. Ana gidasyo.
1: So, magpili na lang ka asa ato.
2: Sa magdala.
1: Kani meaning sa ano sa klase sa tao. Dito ba ka sa di kay ka mulambo kayo. Punara steady lang ka diya. Pero matagaan sabi mo tayo mga pamilya.
2: Okay na. Okay na.
1: Okay na. So, tagaan na kitang ipang-storya din eh.
2: Wala na. Abot na tayo sa mga
1: pamilya. Abot na pamilya-pamilya ni. Pagdugayan na nero, risgota na namo ni. Bulag-bulag basan.
2: Pagdugayan, mga ka-storya ang tag mga abot.
1: Storya na nero, hubo-hubo na sa natong panulungan eh.
2: Na mga Magdum friends, guest number 3 natin, mga kasama natin.
1: Number 10.
2: Number
1: 3.
2: Number 10. Number 10 pa manitaman. Mga kasama natin ng Magdum friend natin, mga Magdum friends, saxophonist. Nagtawag ka ni Magdum Mencho.
1: Saxophonist day.
2: Saxophonist.
1: Dili saxophoner.
2: Phonist lang, phonist.
1: Phonist day.
2: Live sa Magdum Sabado Night Talk, Sir Dudes Manzano. Hi, sir. Dudes, good evening.
4: Yes, good evening, sir. Sa lahat ng viewers, good evening po sa inyo lahat.
2: Ayan.
4: Maulan. Actually, kakagaling ko lang po sa Tugtog. akala ko hindi ako aabot 8:30.
2: Oo.
4: So binilisan ko lang yung drive, pero malapit lang naman.
2: Oo.
4: Eh, kaya lang extend pa lang yung time, so nakapagano naman, nakahabol naman.
2: Alright, so alright, welcome sa Magnum Sabado Night Talks, yes. Sir Dudes. And ngayong gabi, syempre, makakausap ka namin. And, and galing ka pa pala sa event ninyo? May event ka pa pala?
4: Yes, dyan po sa may isang mall. So, nag-basking ako.
2: So, actually, itong saxophone, sir, di ba? Medyo hindi masyado maraming gumagamit nito dito sa Pilipinas.
4: Sir, actually, ano, marami naman.
2: Marami na rin.
4: Yes, marami naman. Actually, siya, isang kurso din as a music po talaga. Meron tayo sa Philippines. Maraming school dito na panang music eh. Meron tayo UST, UP, and other schools na meron college of music talaga. Usually, ang saksipon kasi nag-start yung mga, di ba, mga high school, yung banda, marching band. It belongs to the ano, so marching band. So doon ako nagsimula.
2: Yung
4: high school.
3: Marching band.
4: As marching band members ako noon.
2: Yeah. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na dahil tapos, sir, yung ano, yung hilig mo sa pagsasaxophone.
4: Yes, sir. Actually, sir, before I started to learn saxophone talaga, during elementary, siguro, kasalanan to ng lola ko eh.
2: So, lola mo talaga, o. Si lola mo yan, o. May sala.
4: ano to eh. Hindi pa blowing instrument yung ano, pinaaral sa akin ng lola ko. Kasama yung brother ko eh. So, nag-join kami sa drum and lyre ng elementary. Drum and lyre lang yung tiling-tiling, parang gano'n.
2: Yung pag sa school lang, sa school, gano'n.
4: Oh, drum and lyre lang. Tapos, of course, other school activities. During elementary, meron rondalya. So, nag-aral din ako ng gitara. And then, my brother learned to play bandurya. Siya yung soloista ng elementary. So, he compete to other ano schools dito sa Bicol. Ay, sa Bicol pala. Pero nasa Manila ako, sir. That was Bicol province before. Taga-Bicol talaga ako original. Lalo. So nag-start kami yon, music, tapos kasi nakatulong, kumbaga it gives ano po, discipline. Bata pa kasi kami noon eh. So in-engage kami ng ano namin ng grandmother na sumali kayo sa ganyan para hindi kayo laro ng laro sa ibang lugar. Mainit ang panahon kasi usually mga bata sir, di ba po, nasa galaan, nasa labas, nasa init ng araw, nagkakaroon ng so itang isda. Why not ano, learning other kapag-ibigan niya. Yun. Nagsimula po kami doon. Kumbaga, naging member kami ng Rondan ng elementary, drum and lyre. Continuously no high school, tuloy-tuloy pa rin, nag-member ako ng marching band. Kasi, it helps dun sa ano eh, sa what we call this, yung tuition fee. Free kasi siya eh, as pag-member ka na, nakakatulong siya. Of course, yung peras ka, pinag ko rin na hindi monthly mag-ano ng ano, ng tuition fee. Yung ceiling is free, okay, hindi na mamayaran. Pero not that much na mataas yung expenses during my high school days.
2: Alright. Parang
4: 4th year high school, yun. Marching band, we compete to, ano, to other ano, mga fiesta, ayan. It's a good experience sir to learn yung ganung bagay kasi actually hindi ka na talaga makakapag-gala talaga eh. Once na natuto ka ng isang instrumento, parang asawa mo na siya. Mas mamahalin mo pa sa asawa mo.
2: Oh, palagi mong hinihipan eh araw-araw.
3: Hinihimas-himas mo pa.
4: Lagi mo nililinis. Punasan.
2: Hinihimas, hinihipan,
3: hinihipan, tinititigan,
2: nilalawayan.
3: Oo.
2: Medyo yung laway yun, di ba?
3: Nilalaway, o. Minsan nga eh, wala. Kinapaligo pa eh.
4: Because ganun yung activity ng ibang mga musikero, may disiplina sa oras. Kasi, consume ano eh 2 hours to 3 hours a day practicing.
2: Mm. Pero ang gamit, ano ba to sir, may nota rin ba to or chords ang gamit?
4: Yes, sir, yes. I do read notes
2: din. Notes din, so, nota.
4: Opo. Mahirap kasi pero imo tumutugtog na lang, nabibilang ka pa tapos nagbabasa ka ng pyesa.
2: Oo. Oh. Kasi parang parang pinipindot-pindot lang 'di ba yung ano sir, yung instrument nun?
1: Oh, easy lang yes, pala.

0: Yung mga minus one, mga ganon.
1: Natutugtog ko naman siya, yung mga ganong ano. Ganong, pero si Kennedy kasi napakabilis ng ano niya, ng kamay niya. Very, yung pagka-playing technicality, sobra. Hindi siya ganun, hindi mo agad siya makakopy kasi sobrang, yung running notes, papakinggan mo, how do you play it? Siyempre, it takes time, kumbaga it takes a tango to practice and to master yung ano niya, piyasa niya. Saka yung intonation kasi nun, na kailangan mong aralin. Hindi lang, kumbaga hindi lang matugtog mo lang. Kung gusto mo, makaluhin talagang, i-insayun mo siya.
0: Sa Pilipinas ba, sir? May ano rin ba? Sikat ngayon dito sa Pilipinas na nagpe-play ng saxophone?
1: Mayroon, sir. Marami tayong ng ano. Kasi, nagtuloy din ako ng college ng ano ng music. Sa Espanya. Familiar kayo sa UST. Hindi ko nga alam po tinapos ng kurso ko na music talaga. Nakapag dalawang taon ako sa UST noon because we had the financially problem before kasi yung my mother was diagnosed with goiter sa ibang bansa. So, pero nakapagtapos naman kami sa ibang school.
0: Yung
1: problem, hindi ko siya na-push, hindi ko siya na-ano, natapos because of the financial problem, nagkaroon ng medical condition ng mother ko. So, we decided to shift other courses na magaling yung matapos. Yeah. Music kasi, it takes time to finish kasi pagkakaroon ka pa ng grand recital, junior recital, senior recital, graduation recital, it's like dito, alone, with a accompaniment with violin, piano, what kind of ano music na tutugtugin mo. Usually, ano kami sir sa music, foundation namin is classical. Yung mga kabuhon ng ano, Renaissance, Western music. Yung mga Mozart, Beethoven, Chopin, yung mga ano, yun yung mga foundation ng mga musicians sa music. Classical talaga.
0: May ano ka na ba rin, sir? Nagko-compose ka rin ba ng mga songs?
1: Actually, sir, hindi naman. Pag-compose naman kasi, kaya naman mag-compose. Kasi mayroon naman kaming knowledge about sa composing na. Pero usually din ano lang playing.
0: Playing lang. Kung ano yung mga latest mga sikat na ginagaya mo na lang mga ganun.
1: Sir, mas familiar ako. I like jazz.
0: Jazz,
1: no. Usually yan sa mga event, jazz tapos pag mga wedding, mga love song about couple. Mga depende sa
0: romantic
1: i-engage mo.
2: Yung mga jazz one.
0: Iba yung kanta yun. Title, title ng song yun.
2: Title pala yun?
0: Title ng song yun. Pwede ka bang, sir, magpa-sample ng isang song dyan?
1: Sorry, sir.
0: Pwede ka magpa-sample ngayon? Kaya ba? Kaya? Pa-sample?
1: Yeah lang, sir. Kakaano ko lang, sir, nung iniwan ko yung instrumento ko sa kotse.
0: Ay, iniwan mo? Ay, sayang naman. Oh.
1: Kasi malilit na ako sa interview sa
0: amin. Okay, sayang. Kunin mo na yung kotse. nasa baba, nasa labas. Okay. But syempre, yung mga song, may ano ka ba? So, hindi ka naman nagko-compose ng song. Yung kung ano yung mga gustong i-request ng mga ano mo yung mga yung nakikinig sa iyo yun ang piniplay mo.
1: Yes sir, lalo na sa event kung mayroong mga tao gusto mag-request ng song, as long as na I can play, ipi-play ko sa kanila for them to be happy. Kasi wasa marinig nila kasi yung tugtog na yung music na gusto, yung song or piece na matugtog ng isang tao, happy na rin sila. Sometimes they give
0: may mga tip. So yun na lang talaga yung sir, yung nagko-concentrate ka sa pagpe-play ng saxophone. Hindi ka na, yun lang talaga yung bread and butter mo.
1: Actually sir, empleyado din ako before. Kaka-resign ko lang March. Ginagawa ko siya, sinasabi ko sa trabaho. Pag may regular trabaho ako, tapos may other source of income as a musician,

0: Pero this time, nagpo-focus ako ngayon sa music. Ito talaga yung hilig ko eh. Kung anong hilig ng isang tao, ito talaga yung gagawin, mahanap-hanapin mo. Diba po?
1: Oh, yan. Oh, hilig.
0: I've been working as an employee for 10 years as sa pharmaceutical company ako.
1: Medyo matagal-tagal na rin sa trabaho bago ka nag-stop.
0: Yes po. Sabay-sabay lang. Pag mayroon akong event, Sabado, Linggo, ginagawa ko yung pagpintol. Pag Monday to Friday, trabaho before. Pero this time, pinag-focus ko siya sa mga March. Araw-araw naman yung weekly na itugtog.
1: Ano yung mga tinutugtog mo, sir, na mga songs? Anong mga songs yung tinutugtog mo, usually?
0: Sir, mahilig ako sa mga luma.
1: Luma?
0: Sa mga labs ng luma. Yes.
1: Katulad na anong mga title ng songs yung lagi mong yung laging request ng mga tao.
0: Sir, mahilig ka ba sa yung Fly Me to the Moon?
1: Fly Me to the Moon.
0: Yan. Mga pang hotel tapos kung sa love song naman Nothing Gonna Change My Life for You, flow ng music.
2: Mga love song talaga, no? Mga love song.
0: Pero supply, tinutugtog pa rin naman. Basta yung mga mellow.
1: Di ba yung yung song na, alam mo yung Manila Girl, yung sa Putris ka? Di ba may sax yun? May saxophone, di ba?
0: Ang hirap nun, sobrang hirap.
1: Mahirap yun, mahirap.
0: Yes, sobrang kasi out of range na yun eh. Sa saxophone kasi, sa pinipindot, may dalawang octave lang. Lower octave, and high octave. Yung pinaka third octave, out of range na yun eh. Pinahanapan na kung saan yung alam mo yun? Tapos meron ng adjustment. Kailangan mo siyang insayuhin talaga to be perfect. Yung intonation ng nota. Kasi ang saxophone kasi once magkamali lang sa sa lips.
1: Sintonado ka. Medyo magiging sintonado na talaga, no?
0: Yes. Magpa-flat ka o mag-sharp ka, ganun. Kailangan yung yung embouchure na tinatawag, ipakalagay ng mouthpiece, siya. Proper talaga. Tapos tama yung tamang breathing.
1: Di ba, sir, yung gitara, pwedeng gumamit ang iba. Drums, piano, pwedeng gumamit ang iba. Pero yung sa saxophone, pwede ba gumamit yung iba? Kunyari, may sarili kang saxophone, pwede pa ba itong ipagamit sa iba? O exclusive lang? Dahil, di ba, dahil na sa bunganga to, inaano, di ba? Ginagamit, di ba, yung mouth?
0: Sir, no.
1: Hindi pwede.
0: Yes. Why? Kasi first, ang mga instrumento kasi, napakamahal. Inaabot ng pinakamababa na dito, nasa 30. Kasi meron siyang student, intermediate, professional. Sa akin, intermediate yun eh. Kung professional, umabot ng mga 200 to 300,000. Half a million pa. 800, mga 800, 1 million, meron ganun instrumento. Depende sa brand na gusto mong i-acquire. Na gusto mong magamit. Pero siyempre, ang mahal na, wala naman tayong gano'n.
1: Pero yung di ba, minsan, parang nalalawayan natin yung saxophone, so di pwede sa iba yun ipagamit.
0: Hindi, sir. Talalawayan so, hindi po. Kasi, mo siya eh, sabi ko na kanina, parang kasama mo na siya.
1: Kasawa na. So, di pwede ipagamit sa iba.
0: Palawin sa iba.
2: Magkakamatay tayo.
1: Mahirap na.
0: Yes. So dapat ako, merong humihiram. Sabi ko, kasi yan,
1: parang naka lips to lips ka diyan sa saxophone, di ba, sir? Naka yung sa lips mo, di ba? So dapat di pwedeng magamit ng iba, lalo na kung ang gagamit nun di naka toothbrush, di. Paano na lang?
0: Yeah.
1: Di ba?
2: Personal hygiene.
0: Ginamit ko na parang pag pinahiram ko siya, parang kami nag-lips to lips na, sir.
1: Oo nga eh. Di pwede. Bawal yan, bawal. Lalo na kung may karamdaman, may sakit, mahawak ka tuloy, di ba?
0: Yes. Kailangan yung health natin. Yan, number one. Number two, yung health sa pag-alala. Kasi nowadays kasi marami na tayo mga virus na kamakaalat. Hindi natin alam, pag pinahiram ko yung sa iba,
1: Bawaan pa.
0: So, make it sure na yung mga instrumento ng mga musicians talaga natin sa Pilipinas, talagang lay on talaga, hindi pinapahiram. Kahit nga gitara, Kahit kung pinahawahan lang, kasi yung finger ng ano, pag may sakit niya, may sakit ng kamay, diba, papasa dun sa string, tapos ginamit mo, magkaroon nga na, ano, ng disease sa kamay. Oh,
1: virus, ganun. Mahawaan pa, diba, sa mga virus sa iba pa. Alright. Oh, so sir, anong yung mga may mga upcoming events ka pa ba sa mga susunod na araw?
0: Waiting lang ako sir dun sa ano. Ay, sir, sa ano pa, sa September pa ata. I think September 5 meron akong tutugtugan na birthday party sa Marikina rin. Naka-line up po wedding. Dalawa, apat na ata kasi nag-inquire eh. Once na nagtutugtog ka sa labas, lalapit siya sila sa iyo para
1: Pero may ano ka sir, contact number kung gusto nilang mag-inquire, data kukunin kanila. So pwede kang i-contact ano to sa social media, sa Facebook.
0: Pwede naman po sa Facebook, pwede naman sa contact number.
1: Ayan. So anong Facebook mo sir?
0: Dudes Manzano.
1: Dudes Manzano.
0: Okay.
1: So kung
0: pero may... talaga sir, my real name is Jefferson Manzano.
1: Jefferson Manzano. Pero para dudes, ano, madali dudes na lang. Yes, sir?
0: Yung dudes kasi, ano yan eh, may kwento during my music days sa UST. Jeff tawag sa akin ng isa. Sabi, patawagin lang kita ng dudes kasi mas pwede Manzano daw eh. Dudes kasi Manzano eh.
1: Oh.
0: So, yun. From that day, nag-start na dudes na even mga ibang other classes na, no? Sa tawag sa akin,
1: sa dahil kay ano kay Edo Manzano.
0: Yes sir, yung parang pinagsimulan.
1: Doon nag-start.
0: Yes, yung classmate ko na nagtatrombone yung pagano'n. I forgot. Ay, si ano si Luigi. Siguro nasa ibang bansa na yun. Alam ko na sila ngayon.
1: Ayan.
0: Luigi, shout out sa'yo.
1: Alright.
0: Good sa talaga ako.
1: Alright, so yun mga Magdum friends ha. Kung may gusto nyong kunin si Dudes Manzano, i-check nyo lang yung Facebook mo sir, di ba? I-check lang nila yung Dudes Manzano.
0: Yes po.
1: Ayan, mag-inquire ka kung gusto nyong mag-invite siya sa birthday, kasal, binyag, araw ng patay. Oh. pwede rin, di ba?
0: Yeah. Dito na yan, my high school dudes, I played sa ano eh. Nag-play ako sa mga patay.
1: Oo. Pwede rin.
0: Kasi sumasama ko sa mga matanda. Yung mga official na matanda sa probinsya, bata-bata pa ako nun eh. So yun yung naging start ko talaga. High school pa ako, tumutugtog, tapos kumikita ka pa.
1: Correct.
0: Hindi ka nahihinalaman sa parents mo.
1: Alright, sir. Dudes, maraming salamat sa iyo sa panahon na binigay mo sa Magdum Sabado Night to kahit medyo na late tayo konti dahil medyo busy ka, at least na nag-guest ka rin namin.
0: Okay pala, sir. Before I go, would like to shout out kay Ma'am Sam Salva. Actually, she's the one to ano, nakapadaan siya, tumutugtog ako eh. So, she was able to approach me about ganito nga. So, opportunity na ma-interview sa ganitong ano programa.
1: Yan,
0: so,
1: oo.
0: Thank you. Magnum Radio po. Okay. Parang CDO po yan, sir.
1: CD, again, the Oro. Pero malapit lang. Isang ride lang tayo ng airplane. Isang oras lang actually. Nasaan kayo ngayon, sir?
0: Nasa Rizal,
1: Cainta. Cainta, Rizal. All right. Malapit lang yung Cagayan dyan. Isang lipad lang ng aeroplano yan. Malapit lang.
0: Sige, sir. Alright. Makabisita
1: dyan. Sige, sir. Dudes Manzano, maraming salamat sa iyo.
0: Sir, maraming salamat for the opportunity po. Thank you so much.
1: And good night, sir. And more power sa inyo.
0: Ingat po at maulan.
1: Sige. Good night.
2: Hello po.

0: Alright, Magda Mencho, guest yes. number 4.
1: Ay, salamat.
0: Wala na bitaw. Wala na. Panahon ng Sabda para mag-goodbye. Salamat sa itong mga dinapit na bisita karong gabi yun ng mga Magdon Friends. Magdon Mencho.
1: Okay, salamat kayo mga Magdon Friends sa inyo ang pagpaminaw. Kinilingga po ng banggiita na may pa sa panahon na humusapin. Magdon Mencho, kabaktunan limin ho ng Cagayan de Oro. God bless. Bye-bye.
0: And the masunod na si Magnum Apple Pie para sa Magnum Songs of the Heart. Huwag mamag-uban-uban tala sa mga sa buntag may gala para sa Magnum Instant Request and the Magnum Top 10 Countdown. Good night, happy weekend sa yung tanan mga Magnum friends. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

Filipino friends, kamusta ang inyong Sunday evening? Hopefully, nakapahuhay-pahuhay mo today, nakigbonding with the family, naka-adto sa church or basin, nag-enjoy lang sa inyong quiet Sunday at home. Sunday night, napunta ka rin mga Magnum friends, kanang feeling bitaw nga slowly, you're preparing na for another week. Tomorrow, balik na punta sa trabaho.

Magnum friends, and happy weekend sa inyong tanan. Welcome sa atong Magnum Songs of the Heart Saturday edition. Kini si Magnum Apple Pie inyong kauban sa gugma ug musika. Kamusta man mo karon mga Magnum friends? Kamusta ang inyong Saturday night? Hinaut mga Magnum friends nga naa mo sumaayong panglawas, especially sa inyong mga gibati karon ug sa inyong mga kasing-kasing. Wherever you are tonight, nagpahuway na ba, nag-relax, naglaag pa, or na mismo sa ilang balay nga nag-inusara, kay gimingaw in town sa iyang partner nga wala na nagparamdam for 48 years. Grabe po na no, Magnum friends, 48 years? Unsa magin na relationship or historical landmark? Bitaw oy, kung ingon ana ni mo siya ka-love, Magnum friend basin, kinahanglan na gid nimo og Magnum intervention para ka maka-move on. Pero whatever you're feeling tonight, wherever you are mga Magnum friends, kung nabigo ba ka, nasakitan, na heartbroken, or nawasak ang mga damgo, just take it easy. Ayaw pugsa ang imong heart kung gikapuy na. Tonight is the night. Ato lang siyang papahulayon, paminawon, ug hatagan og gamay nga love and music therapy. Kay mag-enjoy ta karong gabi, Magnum friends, uban sa inyong mga paboritong love songs, mga kilig messages, syempre from someone nga nag-request og song for someone special, o gatong mga heart tickles unya taod-taod nga makapagana gihapon sa atong mga kasing-kasing nga murag dugay nang wala na activate. And of course, di gid mawala ang atong mga pagilok unya ha sa mga kasing-kasing nato, labi nang uban diha nga naglabing-labing na. O gang uban mga nag-sharing og love stories, sweet dedications og mga mensahe nga basin, makapakilig, makapahiyom, o makapahilak gamay. Pero, okay na mga Magnum friends, kay Saturday night man. Ug syempre, nagyapon tayo words from the heart later. Mga simple, pero meaningful nga words na makalift up sa ato mga spirits ug makaparemind ka na to. Nabisan pa, ug nasakita nakakaroon, dili pasabot nga diha rataman ang imong storya sa gugma. Sometimes, the heart needs time to heal, but eventually, mga Magnum friends, it learns to smile again, trust again, and most importantly, love again. Kini ang inyong Magnum Songs of the Heart Saturday edition only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Alright mga Magnum friends, let's make tonight a little sweeter and a little more romantic and definitely a lot more kilig. Sige Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, iplastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon, unload your stress, open

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11:00 sa kagabion, mga higala niya ang balita karong orasa. Nangayag pagsabot si Mayor Rolando Clarix Uy ngadto sa mga vendor sa Kugon nga apektado sa clearing operation. Mata ni John Gilmore Actob tigpamaba sa mayor nga gibuhat lamang sa task force ang ilang tahas ug walaing katuyuan ini ang kaayuhan sa tanan.
4: Paabot yun sa itong mayor ang dispensa labi na itong naapektahan sa mga pag road clearing, no? Unta po, no? Sila po mo cooperate po kay di man to buhaton po sa itong mga kauban o wala po sila naka-obstruct sa kadalanan labi na sa mga sidewalk, no? Tinabanga lang yun, no? Hangyo sa itong mayor, no? Labi na nga ang tuyuan is para man sa kaayuhan sa tanan labi na sa mga vendors, no? Ngay naamang gawin na lupigan po ano yung mga nasa sulod. So win-win solution lang, no? Tinabanga labi na sa karon dool ng pista, na daghan atong bisita, muragin na ang ganun na yung hangyo sa atong mayor.
3: Ang pamahayag ni John Gilmore Actob tigpamaba ni Mayor Rolando Clarix Uy samtang gibutyag sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR nga nagpabiling pagyapong problema ang walay hunong nga paglabay sa basura sa mga water system sa Pilipinas. Mata ni DNR Assistant Secretary for Legal Affairs and Enforcement Attorney Norlito Eneran nga nagparay ng ilang koordinasyon sa mga local government units aron masolusyonan ang problema. Nagpahinumdumasab si Eneran sa dakong papel sa mga LGU sa pagpatuman sa solid waste management sa ilang mga ginsakupan.
5: So yung ating mga coastal communities dito sa Cavite area and dito sa ating sa right side naman, meron tayong Metro Manila, yung Ross Boulevard at saka yung Asiana, na marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi maiwasan magtapon ng basura sa ating mga water system. Because yung walang tigil din pagtatapon ng basura sa mga nearby communities. So I think yun ang hindi pa natin na nasusolve hanggang ngayon, although patuloy naman ang ating pakikipag-ugnayan sa mga concerned local government units kasi talagang malaki ang kanilang papel pagdating sa solid waste management.
3: Ang pamahayag ni DNR Assistant Secretary for Legal Affairs and Enforcement Attorney Norlito Eneran. O karon sa atong Magnum Night Hunter, matod pa kuyog ta sa serbisyo sa baryo. Para sa mga taga-barangay Balubal, gipahigayon ka ganiha sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter!
6: Gipahigayon sa City Housing and Urban Development Department ang kuyugta sa serbisyo sa barangay Kun KSB para sa mga residente sa barangay Balubal ng siyudad. Ang mga kalihukan gipahigayon karong adlaw sa Balubal National High School. Tumong sa kalihukan ang paghatag og impormasyon ug serbisyo ngadto sa mga taga barangay Balubal. Ilabi na sa bahin sa programa sa relocation ug uban pang mga serbisyo. Lakip sa mga serbisyo ang gihatag sa maong kalihukan mao ang detalye sa proseso. Sa pabahay program, serbisyo alang sa housing concern, application sa land title ug sa oportunidad sa livelihood program. Balita, gikan sa City and Urban Development Department, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villain sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musulod nga takna, kini si Magnum Eileen Acorin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

ikaw mga Magnum friends, you just heard the music from SWV or Sisters with Voices sa ilang awit nga gitawag Week. Mao gini ang awit nga makapahinumdom nato mga Magnum friends usahay nga bisan unsa pata ka strong, independent ug kunuhay, paingon kag I don't need anybody. Nagitay usa ka tao nga makahimo nato og weak, especially in the knees. Good evening mga Magnum friends. Welcome sa atong third and final hour stretch. Still on Magnum Songs of the Heart, right here sa Magnum Radio 99.9. Pauban og kasabay ninyo sa gugma ug musika, kinigihapon si Magnum Apple Pie. Mga Magnum friends, usahay makahuna-huna ta. Kana bitawang basta siya ang mo-chat ug mo-say hi. Murag karit lang ta og kusog ang mga heartbeat nato diha. Nakasinati na ba mo ana? Ug naapay, basta bitawan nay moingon og nakauli na ba ka? Oh wow, feel ni mo og ga-care siya or ang uban gibati og delusion na ba ni? Ug kung moingon siya og I miss you, saon na lang, di ba? Makatunaw gyud kini sa imong kasing-kasing. Speaking of those little moments that make our hearts go kilig, kilig, kilig. Welcome na sa atong Heart Tickles on a Saturday evening. Mga Magnum friends, sige check your hearts ug i-ready na kay ato ng pakiligon gamay ang inyong mga kasing-kasing. Sige, try nato ni be mga Magnum friends. Tickle your hearts! Dili kinahanglan og expensive date pero unta kanang tao nga moingon og kauna, ako ang bahala. O diba? Makaingon gyud ka, Lord, please. Kanina lang unta siya ang akong all expenses paid. Kanang itong love that is practical. Giti ka ko, heartbeat. Anyway, moving on, mga Magnum friends. Kanang busy kaayo ka, pero naagyod siya'y time nga mo message o nakauli na ba ka? It's just a simple na question kaayo, mga Magnum friends. Pero ang heart, murag na ay mga fireworks. Grabe, no? Buto-buto here, there, and everywhere. Tickle your heart! Kanang dili mo officially uyab, pero kabalo siya, unsa imong favorite food? Unsa

experience gikan sa mga pagilok sa atong kasing-kasing o mga gamayng katawa nga siguradong nakapahiyom ninyo karon. Here now is our quick reminder alang sa atong Magnum Songs of the Heart. Oras na para sa atong words from the heart. Nga simple kaayo nga mga words nga maka-lift up sa atong spirits, makapahinumdum nga okay ragyod nga dili ta okay usahay. O makahatag kini nga mga words from the heart gamay nga kusog para mo padayon bisan kapoy na ang atong mga kasing-kasing. Sige, listen up. Words from the Heart says, "You may not be where you want to be yet, but you're no longer where you used to be." So mga Magnum friends, keep going. Your heart is still writing a beautiful story. So kung naa kay mga buta nga wala pa nahitabo, mga pangutana nga wala pa matubag, or mga pangandoy nga murag dugay pa maabot, ayaw gyud sa pag-give up, Magnum friends. Sometimes, life does not say no. It simply says, not yet. Those were our words from the heart, mga Magnum friends, reminding you that sometimes the simplest words leave the deepest mark on the heart. Anyway, thank you sa tanan, mga Magnum friends, for spending your weekend with us tonight. For sure, ang uban ng mga kasing-kasing karon nagbuto-buto pa kay grabe ang gugma ninyo, mga nagpabilin, nga ma-in-love. O katong mga bukas ang ilang heart, nga mo-love once again, padayon. My time is up and that's it for tonight's Magnum Songs of the Heart, mga Magnum friends. I'm leaving you now with a beautiful song, a love song from Vanessa Williams, Save the Best for Last. Until then, mga Magnum friends, this has been Magnum Apple Pie saying, have a good night, Magnum friends. Lights off, but let the love and the music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa gabi. Ani nga mga balita karong orasa? Gipasigurbo ni Kagawad GJ Aysa, Chairman sa Solid Waste Management sa Barangay Consolacion, ang ilang mga proyekto sa barangay. Matod ni Aysa, ang gipaambit niini ang iyang nakatunan sa kalabot sa waste management, dili lamang sa mga ginikanan, apan lakip na sa mga tinunan o magtutudlo sa barangay.
3: Kaya oh, kanang akong being an artistic, akong ginashare sa uban ng mga parents din sa among eskwelahan sa Consolacion Elementary School og appeal ang participation sa mga bata. Kay dili lang ang mga ginikanan, gusto gyud ako nga ma-appeal ang mga bata nga magbuhat man ang naay participation sa tanan. Even ang mga teachers, ginakuan ako tanan mga programs og mga kuan regarding sa solid waste management sa eskwelahan, akong gitabangan.
2: Ang pamahayag ni Kagawad GG Aysa, Chairman sa Solid Waste Management sa Barangay Consolacion. Samtang, gisusi sa People's Budget Coalition ang 2027 National Budget og namatikdan nga 15% sa kinatibuk-ang pondo sa nasud gigahin alang sa pagbayad sa utang. Matod ni EJ Montesa, co-convener sa People's Budget Coalition, nga nagkataas ang atong galastuhon samtang nagkagamay ang kita nga dili malikayan nga musangpot sa nagkadakong utang sa Pilipinas.
4: Lumiliit po talaga yung espasyo para sa mga necessary na social services para sa ating mga kababayan. Ang naging problema, syempre, ay hindi natin na-manage ang ating finances. So yung government natin hindi nag-prioritize ng tax reform measures. Nasa sitwasyon tayo na tumataas po yung gastos natin, subalit yung pag-collect natin ng revenue na dapat yun tutugon sa gastos natin, hindi yun na-address. So tumataas yung gastos, lumiliit yung revenue, lalaki talaga yung utang.
2: Ang pamahayag ni co-convener People's Budget Coalition, EJ Montesa. Og karon sa atong Magnum Night Hunter, Dole Region 10, gipasidunggan sa BJMP tungod sa ilang livelihood program. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter!
5: Gipasidunggan sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP Region 10 ang buatan sa Department of Labor and Employment kon Dole Region 10 na kinipinagi sa kontribusyon sa mga buatan nga enhancement sa BJMP uban sa administrative and operational function na upang palampo sa kinabuhi ug welfare sa mga person deprived of liberties kon PDL. Dinubos sa mandato ni Dole Secretary Francis Tolentino nga mapahingusgan ang interagency collaboration sa doon masiguro ang labor and employment programs na angkon sa mabuatan ang plaque of recognition sa Bureau of Jail Management and Penology sa maunga award gagansang gidawat ni Dole Assistant Regional Director Norman Uybico. Kini ang highlight sa mga programa sa BJMP isip government partners sa larangan sa kalambuan alang sa mga pinriso sama sa pag-provide o mainundanon ng intervention na oportunidad na uga pag-suporta ng kanila pinaagi sa mga livelihood programs uga integration, reintegration sa silang pamilya. Lakip na apil sa komunidad. Balita gikan sa Dole Region 10, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Mga higala at ang iandugang ay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon. Aniya mga balita karong orasa. Mapasalamaton si Punong Barangay Pablo Baktong sa ikaupat nga higayon nga gidala ni Mayor Clarix Oy ang serbisyo nga kasalan sa barangay. Mato ni Baktong nga angay pasalamatan si Mayor Clarix sa voluntaryo nga serbisyo diin gidala kini sa kabarangayan alang sa katawhan.
3: Magpasalamat sa pagkugdako kang Mayor Clarix nga sa upat ka higayon gidala niya dinhi ang serbisyo sa barangay o labi na gyud ang kasalan sa barangay. Walay hunong nga serbisyo ni Mayor Clarix dinhi sa atong barangay. So angay nato siya pasalamatan tungod sa iyang voluntaryo gyud nga serbisyo nga ang serbisyo sa City Hall gadalhon gyud dinhi sa kabarangayan para sa katawhan nga duol si Mayor sa katawhan o ang katawhan duol pod kang Mayor.
2: Ang pamahayag ni Punong Barangay Pablo Baktong sa samtang gibatuman sa Environmental Management Bureau o EMB ang Extended Producer Responsibility Act of 2022, kini nga balaod magmando sa mga kumpanya nga mahimo responsable alang sa hustong paglabay sa ilang mga basura nga plastic nga pakete. Matod ni Regional Director Attorney Janice Rigoso Pamit, nga trabaho sa gobyerno ang paglimpyo sa atong mga basura apan usa ka shared responsibility ang solid waste management nga matag tawo responsable ni ini.
4: Hindi lamang po trabaho ng gobyerno yung paglilinis ng ating mga basura. Shared responsibility po ang solid waste management. May pananagutan yung bawat household, business establishment, industry, waste generator, atin pong mga local government units at atin pong komunidad.
2: Ang pamahayag ni Regional Director Attorney Janice Rigoso Pamit. Mga higala at tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa Kadlawon. Aniya mga balita karong orasa. Nang hinaot si CDRRMD Head Nick Habagat nga pinaagi sa orientation, makatun ang mga benepisyaryo sa 4-piece sa first aid o CPR. Matod ni Habagat nga matag KSB gahatag sila og orientation training, ilabi na ang pagkatun sa CPR o first aid matag Sabado.
4: So, ato nang gimo nga program rin kaning atong mga recipient sa 4-piece. So, atong kinakapacitate sila, itunloan na sila mga orientation. Hands-on ni CPR, dako na kinagtabang every household hinaut nga na yung makabalog sa CPR. Kaya kung imong mga tanaw ang data sa uban nga mga kanang na yung mga incidents nga kinanglan i-resuscitate, ikuan, daghan kayong nahitabo nga walay makabalog mag-CPR. Muna yung atong ginahimo karon and in partnership sa GAD, kuan ni Ma'am Sheila sa atong CSWD, munang every kuan KSB gatag tadya og orientation training sa atong mga recipient sa kaning 4-piece, especially sa mga inahan kay usually kanis lagi kabilin sa balay
5: oo
4: may nga na. So muna atong ginabuhat in every Saturday.
3: Ang pamahayag ni CDRRMD Head Nick Habagat. Samtang gipasalig sa Senate Committee on Finance nga walay leadership funds nga makalusot sa gisugyot nga budget alang sa umaabot nga tuig. Matod ni Senator JV Ejercito, ang chairperson sa Senate Committee on Finance, nga magpatuman siya og mga bagong reforma aron masiguro nga ang pondo sa gobyerno mapadulong sa proyekto nga adunay klarong benepisyo.
6: Usap kami ni Sen. Wade, siya po ang si SP Wade, siyang financier na aking susundan. As far as he is concerned, walang ganun, no? Nung mula nung siya ay finance chair. At pagpapatuloy yun, even the reforms that he has started.
3: Ang pamahayag ni Chairperson Senate Committee on Finance, Senator JV Ejercito. Mga higala at tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa kadlawon. Aniya mga balita karong orasa. Gibutiag ni RTA Manager Engineer Nonito Oclaret nga adunay pagkunhod sa numero sa mga enforcers tungod ang uban ini wala ma-renew ang contract tungod kay dunay salaod. Matod ni Oclaret nga gidawat gihapon sila og mga aplikante og adunay 19 ka mga bag-o nga personnel ang posibleng ma-deploy sa umaabot nga fiesta.
4: Ang number of traffic enforcer from time to time medyo siya gakunhod ngano na may mo resign na ay matanggal sa iyang pagka-enforcer, labi na job order lang siya kay na ay sa laod. Gani sa previous nga renewal, doon ay tulo or duha pa itong wala na na-renew kay na ay sa laod ibali. So, welcome gapon po mga applicant. Gani na ay incoming nga 19 ka personnel ibali. Kung magawas ng ilang appointment, kung makaapas pa karon sa kapistahan, madugang na ito sila deploy sa atong deployment para sa pista. So, medyo up and down da, pero naapagyapon maintain ng atong enforcers katong mga regular enforcers na ito.
3: Ang pamahayag ni RTA Manager Engineer Nonito Oclaret. Samtang, gipirmahan nila Justice Secretary Frederick Vida og Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. ang Implementing Rules and Regulations o IRR sa Anti-POGO Acts of 2025. Matod ni Department of Justice USEC Nicolas Felix T. nga adunay pagkumpiska sa mga kabtangan nga gigamit ni ini og mas istrikto nga kampanya batok sa krimen nga nalambigit ni ini.
5: Aside from that ban on POGOs or Philippine offshore gaming operations, there is the criminalization of certain activities that pertain to POGOs as well as the forfeiture of assets that are used for POGO activities as well as the treatment of those employees who may be displaced by the closing, by this policy from the state.
3: Ang pamahayag ni Department of Justice USEC Nicolas Felix T. Mga higala at ang andugang hanay sa mga balita sa programang Buntag na Pilipinas sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikala maayong adlaw sa ato tanan. Welcome ta diri may gala sa atong programa. Buntag na Pilipinas sa tanan ato mga nanikisikay. Na sige, maayong buntag sa ato tanan. Adlaw may gala karon Domingo. Ang atong dalan may gala labi na diri sa may rikto. Magtuyok-tuyok ka kung asa ka makaagi magigsoon kay naatagay atong higala ay half marathon. Gikan ka magigsoon dito may gala sa Ipunan area. Na nagtuwi na magigsoon ang Picas Lane. Paingon din may gala sa area sa Kauswagan. Paingon din may gala sa Sibihan sa Magnum Radio. Magtuyok-tuyok ka may gala kung asa ka mo agi. Unya dili ka basta-basta magpakusog kay natuwi mga igsoon ang kinibang Picas Lane. So dili kumpiyansa. Labi na sa mga gamotorosiklo ha kay nabahilig ka magpakusog-kusog. Unya tabo na ba ni mo? Tanan no? Labi na highway Kauswagan. Tabo ni mo. Dili ka basta-basta lang may gala nga magpakusog-kusog di ang panagan. Area may gala karon tungod may gala sa tong Cagayan half marathon. Nagipaygayon may gala karong buntag. So nandagan na may gala kadto magigsoon padulong dito sa may Upol area. So nagibuhian na magigsoon dinagana ng mga sakop sa Scorpions. Nakita na to dito mga sakop sa Scorpions dinagana na. Na sige. Banat mo dia base pagabot sa unahan mo halhal na mo. Nindot pa noon karon nga marathon kay wa may angay kabalaka pa kay bugnaw pa man panahon. Pero magmuhayag na unya, diana labi nagnanay bidlisyo na ring adlaw, medyo init na. Makuha nga ni mong kusog, no? Makuha nga na tong kusog basta gani na gani may galay mga nga bidlisyo ni adlaw. Kakakuha nga na tong kusog, medyo sad may galay kaluya punta. No, kakakuaan punta magigson sa atong kusog mga suki ti Kominaw. Ala sa tanan ato magigala na to mga suki. Labi na may galaw unta ka barangay sa Ragbayan sa Gidoro Bisamis Oriental. Bogdan Bohol kami gin nga matagan mga diano di Norte Bisamis ug Iligan. Tara po ito pagsibiya, karamuntang kalamayong buntag. Welcome to Dini Maygala sa atong programang Buntag na Pilipinas.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Tamag lang ay, ang magtamag lang magtagong uluan sa mga balita, karamuntang balita, tabalita, balitang lokal. Uluan sa balitang lokal, Cagayan half marathon, gisugdan na Maygala nining sayo sa kabuntagon.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Samtang lula may gala nga nagpainom mag-egsoon o gilo dito sa Don Carlos ayang apo, nagunay po siyang inom, siya karon ang nakabsa na sa kinabuhi.
1: Magnum, kuy, Buntag na Pilipinas!
2: Samtang nga mga balita ta may gala balita, balita ta balita balita mag-egsoon national. Sa atong balitang national, giingon sa may gala sa atong mga balitang national, nino may gala sa iyo sa kabuntagon. Sa ato balitang national, mga flood control karon dito may gigsoon sa may Luzon area. Pagkatanaon sa DPWH, suman, wa palang dugay na human na nga bungkag na sad karon ang mga flood controls.
1: Magnum, unsa man yung mga flood controls nga.
2: Di man mga solido-pulido nga trabaho na nga bungkag naman. Nayuban 6 months pa, gikan pagkahuman, ang uban 5 months, na 3 months. Nangabungkag naman ang mga flood controls. Unsa magigimix ka nila ni ka mga igala. dali na kayong ipagsagpa mga egsoon sa gagmayng baha. Wa na, nangatumpag mga egsoon ng mga flood control. Pastilan, dolor tabang mga langit at kaino iman kini sila. Samtang sa ato mga balita, may gala, balita, balita, mga egsoon, balitang international. Sa ato mga balitang international, nagparayong linog sa Indonesia, 47 na katao ang nangamatay.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Samtang sa ato mga balita, may gala karong buntaga balita, balitang sports, Antman Anthony Edwards ni may gala karon sa Pilipinas sa Osaka Tour. Bibo kay may galang pag-welcome kang kinibang Antman sa Timberwolves ba? O si Anthony Edwards ni may gala karon sa atong nasod. Init kay may galang pag-salubong kaniya may gala karon sa mga NBA fan. O tala kong uluan sa mga balita karabutaka sa atong managumaan. Wadwad sa talupan sa atong gala dito sa McDonald's Center sa dagong uluan karon. Pili liyo sa atong magala McDonald's Center. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Aileen Acorin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Alam sa mga dagkong balita ang ato ang nakutlo din sa Magnum News Center, Magnum First Seed Karong Adlaw, sa itong Magnum National Gihagit ni Senator Ping Lacson, si Senator Alan Peter Cayetano, nga tumangon na og direktang ipasabot og paghatag katinawan ang mga isyu kalabot sa proyekto sa Taguig City Magnum First Seed. Kay lagi doon na matod pagikupkan naman si Senator Lacson ng mga ebidensya ubang pamalo dokumento nga naglambigit matod pa ka nga Senator Alan Peter Cayetano nga doon na kini kalabot sa mga uban pang mga flood control matod pa sa Taguig kung nag-connect na nga ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero pagpunan ni Senator Cayetano
2: nga ipulis sa mga jubik ipulang ka putol-putol.
3: Okay, kani?
2: Sige, para yun.
3: Kabahin lang pagkini sa kanada, pilimahin nila pagsisipan kay sa nga si Lacson o kay Tano, nagikan ulit nila sa managlahi po nga panig niya sa Senado. Doon ay gamay nga problema silang duha. Mawala gitong nakaingon nga pag nga ako mangi una pag-imbisiga nga si Lacson mangyod ang naghimo sa pagpagayang imbisigasyon batok ang Cayetano. Pero una nang giingon ni Lacson nga una si Cayetano tuod po kay giuna po siya ang pagpanghilabot matod pa Magnum First Seed. Doon ay ihamo nagbalos lang tuod. Pero based on dokumento matod pa. Samtang nagpahin Magnum sa ang scam what Philippines sa publiko batok sa kita karon nga nagiyang ganiyang mata sa pagpaskam kon kining pangilan tip na ni Magnum First Seed kay mga ending up nga gapat ka og link siguro ikaw mismo naka experience na nag message nimo sa imong cellphone nga ngalan sa ending up nga wala man ang tao sila makabalik imong numero kay wala ka nagkontak sa ila
2: bigaw ba sig panawag ba
3: mo gawas nga na ingon nila nga imo kunong pindutot so mo nila magdefensive nga dili ipindot to sa kat posible to sa pamaagi para siya mahack pud ang imong linya tapos makakontak si og mga impormasyon kalabot imo magdefensive gawas sa ning lending app illegal online betting do na gyapon imong nga ina mga kaso magnoproceed kaning illegal online gambling o kaning gitawag nila spoofing scam yan sa mga logo sa government agencies nagpaila nga sila gikan sa DSWD doon na may ihatag nga nani nga ka pero dili dito tinood magnoproceed ang magnum ito sa Indonesia para ito ang ilang gihimong search and rescue operation sa mga gituan pa na kung humasa magkasi natin sa 7 magnitude nga linog kagahapon adlaw ang Indonesia diin atong linog na sa magnitude 6.1 magnitude 6.4 nga kusog nga pagtayog dito pa sa Korea gikondena lang gitakdang military point drill sa Amerika o South Korea diin nagawas og pasidaan sa Korea nga posibleng tubagon po nila drills nga himuon sa mga nakod sa itong mga balita itong mga sport, pinag-alas na Alex Iyala na kawala sa Rock of 22 sa Sinan.
2: Okay, magdumayin na sabi kay lain kay ang imong radyo. O, be, kay para ganina naman yung radyo ka, lain kay ang tuna, kana, be. Para ba, kana, sige. Kana, okay na.
3: Okay, si Pinay Director Alex Iyala Magnum First Seed nakabante na sa round of 32 sa Cincinnati Open. Humantil diyan sa second round match si Elina Gabriela Ruz sa Romania sa score na 6-1 o 3-0. Ang naitabuhan niya 3-0 lang Magnum First Seed. ay nangayog medical break ang kining Romanian tennis player sa ikaduhang set sa ilang dula. Oga, ang katong hinungdan medical break, wala gito sa may padayon mag-no-proceed. Ang kining tennis player nga si Elena, nag-retire na gito sa mong dula, wala padayon kahit gumikan po sa iyang injury. So tungod ni Ines, iya na nakaangkol sa walkover win mag-no-proceed. Wala na yun ang second set. Considering na siyang daog kay ang score man po kay 3-1. Ang world rank number 74 nga si Elena, didarigid ko to ang iyang kampanya mag-no first seed. So si Iyala, mupadayon siya sa sunod nga dula niya sa round of 32. Diin, posible niyang ika-atma si 8th seed Amanda Anisimova. O kinsay mo daog nila tali kang Zinev Zonmez. Kanisi Zinev Zonmez, iyaning best. Asa ni siya ang mga best friend magnong first aid. O gikabuti ang po nga kung sa magutin ang dula kay gumikan po sa kusog nga ulan dito magnong first aid. Sandalin dugang walidang sports ang Alas Pilipinas Bulls Pakyas gading taon nga makadaog sa classification round sa nagpadayang FIVB Under 17 World Championship dito sa Dili. Kinahuman na natapos ang dula sa score nga 25-23, 25-19 o 25-16. Pero mag-no-first aid, Denise Atua, karong hapon, sigurado nang madayon po ning dula gyud ang nagyatangan tali sa Creamline Cold Smashers o Choco Mocho Flying Titan.
2: Tanaw ka? Tanaw ka niya?
3: Gusto mo na tumutan ang pero murag... Apigyan kay layo, medyo layo-layo, isan siya mag-no-proceed. Pero katong mga gustong mulanto mag-no-proceed, dagan pag-iapo, pwede pa silang mo abdo dito mag-no-proceed. Basta ikaw na kay available ticket niya, basta pwede na ito na ma-kwansa. Arbo, sa na yung ticket, mahingan dito, kaya na mag-iapo yung mga gustong mulanto. Kaya na man, dito lang mga idol mag-no-proceed, gani kagahapon. Meet and greet.
2: Kala paghahapon kayo, meet and greet yun, makapicture yun ka, mag-wailin, di ba?
3: Kapag yun sa atag, kayo mag-hapon. Madool yun, di mo ba? Makita yun yung wailang nung way mo din, yung naong ni Dinawong, way mo din, yung naong ni Alaysa Valdez.
2: Oh, pang-release mo na yun.
3: Oh, naa, makita ka niyo itong mga tower twin na si Jaja Santiago, ay, Jaja of Sequan, di, sa nga sa yung Iksoon, katong nasa, kontra mo ni sila, Krimline mo si Jaja, tapos
2: katong Santiago Sisters, mga tagas kayo.
3: Chocomocho, de, at Chocomocho rin ito yung isa ka Iksoon, o, katong Santiago Sisters, nga mga tower. O, doon na sila, so on niya, katong mga mahilig sa doon lang volleyball, o mga fan po na ni nila mag-no-first dito sa Aquino Cupamental Junior na Convention Center, makita nila ang dula tali sa Krimline o sa Chocomocho. So, mukha na ang kung mga balita gikan sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Aileen Acuris sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Dagan salamat Magnum Hunter Aileen Acuris.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sige kay Unia Andula Unia ha. Inampaka na sa Unia. Dito sa Kiribang Aquilino Cupamental Sports Center. Dito sa Taguanao Indahag. Sige. Katong na yung mga ticket niya kay nakadaog na sa Rapol. Sige, taguin na yung ticket. Ay na, sige ninyo. Inambog yung ticket kay wala na yung ticket pa. Pero asa mo ito ticket? Ay, nalapay man ticket. Pas mo. Bitaw nyo nga ticket nyo niya. Kaya na naman yung mga ticket. Sige, kita-kits na lang taon niya dito sa taas. Dito sa Kiribang Sports Center, kita-kits na lang taon niya. Sa katong mga night ticket. Pero sa wala pa yung ticket, na magpalit, na magpaspas. Kaya para magkatanaw mo, ha? Nindot mo ta mananaw ani mga igala kay kuan mo gud ni kanabang talagsara ba? No, talagsara ning inani mga igala nga na di sila magdula sa ato gid mismo mga igsoon, okay? So, katong mga naapa dihay ticket, sige andam-andam lang mo niya. Ha, kani uban nga pangita og kauban daw nila dito sa taas kay inusara ra sila. Kita siguro sila kauban kay para na ila say masakyan mga igala
1: kay Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mo nang klarong istorya kay gusto nila nga mangitag kauban para na makasabay sila sakay kay Pandamay. Alas 4 25. Hello para sa nato magalas Magdum Hunter 34, Magdum Hunter Jane Lura. Ato sa Nilion may gala sa iyang kinibang hulagway, may gala sa palibot na standby sa mga kauban. Akarong buntaga may gala sa atong palibot. Hulagway may gala sa atong palibot, din may gala sa iyo sa kabuntagon. Ala katong wapan ang mata na muli ang kaibuntan na kamas na butanan. Wadwad na mo, wadwad na mo, wadwad na mo, kaibuntag na mga maninay, mga suki. Ala kamas na butanan diha, kaibuntag na ugma. Na klase na sa dugma ba? Kapuya de ano eh, klase na sa daugma. O klase na sa daugma. Eskwila na sa ta, eskwila na sa ta, para suito. Kaya kung dilita mo eskwila na, huwag kita, di ta suito. Oo, di ta, kini bang, di ta suito kung di ta mo eskwila. Na eskwila kita, mo na kitawag nga eskwila karon. Ugma, eskwila na sab. Ugma, eskwila na sab. Ugma, eskwila gyapon. So, ugma, eskwila gyapon ta. Ah, orya po no sige iskwila o pandamay. Ah, sige lang ana may tong kinabuhi mga higala. No, sige iskwila na. Oh, sige. Mao man kani nga sige tag iskwila na sige iskwila ta. Di ba? Iskwila ta, iskwila ta, iskwila ta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Pabuta sa mga kauban, may gala sa report ko totoo, may gala kay ang Cagayan half marathon, gisugda na ang half marathon. Tuwa na linumbaanay na silang dagan, padulong nito sa may upol area, may gala ang Cagayan half marathon. Daga na sila maglilisang karong mga panahon na mga sukit kami na. Diba? Grabe nyo lang, dinagana karon. So at least may galang nga, grabe dinagana. Daga nito, daga nito, daga na sabdiha. Ah, okay na, wibatsada. Wala ko ay sa ta, Magnum Hunter 24. Lilius na ito magkira palibot sa gawas. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Alam sa ato, yun itong paglagway, karong atak na magdubahan si Dual ang ayon sa Blaman, doon si Bayo, ang nalangan sa panahon, iiling atak na, wala kayo tayo magsalbaran ng mga bituhon, magdubahan si Trino, no, wala mga pagpanalisi, na ato sa maalap na di ato, isbutan po, nung ato papalibot karon magdubahan si Dual, medyo libo na gito, tungkol lagi, isuga na ato nga higalaaya, hasa marathon, niiningan sa iyo sa buntag, gini, ilang po ba nini pong, pagkakot na sa kategorya, diin ay 5 km run. Huwag ka doon na po yung 10 km run. Makita ka gusto nga matumlay sa mga person o sitwasyon po sa mga palibot ka ron. Diin na doon ay pipila po sa mga dalan ang ipang sirad. At galing magduba first seat, ikan din sa mga siyempresto. At ako po maroon po ng isip po dahil sa topong sitwasyon po sa topong traffic ko. Na yung mga ipang siradaan ng mga dalan sa mga magduba first seat. At maroon sa mga kaigsunan. Nga dinidugdikan sa may Captain Vicente Royal Street sa may Ayala, sirado na magbaba-prinsido tungkol sa lagi kaya doon na tagipahigayan po sa half marathon. Hindi po lugar nga takla. So galing, ikan din sa may kilid sa Ayala. Patulong na dito sa may sentra Mina o going to upol na magundi sa highway regulation mo at yung magbaba-prinsido niya. Usagin sa kadalan po. Isirado. So, kali mo diba proceed ang 5 km run, tama ni siya dito sa may Sintra Mina. Pagkakan mo diba proceed, yan, dito na yun ang 10 km run sa Bulwa pa nga. So, ang 21 km run, tama ni siya sa Apple Public Market, pabalik na yun po nini mo diba proceed do sa kinilugar nga Ayala. Also, kaligurong magkabaversid, dati po lang po din sa area po doon, tugod po lagi. Bay-bay, ang mihimo po doon sa pag-salmot sa mga po lugar nga. Ano na ito, hindi magkabaversid, wala mo tayo na matignan po no, ng mga dagong itabo sa kadalanan. Po lagi, kaya sa mga po no, dagas trapiko, taliwala mo lugar magkabaversid, niini po nga na isbutan po lugar. Pag sirado po no, sa ubang kadalanan po din hi. Sa naisbutan po nga area din na maupo lugar agian po no sa tulugar mga partners po no diligigan sa may Ayala Street Mall padulong dito sa may Opol Public Market. So, nakatong nga itong pagkinatong hulagway karong nga taknaan sa isbuta po din kanil sa may Simrecto ito nga siyudad. Pero subutan na Pilipinas kini sa magkampanit ni Paul Jean Luna sa bitaw sa Pusha Magbrasyo.
2: Salamat Magdum Hunter Jane Luna din sa taas ng Magdum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Kevin Cadiz, pag-asa weather forecaster. Kevin, may buntag.
4: May buntag sir, may buntag sa tumasuking tagpaminaw. ang tubok Mindanao, mo sa natin ilang sa panalagsang pagdago, mo ito sa panalunan ng kalangitan, inog na sa patak-patang kapagulayan kila, tubog pagdaludog. Tungod na siya sa localized thunderstorm. Mga kahinay nga ito sa kasarangan ng hangin, magigikyo sa habagat, nga ito sa habagat ang kasagpang direksyon, huwag ang karigatan, apasay nga ito sa kasarangan ang pagbalod. At ang temperatura sa tandak mo yan, magigikyo sa 25 degrees Celsius, sa 34 degrees Celsius. At ang heat index sa Matangas Oriental, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius. At ang adlaw, musigla ko niyang 5.34 sa buntag, musalap niyang 5.59 sa hapon. At ang Philippine Standard Time, 4.31 a.m. ang kanalang baritang panahon. Gikan diri sa Dres, Tipo Gasa, Inisigang Kevin Galis. Salamat.
2: Salamat, Kevin Galis, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: Ibante may galang atong pag-asa alas 4:31 at ang orang sa mga maninay. Bulyan sa taas report may gala kay nagsugod ng marathon. Magdabata 24 bin na adiak karon may gala sa Magdabata Jane. Hulagway sa ta. Nagdaga na ganina ang umanda. Karon mo naglast giboyan karon pinabani ka kategorya. May mo katong giboyan last ka ganina nga natabo na ko dito sa Kauswagan. Tanaw na ito, Magnum 24, Magnum Jane, kumusta na karon ang Cagayan Half Marathon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Live na karoon din sa Pasa Vicente Rawa Street, sigat po ka ang syudad, magkabasa yung CAD in ang 10 na kilometer 1. Iyong na nagbuyaan na karoon na tap na ang kinibagbabasa yung CAD. Mauni siya'y nagsunod agigan sa 21 kilometer run. Ikagali ng alas 4 sa iyo sa Kabuntagon. Karoon mag 4.30 magdumaproceed. Uy, ano, ang 10 kilometer run. So, gali na, nanaga na sila karoon magdumaproceed. Pagpapas po ang lahat po kapagdala. So, di pa kay Tantong Daghan magdumaproceed do. Ang nanaga sa 10 kilometer run. Ang, observa na po, posibli ka daga na di kaling 5 kilometer run na buyan. Uy, ang alas 4 50. O babalay mo, kini ang ilang lugar na oras lugar na tagal ini magduba proceed ang 21 na kilometer run. 4 hours magduba proceed. So ang pinakauna makabalik, syempre mo, kung makakapon po nyo. Yan, ang basali ini, ang 10 kilometer run, 2 hours and 30 minutes. Ang 5 kilometer run, na sila na 1 hour and 30 minutes. Kay galing na si 5 kilometer run, papa-upwanda ni sila tama sa pag-a-proceed. Kaya si 10 kilometer run, tama sila sa baka, barangay Bulwa. Kaya si 21 kilometer, naa siya tama niya sa maya upol sa public park. Kaya papalik na po tayo sa mag-a-proceed. So, galing kami, nag-uwan tayo para mag-a-proceed. So, ang ato na nag-a-proceed sa... Gali magduba first aid, ilang lugar nga gibuhat karon no, kay ilang sa gibrikadahan po no ang 5 kilometer run. Bagi palusot sila ginugtiwas po ang 10 kilometer run. Dahil kay dili magutanan ni kanina, nakasabay sila daw sa ilang lugar pagdaga. Na iuban nga miapos magduba first aid, pagkita kayo sa magdang live. Tapos sila dalang ang mga pet. Tapos so, makita karon rin magduba first aid na ay chihuahua. Idadan ka po siya magduba first aid na sisiga-siga sa iyang likod. Kini po na yung ako nga amo, pero naging po sila yung mga magdabasin, na sila yung mga ikot, huwag sila kita na buhiyan, para po doon sa ilang ako nga kaluwasan. So, balik ko rin magdabasin, ito po nga masiklan din eh. Para ka nang, nga nagkanang puro kadagos po, so dito sa maya, starting line magdabasin, no, ang atong mga masiklan, na doon ay kapadugang po no, sa iyan, inilugan isutan po ng mga individual. So, balik ko rin magdabasin, no, napadayan pa niya po na ilang ako nga Ayala, kini lugar nga ilaha po lugar pwede nga shopping area. Tapos ito sa may in hotel, naagya po yung water area yung pwede nga pwede sila kumakain ng pagtubig, kadyot, ay hirap po na yung balik po dagan kay dili man pwede po nga magsagunsong yung sila kasa po sa prison o magsigdadala sila ha po nga tambre tapos po lagi kay Pampol po siya po sa prison. So kung nga naghihimo po karo na ato na kayo yung shopping area po nila po sa prison. Pati din na sa may bolwa, charity, na agya po mo sumapwitin na, pwede sila makahunong po din ha, o dinapot sa ipunang charity. So, di sa distansya, di siya magsumapwitin, o lang na sila po nagipay mga sila nga mutultol, di sila kung asa po sila nga area po, pwede dyan na po o sa opol, magpo, dahil magsumapwitin, na doon naghapo yung hunungan at doon na dinapo dyan sa area na magali, ang kinilugar nga naisusan po na sa opod ng mga alas ka magdamasuyo si Ina, naging sila po na mismo na no, dirito sa

0: kaan magdabapoy si Nuwang Pagyod ni. Ahuman po sa apakpalusot kanila, yung mga tao sa mapunguyan po ang 5 km rest. Bukali magdumapoy si, alam ang po na kaistor po na sa trapiko tungod kay Nininga Sears kapunta ko sa magdumapoy si, medyo minus sa mapuno ang mga sakinat na bahagi karong nga panahon na dilabi na dilipo sa ato po nga highway. Mupuligin na magbabapoy si ito, posible ganyan bulungtan niya, sunun niya po no, sa posible baka mga alas 7, alas 8, dapat lagi kaya 4 hours pero tagal ay layo po biya itong upol magdabapoy si dili po biya lalim nga makuha ni mo siya in 1 hour labi na nga dagan baklay balik na po rin pag dagan magdabapoy si pero mag-iuban no nga immune yun sila sa pag dagan yun magdabapoy si ito so balik ka ron hapon nga gihimaw gipuhukbang pa rin nila ngila hapon nga seguridad rin magdabapoy si ito para po ni maligayan po ang mga dako po ng mga insidente po ni makita po rin po sa area magdabapoy si ito so kalina ito po nga na masigdan ko ron. Ato na po din mga medical station magdumapresid na ato nga po roon na kini lugar nga pipila ka mga areas din. Ato nagya po yung mga medical station. So katong mga kasi nating lugar sila, kalipungon sila. So na sila ay pwede ka po mahunungan magdumapresid no. So gali, di na sa may Petron Kauswagan, sa may Inn Hotel, sa may Jollibee sa Bulwa, Jollibee Ipunan, o Bakto Opol, na sila yung mga medical station diha magdumapresid.
1: Wala naman si Platans magdumani diha kay dagan man to.
0: Dagan na to ganina ra kung sa mga versus. Ganina ra to ni dagan sa iyo sa pinakauna man ata sa mga bago pag mga versus doon sa pinakauna na kategori.
1: Pila to yung kategori niya?
0: 21.
1: So dito sila sa upol paingon.
0: Dad. Ah, dili pa daw sure mag mga versus.
1: Okay. So dili sure?
0: Hindi pa daw sure. So 21 na kilometer ba?
1: Ah, kung sa pinakakuan na, pinakadako nga kategorya.
0: 21
1: na sila. Amo na na, 21, pinagadako. Half okay, gani na.
0: Wala mong kung na ito siya nakita, magkabaya
1: first aid.
0: Hindi pa
1: na
0: sure, pero naka,
1: ingo na ito siya na nga, mudagam doon sa magkabaya first aid. Sa
0: upol, padulong ka ron. Upol, gito siya, ang destination ka ron, magkabaya first aid. Nagkabas-kabas ito ka ron, dagan-dagan po na itong bus amo ka lang magkabaya first aid doon sa iyos kabuntagon. Agali ka ron magkabaya first aid. Wala pa mong kunuma na kini lugar na yung mga kapang apos magkabaya first aid doon. Dagan, pag ito makita ka ron ito kung magkabaya live. Paghapon sila po no oga dagan. Karon po pag ba first aid ta, di na gihapon mga nakabantay gihapon na din hi, ang mga medical station kaya po natin mag-diba first aid kay natin uban no, nga kinanglan po nga shot po ng ilhapon nga DC, ay po sila managan mag-diba first aid, labi na sa mga dili pa kayo kondisyon nga dili pa gina tumulikan mag-diba first aid nga hiling nila pagdagan na agay panahon nga drink o saban po no sa ilahang pulugan nga so, galing ko rin magbabasin si Dula, kausapan na sa sitwasyon ko din yung magbabasin si Pabili nga Bibok. Nga panibok mismo din eh, sa may CMRS ko. Tungkol po lagi ni Inipong nagpadayon gahapon na maya pa po magbabasin si Dula. So, galing din hinato po nga RTA, nakatutok yun sila din yung magbabasin si Dula. Kasi kanyang mga sa Pigas Dalan magdumapoy si Galipa Boy ito sa Nazareno. Mauro mong guni ang hindi lugar na open karon niya. Nakatuwi po din siya magdumapoy si o tungkol kaya nakatuwi man siya, dili ikaw siya yung hindi ka magdabasisis nga magluag yung dadatas trapiko o niya. Ilamin ako managwa na po no, ang kinilugan ni Sultan po ng mga na mo biyahe padulong po din ipon sa sentrong bahay ito nga siyudad. So muna yun ako nga gini mo karoon, di palakdan sa gini lahil hapong nga monitoring dili sa kalibot po diba prinsip. Sa po lugar ni Ili po ilaha pong pagbantay po no sa atse o kalinaw po din ipon dadatas sa trapiko karoon. Okay ba karoon mga prinsip? Posible o niya no? Sabi na nga posible kaya po rin niya tamang sa sosyo po ni Sudan po nga half para po tungkol po lagi kaya ato naman tayo 21 kilometer run so lakulatan po yun sa magkabang po yun sa ito at posible yun niya pag yun din po abot sila po naman po yun din hindi niya ibiya lalim upol posible kaya po ako ang mga mga person di magdumamani no posible na nabakas po nga kauswagan karoon si kanina mga solid spot pero ipang buhiyan ang 21 kilometer sa atas pa magdumudagan magdumapulsi di magdumapan eh kay naanag na magyuto siya sa mga inanipod ng mga events na mga nga pagdagan o kali nanini po nga tak na wala pa tayong namatigdan po na nga nakabalik ikan sa mga ibang buyat sa malugar ni inipong 21 km run o ingon nga po sa 10 km run so wala pa tayong nakabalik magdumapulsi na mo na po nga klaruhon so nali mga nagalubang po no nga nakadagan hindi po nga panahon na so kali ko rin magdumapulsi ang mga pipila po sa mga 5 km run, ng mga runners, sa padayon taga po sila no, na naka Mawag diini po ka panahon na. Palagi, after 10 minutes, sila na po na yun ang managang tao sa Old Bagabar Mercy. Dahil yun, ngayon po mag-ipalupad Old Bagabar Mercy, no? Hindi lamang para for the communication, pero para po lang masiguro po na matada area po din yung Bagabar Mercy. Lugar sa nisutan po dyan na lugar na masiguro nila na nga wala po yung mga dako po ng mga isa po po sa Bagabar Mercy. Kaya dilig ang matutukan na nan, labi na ang ganaan po yung mga suok-suok Bagabar Mercy. Dagambi at tao. Usap po din ang mga pinilugar nga challenging po nito sa totoo pong mga kapulisan sa mga task force oro nga makita din nila ang isigagiling po din eh labi na nga karoon na Dubai City nga doon na ba yung mga event nga kayo na po po usap po din ha sa ilahan po nga mga tahan po na Dubai City na nga may kanal po ng kapsi kalina mo na nga napoy yung karoon po po nga ma-observe barat po mga Dubai City so pag ang part na naman Dubai City si makurat sila na yun ay fireworks ang pinilugar nga Uy, ano niya, fireworks, dinirigyan po sa may SEM Recto. Kapakaman po tayo na yung magbibawa cruising, no? Kasi na po tayo na ang crime sa lang ni Ferrer.
1: So, itong buto-buto ganina, magdansin?
0: Fireworks po siya.
1: Ha? Kada na ay, kuan, largahan nga, kuan, kategorya, pag mag-fireworks?
0: Yes, magbibawa cruising. Mga tiksi, mga nito, mga runner, magbibawa cruising, ay. Mga makita din ina na kining kanayon magigapon sila sa pang-abot karon apat-apat sige magdawa sa isi daw ang ila po kasi ko dili karon na sa ya so bali ko na matikdan karon magdawa sa isi dili lagi ng mga tawo nga data na ako ni mga hero magdawa sa isi ta na nanagan ya po sa pang isi kaning ila ay mga t-shirt karon sa Conrad Ming so ila po mga hero magdawa sa isi wala siya naka kaya sa ilan din na magdawa sa isi daw pero policy na sila mga hero Pink yapon mo sa Master Seed, pero dili siya yung kapulay na kabutan na higala ayaw para sa 2026. So, no? At ang tenyo at hapon ang ilaha po lugar na mga iro, mga ogo lugar mo, appeal po mo sa apay ng nisutan po ng Conrad. Ipahigayo na po dili mismo sa may partner sa General Office. Basta po sa mga dalawa ni Sally, magdawa sa Master Seed dahil labi na, mabasa, magpuko na po ng 5 km run po sa may, sa Sembra po, sa mga siyudad.
1: Magda Pilipinas, kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna, Lupita, Ustin, Pusha,
2: Magdum Racho. Salamat, Magnum Hunter 24, Jane Luna. Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kahigala ay half marathon. Isugda na ganina, may gala, dinagana na sila. Team Scorpion, to rin to, nakita na to si Engineer. Kuan ganina, Engineer. Higala na to, Paul. Kumbate gid gaga no. Kumbate gid dinagana. Ah, sige kay kanin magong marathon may gala panginay maguna. Diba kinsay hanginan gyud mga igsoon na mao gitong mananaog. Na kung ikaw paspas kay ka primero pero paglahutay may gala medyo muhinay ka paghapit na. Aba gyud, diba? Maka home run lang ka. Maka tapos lang ka may gala pero di gid ikaw magigsoon ang nasa mga magtap. Imo maintain lang yod ang dagan unsay nasimulan unsay nasugdan maintain lang yod di ba kay pahangina man na pa kuan man na pa kusganay naman dai na magigsoon pung asa yod taman imong hangin no primero kusog kay ka magabot nas tunga-tunga medyo mahinay na kay kapoy naman nanay usay mo kuan lang mura bitaw niya semi baklay ba la na semi baklay na ngani ka la na. Pero gikan din sa sentro, paingon dito sa Iponan, kana dili ni mo na hunungon, baklay lang na yung kataod-taod, mga baklay kag mga 2 minutes. Gikan pag pakusog ni mo, gikan din sa sentro, paingon sa Iponan. Pagabot sa Iponan, baklay kag mga 2 minutes lang. Daga na sab ka, laos na sa kadalun sa upol. Adi mo nag okay ra sab, di ba? Okay ra.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Na ang marathon pero kung kwan man half marathon lang man eh pero katog yung marathon gyud may gala nga tanato mga 50 40 kapin agay maraga lang halang gyud ada ganon may gala murag sakit-sakit gina pagkaugma pamaol gilabas
2: Magnum buntag na Pilipinas
1: Magnum isu ka bakturan sa ta ano matod sa nato magila mga report sa tamang kauban matod pa ni Magnum Hunter Mincho Magnum Hunter Pete Biles sa ilang mga report karong buntag may gala din may gala sa ato panaguban sa ato ka programa nga buntag na Pilipinas. Standby sa Abdi Magnum Hunter Kia Villanueva may gala sa ilang duga mga report ha. Karon taot-taot gabihatan tanan may gana mga bulyanas mga reports mga kauban karon. Sabihan ni Magalan sa iyo sa kabuntagon. Nagani nang apil layo na mamista sa tadaan na hiatabunagan. Grabe sa doy. Happy Pista na ya, Barangay Lapasan. Happy Pista! Viva Senyor San Roque!
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Pakal sa tani, pakals! Na, pakal sa takaroon sa Barangay Lapasan. Pista manis Lapasan na ikaroon, makikaon sa ta. Oo. Muning the best may gala karoon, makikaon sa ta may gala sa kanibang kuan. Makikaon sa ta may gala sa kining pista. Oo. Na uban may gala, mga senior naman, apil-apil gaya pa mga senior. Papakusog, papakusog sa tuhod. Ha? Pampakusog sa tuhod. Agoy. Ginoo. Amo na tirada sa uban. Pampakusog sa tuhod. Nadinistas. Dugsyo sa ta. Dugsyo sa ta kay nindot niya pong dugsyo. Pero na ako ni paapil nga gagmay kay nga mga iro. Amo pwede ba ka ni mga dagko kay nga iro? Pwede ni iro ni Magnum Island nga dagko kayo. Pwede ba ka ni gapon? So ba ka ni klase-klaseng iro? Dugsyo daw mga igala. O mga mananap, layan yung una-una, basta dog show atong ingon, layan yung nasa inyong utok eh. Kamu ha, bastos, kaya po kayo mong uban ha, pipila ha. May uban, pag dog show pre, dog show. O dog show, yung mga pagpakita sa mga klasik-klasing breed sa iro ba? Be, kay Karis Magnum Kya, hilig ba po ding iro? Ang yaning kuan, yung iro ani, yung breed kay kuan. Datsyan, o katong... yung iro, ganahan kay niya, katong... Pumirin yan. Yes, Magnum Kya. Go ahead, Magnum Kya. Villanusa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Yes, Magnum, appreciate ako na half marathon ngayon pa'y gayon karo nga bunta ay isa yun sa buntag. Doon na po'y karing kalihukan alang sa itong mga pinangga ng mga binaring nga mananap ng mga iring o ga iro. Ay, amin na iro lang din, Magnum, appreciate. Dahil pa'y gayon po ito. Karo nga dawa. Diha sa maya limkit kay kikikaingon nga karon nga karon nga adlaw ang kariya gitawag og higala ay dog day 2024 Magnum first seed. So ang kani nga dog day kikaingon nga ang team ni kaning United Nations og one city one heart one pack. So ang may tabo ani Magnum first seed is kani nga mga major nga mga for parents sila ba man nilang nga mga ilang mga baby kanila mga fur babies at Magnum First Aid magkatigom unya diha sa maya limkit kay suot ang kanibitong mga national costume good pod nga kaninga puma suotan sila o kaning mga butang tanay magbarong o magdepende sa kaniang country nga ilang apilion mo yung suot nga kaning mga dogs pod Magnum First Aid. So aside sa kaninga fashion show kay maraga kani kitawag man yung fashion show Magnum First Aid ang kaning kaning Higala ay Dog Day mo muna ipasa sa highlight sa mga event karon sa Higala ay Dog Day 2026. Doon na po yun sila yung mga madawatan ng mga prizes po kaya siyempre pilihan man po so ilaha kung kinsa itong mga pinakagwapa pinaka kaning creative kaayo kaning idea sa kaning gisuot yun po ng United Nations team nga kaning costume o kinsa po ka unsa po ka disiplinado ang kaning iro while naga naasya sa kaning maunga event labi na kay
1: Perrox de Japón. Okay. Sumutubuto na yabong Perrox de Diagano, no? So, sa maninga... sa panran na ini. Ang Perrox. Okay. So, karon Magnum Kya, ang ato mismong dog show, klase-klase nga iro, kini Magnum Kya, magamay ba dako?
0: Magamay ba dako, magamay. Sa kaniya paraga highlight sa kaning Igalay Festival pod Magnum First Aid paghataga kay gayunan sa ato nga mga pet owners nga ipasundayan pod ang ilaha nga mga pets nga mga iro ani nga gitawag lagi nga Higalay Dog Day pod Magnum First Aid. So kung mga mutay ta pa mga iro Magnum Aylin was uton to niya
1: og dali mga pwede ra to mga dagko nga mga iro pwede ra na
0: hindi ko makain niya gabit bitong upat ka buk na yung mga iro magsugod. Pasuto niya o gabarong kaniang
1: tuktido. Kostuman, gano'n ba? Kostuman. Ang mga cute kay anak, kanang mga pag, kanang mga pag, kanang mga sitso, mga pomerin yan. Kanang mo'y cute kayo, maglumkiya mga gagmay.
0: Oo, kanang mga cute size kayo, basta mo't magsuto ka kanang mga gown or kung
3: ilang mag-i-portray pod nga kaning mar character is kaning Filipino style pod magna-proceed pa ipasuot ni Loga Filipina or kaning marong bakaha. So magdepende sa owner kung unsaon niya sa pag so, sa pagsinina or pag pagtaog a costume aning naisipan ni pod niya nga pero dili gyud siya ingon nga tungod I mean para lang sa kaning mga costume nga may tabon yung magna-proceed. So napoy pangatag ito kasi veterinary nga kaniyang maraga free vaccination o kanibitong maraga mga freebies para sa itong mga iro. Kaya di rin mga pwede kalimod nga kaya itong mga iro marag gitawag nga man's best friend. So kani siya ang kaniyang Higalaya Dog Day. Yun niya makakita ito sa kaniyang klase-klase nga mga breed sa iro. Kaniyang may kaayo, kaniyang dagpo kaayo, kaniyang huwigo lang food ka dako, huwigo lang ang size. So katong mga mahiligo nga iro, pwede kayo niya sa kaning limkit kay Eric po nga mga sayra na ga makita kung unsay mga puro ba po ano nga mga iro o niya di nga ipasunday kung ipasikat po silang mga tagiya di sa ipagayon po kihigalay dog di 2026. So kapag mga iro ni mo mag naman first aid basing pwede to silang makalaag o niya katay mo mga gagmay na mga iro
1: kay limkit kay
3: limkit kay mag na first aid limkit kay ang kaning event I mean event center po. O, para po makita po nila nga kaning dagat po sila ma-meet po yung mga friends kayo. At kaburun, masinagin po ni secret po nga kaning language itong mga iro. So, at least magka-friends po sila o makakita lang po sila o lain po nga environment o lain po nga mga tapod kayo. Kaya na po, nasa po

0: ko ng pag-handle. Okay,
1: retriever, mga husky. Nagko ka na. Husky o golden retriever. Nagko kayo.
0: Gadi, pero ha? Mga ako na golden retriever, husky, mga labrador, mga German shepherd.
1: Dapiran lang nimo para dili mag-ihihi.
0: Ano gyud kay para limpyo gyapon kay gamit. Clean mga maulog gud nga clean as you go magud mag no first aid kung at least makita pa nimo ikaw sa ka responsible nga pet owner. Pinagi po sa pagadala nimo sa waste or ug mga sa mong punta sa ipatuman gyud pud nga murag gabayan unya sa tong si veterinary kay ubos man ni sa ilang programa pud ay lang nga buhatan ang kani ang higala ay dog day. So at least magpakita sa mga owner nga sila responsable ug nagit po sila insakto gyud pud nga pagmahal sa ilang mga pets. So pila kay makita pud nga dili na po sila magpasagad nga kani nga ila na pud ilaag nga pasagdan na nila katong mga hugaw sila mga binoy. At least kana pud matagaan nga chances nga I mean makahatag og chance pud nga makabanding ang kani nga mga owner labi na ang katupod yang binahay pod nga iro aron pod nga mapasundag mapasikat pod nila nga kani kani bisan gamay kayo niya kung iro at least kani siya babe or kani dili ra kayo niya dili siya ingon nga agresibo bisan tuod dagan na tao. So isa pa na siya sa basihanan pod niya sa atong mga judges pod kung kinsang may mong mananaog niini nga gitawag nga higala ay portion show alayon po sa ipaygayon pod nga higala ay dog day 2026.
1: Dagan dagdog lover dere sa Cagayan de Oro ba magdungkiya
0: agan dagan kay ngon kag dublover kay dire man gina sa mag limit lang mag na first aid nga ikaw pa na may lang may malanggaon lang ka depende lang sa breed. So kani nga mga dublover pa dun nga di ba kay syempre lain dahil magitag preference na magi uban nga kaning o dublover sila pero kaning kanira nga breed or kanira nga klase nga kadag ko sa mga iro ilang ganan
1: bisag ako magdung kay hilig kog iro pero ang ako gyud ang ako gyud iro gagmay gyud siya dili gyud dagko kay murag kuan kay dagko gyud magdung kay mahadlok ko, dagko kayo.
0: Lagi kay kung niya, lahipon mo ga, kwaning magnamailin, kaysa magnamailin, murag, ang iyaan ganun nga mayro, time stop po sa iyan sa
1: dagko. Yan, pangbantay, magitos balay itong iyagyo, di magita, basta-basta makasulod to siyang balay, kinagko, mang kayo. Mahadlok mo ito, magkuhaan, tagpila ka kilo ato.
0: Ang gato yan nga mga iro, kaya pwede mo ito din masuguan pang tabo, di mag-ayo sa gawas.
1: Mga gani, gato yan, kulba ito niya, kinagko pa. Pangbantay sa balay gito, masaligan gito, magbungkiya, mahalisang gito ang mga kawatan na to.
0: Pagkuha ipakuha ipatabo ni mo sa mag hatol bitog parcel. Nya masulod daw po sila uga cage bitaw magno first biya mo kag cage murag isod maka cage so pareha sa mga iro ni magno mailing
1: kay murag lagi na nakoy amigo sige siya panawag sa ko nga ihatag li ang husky ingo nga dili ko pwede anang husky kay dako kayo niya atong balay gamay niya tangkal ang pagbutang na sa tangkal di ba gusto og kana mga init-init labi na karon kay init kayo
0: init kayo
1: nga dili ko ana lagi kay iya lagi ipabuhi lang siya nga dili na sa imo ati man na sa ni isa ka husky ni ko na dili lagi ko ana kay hasol na siya kay dako lagi kayo. So amot ka maglum kinibang kiya kung asar ka to niya kagihatag to yung husky.
0: Gati kay listen man, I mean, okay magyapon magbuhay o husky. Kung nagi kay kumpleto o gisakta gitpon nga lugar magduma first aid, kung mayon ka o husky, di mo na pwede nga paypayan lang ni mo nang gawin yung kainit sa panahon or siling fan or baka kay di man gina makasustinar magduma first aid doon niya. No, yung mampun ni Giro, kung may pasagdan lang ni mga mainitan or kanina pinakayang breed, anad gin sa kaning mga bugnaw sa
1: dapat. Bugnaw lugar gina sila.
0: Yeah, yung area na or yung environment, tapat na aircon or kaning well ventilated. Kanang di siya, labi na kay baga kayo na sila balibo po at magdumpay.
1: Ah, baga kayo kay balibo. Grabe kay baga kayo. Niya, mga, basta kay dako to siya nga husky. Dakoon siya nga husky, magdumkiya.
0: Yeah, loy mapod magdumapresid no kung tungod lang sa itong, tungod lang sa itong kung gusto nga magbuhi. Ito itong i-
1: ano lagi ba? Sakripisyo na ito, Loy, kayo?
0: Sakripisyo na ito ang kaning health sa kaning iro. Kung madiligin siya po diyan ng environment. May maya itong mga iro dili sa Pilipinas. Kaya kaning atong mga...
1: Askal, masagda naman mo nabuhian ng init kayo.
0: Mga aspin na ito, bisag init kayo, mag-sunbating pag-alay ni dili sa tunga-tunga sa dalan.
1: Buhin na,
0: so, lagi problema. Huwag ka na.

0: gid pud imo nga buhion, pero at least magdepende pa pud ako ikaw ganan kani nga breed na breed or what, pero dapat magpakita gid pud ta nga paran ka natutunan breed sa kani nga ero, dili lang pud tungod kay kani mahalon or kuan, baka at least ma-feel pud ni ikaw gid matawag magyud ka nga kani nga pet lover kung ikaw nagyud kay pagmahal o sa tanan nga mga klase sa ero, o dili lang pud ingon nga motumbok lang gid pud ka uga matang sa ero. So kapag mga dunay mga binuhi nga ero dira nga kani gusto pud nila ipasundaya, ipasikat or pa-experience ani nga gitawag nga mga freebies sa kaning ipaygayan ng Higalay Dog Day. Pwede kayo sila madali kaya niya kayo sa pagkini sa kalihukan. Nanot ni ini nga nagpadayan yung mga activities nito nga Higalay Festival 2026. So ito maray po si Balita Agikan sa City Veterinary Office. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magdumantar 23 kaya bilin o sa Balita o Servisyo Magdumradio.
1: Buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magdum Hunter Kia Abidinusa sa imong report. May kalabutan, may gala sa Kiribang Dog Show, no? Pakita na to, may gala to, pagigugma sa mga iro. Pwede kalibod, ako usa ko ka dog lover, gihapon ko may gala. Hilig itag iro mga igsoon, pero akong hilig dili idagko. Ato mga kauban, hilig biya pong may iro, pero ilang gusto dagko. Kay pang guard man gud na silang balay, ilang gusto. Pero ako ginagmay ra gid akong gusto, kanang mga mini pincher, mga pug, pomeranian, mura gid akong paborito nga iro. O, di ko alam dagko. Nabito kong amigo lagi. Sige, diyan nga. Buya, alibi. Saan na kayo lagi ng airo? Bahal ba yan kayo ni? Nadabi atong balay. May gala kay dili man aircon. Pinubre raman. Electric pan raman yun. May gala itong makaya. Kung nga pwede. Baka ni electric pan lang ni. Diyan nga. Kanang bugnaw nga area yun di siya. Di ara ni sulod sa ibalay niyo ibutang. Ana. Nga noo ko pastilan. Magabay-abay lugar mi ani. Wala man ta kayo. Di man aircon atong balay in town. Pinubre raman itong balay. Basta kay mauna na. Diha ni mo ni pabugnawan, gini mo ni siya, kay mahalhal man eh. Ana, maghalhala, magiging ng iro, mga igsoon, kung udtun na ko, labi na karano, kay init kay panahon. Na-irkunaan ni mo ni siya, kay di man ni siya pwede mahigala sa igang na lugar. Na mag-irkuna, gani, madako itong gastos ko rin. Di ba, okay itong iro, mga igala, nga cowboy nga iro. Oo, kana mga, di naman kinangan, mga pumirin yan, di na napikirin ni mo electric panan. Buyan-buyan ni mo na skili si pumbalay, mga pag, pwede na ni mo na palakaw-lakaw. Di na sa magreklamo, halhal gapon sila, pero di ligid na yung mga igsoon nawat sa ubang iro nga ibog yung electric panan, yun may gala tungod kay bura sila may gala, ma-heat stroke mga igsoon. No, kung maka-experience sila may gala sa grabing kaigang, kainit sa palibot, namaginina na may gala nga mga iro. No, mga hilig na to mga igsoon, kining pagpamuhi sa mga iro. Mga higala, kay daghan man po din sa ato lagi mga igsoon, mga dog lover yun, dami dinis kagayon di oro. Dagan mga hilig yun magala og mga iro din sa ato.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Pagbalik ta mga igsoon, duga mga balita mamati ninyo. Oras na naitatay lululula, alas 5:02 na sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Oras, matod ka na to sa Jugs Commercial.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian. Inom na og Mighty C!
5: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
6: Babalik sa pinakadol ng butikis sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Pamakas sa mga butika.
2: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot ng fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500 kaadlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol na mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor ng heart attack o magamatay ng stroke. Mag-DTX 500 na kaadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Samis Oriental, Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masaya karan ang mga latest chika sa iyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita, Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen Kia Abellanosa ug si Magnum Showbiz Princess Jane Luna.
10: Yahoo!
9: Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lausing nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sir.
11: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Mapadit sa mga butika.
9: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkaalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Oras alas 5:08.
2: This time check is brought to you by Caress, Alagang Panatag with Caress Adult Diapers.
0: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Balik tayo gala sa Tama Naguban sa Tugang Purama Garabutaga Magala Buntag na Pilipinas ha. Magnum Persid Blanca Gyapon yung kaupan Magala sa Kangin ng Garabutaga. So naga mga kaliukan mga igsoon unya balibol unya ha. Oo dito sa ato mismo ang convention center diya sa Taguanaw Idahag. So hinampaka sa bula unya PVL unya ha? Philippine Volleyball League. So kato mga hilig yung guys sa dulang volleyball. Now, inyo na sang time niya kay kato maghilig po ng basketball na huma naman po tumilabay pa. So, volleyball na sang taon niya. Ah, kato mga mahiligon kayo sa volleyball. So, at least mga igsoon, nga inyo na sang chance o niya. Kamu na sana magkasagit-sagit o niya may gala sa kinibang pagligid-ligid sa mga ato mismo mga atleta sa volleyball. Diba? Kaya magligid-ligid ba ni sila gyapon? Magkuha silang bula, ligid-ligid gyapon na sila. O ilagay pong ligiron may gala labi nang apaso ng bula nila aw muligid gyapon ni sila gyapon sa court. Diba? So lingaw gyapon ning volleyball gyapon nunya. Ala anda mandam na mo ha kato mga mahiligon og volleyball. Basta kay nala mo ticket, ala sige adto na mo dito niya sa ato mismong convention center. Basta nalay mga ticket ta pero wa mo ticket ta pangita sad mo ticket ninyo.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Kaya makalingaw gyapon ni Maygala ang volleyball niya, di ba? Diya sa kinibang atong convention center. Kaya ka mga hilig po ng volleyball din ni Sato. Di ba? Dahang kay hilig o volleyball din ni Sato, yun. Kagyan di oro lang, dahang kay mga hilig o volleyball. Oo, lay, wala ng pickleball. Kaya di man kay nahilig sila ng pickleball. Volleyball, yun, kay nindot gyapon ang dula nga volleyball. Di ba? Dahang gyapon ga-idolize gyapon ang dula nga volleyball gyapon. Ah, sige, good luck ha, unya. Kita-kits taon niya dito sa kinibang taas sa atong kinibang convention center. Ma-PBE, ma-PVL, ma-konsyerto, uban pa. Na, dako kayo ang kuwan ato mismong convention center sa taas. Oo, dako kayo. Pwede kayo na may gala. Labi na katong hilig yung kayo. Pwede kayo na dyan. Hinampakay sa bulao niya. Oo, patsata na kay daghan gusto na gulatulat ani nga mahitabo din sa ato. So at least daan na karon. Makalingaw gyud og lipay gyud ang ato mga kagayanon. Diba kay kaning volleyball man gud may gala usa ni sa mga sports nga naayatay mga pambato sa Pilipinas. Gawas og daghan ta man gala mga weightlifting, boxing, daghan man ta sa Pilipinas. So kaning volleyball pod naa po tay pambato may gala sa volleyball. No, daghan na po tay pambato di na gyapon matabas-tabas sa mga pambato. Modula na gyud gyapon may gala, may kag hinampaka amuhampak lagi gyapon ang mga Pinoy. Diba? Daghan na kayo mga pambato na to aning volleyball. Busa ka to mga hilig og volleyball unya. Maliko na to unya magigsoon dito sa kinibang atong convention center. Bibo unya magigsoon ng atong dula may gala sa volleyball.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Ato sa balikan may gala si unsa man ni? Ha? Ah, unsa man? Standby sa unsa man? Butang ikaw unsa man diha? Para baka sayo po ta din eh. Update daw. So, sa may update. May ato sa nawaton may galabi si Magnum Hunter. Magnum Hunter Jean Luna. Update daw siya. So, maling update ni. May check sa nato may gala. Kaya naka-standby siya mga iksoon sa kuan. Update sa panran. Ah, okay. Balik ka to sa Magnum Jean, may. Yes, Magnum Jean Luna. Go ahead, Magnum Jean Luna.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
4: Sobra na polo ka mga individual ang nakabot ikan sa 5 kilometer run ang iwabot sa 7 kilometer run Magdaba Frisi do. So mabuhay lang po nangabot ang uban Magdaba Frisi din sa area. So kali Magdaba Frisi do nakalahutay naman dito sila makalahos po karon Magdaba Frisi do uban nito po na sila sa water station po may diretsyo Magdaba Frisi do. So kali doon na yung mga malampuson po no ng mga naka
1: So, sa kategory ni?
4: Kategory free CD kani mga bagong nangabot po no sa kilo kang individual. Sir, mayong buntag sir, sa matumradyo dahil sir, unsa ang kategory mong gatulad sir?
5: 5K ma'am.
1: 5K?
4: Kung saan ang imong experience sir?
5: Okay na ma'am, anad na kayo.
1: Alas, unahan.
5: Anad na kayo, praktisado man.
4: So, kailan makinimuling pagdadan yun sir no sa itong mga higalaay panran?
5: Ano ma'am, taga bulan ko ga-kuhan, ga-apilo ka ng panran rin.
4: So, anay na ginig?
5: Tugod ko, January. Padulong ka
1: rin. Half marathon.
4: Ano man ang inyo ang
1: Magrujin, half marathon.
5: Endpoint sa ako. Unahan na lang sa...
4: Banga?
5: Oh, ay dili, wala mag-abot.
4: Baswagan?
5: Oh, bro, nakatiya. Baswagan ma'am.
4: Mas po, sige kayo muna kaabot sir. Muna totoo talaga ito mag-iboyan.
5: Paano ma'am, training lang o consistent. Training.
4: Nag-aasa na ka sir?
5: Taga barangay Pagatpat.
4: Layo ang video nyo. Sa'yo kay ka ganina.
5: Oo.
1: Oh, ano nga ang daga ng taga Pagatpat?
5: Alas 4, iabot na dre.
4: Wala ita?
5: Akong mama o ba?
4: Ano nung ma'am? Ito mo nang gibiyan?
5: Dre, video.
4: Ah, nag-video. Okay. Ano si ma'am nag-video dito na. Sir, sa'yo name na to?
5: Juan, Mark Lester. Mark Lester Ramos.
4: Salamat kayo, Sir Ramos. Da. Okay, magduba. Sir, salamat kayo, sir. Okay, magduba first. Mm. So, usan to siya, no? So, mga nakabalik na sa
1: pato. 5K, yun ha? 5K?
4: Oo, murag ba buwan? Dapat ang sila ibang buwan. Magduba first.
1: So, bilong nga sa spanran.
4: Oo, pastos kayo sila, no? Mga nakaabot na yun po din sa area. So, balik rin magduba first. Maghihima po nila karoon ng iba first aid again. Isolate pa nila ka itong mga mga kadagan gikan sa 5 km run, 10 km run. Dago na ako ang pinilugan mga nakalusot-lusot ka gikan sa 10 km o sa 5 km run. So, nag-ilhat mo, maghihima ka rin ng iba first aid. Nagpakabot sila sa 21 km run. Huwag isa kabot mo iba first aid. Kaya kitagal mo sila kayo for hours kalagi. Dugay ba ito sila mga buta? Ayun, sila gawa dahil sa kaban lang. Sa kanina magduba first aid doon, nagsayo tayo sa Zumba, nagtagal siya sa 5 km run, magduba first aid. So karoon, wala pag iisong ihapon na kung pilag isa na magduba first aid, good kaya dili pa mga tapon gatos ko sa mga organizer, hindi mo isa sa punong panuran. Kaya nagpapadayo ang kapapot na duba first aid at kapapot mo sa mga runners ko na doon, hindi nilubar mga sa panatang ko na to. Nagipahigayo na po na dili mismo sa maya. So, kasi raw ang training at mga isyudad. So, galing ka rin mag-dumag first aid. Paanap nga po na daghana ng abot ka rin ay labi na. Gikan sa mga...
1: Ngayon nga abot, puro sa rin sila katong sa 5K.
4: 5K o 10K, mag-dumag first aid. Nanay mga 10K. Kagayin naman mag-dumag sila 4:30, mag-dumag first aid. 120 minutes. Ang ilugar nga gitagal po at kanila mag-dumag first aid. Hindi nilugar nila ka po nga pag-agadagan. Nagsugod na, kahayag, karoon mag-dumag first aid, no? Ang ako po nga palibot din eh, tungkol ko lagi kaya kada kinilog ang mag, alating ko naman ito mag-dumag first aid. Alating ko, 16 naman ta ka na mag-dumag first aid. Buhay nga hayag na po na itong palibot karoon. Kanina, git-git na git kayo na sila nga mag-dumag first aid. Karoon, kaya naman ang nagkahayag po na itong hospital ko ganti oro. Kaya na po ipagbalik po na ang inilog ang mga nanagang gigan sa 10 km run. Ug sa may 5 km run. Ano sa niini? Sa ipag-apot mag-dumag first aid, wala yung mga kagubot nga itong o mga trap nga kita lang po na ito po nga kapulisan na nagapon ito po din ni Sir. At kung swat din na pag-iapon din ito, iklaro po nila nga na-sanitize po nag-area din mag-diba first aid. Pero mas siguro po, wala po yung mga bad trap po din yung mag-diba first aid. Dila pinangausap po din ito sa mga dagko po ito kalihukan sa Higalaaya. Kasi magigan din ito sa may Kapi Vicente. Sa may team record nga itong syudad, po sa butag na Pilipinas. Kini si Magnum 124, Jingo, na subit ako si Pusha Magradyo.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Mato ay galas Magdaman 34, Magdaman 13 Luna, gikan di ang may galas sa itong higala ay half marathon. Pagayon, may galas lunot, may galas sa kapistaan sa Dagbayan, mauna mga galas sa mga kalihukan, mga igsoon. No, para sa atong higala ay festival. So, katong mga nag-salmot karon, hala good luck diya sa atong mga runners sa atong marathon. No, kay importante po kayo ni, labi na sa katong pagpaugnan sa kusog. Pagpaugnan sa kusog, yapo ni. Dinagana gyapon ni makalilisang mga suki ti gumnaw labi nag ni appeal kari anang mga kini bang marathon na kani half man eh. So ni salmot ka ani basta kay sigurado gyud may galang halang-halangan gyud ka labi na pagkabuntag agaul-gaulan ni mong lawas eh. Oh kapoy gyud ni magalang kawan. Oh so kapoy sa din may galang kawan. So, muna mga suking tigaminaw, no? Standby lang may gala sa duga mga ripos, mga kauban sa gawas karon. Magdaban Terkia, Balyanusa, sa itong mga kauban sa at may gala karong abutaga. Adi may gala sa atong programa, may gala ang Buntag na Pilipinas, mga higala. Oras na ito, pag-ikso, nanay tatay, alas 5.18 na. Istan may taot-taot, may gala sa special reports. Babati ito, may gala, karatot-taot, may gala, din may gala sa atong baraguban sa atong programa, ang Buntag na Pilipinas. Sa ilas at may galang kapistan sa Barangay Lapasan, ala congratulations sa Dias Barangay Lapasan kay usapod may gala sa ang ilang mga kaliyokan nagbalampuson mabungaon sa at mga sukit ni Kaminaw. So, ang ilang mismong mga kaliyokan sa Barangay Lapasan nagbalampuson mabagal nunot may gala sa kapistan ni Senyo San Roque. No, maupod ni ang ilang mismong patron diha ang Aligokoy Festival. So, congratulations Dias mga mananaog sa nato street dancing. Grabe kainit mga galang panahon na binasa state dancing. Kaya sos ginoon ko, 43 ang kainiton. Sos ginoon hit index, yan ang 43. Makalaban gina sa ulo, pero at least pasalamat tas ginoo nga nagbalampuson may galang ilang mismong gitawag lugar may galang kalihukan may gala sa kapistaan diya sa Barangay Lapasan. Ah, congratulations siya sa Barangay Lapasan. Sa ilang mismong mga kalihukan may galang nagbalampuson gina pagayo. No, sa may gala sa ilang mga kalihukan diya mismo sa maong kinibang barangay. Of course, may gala ang ilang mismong Aligokoy Festival. O sa may gala sa malampuson kayo ang ilang mismong ipaygayon, may gala diya kanang ilang mismong street dancing, no? Street dancing, init po ganyang street dancing lagi. Makalabad sa ulo, pero salamat as Ginoo, may gala kayo nagmalampuson gayon. No, nagmalampuson gayon ang ilang mga kalihukan. Pista po sa ubang mga area karon din sa ato. Ilang kailapasan lang ang pista. Napoy pista may gala sa lain-lain pa may gala ng mga kinibang barangay. Now di ay sa ato may gala katong mga hilig po at mga igsoon sa mga mananap ba. Gawas lang sa dog show karon kaning mga exotic mga igsoon ng mga mananap. Kining pit expo. So naapod na diya may gala gyapon sa limkit kay gawas anang dog show. Naay sa lagi tawag mga sukit raw nga pit expo katong mga hilig mga exotic ba mga halas mga baobao abawao turtle mga palaka mga klase-klase lagi mga exotic mga owl naasa da mga igsoon diya mismo sa kinibang ato mismong limkit kay karong pit sa 26 no tong mga hiligon bitaw kayo may gala pero walay buaya ha gabi utana mo tutugda mo na buaya. Ito ay buhaya diha. O ay buhaya. Padamay. Oo, wala ay buhaya po diha. O ay kailan mga expo sa mga exotic. Wala. Wala ay ilaha diha mga exoon. Kana lang yun mga gagmay bitaw niya. Masulod lang. May mga halas. Mga baobao. Kana masulod naman na sa mga kinibang mga aquarium. Muna ay kasagaran may gala. Kana mga mananaplagod nga masulod sa mga aquarium. Kana mga gagmay nga ilaga. Kana naagya po na siya ng mga klase-klase mga igsoon sa kining halas. Kaning halas mo nagkulba kay ni tanaw nimo kay mo naglusapan ka may gala. No, magkita kag halas mo nagaksyon kag kalusap mga igsoon. Hadlok ba gyapo na mga gala no? Hadlok kayo basta magkita ka mo nagaksyon sa kag kabalaka. Damay. Pagbalik ka taot-taot mga igsoon ha, tong oras alas 5:21 may special report sa dinata may gala karon taot-taot. Unya magigsoon diya mismo sa barangay Lapasan ang ilang kalihukan na magigsoon mauna may gala ang culmination and youth night dahil linggo ng kabataan unya magigsoon kay karon man ang katunanan sa pista what's up karon gid ang pista no sa Domingo mao gid ang katunanan so ang ilang kalihukan kagabi mao lang Aligokoy street dancing kahapon dahil rib party but karon may gala pinsa 16 na linggo ng kabataan na dahil kining culmination and youth night so mauna na may gala. No, ang ilang mismong kalihukan unya mga sukit ni Kaminaw. Balik tayo special reports. Matiis na may gala o pipila kabuluan ng painundo mga sukit na oras na natatay. Alas 5.22 na.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Life extension, vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
14: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko.
12: Saka ako magpa-HIV testing ta.
14: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
15: Mighty Zinc, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty Zinc.
16: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag Mighty C ka na adlaw, ang Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mo paluag sa agianan sa dugo o mo paubo sa imong blood pressure. Kini, dili acidic o kampiyon imnon bisag wa pa'y kaon eh. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes, Temutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-118 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
18: Nangita

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, suno, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nila lamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.

0: po ba nga iban? DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.

0: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
1: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na! Masig may diabetes ka na. Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ka ni Powerful Extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa sugar sugar cane, mga organic compound epektibo batok sa diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama. Ibong 6th life panggaa. Sa DTX pabanded, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas sa Gagindoro ug Visamis Oriental. Labi na sa Binance Natural Wellness Center. Your best partner in health. Nemotang sa door number 10 BMG Building. President Kirino Conde Capes Street, Cagayan City. Please tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sub 0903-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Balik tama kalasan ng bansa tungo para magkarabutang magala buntag na Pilipinas. Standby sa mga duga report ni Magdumang Turkey ug Magdumang 34, Magdumang Jean Luna karatutaod mga igala ha. Sila duga mga balita mga igala nining sayo sa kabutagon. O di ay katuway mga trabaho ha nangita og trabaho. Ang Magdum Radio magigsuon ang inhanglan mga igala sa mga aplikante karon. Kung isgutan ta of course sa mga Magdum Hunters, mga reporters nato sa Magdum. Nanginanglan ta may gala, gato walay trabaho niya, pwede mo apply. Ang qualification, mga igsoon, of course, graduate sa MASCOM, DIVCOM, Journalism, Political Science, or any related course, mga igala. Pwede. Ah, gato mga pagtanay mo, di, mas ko pwede ani, kaya di mang go DIVCOM, MASCOM. Pwede ra, kung unsa imo nagraduitan, pwede ra, apply. Apply kay ang Magdum Radio, nanginanglan, mga igsoon, sa aplikante, mga suki, tira, babae, pwede na laki, sab. Minyo or dalaga ulitaw, pwede gyapon. Kung naay experience or wala, pwede gyapon may gala kay tuduan man mo. Diba di mo mahadlok ka lo, wala mo kung experience anang mag report. Tuduan mo, ayaw mo mismo kinibang kabalaka kay tuduan man mo. Of course, di ba mo diritso nga patrabahoon mo kung wala mo, wala mo training, di ba? I-train man mo. So at least pagkabalo na mo, pwede na rin mo mag kinibang magbalita, di ba? So, with a good work attitude, kaya po importante kayo, kinanglan ka ng kursunada, unya, dili ka na magagalang maingon nga trabaho, pag uras-uras, kay kaning ang trabaho sa media may gala, mura man din siyang mainat-inat ang imong oras. Kung ting-out na nimo, imbis mo uli na ka, pag-alan nimo si Bakog, nahita mo nga, nagko nga sunog, what to sa ka dito, kay balita man nimo mismong trabaho. Diba? So, ingon na may gala. Ang kinabuhi sa media. Kamudi ha, interesado mo, anin mo dinis Magdum Radio ha? Dala magigsoon ang imo mismong kinibang letter, magigsoon application letter with biodata, transcript of records magigsoon, dala din sa SBS building, Simricto Avenue, Cagayan de Oro City. Dalikyat na mo din eh. Ang inanglan po may magigsoon og news writers ha, news writers. Graduate in MASCOM, DIVCOM, Journalism, Political Science, or any related course. Male or female, single or married, with adult experience, with good work attitude. Kaya may importante gaya po, no? Marketing staff, graduate of any business-related courses, male or female, single or married, with experience in admin, sales, and marketing. Music and production staff, panginanglan po, magigsoon. Graduate in MASCOM, DIVCOM, Journalism, Political Science, or any related courses. Male or female, single or married, with without experience, with the good work experience. IT staff, nanginanglan sa ta. Graduate of any IT-related courses. Knowledge in computer, hardware, software, networking, installation, digital broadcasting, and other social media platform. Knowledge in website development, ability to multitasking. Technical staff, graduate of any IT-related courses. Knowledge in computer, hardware, software, networking, knowledge in website development, ability to multitasking, o technical manager. Kanimputante kayo niyo, technical manager, kung gusto mo diha, ala sige, apply na mo. Electronic engineer with at least 1 year work experience, single or married, male or female. Interesado mo, anila mo din may gala sa SBS Building, second floor, Semnicto Avenue, Cagayan de Oro City. Submit lang, dalay niyo application letter with biodata and transcript of record to the manager, may gala sa Magdum Radio. Okay? So, kana may mong kinanglan, mga Ikson. Kato mga tanaw niyo nga, qualified ko ano kay hilig yun ko, gusto yun na ko nga may mong media. Na, nindot ba ka na kay number one ba yung mong applyan? Number one ba yung radio station?
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Diba? So, mo na yung pinagkapatsada kayo. Dinis na ni Magnum Kia kay tulog unong kabarkada al estado mga nasa pong unong maglan nag... na mauna ni Garon. I-check the report kay tulog unong kabarkada maglan nagsuyop. Yan ito rin na report. Sa balita ko, Sir Bishop si Magnum Hunter Kia Abillanosa.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Yes, Magnum Presidente, magpadayon matod pa nga pagkinigala ay nini nga tulong pa mga magbarkada human nga kaling nasa pun kinis sila nagpahigayon ng kapatusyon. So, sa kapanimalaya sa may barangay puwerto ni atong asad, ingon nga kaling nga tulong pa mga magbarkada, ikaingon nga usan nini ang mao nga target sa mao nga drug operation nga mao na ila sa pangalan nga si Alianza Philip. Uga sa diha nga nagpahigayon ng kinis siya, uga kaning drug operation at naatlan po kining yung doha ka mga barkada, kahimo po sa kaning ginawa nga pagpatsosyon sunod sa iya nga lawak po Magnum of Receipt. So niya nga naresto kining si Philip na gibna kaning aruhanya ka mga higala po nga sa magyapon kaniya nga kaning hingkod ng Panginoon na nakuhaan sila sa iba na ba nga nasa lima ka mga shay sa ginawa nga legal nga droga lagip na kaning mga drug paraphernalia nga ilang gigamit ito sila nga pagpatsosyon. Yes, yeah, so naisitan gitpod nga mga palimbalay. Samtang nagkip na nakuha sa presyon ini nga si Philip ang 500 pesos. Nagigamit isip pa drug bus money sa mga operasyon. Ganyan mga nakuhaan kini nga tulo ka mga individual po Magnum of Receipt. Dura na po sila ingon nga nakarimot. Tungkol kayo maingon nga na aktuhan gitpod sila kung nagpay gayon. Ari nga illegal nga kalihukan sa nagkip na nakuha kanila. Ang kanilang mga empty sa mga shade po sa kanilang ito ang illegal nga droga. Nagkip na nga itong mga aluminum foil nga nagsilga gigamit isip at tutor nga doon pa yung mga residue ani nga ginuha nga siya po samtang ang kanyang tulong ka mga suspect kapag sa pagkaroon si Brevoan kaya sa mga police station 6 sa Puerto isang tabi ito magkini sa kapag pagkapasabraod nga Republic of the United Tribe from the Center of Dangerous Drugs Act of 2002 pagkakaroon na sa Shukar Mission Department sa Pagkulia kung ang pagkakaroon po sa mga ginuha ang illegal nga droga naging pa ang kanyang mga ginuha po sa drug for Afrinalia kaya nga rin po ikan sa police station 6 sa Puerto. Para sa pagtagpa Pilipinas, kini sa pagdumato ng 3 cabinet ang kas. Pero tao, servisyo, magdugan yun.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Alas 5:35! Ang atong oras! Katuwa pa ng bata niya, mata na mo niya kay bunta na kama sa bunta na niya mga mama, mga papa. Sus, Lunes na po dugma, no? Lunes na po dugma, tingbalo na po sa itong mga atong mga estudyante, tinghatod na po sa itong estudyante. Oy, dili mo kupyansa ka, init gabong kayo ugma. Ang kainiton ng igsoon ng gabilin gid Japan mo samping-amping mo di ato mga bata tubig yod. Dali ninyo gid og tubig ang inyong mga anak. Ha kato mga dagko bitaw mga tumbler. Dadala gid mog tumbler permente inyong mga anak in kaso uhaon sila na sila mainom nga tubig. No? Kato mga mama diha, dala gid ipadala inyong mga anak og tumbler. Mga dai tubig nga sulod kay kaso uhaon sila dai sa eskwelahan, matik makainom din sila diretso sa tubig, ha? Mao na nga ato mismong pangimangnos ginikanan nga padala gid og tumbler para magkainom in taon ato mga bata may gala ha tungkod sa kainit kaya sa panahon. Special report sa taon sa natos Magdum 16 Magdum 17 rin na hatos no sa ta alas 5:39 atong oras. How to feel satisfied with life ni ang magalang atong special reports dawato ta Magdum 16 sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter Chiquitirina Enriquez.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Hello mga Magnum friends! Mag-ubada-ubada usab kita alang sa itong Magnum How To's News. Atong hisgotan karon kung how to feel satisfied with life. Sa modernong panahon, diin ang dagan sa kalibutan paspas kayo. Sayon ra kayong mawala sa lumba sa kinabuhi. Daghan ka na to ang nagtuo nga makabaton lamang kita og hingpit nga kalipay kung makuha na to ang sunod nga promosyon, ang pinakabagong modelo sa cellular phone o muda ko ang atong kwarta sa bangko. Apat kinabuhatan sumala sa pagtulunan o pagsusi ang tinuod nga katagbawan wala nagdepende sa mga external nga kalampusan apan anaa kini sa atong internal nga paglambo o pagpasalamat sa kasamtangang higayon. Aron makabaton o malaho tayong kalinaw o katagbawan, aniyan tulo ka importanteng pamagi nga mahimo natong sugdan sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo. Una, pag-usab sa panlantaw o pagbaton o mapasalamatong kasing-kasing. Kasagaran ang atong hunahuna nakafocus lamang sa mga butang nga kulang kanato o sa mga problema nga angayan sulbaron. Pinaagi sa pagbalhin sa atong atensyon nga do sa mga maayong butang nga nakanato. Hinay-hinay natong mabansay ang atong kaugalingon nga magmalipayon. Hatagi yung pagtagad magna friends ang mga ginagmay o ordinaryong bahin sa imong inadaw-adlaw nga routine nga hapsay o maayo ang dagan. Sulay ang pagsulat o duha o tulong ka espesipikong mga butang nga imong gipasalamatan matag adlaw. Mahimo kini nga simple nga pagkaon, maayong panahon o ang mapahiyom o ang pagpahiyom sa usa ka higala. Ang pagdayeg o pagka mapasalamaton sa yano nga kaharuhay. Ikaduha, pagpili o makahuluganong tumong. Dili tanang matang sa tumong Magno France makatabang o tinuod nga kalipay. Ang mga tumong may kalabutan sa status, dumog o material, sagad temporaryo lamang o epekto. Ipunting ang imong tinguha sa personal nga pagkaton, pagpakita og maayong isigkaingon ug pagpalambo sa imong talento. Ayaw paghulat magno friends nga mahuman ang usa ka buluhaton, usa ka magmalipayon. Pangita og katagbawan sa matag lakang ug pagpaningkamot nga ang imong gihimo sa kasamtangan. Ayaw itandi ang kaugalingon ngadto sa uban. Ang matag usa ka nato adunay kaugalingong dalan ug timeline. Ang pagtandi sa imong kinabuhi ngadto sa highlights sa kinabuhi sa uban, ilabi na sa social media, makaguba lamang kini sa imong kalinaw. Ikatulo, pag-atiman sa mga relasyon o sa imong kaayuhan. Ang labing ligon nga pundasyon sa usa ka makatagbawng kinabuhi anaa sa unsa kalawom ang imong koneksyon sa mga tao sa imong palibot o giunsa nimo pag-atiman ang imong kaugalingon. Magno friends, i-invest ang imong oras sa pamilya o higala. Ang pagbaton sa tinuod, suod o seryosong relasyon uban sa minahal sa kinabuhi mao ang usa ka labing dako nga timaan sa malaho tayong kalipay sa tao. Panalipdi ang imong oras ug enerhiya. Pagkaton sa ingon ug dili sa mga ginagmay o dili kayong importanteng obligasyon nga makahatag ka ug panahon sa mga butang nga tinuod ug bilis sa imong kinabuhi. Atiman na ang imong panglawas, magno friends, kay ang saktong pahuway, regular nga paglihok o ehersisyo, o balancing nutrisyon. Adunay dakong epekto sa pagpabiling ligon sa imong emosyon o maayong buot matag-og sa katapusan, magno friends. Ang katagbawan sa kinabuhi, dili o sa kadestinasyon sa atong maabtan, kung makakuha na kita o hingpit nga kabutangan. Usa kini kadaw-adlaw nga desisyon sa pagpili, sa pagpasalamat, pagmahal sa mga tao sa palibot o pagpuyo sa presentanteng higayon uban ang malinawong kasing-kasing. Hangtod sunod si Mana alang sa itong Magnum How to News. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintarina Enriquez sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum 16. Dinita may gala sa trivia kay init kayo nga panahon sa Pilipinas. Gano gani ni may gala tong trivia. Sa balita og service sa Magnum 34 Jane Luna.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Hi Magnum friends. Ania na sad ta maghisgot og nindot nga mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna. Inyong magkauban karong Domingo alang sa paghatod o dugang kasayuran sa ubang butang. Magdum France ang atong iskutan kung nganong init man kayo ang Pilipinas. Kamo, nakasibati na ba mo sa grabing kaigang o kainit diri sa syudad sa Cagayan de Oro tungod kitang tanan apektado. Pero pasabot ako sa inyong Magdum France nganong makasinatita sa grabing kainit. Dili ini siya silot, Magdum France, ha? Tungod normal nga init ang Pilipinas. Pero sahay mahimong grabe kaayong kainit tungod sa kombinasyon sa klima, humidity, ug ang weather pattern. So nga naman, grabe ang kainit sa Pilipinas. Tungod kita tropical country ta, duod ta sa Ecuador. Mao nga daghan og solar energy nga madawat ang Pilipinas. Giingon ang pag-asa nga tropical maritime ang atong klima nga kasagarang adunay taas nga temperatura ug humidity. Taas ang atong humidity, Magdum France, dili lang actual temperature ang atong mabati. Kung taas ang humidity, mas lisod sa singot nga mo evaporate gikan sa panit. Mao nga mas init ang pamati sa atong lawas. Mao niyang gitawag og heat index nga atong mas sinatian. Samtang Magdum France, kita sa Pilipinas makasinati pod ta og El Nino. Kung adunay El Nino, kasagarang mas gamay ang ulan sa dagang bahin sa Pilipinas nga mahimong musampot sa masuga o init nga kondisyon. Sa 2026 report sa pag-asa nga naatay El Nino nga gilauman nga magpadayon hangtod sayo sa 2027. Og Magdum France, ako pong klarohon nga dili tanang lugar dinhi sa Pilipinas kay init tungod kay adunay mga lowland valleys o plains kasagarang mas init kaysa high altitude nga lugar. Pananglitan, mas bugnaw ang bagyo tungod kay mas elevated man kani. Pero ang naasang mga ubos, mo'y makasulati gyud sa grabing kainit. So Magdum France, nasayod na ba mo sa mga lugar dili sa Pilipinas na sagad makasulati sa grabing kainit? Tungod Magdum France, akong isaysay kaninyo ang top 10 hottest places ever dinhi sa nasud sa Pilipinas. Magsugod ta sa pinakaubos, Magdum France, diin mao kini ang natala sa pag-asa. Cagayan de Oro sa Misamis Oriental. Kasagarang ubos extreme records to gigaraw kabanatuan nga mao'y nanguna. Pero Magdum France, kita usa ta sa mga all-time record holders nga adunay pinakataas nga temperatura sa kainit sa panahon. Ang ikasyam, Puerto Princesa, Palawan. Diin sagad makatala sila og 37 degrees Celsius sa historical extreme ni nila, Magdum France. Ang ikawalo, Malaybalay, Bukidnon. Ginanahas sa 36.6 degrees Celsius. Ang ikapito, San Carlos, Pangasinan. Naa sa 36.8 degrees Celsius base sa documented nga 2014 heat event. Sunod, ikaunom, ang Cebu, nga naa sa 37.5 degrees Celsius. Og ang kalima, Metro Manila, Science Garden, Quezon City, nga naa sa 38.5 degrees Celsius diadtong May 14, 1987. Ang ikaupat, Cotabato, Mindanao, 38.7 degrees Celsius base sa historical extreme. Ang ikatulo, General Santos sa South Cotabato, naa sa 39.4 degrees Celsius niadtong April 16, 2016. Sa kabalatuan Nueva Ecija, maukili siya ang top 2 na sa 40.4 degrees Celsius base sa reported historical extreme. Og ang nanguna ang Tugigaraw, Cagayan nga na sa 42.2 degrees Celsius ngayong April 22, 1912 og sa May 11, 1969. Apani adtong August 14, 2026, Magdum France, ang Cagayan de Oro nakasinati sa 43 degrees Celsius. So karon, Magdum France, record breaker na kita tungod kita nakasinati sa grabing kainit sa panahon. Maong Magdum France, inong pirmi og tubig. Atong hinumduman, nga bisan pa dili kita ginauhaw, magpabilin ka dapat ka kita hydrated. Samtang pabilin sa shaded o cool ng mga lugar, labi na sa pinakainit ng oras sa adlaw. Likayi ang dugay nga exposure sa adlaw kasagaran sa utuhang hangtod sa hapon, pagsulubuyos o gaan ng mga sinina. O kung init ang panahon, pilion nga magpabugnaw sa atong lawas gamit ang basa nga tuwalya o cool shower. Ayaw pug sa ang physical activities bag in France kung taas ang heat index. Ibahin kini sa sayo sa buntag o gabi. O gatong nung duman nga kanun na ito i-monitor ang atong heat index sa pag-asa. Magnum France, uta, doon na mo'y nakatunan. Di na ito kalintan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum Hunter Jane Luna sa balita og serbisyo Magdebradyo.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Hunter Jane. Di na magana ni Magnum Hunter Mincho Kabagtulan Science Technology News. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabagtulan.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
7: Mga igala, kumusta? Ani ara sab kita sa lahing hugna sa to mga pagtulun-an na discovery ug impormasyon nga atong mahibal-an karong adlaw. Aton tagaan og pagtagada ang kalabot sa gisgutan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address. Dito sa mga topic mao ang kalabot sa ato ang Pax Silica at sa ato ang masuta nga dunay mga minerals ug mga materialis nga gikinahanglanon aron makabuo kita sa mga gikabutyag ka mga microchips ug uban pang gamit aron nga makamugna og usa ka AI. So unsa man kini atong isgutan sa tong Magnum Science and Technology News.
8: Science and Technology News.
7: Ang usa ka dakong proyekto nga Pax Silica. Ang usa sa dakong kahimuan sa paglambo sa ekonomiya dinhi sa tuang nasod. Ingon man ang pag-open ug banpang mga oportunidad alang sa tanan. Apan adunay mga nakita natong negatibong epekto kalabot niini. Unang-una ang pagkadaot sa atuang mga kabukiran. Ingon man ang pagkaguba sa atuang kinaiyahan. Nasayod naman ta sa gikamutyag nga Pax Silica kagisgutan ni Ferdinand Marcos Jr. Pero atong tagaan o pagtaga, ang kining mga ang pagmugna sa mga microchip, mga silicon, ug ang pagmugna sa atuang produkto sama sa semiconductor, microchip, ug uban pang produkto aron nga makamugna kita ug kaugalingon nga artificial intelligence. So asa man di ay kinikuhaon ang mga raw materials aron masugdan na kini sa paghimo? Okay? Kanus-a og asa di ay tagakuha og source? Diha na din musulod ang gitawag nga volcanic lahar. Usa kini kamatang sa paspas nga lihok sa destructive slurry of water. Lakip na ang volcanic debris nga anaagikan sa volcano. So ang paggama sa mga produkto nga kalabuan sa AI, usa na niini ang volcanic lahar nga atong gisgutan nga kini ang matang sa mga raw materials nga pagahimuon aron kini makompleto na dayon ang paggama sa AI. Siyempre, ang lahar nga naporma gikan sa eruption sa volcano pwede saba sa heavy o prolonged nga mga pag-ulan-ulan na ug bisan sa mga landslides, portion sa mga na-weaken nga mga volcano nga na-collapse ug na-liquify. Ug ang volcanic lahar, dunay characteristics. Ito na po'y taas nga intensity ug long-lasting nga threat. Nagikan magod ang word nga lahar sa Japanese. Ngabot pasabot, violent type of mud flow or debris flow. Ug ang mga eksperto workers sa paggama og microchip nga mga produkto alang sa AI kinahanglanon buwis buhay niyang mukuha sa maong element alang sa maong nga proseso din kung imong tan-aon usa sa pinakadelikado nga trabaho tungod sa kainit sa bulkan gikinahanglanon nila nga moduol mukuha sa mga mud o sa lava o nanggahi ng mga magma. Ingon man ang mga debris sa bulkan. Ila kining kuhaon. Ingon man ang tuon sa mga bulkan. Sa inan kanyana, nga ilahang ang tuon ang nasangpit nga gabukal o nang buak pang sa mga yuta o ang mga magma niini. Aron mo kuha lamang ani nga materialis o kaya naman nga mo kinahanglan kitang mo kalot sa ilalom yuta da sa bukid aron makapagmina sa maong mga minerales, mga ore, iron, ug uban pang metal o mineral alang sa maong mga raw materials. Hinumdumi nga dili lamang volcanic o lahar ang atuang gikinahanglan ng tan-aw na mukuha sa taog lain-lain ng mga klase sa mga bato o minerals, mga iron o uban pa ng mga klase sa mga materialis para makagama kita o microchip. O sa kadagandaghan usab nga kinahanglanon nga himuon ng mga gamit o produkto para makamugna o AI dito sa Paksa Silica o pila kaha ka mga minerals ang makuha o pila sab ka mga bukid ang kinahanglan gubaon o pila sad ka mga minahan ang kikinahanglanon kaluton alang sa maong proseso o sa operation sa nasangpit nga dakong proyekto sa Pilipinas. So dali na lang tataman para sa tuang Magnum Science and Technology News. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balita o serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Minso. Ang dilita ni Magnum Kia, Civil Science. Nga doon ako ni problema sa pantog ang usang katao. Sa balita o serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanusa.
3: Magnum, buntag na

0: Niadtong August 13, 2016, adlaw nga dili gyud niya makalimtan. Niadtong adlaw mga magnum friends, gidakop si Karen uban sa iyang kanhi boyfriend nga si Emilio Lim sa usa ka bypass operation. Yes, magnum friends, bypass operation. Dito sa isa ka condo unit sa Pasig City kun asa naka-recover ang mga awtoridad og milyones pesos nga kantidad sa droga. Kay matud palagi, supplier sa mga clubs ug bar si Lim ug naapil si Karen sa maong kaso. At that time, nasa tugatog si Karen mga magnum friends. Ikalima ka tuig na niya isip DJ sa usa ka istasyon. Diin, aduna siya'y mga TV show, endorsement, tanan, success sign. Pero alang kaniya, adunay hawang sa iyang kasing-kasing. Matod mismo ni Karen, mga magnum friends, months before that, murag nawadaan na siya ugana. Then matod pa niya magnum friends nga, I started praying to God for deep because I felt like I was not really doing well what I was created to do, matod pa niya magnum friends. Wala siya kay balunga ang tubag sa iyang pag-ampo, ikakurat niya. Dugang pa niya mga magnum friends nga, little did I know God would answer me in the most shocking way. And He put me in jail not as a punishment but as a profound turning point. Hapit lima katuig ang iyang gigugol sa sulod. Lima katuig nga pagpalandong, pagantos o pagkaton. Like an actual college course with an specialization, matod pa niya magnum friends. Pero niadto, sa tunga sa kangit-ngit, nakakita siya og kahayag. Nakakaton siya, nakasabot siya. Ug niadtong July 15, 2021, miabot ang maayong balita. Gideclare siya nga not guilty sa Pasig Regional Trial Court, Branch 151. Ug karon nakagawas na siya magnum friends. Ug niadtong August 14, 2026, eksaktong napulo ka tuig human sa iyang pagka-aresto, nagpost si Karen og mensahe nga makahikap sa kasing-kasing sa mga netizens. Matod pa niya mga magnum friends no, has it really been 10 years already? August 13, 2026 was the day my whole life turned upside down. I swear, I still remember it like it was yesterday. Ug mao ni ang pinaka-importante nga iyang giingon mga higala. And now that it's been 10 years, I can say it loud. That season did not define me, it's refined me. Wala siya nagsulti og mga mababaw nga mga istorya. Ang iyang gisulti karon gikan sa iyang kasing-kasing, sa kinabuhi, sa sulod sa persuhan, gikan sa mga tao nga iyang naila. Para kang Karen, ang iyang naagian dili katapusan, kini sinugdanan. Mga magnum friends, ang istorya ni Karen Bardador nagtudlo nato og tulo ka butang. Una, ang pag-ampo adunay tubag, bisan pa kung dili na mao ang atong gipaabot. Ikaduha, ang atong pinakadakong kahugmak pwede mahimo natong pinakadakong leksyon. Ug ang ikatulo, walay tao nga nag-define sa usa lang ka season sa iyang kinabuhi. Pwede ta mag-usab, pwede ta magsugod og balik. Pwede ta mahimong mas maayo. Anyway, mga magnum friends, no? Dere na lang matapos ang atong chikahan karong adlawa. Hantud sa sunod nga higayon, kini ang inyong Magnum Faith Bales sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Faith, Dinitas Beauty and News. Sa balita ug serbisyo na si Magnum Hunter Aileen Acurin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Beautiful Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Domingo na usab o basta Domingo gani ang ato ang hisgutan, dili gyud ninyo ang ay kalimtan ang atong Magnum Beauty and News. Para sa atong mga night shift workers o mga suki sa graveyard duty, familiar kay ta sa feeling nga samtang ang uban na nga tulog na, kita kay nagsugod pa lang sa atong trabaho. Pero tungod kay gabi ang atong duty, usahay maapektuhan ang atong tulog, pagkaon, energy, o syempre ang atong skin o overall appearance. Mabantayan nato magna friends nga mas dull ang atong panit, mas prominent ang eyebrow, o usahay, murag kapoy gyud ta lantawon. Pero ayaw kabalaka, magnum friends. Tungod kay karon, atong isgutan ang pipila ka mga beauty tips para sa mga na-graveyard aron bisan kulang-kulang ang tulog o gabi ang trabaho, mahimog gihapon natong atimanon ang atong kaugalingon. Usa sa mga beauty tips, magnum friends, ayaw kalimot sa hydration. Kung graveyard imong duty, importante kaayo ang pag-inom o tubig. Usahay, tungod sa kabisi sa trabaho, makalimot taog inom og tubig ug mas pilion pa nato ang kape o ka soft drinks aron dili katulgon. Okay ra gyud ang kape, Magnum Friends, but in moderation. Pero kinahanglan gihapon gyud ang tubig nga mao'y atong main drink. Ang sakto nga hydration, makatabang nga dili mag-dry ug dal tan-awon ang atong panit. Ikaduha, atimanon ang mata. Kasagaran gyud nga problema sa graveyard workers ang eye bags o puffy eyes. Dugay nga pagtan-aw sa computer, cellphone o kulang nga tulog, mahimong makahatag kakapoy sa atong mata. Kung mahimo Magnum Friends, hatagi og short breaks ang imong mata. Pwede pod mag-cold compress for a few minutes kung puffy ang area around sa imong mata. Ikatulo, bantayi ang imong caffeine intake. Kasagaran sa night shift, kape ang pinaka-best friend. Pero kung sobra ang caffeine, posible nga mas lisod ang pagtulog pagkahuman sa imong duty. Kung hapit na ang imong sleeping time, likayi ang daghang kape aron dili maapektuhan ang imong quality of sleep. Ayaw sad isakripisyo ang imong tulog, Magnum Friends. Mauni ang pinaka-importante sa tanan. Bisan daytime ka matulog, kinahanglan gihapon nga makakuha ka og igo nga quality sleep. Himuha nga ngit-ngit og hilo mang imong kwarto ug likayi ang unnecessary nga paggamit sa cellphone before sleeping. Kay bisan unsa pa kamahal ang imong skincare, kung pirming kulang ang imong tulog, makita gihapon sa imong nawong ang kakapoy. Pili asad Magnum Friends ang imong snacks. Kung gutmon ka during duty, dili kinahanglan nga puro instant noodles, chips, chocolates, or soft drinks. Pwede ka magdala og fruits, yogurt, nuts, boiled egg, sandwich bakaha, uban pang mga balanced snacks. Mas maayo pod nga makakuha ka og nutrients nga makatabang sa imong energy. Ayaw kalimti ang personal grooming. Bisan graveyard duty, importante gihapon nga limpyo og presentable. Keep your hair neat, i-moisturize ang imong abil, take care sa imong mga kuko, ug paggamit sa light nga pahumot kung gusto nimo. Dili kinahanglan bongga Magnum Friends, ang importante lang clean, fresh kalantawon ug komportable ka sa imong kaugalingon. Pinaka-importante sa tanan Magnum Friends, ayaw kalimot sa pag-atiman sa imong kaugalingon. Ang graveyard duty dili sayon. Usahay stressful, usahay kapoy, ug usahay murag wala na kay gana para sa self-care. Pero bisan 10 to 15 minutes lang nga skincare, stretching, pag-inom og tubig, o pagpahulay sa imong mata, dako na kaayo na og tabang. Busa, mga higala, kung graveyard worker ka, ayaw huna-huna ang kinahanglan mawala ang imong glow tungod kay gabii ang imong trabaho. Ang importante, balance, sakto nga tulog, inom og tubig, healthy nga pagkaon, simple nga skincare ug panahon para sa imong kaugalingon. Kay ang tinuod nga beauty din lang makita sa makeup o sa skincare products. Mas makita ang beauty kung giatiman ang atong lawas, atong pamanit, labi na ang atong kaugalingon. So sa tanang graveyard warriors diha, padayon sa trabaho pero ayaw kalimot sa self-care. Stay fresh, stay healthy, and stay beautiful, bisan unsa pa ang oras sa imong duty. Inyong nabati ang Magnum Beauty and News. Timan ikanunay, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Island Ocarin. Dito sa tamay gala sa dumaging spring saan lupad sa ta. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter ang GL Salo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!

0: Pilipinas.
1: Salamat pagkumanji, magluto sa tani Magno Hunter Lani. Diyayang lutoon mga ikala sa balitaog servisyo na si Magno Hunter Lani Delgado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Maayong Domingo, Magnum Friends, ug anino sab kita alang sa itong menu of the day. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, ang inyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa akong bago ug masustansya nga menu nga akong ika-share sa inyo mga Magnum Friends. Ang akong menu karong adlaw kay usano sab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sunod lamang sa pipila lamang gid ka minuto, makahimo ka nang makaluto sa mga menu nga mao ang caramelized onion and bacon dip recipe. So, dili na kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang ang mga ingredients nga swak o kaya ra sa atong bulsa. Una, 6 slice nga bacon dice, 2 ka large nga yellow onion, naghiwa sa panipis, 2 tablespoon unsalted butter, 8 oz cream cheese, 1 half cup nga sour cream, 1 fourth cup mayonnaise, 1 tablespoon Worcestershire sauce, 1 half tablespoon garlic powder, 3 fourth cup grated parmesan cheese, asin ug paminta. Samtang andam ng atong mga kinahanglan nga mga ingredients, mga Magnum Friends, ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, iprito ang gihiwa nga bacon sa atong kalha sa medium nga kainiton. Hangtod nga kini mo crispy. Humani ini, kuha atong bacon og iset aside una. Ikaduha sa kalaha, nagigamitan sa itong pagluto sa bacon, putang ikini sa butter ug sa medium nga kainiton. Ug gisaha ang gigagmay nga sibuyas sulod sa 40 hangtod sa 45 minutos ug samtang kamulo sa pag-ukay. Hangtod na kini mo golden brown ang color mga Magnum Friends. Humani ini, kuha ang atong sibuyas ug isit aside ug ibutang sa ato ang bacon. Una, isagol ang atong cream cheese o mayonnaise. Butang igilayan kini sa ato ang garlic powder, Worcestershire sauce, gamay nga asin, paminta o parmesan cheese. Humani ini lutua sulod sa 20 ngadto sa 30 minutos. O hangtod nga kini mo golden brown ang color mga Magnum Friends. Kung maluto na, kuha akini uga paking ambit sa imong pamilya. Dito na usap kita kutong mga Magnum Friends na nakagano na usap kamoy na kuha sa itong bago o lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usap nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Lani Delgado. Abi kita suras may galas sa itong maraguban sa itong kaburama. Salamat sa tanan. Viewers na itong mga listeners, salamat kayo. Magnum Person Blanca niyong kauban sa gawas ng katirigban, katawan, labing gamhanan, maglahay mga barugan ng sa katawan ng mga tuman din lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas! Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas! Hangdurugma, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Alas 6:17.
3: That time check was brought to you by Presto Creams.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Playtime!
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness. Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ang Xera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
6: Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha, ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa iis sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanip, mata, ilong o baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo, ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa, ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya ron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyon ang tumbalay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay-tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in Music, News and Public Service, Fair and Balanced in Commentaries and Public Affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
8: Nangluan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Una sa mga balita ta sa Magnum Lokal, lokal kabahanan na ngayon og pagsabot sa mga apektado sa road clearing operation sa Kogon Markets. Magnum National Senate President Gatchaliani na karundom sa prosecution, kon prosecution o depensa ang alikayan ang mga side comments sa impeachment trial. Magdam International North Korea, gikon din ang iatag ng joint military drill sa United States ug South Korea. Magdam Business DBM, ugot usang giban atayan ang sugyot ang 7.2 trillion pesos sa 2027 National Expenditure Program. Magdam Entertainment Angeline Quinto, magandaman ang umabot ng concert. Magdam Sports Pinoy Baxter Miel Silent Assassin Fajardo, magandaman ang umabot ng mandatory challenge umabot Oktubre o Nobyembre ng tuiga.
7: Magnum Morning News.
8: Bayang Zone, kumusta mayong butna? Karong atlawa, Domingo, 16 ang pizza, bulan sa Agosto 2026. Kini si Magnum First Seed Blanca.
9: O Magnum Kia Abilenosa.
8: O karon sa Magnum Radio, History Today.
7: Magnum Radio.
10: History Today.
8: Agosto 16, 1956, ding adlaw, hingpit ng nalakip sa curriculum sa Koleyo o Universidad ang kinabuhi o sinuwate Dr. Rizal, kinihuman ng palabang sa Kongreso ni Antong Hunyo 12 sa sabang tuig, Republic Act No. 1455, umas na ilang batas Rizal nga sinuwate si Dr. Claro Recto. Ngayong ubos sa maong balaod, obligado ang tanang pampubliko o pribadong tungaan nga ilakip sa curriculum ang mga sinuwat ni Rizal sama sa nolimitang El Peribusterismo. Nagunang tumong nini nga magkabilin ang pagdumdum sa katawan nga nahimo ni Rizal nga nakigbatok aron makabot ang kagawasan sa nasud.
7: Magnum Radio.
10: History Today.
8: O karon sa Magnum Lokal. Nangayo karon og pasapag sabot ang lokal kabahanan sa mga apektado sa road clearing operation sa Kugon Market. Apan matod ni John Gilmer Aktub, tigwaba ni Mayor Clarick Suy, kinanglan usahab ang pagkoopera sa katawhan na bina. Alang usab kini sa kahiwan sa tanan, gidugang pari Aktub, gadili usab kini. Himoon kung walay nakababag sa mga katalanan na nagresulta na hinoon sa kahoot sa dagan sa trapiko.
11: Ipaabot yun sa itong mayor ang dispensa labi na itong naapektahan sa mga pag-road clearing. No? Unta po, no? Sila po mo cooperate po kaya di man ito buhaton po sa itong mga kauban o wala po sila naka-obstruct sa kadalanan labi na sa mga sidewalk. No? Tinabanga lang yun, no? Hangyo sa itong mayor. No? Labi na nga ang tuyuan ni is para man sa kayuhan sa tanan labi na sa mga vendors, no? Ay dole ng pista na dagan atong bisita. Muragin na ang ganun na yung hangyo sa itong mayor na magtinabanga labi na ang pag-clear sa mga kadalanan kay sigurado ni sa umabot ng adlaw daghan pang mga dagko nga mga events sa itong dakbayan nga tambungan sa itong mga bisita o punta taasan na ito gamay atong pasensya o ang ato pong mga hangyo sa vendors nga di na po unta mo kanabang mo obstruct sa kadalanan nga di na po mo tuman sa itong mga management sa SEBDA o sa itong RTA para kitang tanan magpuyo nga malinaon o
8: pamahayag gato ni John Gilmore Aktub tigwaba ni City Mayor Lando Clarick Suy.
9: Dugang Magnum Lokal, gisiguro ni City Administrator Roy Ragas, kaan nagparayon ng lokal nga panggamanan sa pagtawang sa matag pamilya nga nagkinahanglan sa mga kabarangayan. Mato ni Ragas, nga pinaagi sa maong serbisyo, makahatag kini kudasig sa tanan, aron mas mulambo pa ang ilang panginabuhian.
12: Masilabaw nga maningkamot ang atong katilingban nga daghan ang mga anak nga dunay full support sa ilang pamilya aron mahimong mapuslanon nga sakop sa atong katilingban. Dalas matag adlaw para lang makahatag manghinaot nga kinini ang mga serbisyo nga kini makahatag kanatong sa dugang kadasig o kaikag. Masilabaw pa maningkamot matag adlaw dili lamang para sa inyong kaugalingon o tagsa-tagsa ka pamilya.
9: Pamayag ni City Administrator Roy Raagas.
8: Alas 6:28 Dole 10 may duyog sa National Housing Authority sa People's Caravan. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabagtulan.
13: Miduyog sa National Housing Authority NHA People's Caravana ang botan sa Department of Labor and Employment Kontrole Region 10 kini sa mga programang inisiyatibo nga naghatod sa gikan sa gobyerno o mga serbisyo niini nga mapaduol ngadto sa komunidad pinaagi sa maong karavana nga magprovide og mga impormasyon assistance sa employment opportunities, labor standard, workers' right, livelihood assistance, ug uban pang dole programa nga nakadisenyo niini aron sa pagsuporta sa mga workers ug sa ilahang mga pamilya. Kiniubos sa mandato ni Dole Secretary Francis Tolentino ngadto sa mga departamento nga naparayon sa pagpahingusog sa programa niini sa mga serbisyo sa mga Filipino workers, mga communities, pagsiguro sa dekalidad nga public service nga mahatod. Lakip na niini ang pagdala sa mga services sa usa ka venue sa gikabutyag na People's Caravana nga nagmugna sa mga oportunidad sa mga workers ngadto sa mga government agencies din magkatimbayayong sa unsa ang panginahanglanon ug uban pang mga kakulangon ug uban pang i-improve nga programa niini alang sa komunidad. Balita gikan sa Dole Region 10, kini si Magnum Hunter 19, medyo kamaktulan na sa balita ug serbisyo. Magnum Radio.
8: Alas 6:29, kagawad Edgar Cabanlas, Malipayon, nga nahimong 5K finisher sa igala ay half marathon. Sa balita ug serbisyo na si Magnum Hunter, Jane Luna.
14: Nahimong Malipayon, si kagawad Edgar Cabanlas, si nilugan niya pagkatapos yun doon sa 5-kilometer run. Nilugan niya hapong niyugtan po niya sa half marathon. Nilugan niya at lawa. Karoon ang magpapresid na matapos po siya.
8: Hello, Magnum Jane.
14: Usap po siya, no, sa isang nai, nagtuplok sa Radyo Magnum Aversid. So, galing karoon, usap po siya, no, sa nahimo lugar po na naog po doon kay 70 above man Magnum Aversid.
8: 70 above?
14: Oo, ang ihalogan niya, gidag. Ano siya po naman sa yan?
8: 70 na niya siya?
14: Oo, Magnum Aversid.
8: Tigo, sa
14: magulang, magulang, magulang, magulang, magulang, magulang po diri Magnum Aversid, no, nga, nitagan. Kasi gara man diri mga hinko na, at sa mga 40s, paubos do ang mga edad sa mga nanagam din yun. Yeah, siya man po itong medyo makaingon kita magduba first aid at asaas po nga edad. So itagaan po siya po siya yung kalabot po din eh. O sayo-sayo po siya nakaabot din yung magduba first aid. O kanina, ngitigyan naman po siya kanina sila gibuyan ng 5-kilometer run. Pero nakaabot siya din no, before pa magkahayag. O galing magduba first aid, nagbalik pa yun po siya no, kaubad po, nag-ubad po ng mga kagayaan. No? Tugod po lagi kayo nalingaw, matod pa sila sa pagdagan. Dito man siya taman sa may kauswagan magduba first aid. Medyo taas-taas po daw ang iyahagya po nga dadaganan. Paniini magduba first aid sa mga paminawan sa kagawad Edgar Cabanlas.
8: Sige, kagawan.
15: Magdumagi. Kamusta ang imuha nga kamati? Karoon nga na, usa ka sa mga finisher ni ini nga fun igala ay half marathon.
16: Ah, proud kay ko kay ako ang champion.
15: Oy!
16: Oo na, oh. Ha?
15: Grabe.
16: 5K male 70 above champion. Oy.
15: Congratulations sa imuha one.
16: Ano na champion mo ani nga? Hinay mga ikumudagan.
15: Di man imposible.
16: Mayo-mayo kayo ang wang. Ang imong pamahon-pahon garon labi na gipaningot ta. And I am urging everybody nga atong mga eksyon sa Dagbay sa Kagihanduro nga atong iawiken ang atong interest sa sports exercise para nga magpabilin nga liko ng atong mga tuhod. Importante kayo atong mga kasing-kasing liko na sab. Bisan tuod o kidara na ta, pero naagya po nagpabili ng imong kahimsog, which is important. Ay gamay, mubo ra kayo ang kalibutan, ang pagpuyo din sa kalibutan. So ato, we have to appreciate. But in doing so, kinalan nga bantayan na ito atong paglawas.
15: Well, ikaw pila naman imuning higalay maraton?
16: Pirmi naman. Daga na kayo ko, gatampo na ganit ko dito sa Cebu. Oh, inaiwas, bata-bata pa, uban ko sa Cebu Maraton, Davao Maraton. And kining higalay maraton, dinik pa ni higalay kanya ito, gauban ako ani, sa Circle Production. So, congratulations sa tanan nga nagdagan kay dili sayon kining feat. Og mapasalamaton kita primero sa kahitasan nga safe ang atong mga runners. Gitagaan kita sa proteksyon sa Ginoo. Og nagpasalamat kita ni Ana. Og congratulations sa mga organizers nining very successful nga kining event, which is part of the Higala IP Festival nato sa Dagbayan sa Cagayan de Oro.
15: Wad, ano na pa ba yung mga lain nga mga event? Kaya mo kaya pong salmutan, Wad. Isipag-suporta po no, sa ato pong mga event dili sa syudad.
16: kung may kaon diyan, mukbang ko na na. Bitaw, kaning...
15: Kaon na
16: tayo. Kaon na tayo. Diba sa daghan, daghan. Kung gusto kayo na ako, mukbang ako na ng mga dagkong events. Ang Miss Cagayan de Oro, karo sa pa to. Ito kita, anak. 22. Mukbang kita niya, anak. Na ay sa... kining agricultural fair. Uban pa, magdahan kini kayong fair na to. Kanang sa dalan nga contest sa mga estudyante na to. So, halos tanan akong atinan. Pero wala na ko'y, dili na ko mauban na ng uban mo participate kay para mas bata na.
15: Give chance to others na po.
16: Sila, tagaan na sabi. Ako man lugar ang chairman din ng komitiba sa marathon. So, manigig ko.
15: Sa'yo kay kaganina, Wad?
16: Sa'yo, wala pa yung alas 5, niyan ako din eh. Alas 4 pa.
15: 4:30 man mo gibuy ano? 4:50. Wad, ano sa may mensahe na to sa katawahan, Wad? Dila binagpadayon pa itong mga events sa Galay.
16: Kining enjoy, have fun, tanaw na to, magbantay po, kay lagi fiesta, daghan ang mga dumudoong, kasagara sa mga dumudoong sa fiesta na to, sa Cagayan de Oro mga butan, pero usahay masagulan ng mga salbahis, so magbantay kita, amping kita. So I hope everybody will enjoy the celebration, and Biba San Agustin, Biba Higalaay. Biba Cagayan de Oro.
15: Thank you so much, Juan.
14: Thank you so much, Juan. 5 km, ma'am.
8: Wala ko sa tagdili kayo. Ayan, isa din ba? Ayan, isa
14: din ba? Ayan, isa din ba? Ayan, isa din ba? Ayan,
8: isa din ba? Ayan, amiga rin na.
14: Ano siya?
8: Kisa mo na?
14: Mama, Margaret. So, alisa din niya. Ito din sa tagamay. Ikaw pila naman ni Muning pagdagan na sa Igalay. First time, ma'am. Kung sa may gagibate ni Mataron. Maayo. Wala ka na ako. Have a good life, enjoy. Happy ka. Yes, mo. Thank you, ka. Yan ako sa si Margaret. Di, wag na ba? Pwede. Ano na niya, no? Daga na tayo mga nauman din, eh. Pero wala po lagi na dagan. Yan tayo, parang matubang po yung sabo. Yan po ng mga individual na nakasalbot po tayo ng itong house marathon. Igala kayo ako, marathon 2026. Pero nga sa iyo, sa sabo. Tapos ikan din sa maya, patibis na nalang ang shooting atong asyidad. Ini, magpapalang 24.
8: Salamat magdong Jane Palentas, duga mga balita.
9: Gibot kayag ni City Mayor Lando Tarix Uy, ngamay mo na siya sa pagpangonsulta sa Bataan City Health Office, JRBGH, o CDRMD. Kung galing doon yung mga satian nga tumang kainit sa panahon, matag ni Uy nga kinialang sa rekomendasyon kung kinangalan ng pagpasuspenso sa klase din sila mismo ang nakahibalo sa sitwasyon.
17: Dili ko gusto nga kita ang basulon sa mga ginikanan nga dili na to may baluan nga doon na sila'y mga balatian. Ang ato na lang ang pagpaniguro apan magahangyo ako, gipaabot na ako si Doktora Delia ang buhatan sa GRB nga makigtagbo ko kay kamo may makadeterminar makahibalo kon aduna bagyo'y kasiguruhan sa panglawas sa mga kabataan kay kamo man mismo ang makaila sa ilang panglawas busa sa dili pa na to suspensohon ang klase. Mangonsulta ko ninyo kon muabot na ang 40 pataas kakainiton ato bang isuspenso ang klase sa atong mga kabataan. Wag kinahanglan ko ninyong rekomendasyon aron makatarunganon kita nga mususpenso sa mga pagtungha sa mga kabataan. Lunes, wag pa ko kasiguro ha, unsay Celsius ba, degrees nga atong kainiton. So, mangonsulta ko sa buhatan sa atong City Health Office o sa GRB nga maghangyo ko doon ay panagtigong o buhatan usab sa CDRR kay sila may nakahibalo.
9: Ang pamayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
8: Alas 6 at 8 na, parang tamay gala sa itong mga balita. Oras, alas 6 at 38.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
20: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifa tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
22: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
23: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
22: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
23: Wise jud ka, Mari.
22: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
23: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
24: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ngutod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulok.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Gigutom na.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Magnum Morning News.
2: Alas 6:14 na karon sa Magnum National. Nagpalundum karon si Senate President Sherwin Gatzalian sa prosecution og depensa. Nalagayan ng sobra mga side comments sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Gatzalian nga kinanglan magabilin sa mga isyo sa kasos mga partido og dili buong matod pa entertainment ang pagdungog.
3: Very strict ang ating rules, no, na hindi sila pwedeng magsalita tungkol sa kaso sa labas ng korte. Very strict. In fact, ang mga senators, bawal rin. So, bawal ang prosecution, bawal ang defense, bawal ang mga senator judges na magsalita tungkol sa kaso. Yan ang ibig sabihin ng sub judice, na hindi mo pwedeng pag-usapan ng kaso. At yan naman ang aming sinasabi sa prosecution and defense, na mag-ingat sila at huwag masyadong trigger happy pag nagsasalita. No? Dahil alam ko, very alluring yung nakakaakit yung camera. Kung may camera doon, dire-diretso sila magsalita. Pero nangyari ay napag-uusapan nila yung kaso at hindi nga tama yun at labag yun sa atin.
2: Pamahayag ka doon ni Senate President Sherwin Gatzalian.
4: Gipamugos si Manila 6th District Congressman na Benny Abanti Jr. nga dili kinahanglan nga mahimong rason ang pagka-confidential sa pondo aron itago kini sa pagsusi sa Commission on Audit kun COA ang gigastuhan niini. Mato ni Abanti nga kinahanglan nga ibutyag ni Vice President Sara Duterte kung asa og giun sa paggasto aron masayran sa katawhan.
5: Kaya sa akin, for example, like ang pinag-uusapan natin yung secret, dapat daw sikreto yung mga sa confidential fund. Dapat sikreto yung pinagbibigyan. Oo, sikreto sa taong bayan yan. Pero hindi dapat maging sikreto yan sa COA. Pag pinag-uusapan na ng COA yan. COA na yan eh. Audit na ng gobyerno yan eh. Dapat na i-reveal na. I-reveal na kung saan ibinigay, kung kanino binigay ang confidential fund na yan at kung paano ginamit yan at kung tama ang paggamit yan. Dapat malaman po ng taong bayan yan.
4: Ang pamayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abanti Jr.
2: Samtang iklaro sa kamo ni Vice President Sara Duterte nga dili pagpanghulga ang ilang mismong pamahayag kalabot sa posibilidad mag-atubang usab sa criminal prosecution. Ang uban pa nga naglingkod sa impeachment of officers lagip na nini si President Ferdinand Marcos Jr. Kinibahan sa pangutan ha, ni Palace Press Officer and Secretary Attorney Claire Castro kung doon na usab by pagpanghulga sa kampo sa Vice Presidente. Nunod sa grave threats case nini, matod Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Vice President Sara Duterte, nagrespeto ni pamahayag ni Castro apan kini ang kamatuuran.
6: Again, I respect the palace officer's opinion, no? But of course, it was never issued as a threat, no? It was issued as a statement of fact. Why do we say it's a statement of fact? Because as I mentioned earlier, no, the Vice President is not the only impeachable officer. May mga iba pa na nabanggit ko na nga, no, na impeachable din. Kaya ang ating nilabas kanina is actually a question. If she will be treated this way, yun na ba ang mangyayari din sa iba? Is that the meaning of that? No? Kasi nga, tama naman sinabi niya, no? No one is above the law. And I agree with that. If the Vice President has to answer, for example, for any crime, should it be now that she is still a sitting Vice President or later when she is no longer?
2: Pamahayag ito ni Attorney Paul Lawrence Lee, mabugaro ni Vice President Sara Duterte.
4: Gihagit ni Senator Ping Lacson si Senator Alan Peter Cayetano nga ato bangon og direktang ipasabot ang mga issue kalabot sa mga proyekto sa Tagig. Mato ni Lacson nga inay nga mag-Facebook kung mahimo sa pagbatikos. Kinahanglan ni ini nga depensahan samtang nagparayon ng fact-finding investigation sa gigong irregularidad sa mga proyekto.
7: Pulang-pula nga kasi siyempre parambak eh, hindi naman talaga slow protection. So ito yung mga issue na nakapalob dyan. Kaya na-complicate na na-complicate dahil nga walang ginawa si Senator Alan Cayetano kundi mag-Facebook. Tira siya ng tira. Hindi niya salit na i-depend niya yung kanyang turf at sagutin niya ng derechahan. He resorts to name calling, kung ano namang issue binabato niya. So yan ang kinalabasan ngayon. So nagulat ka ako. Kala ko kasi bula ka na yung microcosm. Yung represent ng parang yung flood control. Yung Tagig is really something else we discovered.
4: Ang pamayag ni Senator Ping Lacson.
2: O karon sa Tumagdom International sa North Korea, gikondina sa North Korea karon ang gitakdang joint military drill sa United States og South Korea. Ito din nagpagawas sa pasidaan ang North Korea nga posibleng tumagon himoong drill sa duha ka nasod. Matod sa Foreign Ministry sa North Korea nga giisip nila ang usa ka rehearsal alang sa agresibong digmaan. Kung agresibo nga pamaagi ang maong joint military drill samtang magsugod usab karon si kung nagsugod usab karon si South Korean leader Lee Jae-myung sa North Korea o pagiginabi usab sa formal nga isgutanan sa pagtapos sa gubat sa duha ka nasod.
4: Samtang sa Amerika isipo na sa mga sundalo sa Amerika nga mga direktang target ang mga drug cartel. Sama sa ISIS o Al-Qaeda, matod ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth ng si Vincent Kinsang Grupo, nga musulay sa pagpasarod o iligal nga droga o mahimong hulga sa katawan sa Amerika o mga aliado targeton sa mga military.
2: Karon sa tumagdong bisda sa hugot nga gibantayan karon sa Department of Budget and Management kung DBM ang sugyot ng 7.2 trillion pesos nga 2027 National Expenditure Program kung NAP. Mato di DBM Secretary Kim Robert D. Leon ngayon kaya rin masiguro ang efficienteng gamitan sa resgutang pundo sa publiko. Ginugang pa ni De Leon nga nakatutok usab sa maong sugyot ang budget sa food security infrastructure og mga andam nga ipatuman nga mga proyekto.
8: Bulk of the increase comes from mandatory requirements and existing fiscal obligations. These include higher national tax allotment for local government units, the fourth tranche of salary adjustment for civilian government employees under EO number 64, the corresponding salary adjustment for our military and uniformed personnel, and other fiscal obligations of our government. And I want to make one point very clear. A program does not mean unaccounted for. It is not a blank check, and it's certainly not an unlimited spending authority. It has clear purposes and well-defined triggers prior to release.
2: Pamahayag gato ni Secretary, kung DBM Secretary Kim Robert De Leon. Samtang sa Forex Institute, sa Sakes Dal, nagbalong karoon sa 61 pesos, 21 centavos, Krisen Dal, 44 pesos, 30 centavos, 57 pesos, o 81 centavos, Australian dollar, 43 pesos o 23 centavos, 7 dollar, 1 peso, 90 centavos, karon 4 centavos, euros, 30 pesos, 66 centavos.
4: O karon sa itong Magnum Entertainment. Padayon yung ipanganaman ni Angeline Quintong umaabot nga niini nga concert sa August 22 sing tuiga isip pa salamat sa mga fans. Matod ni Angeline, nga giisip niya kini nga introduction sa bagong chapter sa iyang career nga miabot sa 15 na katuig.
9: Para talaga siyang introduction sa bagong chapter ng career ko. Kasi grabe, kahit ako po hindi ko ma-imagine na umabot ako ng 15 taon. At yun ang lagi kong sinasabi sa lahat ng mga taong hanggang ngayon po ay sumusuporta sa akin. Dahil sila talaga yung dahilan. Kung bibilangin ko talaga, mas marami talaga yung mga pagkatalo ko. Every time nasasali ako ng mga singing contest dati na ngayon, parang biglang isang araw, nasa Araneta Coliseum na ako.
4: Ang pamayag ni Angeline Quinto.
2: Karon sa atong Magnum Sports, parayon ang pabangandam ni Pinoy boxer Miel Silent Assassin Fajardo. Sumamot din ang mandatory challenge batok Japanese boxer IBF Flyweight World Champion Masamichi Yaboki. Kaubabot Oktubre o Nobyembre ng tuiga. Mato ni Fajardo nga kini ang iya mismong first world championship rason nga parayon ng iyang pagbansi-bansay.
10: Nag-arala namin ng maayos na mas mag-improve pa yung ano ko, una stamina kasi hindi naman lahat nakukuha agad yung laban. Kaya yun, mas taasan pa namin yung training namin. Ngayon, hindi ko naman iniisip yan na makukuha ko agad. Kaya yung ginagawa namin, habaan pa yung training namin kasi hindi naman lahat na laban makukuha mo agad. Para sa akin, malaking bagay po sa amin bilang boksingero, mapalaban sa World Champions. Kasi yan po yung pinapangarap lahat ng boxer na makalaban sa World Champion.
2: Pamahayag gato ni Pinoy boxer Bill Silent Assassin Fajardo. Inabati at umago ng morning news o karoon sa itong headline review. Magdong lokal magagamanan lokal kagabahanan ng ayaw pagsabot sa mga apektado sa road clinic operation sa Kugon Market. Magnum National Senate President Gatchalian nagpinundom sa prosecution o depensa ng likayan ng mga side comments sa impeachment trial. Magnum International North Korea gikun din na ang itakdang joint military drill sa United States o South Korea. Magnum Business DBM hugot nga gibantayan ang sugyot nga 7.2 trillion pesos nga 2027 National Expenditure Program. Magnum Entertainment Angeline Quinto gipangandaman ang umabot nga concert. Magnum Sports Penny Baxter Mill Salit Assassin Bando

0: Di Oro.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. O puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom, matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Let's go!
6: With Charmin Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmin pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmin Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmin!
7: Charmin, breathable panty liner for every wear confidence.
8: Pinakabaratong nga data
9: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
8: Bagong user,
10: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
11: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

0: tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipcat Kai Center. Ang inyong yulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
2: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
3: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
4: Mga igsoon, si Senator Bongo Sayang Mensahe sa Higalaay Festival 2026.
5: Cagayan de Oro is called the City of Golden Friendship because of the very friendly and warm people na Cagayanons. Isip Higala o adopted son sa Dakbayan, ako nang hinaot na magpadayon ang inspirasyon ni St. Agustin sa atong mga kinabuhi ug unta malipayon, healthy ug tiyada ang atong kapistahon. Kini inyong igsuon ug silingan ang Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo,

0: nga andam o serbisyo sa inyong tanan sa abot sa akong makaya, kay ang akong bisyo magserbisyo sa atong mga kaigsoonang Pilipino, ug atuo ko na ang serbisyo sa tao, serbisyo kana sa Ginoo. Daghang salamat sa inyong padayon na pagsalig ug suporta.
1: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat kay hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalain-laing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
4: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
2: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagyang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labing nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon nga ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping Jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
5: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
6: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun, nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong Vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa Vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang Vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
10: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis
11: Camis Oriental Province.
12: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
15: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: made right.
1: Oh, yeah.
2: BBB Bernie Busugbat CM Recto Branch is now open. The Olsa Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busugbat.
1: Wow!
3: Bawat bites busog.
1: BBB!
3: Bernie Busugbat!
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubog. Kay kini, dali ra, maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas. Gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw. Gamit og mga luwag, hamugaway o gaan o light-colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglaban ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness. Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas, gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
7: Kaning kainit karon dili ko mo siya kaayo budak atong makinat sa una ng bulan mo nga lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no sunod gyud ang mga tabo ug init kay sanan kay magsige nang taog sumul kung pagsimot na to manggawas sa ato walker apil na ang soul so mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga, ang suggest din nato is, well, of course, ayaw ko kaayaw pang pa-expose mo no? Na mga ginagib sa ini. Okay naman, mainit ang water, pero hindi ko ipadayon, mas hindi lang tubig. Mas maayaw yun na tagulan gamay o mga asin. Muna nga, ang kanalita ng mga orisol or hydrated ka ng solution, mas maayaw. O kuan ka ng makuha sa init, first yun magka ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong food. Paggawas mas sinuot ng uban sa sinuot manggood is ang mga salt sa ating gawas. So sunod na lang mga heat exhaustion ang padayon na yun na mas grabe pa inong sinuot. Then siguro sakit sa ulo and then kapoy mong pagmalipong kung sa kung ang heat exhaustion na ka kaya mong kapoy na yun kaayo pabugnog kita no? And then fluids hindi mong dito o fluids kaya medyo mawala business no? Kaya ng tungod anya ang circulation sa atong otok video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, nga, grabo na kay, sintomas sa stroke, dalit sige na siya sa hospital kay emergency din siya, that's a medical emergency.
6: Kini, usa ka may nung danong painumdum, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
8: Gigutom na ba?
9: Gimut!

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan, o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, o kang rinta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo, sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
0: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
2: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
3: Nagapalanturong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubok.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
9: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
10: Pinakabarato nga data
11: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
10: Bagong user!
12: Terms and conditions apply. For TTI Fair Trade Permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
13: Oras, alas 7:15.
0: Time checks brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
14: Magnum News Express. Mga nag-unang balita sa lokal, national, international, business, entertainment, sports, lakaw sa panahon, ug ang Magnum News of the Week. Magnum News Express. Karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
13: Mga higala, welcome sa itong Magnum News Express karong adlaw Domingo, Agosto 16, 2022. Ani ato mga headlines sa Magnum Lokal, Mayor Clarix Uy, may pasabot sa kamahinungdanon sa komunikasyon sa Magdiayon. Magnum National, naghita nga lending scam, gitutukan karon sa DICT. Magnum International, ihap sa mga nangamatay, tungod sa 7.7 magnitude ngalinog sa Indonesia para yung Misaka. Magnum Business, gobyerno sa nasud, tinguha nga mabalik nga to sa PDIC ang narimit nga kapig 107 billion pesos. Magnum Entertainment, actress, content creator, Mika Salamanca, mi butyag sa kalahian sa kinabuhi sa pagka-vlogger o artista. O sa itong Magnum Sports, Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn, mi angkong gamay na lang ang tsansa sa national team sa FIBA window.
14: Magnum News Express.
13: Maigsoon, kumusta mayong buntag karong adlawa, Domingo, Agosto 16, Tuig 2026. Kini, yung matig balita, Magnum Chingintirina Enriquez.
7: Ug Magnum Kia Abilenosa.
13: Ug karon sa detalye sa itong Magnum Lokal. Gipasabot ni Mayor Orlando Clarix Uy ang kamahinungdanon sa komunikasyon sa Magdiayon. Kini ang mensahe sa mayor sa ubay-ubay kaparisan nga gikasal ato sa kuyog sa serbisyo sa baryo sa Barangay Balubal kagahapon. Mato ni Uy nga importante ang komunikasyon aron magapuyong malinawon o malipayon ang usa ka pamilya.
15: Kinahanglan magpiayon na agyod ang panagsinultianay. Dili putlon ang pagsinultianay. Kukabilduhay hangtod, muabot ang inyong katulugon. Padayon mo mag-inistoryahanay. Apan dili ninyo malikayan. Panahon sa dili magkasinabot, mag-away, magbungol. Tungod kay dunay garbo diha. Unsay nakuha ninyong akayuhan sa inyong panagbungol. Tanawa sa inyong kasinatian sa oras nagbungol o sa adlaw nga nagbungol o miabot pag simana ang panagbungol. Sudungan ninyo ang inyong nasinatian sa oras mo nagbungol. Mingaw kaayo ang panimalay. Mismo sa pagkaon, dili mo magdungan pa. Kay dili man pwedeng magbungol nga malipayon, nagmugot mo. Kisay naapektuhan sa inyong panagbungol ang tibuok pamilya.
13: Ang pamayaga ni Mayor Rolando Clarix Uy.
7: Nagtuo si kanhi City Mayor kung ex-UE Law Professor Attorney Oscar Moreno nga lisod nga makalusot ang balaudnon nga nagtinguhang i-oktaba ang PDI sa barangay karong Nobyembre ning tuiga. Matod ni Moreno nga siguradong mureklamo ang katawhan kung mahitabo ilabi na nga luya ang kredibilidad sa gobyerno karong panahuna.
16: Wala eleksyon, pero padayon sila by law. Dili tungod kay mandato sa katawhan. So, ang bottom line is i-extend sila. Okay, wala eleksyon, i-extend. Pero mo lagi na ang rason ng Korte Suprema itong una gideclare ng unconstitutional. Okay, it violates the fundamental right of the people to choose their representative in a manner na regular. And how can you do it? Only through an election that is honest, credible, and free. Kuhan ka na. Credibilidad bias gobyerno karon medyo maluya. Manay, daghan mga kapitan nga maayo mo servisyo. Daghan sa gusto nga papadayon ilang mga kapitan. Pero do it in an election na agi sa demokratiko nga pamaagi.
7: Ang pamayag ni kanhi City Mayor ug ex-UE Law Professor Attorney Oscar Moreno.
13: Dugang Magnum Lokal, giklaro sa Morisco Uno nga hugot nga gidili ang basta-basta na lamang pagbalin sa meter sa kuryente nga wala ang ilang kasayuran. Mato ni Engineer Christian Navarro, Power Conservation and Recovery Officer sa Morisco Uno, nga kinahanglan sa taon una kung husto pa ang wiring sa kuryente aron malikayan ang disgrasya. Gawas ni ini, giniliusab ang buot-buot nga pagsumpay kung ma-disconnect ang linya sa kuryente.
17: Ato pong ginabantayan ang kanang sila rin mo balin sa ilang meter. Dili po na pwede. So magbuot-buot sila balin. Kaya nakuba ang ilang balay. Ato po nang bantayan nga kuan kay kung sila rin mo mag-transfer, wala ta kayo balo o standard pa ba ilang connection, ilang wirings. So kailangan po nato natanawon kung sakto pa ba ang ilang mga wirings. Kay sila rin magbalhin niya. Dobig na sunog ang balay kay daan naman ito ilang mga wire nga ipang gamit. So, muriskuan na yun ang masulon kay muriskuan, maling kurente. So, gana pong maputlan, nga sila rin magbuot-buot o balik, dili po na siya pwede. At ako pong nagrabantayan. Okay, hinay mong gudatong lineman, unang unahan na lang nila.
13: Ang pamahayag ni Engineer Christian Navarro, Power Conservation and Recovery Officer sa Morisco Uno. ug karon sa tong Magnum Higalay Festival 2026 update.
18: Magnum Higalay Festival.
19: Viva, viva, señor San Agustin.
20: Viva, viva.
13: Nakabalik na sa starting point ang 5K o 10K sa Cagayan Half Marathon, kinikabahin sa Kalihukan sa Galay Festival 2026. Ang 21K may gatingan kung kinsa magawas nga unang finisher. Atong nawaton karon live report sa itong kauban, kalabot na sa gipahigayon ng Cagayan Half Marathon. Aniya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
21: Dahil nagkaroon din sa Captain Federal Shooting atong siyudahan, di nagkaroon ng padayan ng mga programa din sa mga dalan, magdumaching, mga galing. Din yung mga dipangatin karoon ng mga chief. O kasnap, nga support ng mga finisher. O ba, ito nga, namatigyan karoon magdumaching, no, nga dili pag-iday tanan, kaya nakaabot. Matoday, wala pa kaya po nakaabot magdumaching, kaya di ka talik kaya, no, nga makaunong-unong din sila, ilabi na ka itong mga 21 kilometer finisher, si Magdoma Maria Gustero, nakakabot na gapon yung ganito ng Magdumaching, no? Nagapatingot gapon yung Magdumaching, ilutan-ilutan po nga panran. So, bali, karoon na Magdumaching, no? Ito nga na-observeran na pipila po daw ka mga individual ang mga nag-enjoy o paningot kita po silang Magdumaching, labi na, na taas-taas po siya na ang ilang kapong mga kipang daganan Magdumaching. Pero yun noon, wala man po yung mga natala Magdumaching, ang mga napuyapan, na wala lugar na nakasurvive yun sa naisutan. Lagi nakasurvive sa naisutan po lugar nga nila kapag dagan-dagan. Kung matutong nga tanawang din Magdumaching ang palibot, dagan-dagan pa po no, ang mga individual na naapun lugar din po doon sa area. Pampayukan Magdumaching, di kay dagan magapon kayo din eh, ang padayon pa kayapon nga kaabot. So, possible, dili pag hindi siya mabuksan dahil yung Magdumaching mo ang mga area, diretso kay ang ginagal, beto unang Magdumaching nila kay 4 hours para sa mga 21 na kilometer at finisher. Pero, kaya sa extension na ni Magdumaching mo, kalagi, pahuman mag-isil mo sa maupo lugar na padadagan po nila. So, talaga rin Magdumaching, naganti mga kapakuha, pagulabuhay nila dili Magdumaching mo. Tapos, naapon sila yung mga water station na ilapong kinadaligyatan po din yung Magdumaching nung mga nina. At kung na-observeran, ibang hangap na ginong Magdumaching ang mga tao na nakaabot din sa finish line. Kaya kanyang mga 5 kilometer Magdumaching, taman sila din ha sa may kauswagan. Unya, ang kinilugar na yung 7 kilometer, taman din sila din ha sa may barangay Bulwa. At ang 21 kilometer, naasar, Apple Public Market. Kung ako sa iyo po sa Public Market sila Magdumaching ko. Madali ko rin, madali mga patikawan po din mga kailaga po kasi lusin, hindi sa gilisin kinatapos po si ang naisutan po nga kalingawan. Sa kuna ko sa Magdumaching ko sa observeran din yun, natin pala pipok na naitapopon sa Magdumaching ko din sa area. Ay, mga nagpapakuha bulaklay din sa 29K finisher. Mayong buntag sir sa Magdum Radio. So, bilak at kami sir ning gitaganan sir sa Magdum Radio dahil sir Magdum Chain.
22: 21.
21: Oo. Oh. Kaya kayaabot yung Magdum Radio. Oo,
22: nangabot po.
21: Hangat kayo sir.
22: Dati, hangat yan. Sa tiil. Bakit sa tiil?
21: Saan?
22: Bakit sa tiil?
21: Sige sa tiil. Meron ba makabalik?
22: Oo, oh, agay na ra, agay na ra.
21: Agay na ra. Oo. Di ba yan na ba rin na? Alas 4.
22: Oo, alas 4. Alas 4 may
21: yun. Kamusta man yan gibate, karoon sir?
22: Ako nalipay, kaya naka-survive niya sa 21K.
23: Walay condition. Wala may participant.
22: Survive niya po, tapos walay con.
21: Good day, Nero!
22: Tomorrow morning.
21: Hello, happy birthday!
22: EY family.
21: Kami
22: EY ang mapilido
21: kami. Ah, okay. Pero dili na first time ninyo ako nakasalmon.
22: Dili, lumi na may.
21: Ang arano, sino?
22: Oo, oh, naramit ni Corona may practice ka rin.
1: Sir, congratulations, sir. You have your happy birthday.
23: Thank you,
1: sir.
23: Kumakala
1: mo, sir.
23: Jomar Iway. Jomar Iway.
1: Ah, Jomar Iway. Ikaw, sir.
23: Jomar Iway.
1: Salamat ka, sir. Salamat ka, sir. So, galing ka rin ang mag-batching na. Mag-batching mga 21K mag-batching. So, karoon, nagkano sila mga tatay na mag-batching na ilahat mong matawad din sa unahan ng bahit. Kapag mo nila picture-picture din, pwede naman nila matawad sa ilahat ng mga previews. Ano, kanina mo din siya, mabilis na bago mag-batching siya na sa mga kakapulisan din eh. Yung para katang RK, mag-batching na mabilis sa kurado. Ang kadalanan din sa may CM, na may CM Rex po, mabilis ko din sa may na-previews sa 013 Singapore National.
13: Salamat sa Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 7:27 o karon sa tong Magnum News of the Week.
2: Magnum News of the Week. Mga dagkong pagitabo sa milabayng semana.
13: Agosto 9, adlaw Domingo, dead on arrival ang usa ka motoristang babae human mabangga ang gibanang motorsiklo sa ambulansya sa Balingasag nga maghatod og critical nga pasyente sa Northern Mindanao Medical Center kon NMMC sa crossing sa Kasinglo Tagaluan Misamis Oriental. Nilang biktima nga si Marites Gabonada nga kasamtangang mulupyo sa natumulan sa nisgutan nga lungsod matod ni Police Master Sergeant Brian Enriquez sa Tagaluan Municipal Police Station nga gikan sa crossing sa Kasinglot ang motorsiklo padulong na unta pauli sa poblasyon samtang ambulansya padulong dinhi sa syudad alang sa paghatod sa pasyente.
4: Vehicle 1 ng motorcycle coming from the interior road sa Barangay Hall sa Kasinglot ito going sa poblasyon proper niya si ambulance sa Balingasag na ambulance gikan siya o poblasyon proper going to Cagayan de Oro kay napo siya gidala nga kuan na pasensya na critical na nabanggaan din niya panreaching sa kuan sa place katong sa crossing nabab niya ang collision gid sila sa vehicle to ang ambulance nara sila gid sa concert sa Tabok na Speakers Lane nalabay gid siya bulat sa motor kapusog isa kay nadali po naging ambulance kay nagidala po nga critical po ambulance sir is nag-allowed sa mga investigator na mag-proceed sa NMMC kay Magigiman ay President Board Man. However, siya nga advice na mabalik sa itong station for temporary detention and purpose for case.
13: Ang pamahayag ni Police Master Sergeant Brian Vincent Enriquez sa Tagaluan Municipal Police Station.
7: Sa mga adlaw mukabat sa 210,000 pesos ang gibarabarang damyo sa malamya sa kalayo ang duha ka anda ng balay sa Salcedo Village Zone 7 Kauswagan ning siyudad sa panakaangkon og injury ang tagiya nga si Robinson Makiling og third degree burn ang angkon siyang anak tungod sa sunog mato ni FO3 Greg Largo investigator sa Kauswagan Fire Station nga gideklara ang first alarm sa sunog human nadawat ang maong report.
20: Kasi sa itong investigasyon, no, nakuha na ito ang pangalan sa tagiya na si Robinson Makiling. O ang address ni Ining nasunog si Salcedo Village, Simbic, to Cagayan de Oro City. So sumala sa itong pag-investigar, ang inunda ni Ining, wala pa na ito ko na ito. Ay kamulo pa tagpangita. At the same time, natin doon ka-injured, ani, ang lalaki mismo, ang iyang anak. Ani yung anak na suffer sa, I think, third degree burn. Amo pang i-verify din niyang anak, kayang banan ay kanang possible injured siyang tiil. Kining murag nabikil. Nabikil. Possible. Ato pang i-verify kung sa injury niya. So sa atuang kuano, pag-estimate niya ini, kuan man siya, doon kay story. So niya itong i-estimate, wala man tayo labot sa content. Per square meter ng atong gibasyan niya sa structure alone. So niabot kinyo. Dosintos this, 210,000. O sa pagkakaroon, ang atong initial nga kuhan nga asa nagikan ng kalayo sa second floor pero wala pa specifically kung asa dapit niya sa side o kung sa inundan niya sa taas. Anong totally damage niya siya sir. Wala pa. Initially, sa nalantay nakita kami at sa first responder nalantay nakita pag-abot. Nakita na ito ning wire nga grabe pagsila ubya ang concentrate sa kalayo. Then nakita po na mo na maupay pagdagan sa kalayo dito. Sayang kuan northern portion aning nga balay.
7: ang pamayag ni FO3 Greg Largo, investigator sa Kauswagan Fire Station.
3: Magnum News of the Week.
5: Agosto 10, adlaong Lunes, sa napalgang patay nga dunay dinunggaban sa dugan sa kasagbutan sa Zone 12, Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Nailang biktima nga si John Tingard Batiola, 25 anyos, nga taga bubuntugan sa Ana ning Lalawigan. Mato di Police Lieutenant Christine Flores, Deputy Station Commander sa Taguluan Municipal Police Station, nga sa inisyal nga investigasyon, nakitaan pa sa gabi ang biktima. Apan sa pagbuntag, napalgan kining patay o dunay sama dinunggaban sa iyahang adughan.
6: Dahil naka-witness sa iyahang movement atong gabi, nakitaan pa siya sa igsoon around 12 midnight ng August 10. Nasa gawa sila ang boarding house. Mm-hmm. Napoy ubang witness nag-ingon na kauban pa nila to siya nag-billiard. Mm-hmm. Billiard around the area, sa area ba? Labi-laboy po dito. Mm-hmm. Then, so, muna to'y last nila nakita siya. Mm-hmm. Sa ngayon, mula pa tayo ma-confirm na person of interest. Anyways, ongoing ang investigation na itong mga police pati sa SOC. So, ang victim is unemployed siya. Yung si victim na to is, yun nga, may history siya din na detain siya due to alleged theft. Kaya lang, hindi natuloy yung kaso. It's because yung complainant, di na nila pinursu yung complaint.
5: Ang pamahayag ni Police Lieutenant Christina Flores, Deputy Station Commander sa Taguluan Municipal Police Station.
7: Sa susamang mga adlaw, 300,000 pesos ang gibanabalang damyo suman masunog ang usa ka panimalay sa Xavier Estates. Mato ni FO3 Kevin Carl Balios, investigator sa Carmen Fire Station, doon na sila'y angulo nga gitutukan sa posibleng hinungdan sa sunog.
8: Sa karon dipila po sa angulo pa mong ginasubay, pa na mo ma-confirm pa kay Kamulo pa mong po. Pero sa karon dagan may live. Dua ka angulo lang among ginapsukan. Sa kami pa na mo ma-confirm kay under investigation pagyatan siya. Sabi na magsagunso na ng mga adlaw, na perting inita po, nga mo niabot og mga 42-43 degrees. Sabi na karoon ng adlaw, 43 degrees sa kainiton. Among likado na yun, punta na, umay mo, likayan ang paggawas-gawas na. Mao nang nakupong posibilidad na magsige na tagamita o electric pan, buwan ng mga appliances nga pang pabugnaw po para makalikayan nun lang ang kait. Pero mo lagi nga, with proper maintenance po sa ato mga appliances, ato nga pong bantayan para dili mag-overheat sa po na dayon sa panangupan ng mga kaptangan nga dili pwede ma-expose kayo sa kainiton. Mo lang dapat pang likayan po. Labi na karoon ng panahon nga sa gunso na ding init dayon kwad fire safety.
7: Ang pamayag ni FO3 Kevin Carl Vallejos, investigator sa Carmen Fire Station.
3: Magnum News of the Week.
5: Agosto 11, adlaw nga Martes, sa mukabat sa 10 milyones pesos ang structural damage human lamya sa kalayong Osaka Warehouse sa Valenzuela Road, Agura, Lapasan, ning siyudad. Matod ni FO3 Nicole Reyes sa Cagayan na the Oro Fire District, nga daghang angulo ang gikonsidera sa mga hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo. Din migamit pa sila og drone aron makita ang sitwasyon sa sunog sa maong bodega.
24: Ito sa picnic na nagigamit nga foam. Ngayon, gitago lang mga chemical sa mong fire truck para mas ma-cover pa ganyan ang mga angay nga dapat ma-cover ng mga material. Sa total, nasa 18 size ka fire truck. Ang ato estimated damage na nasa 10 million more or less. Again, akong klaruhon, estimated damage nisa sa fire loss, dili nisa appraisal value. Ngayon nga nung gamay sa damage, ang amo gina-declare ni Ma'am Sir pa ibalo lang sa tanan, more on structural ni siya. Depende kung sa klase, kung retention lahi among computation per square meter. So kasi storage man sa warehouse, so lahi among computation. So kasi na po ngayon nga, price value, lahi ang nasa suludan ni mga materials, kulangon rang 10 million. O tapos sa content na o pila ang suludan na ang amo ang structure. Muna ang 10 million among estimated more or less sa structural damage. Kaya nyo makita sir, isa sa mong challenge sa structure. So ang isa pa niya, ito makita kung ang yung treatment niya na magawas ang aso, wala siya na yung gawasanan, kundi yung diri sa southeast portion 30 degrees pagawas ang yang hangin. So may tanan na oxygen, musunod din mo dito, bumbagikan sa host, wala siya na yung gawasan, kundi yung dari nagyapon sa entrance kaning room number 1. So diyan ragin magawas ang hangin. So ang challenge niya ni karon, well, gabugami yung tubig. ang hangin gatabo po siya. So tanan oxygen pagawas. So meaning wala yung ventilation. So isa ka technique na magipabuhat is ibungkad na lang namo itong isa kaportahan na to para lang ma-open o ma-ventilate. Although na may ventilation sa taas, pero need siya po siya o visa mong pag-assessment. Kailangan siya additional ventilation mo itong i-abrit mo pong first nga gate dito sa likod.
5: Ang pamayag ni FO3 Nicole Reyes sa Cagayan de Oro Fire District.
7: Sa mga adlaw patay na nga napalgan sa Kabula, Barangay Lumbya, si Dominic Tolentino Kulot, kinsa manalamos og namising sa mga hon, Barangay Bayangan, ng syudad. Dumduman niya ang biktima, mitabok sa saba, dihang kalit nga naanod sa kusog nga sulog sa tubig niya ito nga adlaw nga Domingo. Gisurayan pa sa mga kauban ini, nga lawason si Dominic apan wala na kini nga natabang.
0: Magnum News of the Week.
5: Agosto 12, adlaw nga Miyerkules, nagpasalamat si Mayor Orlando Clarizoy sa pag-ila sa lokal na gamhanan na sa Cagayan de Oro, isip National Awardee sa Most Healthy Workplace Program, alang sa unang hugna sa paghatag o pasidugog sa tuig 2026, matod sa mayor nga para sa katawhan ang nadawat ang award sa syudad tungod na kay dili kini maangkon kung wala ang pagsalik o suporta sa katawhan.
9: Ganang mga pasidugog na anangkon nako personal o sa kuan dili gina nako nga garbo o kalipay nga angkon o na kining mga pasidungog nga naangkon para gina sa Cagayan de Oro para sa katawhan sa Dakbayan kay kun wala tanunay nagsuportar nagsalig nagtabang katawhan dili makuha ng maong mga kadungganan. Ikaduha usab kana imong gipangutan na naa kita manggihagalaon na nagdumala sa Dakbayan nga dili na to hasulon ang mga investors o mga patigayon kang sulod sa atong Dakbayan. Ang ato lang kanunay ako silang pangutanon unsay akong ikatabang. Maura gina kanunay, sulti ikoninyo kung unsay akong ikatabang para mapahigayon ang inyong mga negosyo din sa Dakbayan.
5: Ang pamahayag ni Mayor Rolando Clarix Uy.
7: Sa mga adlaw gipangimakak ni Senate Majority Leader Migs Zubiri nga ang mga allegasyon ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan nga siya nagupot sa leadership fund para sa mga senador nga maabot sa 24 bilyon sa pesos gikan sa 2024 budget. Mata ni Zubiri nga walay daotan sa pagbutang sa institutional amendments sa national budget basta walay personal nga pagpanghilabot sa mga senador sa pagpili sa contract o ang implementasyon sa mga proyekto.
10: During the testimony of Secretary Bunuan that my name was dragged as the Senate President at the time when it came to allocables given to public politicians and legislators. And you know this, and many of our colleagues know this, all the senators know this, I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee. For the record, as Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senator because the media is asking me this, and I want to put this on record. I refuse to handle any such list. Wala po duman na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam na mga senador yan because whenever the senators would approach me and say, meron kaming mga request, I always tell them, pass it to the finance chair in the finance committee. Always. Lahat ng request ay coursed to the Senate Committee on Finance na siyang tagapangasiwa ng budget process sa Senado.
7: Ang pamayag ni Senate Majority Leader Migs Zubiri.
5: Sa samang adlaw, giyampo ni Pope Paleo XIV ang mga biktima sa sunog sa linog sa Lumbya nga Colombia nga mikala sa dulag 300 ka kinabuhi og libuan ang samdan sa usa ka mensahe nagpadayag sa sobra nga kasubo ang Santo Papa human sa kusog nga linog sa mga nasud naghalad usab kini og pag-ampo alang sa kapahulayan sa mga bipanaw og mga nasamdan samtang nagpasalamat usab ang Santo Papa sa tanang mitabang sa pagpahigayon sa relief assistance sa mga apektado sa linog.
0: Magnum News of the Week.
5: Agosto 13, adlaw nga Webes ning adlaw gianunsyo sa lokal kagamhanan sa Cagayan de Oro ang pagsuspenso sa face-to-face nga klase tungod ang klase sa pampublikong natungaan gikan sa preschool hangtod high school. Kini tungod sa taas nga heat index nga nasinatian nga mukabat sa 43 degrees Celsius. Apan ang pagsuspenso sa klase sa mga pribado nga tunghaan o sa kolehiyo. Magdepende lang sa principal, administrator o school heads. Samtang daghang tunghaan usab sa Misamis Oriental ang nagsuspenso sa ilang nga klase alang sa kaluwasan sa mga tinunan gikan sa grabing kainit sa panahon.
7: Sa mga hadlaw, patayang sa kamotorista o man ma-overshoot sa kurbadahong bahin sa barangay Hinigdaan, El Salvador City, Misamis Oriental. Nalang biktima nga si Benny Jan Pacho, 40 anyos, residente sa Zone 6, Cugon, sa Maungo Siyudad. Subay sa report po rin ang biktima nga sa kaisayang motosiklo o pan sa kurbadahon ng bahin sa barangay Hinigdaan, nalahos kini sa dalan ng Dabanga sa culvert, Kadagang Bato. Giingong nadal pa sa layingin ang biktima si Pacho, apan giniklara kini nga dead on arrival sa doktor.
5: Sa maong adlaw, walay natala ang kapulisan na sa dagong insidente taliwala pa man sa pagdasok sa katauhan nga gustong mupahimulos sa libreng ride sa Mary Rose Carnival. Mato the City Police Director Colonel Dexter Pahe nga dunay pagdinumugay tungod sa daghang tao apan dali ra kining na kontrol. Gidugang pa ni Pahe nga wala sa report nga nabiktima sa mga mangunguot o kaha naglalis tungod sa linya.
11: So paano na kwan man nato ni agita ang kanang murag stampede kanina but na kwan man nato na solved nato na neutralize na nato wala man pud no kanang mga ingan nga mga incident nga na nakuhutan na kawatan wala man walay ingan nga report wala man pud nang mga maglalis.
5: Ang pamahayag ni City Police Director Colonel Dexter Pahe, hisairan nga gibanabanang 10,000 ka mga tao gustong musulod apan City Mill lamang ang naposulod human cut off alas 9 sa gabi.
12: Magnum News of the Week.
5: Agosto 14, adlaw nga Biyernes, ning adlaw gilamoy sa kalayon tulo ka mabalay sa puro 4 mahogani tablo ning siyudad nga gilakipan sa usa ka totally damage og duang partial damage. Maton ni SF1 Renato Chavez, station commander sa Tablon Fire Station, nga 15,000 ang damage sa sunog samtang nagpara imbestigasyon sa hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo.
14: Ang atong estimated damage ani mga sirs and ma'am, natay 15,000 more or less, no? Dayon ang owner ani si Arcelin Ramos, 49 years old. Estimated land area nato ani is nata sa 40 square meter. So duha man ni kandana, no? Dayon ang injured ta, wala tay injured, negative ta. Dayon ang atong mga fire trucks nga mi respondi mao ang atong una, ang atong tablon, ang Puerto Fire Station ug ang Bugo Fire Station ug ang Gama. Og ang Yusar, og ang barangay Sipag nato sa barangay Tablon. Tapos natay isa ka totally damage, natay duha ka partially damage. Under investigation pa gyapon ta karon mga sirs and ma'am, no, kay atong initially sa atong mga interview, nada ko noy nag tawagan na kanang nagplansa kagani nang buntag. And then naamang ko na siya sa second floor. Ang tag iya nara pirminti sa ubos. So nagsugba sila, natingala na lang dayon sila daw kuno nga naay kalayo dito sa taas. So, kanang mga oras sa buntag, padulong sa katong tawag sa MUA, alas 11, walay tao dito sa taas. Natingala na lang sila nga naay nag-aso, nga kusog nga aso. So, sa bis akong sa interview na ko sa kwan, naay nag-plansa, daw kuno.
15: Sa second floor.
14: Sa second floor. Ako pa na siyang sutaon, judog. Kitaan bagay na ko dito na bagay plansa or wala. Pero, base lang sa mong kwan dito, kamulo pa, under pag-iabot na kung tinuod, bigyan na siya nga ako, ano, sa ilara.
5: Ang pamahayag ni SF01 Renato Chavez, station commander sa Tablon Fire Station.
7: Niling adlaw, patay ang usa ka lalaki samtang kritikal ang iyang kauban human madisgrasya o babangga sa signage diha sa Proc 7 Upper Puerto ning siyudad na ilang mabiktimang patay nga si Rexan Mugot, hingkod ang panuigon, residente sa Mantikaw, Misamis Oriental, kinsa angka sa motosiklo. Samtang kritikal ang driver nga si Maiko Konamiko Filiarca, 33 anyos, katagapugaan, Iligan City. Subay sa report, paingon sa Alae 140H Bukinon, ang mga biktima dihang nadigyas kini sa shoulder sa National Highway ug nawadan og balanse rason sa pagkabangga sa signage gumikan sa grabing samarugbali sa kalawasan nakabsan sa kinabuhi ang angkas nga si Mugot samtang ang driver sa motorsiklo si Filiarca kritikal ang kahimtang karon sa ospital.
12: Magnum News of the Week.
5: Agosto 15, kagapong Adlawa, Sabado. Gilamoy sa kalayo, ang usa ka panimalaya diya sa Adila Subdivision na kamamanan ng syudad. Kinigipanagyan na sa pamilyang Lumiktin, matod ni Erlinda Lumiktin, nga wala siya'y kasayuran kung unsang hinungdan sa sunog, kundiin matod pa, nagikan ang kalayo sa ilang lababo.
15: Dini daw, yung sila, dire.
16: Sa ubos. Saan ka na lang rin siya? Ikari kinapugnan na na, kitan pa ninyo?
15: Naamong silingan dito, dire. Sabak kay sila nga, ala Diyos ko, ana ilang istorya. Di nagdagandagan ko pa uli sa balay, niya giop din akong plangka. Dahil na ato rin ko sa kong mga anak, kay gignan ako na isunog sa balay, Mark. Nagsingkita ko. Nagsinggita ko dito sa tindahan, sa istrabo. Sa kusina, pag yun, yun, mandaan ako paglakaw. Ay, tingong nagdagandagan nila, Mark.
16: Gani, kinasabdigan dito. Ni Agas, Dari?
15: Ni Agas. Nagapundo ko baldi ba sa kuhan ni Tobi?
16: Ni Balbinaldi. Okay, so nakatabang ko siya pagpapalong. Tobi, so may
5: Antipik sa pamahayag ni Erlinda Lumiktin, samtang gibotiyag ni F.O.T. Liberato Cortez, investigator sa Nazareth Fire Station, nga nagpadayon ng investigasyon na sa hinungdan sa sunog.
17: Ang tagian ni si Erlinda Lumiktin, ang nakabantayan ni si ang kulay po ni si Abuso, Maria. Estimated namin siya 1,000 sa rescue kit. Wala na. Kaya mga silingan natin, mga katawan, tabang o palo. Pero naman pang ikuan, under investigation pa naman kay kaning gingon nga dirty kitchen, wala naman na igamit. Muni initially ang mga ikuan, tanaw nga ang gulo nga, ang nai, mga nai wiring din eh, na electrical wiring nga manakita. Dako ka ng tabang, ma'am, especially karon nga, daghan kay grabe ka init, grabe ka kuan nga, nagdepende ato ang kalamidad sa panahon mangod. So dako kining tabang no, especially sa mga sili. Yes ma'am, amo kining amo respond diyan dito so dito 5 minutes, 6 minutes nga time.
5: Ang pamahayag ni F.O.T.O. Liberato Cortez, investigator sa Nazareth Fire Station.
7: Samtang napalgang wala na ikinabuhay ang usaka 42 anyos nga security guard o sa giabangan nga balay sa Baraopol, Misamis Oriental na ilang security guard nga si Brian gigakusang ng logo sa iyang kainom giingon nakita sa anak sa babae. Ang gibuhat security guard walay kasayuran ang inahan ni ini tungod sa kahubog ni sumbong sa bana o gagisulong si Brian doon sa boarding house giingon gitabangan o gakulata human gibiyaan apan pipila ka oras sa kita nalaman kini sa duha ka batan-on nga patay na.
5: Kagahapong adlaw, gitayog sa magnitude 7.7 nga linog ang Indonesia din 47 ka mga taong patay gawa sa mga nangamatay dagat usabang samdaan sa maong pagtayog samtang gatusan ka mga gambalay sa Indonesia ang nangaguba ug susunod nga mga aftershock nabati kini sa katawhan isairan nga moy grabe napiktuhan sa kusog nga linog ang Manggarai province din 24 ang nangamatay.
18: Magnum News of the Week. Mga dagkong pagitabo sa milabayng simana.
5: Mga higala, yung mabati ang dugang detalye sa atong Magnum News Express human sa mga pahinomdom oras, alas 7:49.
19: Oras, hatod ka na ito sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: BBB Bernie Busog Bites CM Recto Branch is now open. The Orsa Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat bites busog.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fun, solid kaban.
5: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
7: Happy Higalay Festival 2026. Panimbayang gikan sa Xavier University. Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Goking. Ang asosasyon garbong mipadala ug labing dagan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kinigisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Dagang salamat sa kanunang pagsalig ug suporta Cagayanon. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta mga igala. Viva Señor San Agustin.
8: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
8: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's three-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off on Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
9: Take fair trade permit number FTEB 26236A series of 2026.
10: Oras, alas 7.56.
11: Time check was brought to you by CDO Idol Hot Dog.
12: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
13: Magnum News Express.
10: O karon sa detalyes ng Magnum National. Gibotiyag sa Department of Information and Communication Technology kon DICT nga lakip sa ilang gitutukan ang lending scam. Matod ni DICT Secretary Henry Aguda nga kini rason nga giaghat nila ma financial institution nga mao'y gamitong requisitos ang national ID aron mas daling masuta kung kini dili lehitimo og nang scam.
14: Yun sa amin, ang mas concern ako ngayon, yung lending scams. Kasi lately, pag tumataas ang bilihin, di ba, nangungutang ang mga tao. Tapos, anong nasa bangko ko, nakikita ko na yan. Pagka nagbibigay ng aid sa mga tao, minsan nagiging issue yun para gawin nilang collateral sa pangungutang. Di ba? Yun, minsan sinusurrender ba yung ATM, sinusurrender yung card, etc. And because of the digital space right now, mas madaling mag-open ng lending website, lending app. So yan, yun yung nakikita namin. Pero ito yung focus namin. Kaya makikita nyo in yung mga latest activities namin with BSP, with Land Bank, BPI, and BAP. Ang sabi namin, para mabawasan yan, kailangan i-require mo lahat na national ID na. Pag isang institusyon, eh hindi nagko-connect sa national ID at mangi-scam siya, ay, alam na natin na yun, nagtra-try siya mag-scam. Tapos yung lending institution naman, kapag yan ay legit at gumagamit ng national ID for their verification, eh madali na po nating ma-supervise yan.
10: Ang pamahayagan ni DICT Secretary Henry Aguda.
15: Nagpaimangin ang Scam Watch Philippines sa publiko batok sa nagkailap nga nagkaraay ang matang sa pagpang-scam. Matod ni Scam Watch Philippine co-founder Giselle Di Guzman nga silang monitoring nag-unang matang sa pagpangilad karon ang mga lending app nga gapadala og link gisugdan sa illegal online gambling o spoofing scam nga nagamit sa kuna nagamit sa mga logo og ngalan sa ahensya sa gobyerno.
16: Yung napansin namin from last quarter hanggang ngayon, yung mga lending app na sunod-sunod, nagpapadala sila. Kasi di ba, natalo na natin yung mga regular text scam na nanggagaling sa unknown prepaid number. Suddenly ngayon, sila, gumagamit sila ng IMSI catcher na naman na kung saan hindi mo makikita yung numero. Nakalagay lang doon yung mga kasyahan, kung ano, iba't ibang pangalan. Then may link, number one yon. Yung sumusunod ngayon, eh yung mga illegal online gambling. Dumadami rin ngayon yung pagpapadala na pera kaagad, rewards kaagad. Eh, hindi kasi natin madidistinguish kung ano yung legal at illegal online gambling app. Kahit na sabihin mong merong mga nire-recognize si Pagcor, kaya sinasabi namin, pag may link, scam lagi. Maraming illegal. Kaya yung sinasabi namin, paano mo ma-spot yan? Pag nakatanggap ka ng message, kahit saan, basta may link, nililid ka doon sa online gambling site, scam na yan.
15: Ang pamayag ni Scam Watch Philippines co-founder Giselle Di Guzman.
10: Nato si Manila 6th District Congressman Bini Abante ngayon pahugtan sa gobyerno pagpatuman sa mga lakang batok sa electricity system losses nga nagdugang sa kalisod sa katawhan. Mato ni Abante nga kinanglan sa taon sa Energy Regulatory Commission kon ERC ang usa kini ka service agency nga dili commercial agency diin ang naguna nga taas ang pagserbisyo sa publiko.
17: The ERC should realize that they are a service agency. They are not a commercial agency. Kailanman, sinabi ko yan sa chairman ng ERC, na sana